XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Rafael, para yung tamang katrupa. Okay, atong orasan, doon kita ay 12 minutos na nakalabay sa alas 8. Doon sa itong kining text line, ato siyang basahon. Kinsa man yung nagpaabot atong mensahe diri. Di si katrupang... hi katrupang John Ray, may buntag sa inyo, maayong happy week sa inyong duha. Shout out ko sa kang Cristoralba o kang Jim Sinampay o sa kong bana si Andy, sa kong anak nga tuaw sa butuan nag-school, musta na kaniha anak. Okay, gikan ni Mama Julina Turalba Pacomios. Mama Julina, thank you so much. So,
1: good morning, Mama morning, Julina.
0: Diyan sa may Aspicha. Okay, then... Sama ni si Katropang Bob Alexander, good morning ni Maria.
1: Katropang Bob Alexander,
0: thank you so much sa pagpaminaw sa ni Maria.
1: Kang good morning usab kang Larry Tikson mga adlaw. Good morning Katropang Ray, Katropang Junji. Maunay giingon nga ang kapalaran sa tao dili gyud nato matagna, tinuod gyud na.
0: Ana gyud na siya.
1: Maulig na oh.
0: Okay, good morning katropang Junji and katropang Ray, listening bonsai sa Bayugan City, katropang Gloria Malala Apilo. Salamat katropang Gloria, og salamat sa pag-share. Good na katropang Junji, kini atong kinabuhi, wag na sayod kung asa o bonsai dangatan, no?
1: Manay, dili gyud nato ma sayran na katropa.
0: Ang ato lang ani kanunay ta maginampuon. Okay. Magkalisod-lisod man mga katropa, pero kung ang back up na to ang atong labang magkagagahom.
1: Kana
0: luwas patas tanang luwas, no?
1: More good na baga
0: Good morning katropang Ray, katropang Junji. Mao nay giingong mao ni nabasa nimo no? Ingon si katropang Larry. Mao gyud. So, abinin mo katropang nga, Junji, no? Ang mga Pilipino, kay kining si Rini, daghan magud ang nakasaksi sa iyang kahimtang o nakakita nga angay po siyang mahalon o daghan mga Pilipino nga masakitan yun. Apan mga katropa, di ba, duha ni sila ang nadisgrasya.
1: Si kato si Adili.
0: Adili.
1: Divine Adili.
0: Divine Adili og siya.
1: Siya.
0: Luoy pud ba ato kay abini mo ang pamilya adto katropang Junji. Naglaom pud siya. Naglaom siya.
1: Nagkuan pud ba kada bang nanumpad, nanumpad pod.
0: Tama tama.
1: Oh, nanumpad.
0: Gikan din sa Picas nga university ni siya. Kini si Adili. Apa ni transfer dito sa Ateneo.
1: Ateneo. Yeah, basig na.
0: Taga Nigeria man ni. Apan dito gid siya mga katropa ang kini nga tao kung diri sa ato nga estado karabang ang pamilya gusto pong iahon just like Rini,
1: Rini
0: gusto
1: pong niya iahon lisod po ang pamilya bali
0: maupo ni si Adili luhoy kayo mga katropa na og nagsubaybay mo doon nagyoy nag-ingon dito nga kung si Rene na puno sa mga pagmahal sa mga Pilipino. Pero ang chance ni Adili kay wala man diri sa
1: Pilipinas
0: nasod ang ilang
1: tamang Nigeria.
0: Nigeria man. Luoy kayo kay in town dito sa iyang burol
1: si Ayer mga higala.
0: Higala ra man in town tong nagduaw dito. Ambot lang gid ha kay ang nakita nato nga impormasyon mga katropa base repunto
1: sa
0: nagpagawas nga Facebook
1: nag-upload
0: no? So luoy baya kay kanabang siguro kana sila katropang Junji in the sense nga mga pariner man gid na wala may direkta gid ana nga maghatag pagtagad but ang ato pang gobyerno
1: baog yun
0: no. Pero siguro
1: kasi og naara po mga gihimong medyos ani dahil gihimo ra po dato ang gobyerno ani.
0: Naa. Kay katong Philippine Sports Commission PSC.
1: Isa naman to.
0: Naghatag naman to sila og suporta. normal alangan mag si Rinira ang tagaan.
1: Oh, duha gito sila.
0: Duha sila. Hmm.
1: Basa unang balita, tag 250.
0: Tag 250,000.
1: Oh, ang gihatag sa kuan. Hmm.
0: So most likely Ateneo gid.
1: Sila gyud magbago ana kay ila man ang kuan.
0: Hmm. So naapas Pilipinas tong pating lawas ni Adili.
1: Oh, wala pa mabiyahe.
0: Wala pa mabiyahe. Mm-hmm. Mm. Si kining Rene nakaabot na good balik diri sa Gusan Milisura. Mm, since nga milarga siya ni adtong laba ning nakalabay nga adlaw, mga semana after katrupang Junji sa Palarong Pambansa. No, kay balik skwela na pud baya. Mm. So, mao'y gidengatan.
1: Pastilan.
0: But anyway, mga katrupa, as of update sa kining kaso o investigasyon nining hitabo ni Rene, so kagahapon gipahibalo katrupang Junji nga formal
1: sa
0: ng
1: DJ.
0: Dili, sa atinyo formal ng gidawat.
1: Oh, ang resignation. Pati tong isa ka assistant coach, no?
0: Ni Coach Head Tambaldwin. Mm-hmm. Niya, dapat ito usa.
1: Nato isa ka assistant coach.
0: Oo, ang ilang mga resignation, gidawat na.
1: Gidawat.
0: Oo. But, doon na po'y gihimo, katrupang Junji, nga investigasyon ang PNP sa DJ.
1: Mm-hmm.
0: No show man ko, no?
1: Wala na yun na
0: wala ang nagpakita.
1: Why nagpakita sa kuan? Sa giningi pa daw pa.
0: Ang abogado naman ko na may ni Tunga.
1: Mm.
0: Mau ba? Abogado rin ni Tunga. Mm. Anong no show man? Ano man?
1: Ano ka?
0: Normal, mahadlok. Mangyug ka.
1: Oh.
2: Sisyo, balita, komentaryo.
0: No show. So, mga katrupa, maulagi na. Kiningihimo sa PNP si IDJ pagpalaom na gyud siya sa investigation gumikan kay dili lang tama dito katrupang Junji ang investigation just like nga sa gihimo sa Aurora PNP ang Aurora PNP more on declaration sa interview unsa may declaration nga kuno nalumos
1: so momentoy kuan lagi momentoy ilahang nigawa sa investigasyon.
0: Mm.
1: Walay foul play.
0: Walay foul play. Mm. Nalumos.
1: Nalumos lang.
0: Mm. Okay.
1: Tungod
0: labi
1: sa...
0: pa na ay kanang resulta usab sa kining...
1: Medical legal,
0: yes,
1: no?
0: Yes. Oh, medical legal.
1: Mm.
0: Oh. Nga sa tunga aspin di ko kalitok, no?
1: Mm. Basta kay...
0: Ang hinungdan pa kalumos.
1: Lumos, good. Oh. Oh.
0: But ang CIDJ, PNP CIDJ, ang ila gyud ani usa-usa gyud.
1: Oo, mao na ilahang gi mao tong gihimo lagi nila nga gipadalahan nila ang usab pina. Pero wala
0: oh,
1: nga.
0: Oh, correct, no? Mm-hmm. So ang mahitabo niya na kung sa ilang pagsab pina niya no human niya o magbagahi gyud, normally contempt sila.
1: Mao ana gyud, ana gyung mahitabo ana kung seryosohon gyud lagi. Mao lagi na yung gingon kung seryosohon gyud. Ah, mahitabo gyud na.
0: Mm, correct.
1: Mm-hmm. Kay mas kung ang impormasyon ni gawas naman gyud ang medical nga record niya nga na lumos lang so dinhi na pud na sa statement na pud sa mga witness
0: ang usa-usa
1: na adto
0: makulikot
1: man
0: okay adto naman na pangutan unsa di inyong klase sa pagtraining nagunsa di mo kay either negligence pero nami ingon nga possible kuno hising ang ilang
1: kalaba
0: kay ang hising manggod na lang siya anti-hising law.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ang hising law. So possibility kung ibutang na to sobra kakapoy na niya. After siya ilang kuan siguro kining training niya normal katong duha siguro nagligo pero sila mag ang mga pobre mag dito
1: pala in town no. Grabe sila ra gitaraw ang duha ra gitaraw mo ginaa dito agi gipalangoy-langoy siguro do.
0: Ah, purya sa tong istorya nga may tag pobre, di magining nga pobre kayo. Ang kuan ba kanang estado ba?
1: Estado man gud.
0: Oh, lahi sa kaubanan
1: kayo. Oh, kay mga kwartahan.
0: Mga kwartahan man to katropang nga Junji.
1: Oh, basta kanang sa mga Ateneo na gani isgutan katropa gari. Ang mga player basketballista na mga gahi yun mga pangalan apelyido na.
0: Correct.
1: Di na basta-basta.
0: Mabuto na nga atong gi-monitor o gi-research kung unsay kinabuhi ni Adili.
1: Kana.
0: Adili?
1: Adili. Oh, divine Adili.
0: Makaingon ta nga magkapareha sila
1: og sitwasyon.
0: Sitwasyon ni
1: sa pamilya
0: ni Kining Rene.
1: Rene,
0: mga katrupa, alas 8:22, no? Dali man ang pagtuyok sa itong rasan mo. Balik yapon kami, mga katrupa, ha? Human lamang Spinum Dome, standby.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-X-F-M
4: X-F-M.
5: Cup!
1: Ay!
5: Pero saan yung birthday cup?
1: Eh, November to.
5: Usang tuig ka, Cup?
1: Kada tuig, alangan na mag-sometimes.
5: Galaw-gaw, bungot sa ito'y...
1: Exciting?
6: Exciting!
7: Santo Blas Gold.
8: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
7: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Santa Plus Coffee Mix, you sir. Atong paminawon.
11: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka o nanambal pa jud ka.
10: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
12: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
7: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
13: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
14: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ipod nyo.
13: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
15: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabe kumbati. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayro. Paguli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
10: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
16: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Paige. Hanggang ang pain. Fast and safe.
5: Sister Paige.
6: Symptoms persist.
5: Consult your doctor.
6: Sa mga butika.

0: Bullseye! Bullseye!
1: Ala, balik ta mga katrupa. Doon na kita, 8:28 sa tong orasan. Oras, ato sa kanato, mga katrupa, sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Premium D3 Soft Gel Capsule, amumahang lawas, mga katrupa. Gamitin kini sa Premium D3. Doon na kini presensya sa Vitamin D3, Virgin Coconut Oil, o kining Moringa. Ani ang magtabang sa pagpalig-on sa atong bukog, kining vitamin D3. Niya suportahan ang resistensya, mga katrupa, o dugang kusog adlaw-adlaw sa atong mga baluhatan. Mauna nga kung gusto tayong magpalig-on o kaha kung luya ang lawas, yun, kini, premium D3, atong gamiton, mga katrupa. Healthy pa, makusgan pa ta, mga katrupa.
0: Bullseye!
1: Good morning kang katropang Chito Abarquez.
2: Good morning, ha? Good morning po kang Ginaline Arcio Amaro.
1: Dakay nag-message sa Todri. Ayon sa katropang Chito nga, nakabot gihapon ni Rene ang iyang ambisyon nga magkatabang sa iyang pamilya kay free scholarship na tanan iyang isuon.
2: Tinood, good.
1: Di na siya maghago sud sa pila katuig. Pagbuot siguro sa Ginoo. Sakto gid itong istoryahan katropa nga Junji. Oh.
2: Ang abi nibo ang kabatayon katropa gari nakaprograma gyud na siya. Wala lang gyud na gipahibalo sa ato kay kung makabalo man kapanganda mangong tao.
1: Mao.
2: Basta na karon moingon nga ikaw mamatay ka ha, kining pizza ha, kining bulana tuig. Unya ang imong kamatyan lubaon ka. Mo ana ka anak.
1: Mao. Sa mo ana dia.
2: Di na ko mugawas ay. Kung magkabalo lang ko, saan naman ko mugawas?
1: Di
2: na ko sa balay priminti.
1: Lubaon man ka.
2: Diba? Kaya na, biyag yung mga tao nga mamatay, pinagihluba, ligbas, posil, ligsan, ano ba? So, sino yun eh, nakaprograma na yun nga, dihara yun sa taman. Ang gipangita na lang ani karon kung unsa nga klasis kamatayon kay basig tinuyuan na magoy nga na intentional nga pagpatay sa iya ha.
1: Correct.
2: Or di baka aksidente lang gyud baka nga nalumos lang. Mao man ni subayon gud sa ato ang mao man ni ang gustong sumasubay gud. Masubay ba sa ato labi na sa pamilya.
1: Di apod si katropang Gloria Lupina. Good morning ni Maria. Salamat sa pag-share.
2: Katropang Gloria ha.
1: Oo, niya ingon po si katropang GM GM Justin Mark. Ingon siya nga si Adili kuno nag-graduate ni siya sa high school sa New Era University. O girecruit siya sa Ateneo for College.
2: Diha na. Mo din iyang iyang iriaw kaning papel niya, iyang
1: gikanan.
2: Background, no?
1: Nakadula pa siya sa UAAP Basketball for Ateneo. Nakadula pa rin siya.
2: Nakadula. So, ano man nga na.
1: Anyway, kung buhi unta na siya, ha? Nakadula pa siya sa UAP Basketball for Ateneo. Kung buhi unta na siya, siya ang center. Kumbaga, 16 manggut.
2: O, taas manggut kayo, 5-6.
1: So, kung buhi ito, nagpadayo ng ilang
2: dula
1: team, so, siya ang magiging center, kay siya manggut ang pinakataas.
2: Mao, good. So, way posible, mahimo pang forward si Kuan Ani, si Batalbonia, Rini. Okay, size 4.
1: Taas kayo na.
2: Okay, lahi man ning forward, lahi po ning center.
1: Correct.
2: O, lahi po ning guard. Ang guard mo, magitong dribbler. Kuan ka tumubo, bitaw. Tumubo sa dabra, nga mubo, kaya pumahikin mo dribble. Mo tay guard niya.
1: Okay.
2: Mo tay gitawag to guard.
1: So, anyway.
2: Pastilan, no?
1: Okay. Salamat kay Drupang GM Justin Mark.
2: Ingana ang ilahag yung kuan.
1: Sitwasyon,
2: pastilan.
1: Di apod si katropang Jasmine. Good morning ni Maria, katropang Jasmine. Nabilar jud mi gabi, pero worth it kaayo kay isa mi nga nagmahal sa ilaha.
2: Thank you kaayo sa inyo ang pagmahal kag Rini, no?
1: Mao lang kinang giingon katropang Junjing.
2: Dili pa nung balingon.
1: Bisan pa man o grabe, gikab hapon pa o nabilar. Pero wala. Kita ni mong...
2: ang mga tao ba? Wala giyon ako na.
1: Ang emosyon sa tao ba?
2: Kana
1: dili bitaw ingon nga pugso ni mo nga kinahanglan diha mo stay lang mo. kuan gito kabubuton gito nga muatang gyud ang tao.
2: Hulatan gyud nila, gihulatan gyud.
1: Emotion gyud ang gikuan ito. Kanang giingon nimo nga kuan ka dupang yun jay to mga nag-vlog package ra na.
2: Oo.
1: Normal lang naman tayo mga cellphone
2: no,
1: karon. Malipay na buga magkita ba nga usa ka nga nakahulagway, usa ka nga nakakuha nga naa ka ditong dapita, di ba? Di ba katrupang Just May? Imposible wala ka ka kining kakuha o picture or video ba ka. So, normal. Yan ang paglabay sa asa mong napita, diri ba ka mo sa San Francisco, sa Rosario ba ka mo, nga gahulat-hulat, very worth it nga sa imong pag atang-atang diham, labay niya, makakuha kang video sa sitwasyon. Makakuha niyo ba? Nga na-fulfillment sa imong paghulat-hulat niya nga ikaw po nagmahal o sa kaniha nga nanghihinayang sa sitwasyon. No? Mato nga, kagabi ilayitan ako. Unsa nang orasa ron? Pero naagya po nanindog yapon. Mas nidaghan.
2: Gabi.
1: Nidaghan mga tao gabi.
2: Limang kagawaban na nga basa. Bayang uban ani pero wapan ang baling nga.
1: Okay.
2: Naman ko water salot. Water salot ba? Giwilkan ba?
1: Magsugat man ang duha ka. Kuan mga katrupa kining tubig.
2: Tubig mo nang sabwag sa ubos yun ang panito, pero wapan ang balingas mga tao. Wapan ang balinga. Aragod na ng grabe ganyan daghanas taos karmin ha nga taga dito panabo nabunturan
1: tagom
2: mawab tagom grabe ganing tao unsa pa ka dinis ato nga taga ato yun. Penteng daghana samot na gyud og kanang ituyok ni dito ni ana ni bayugan niya dito. Kay bayugan lang daan gari diri din naguguntag mo ana pa dito
1: kadtong dito nga area sa kining Beruano Santa Josepa
2: Beruela nangandam to dito
1: nangandam gusto ba puto dito napita nga maagihan no ang Lurito no?
2: Kana samot dito Lurito Lapas.
1: So, bisan pa man tuod og naingana na ang kahimtang ni Irene.
2: Imbang ka nga tao.
1: Pero daw ang kuan sa tao kining response no daw
2: mahulipan
1: so, ingon palagi sila katropang ang sobra pa mo sa artista
2: tinuod gyud ni katropa kini first time in history ni nga kuan basketball star ni ha.
1: Yeah, tinuod na first time in history
2: sa Agusan del Sur
1: akong edad karon mga katropa
2: na
1: 45 naman ko pero karon pa mako kakita nga naing ani.
2: Kasagaran ta makakita og ingani mga presidente. Kanang mga naagyoy mga dagko keng pangalan sa atoang nasod. Pero kini ingani kadaghan keng mga player katropa nga rin nga nangamatay nga mga ilado pa kay kang Rene. Pero dili ingani sama ingani nga bisag asa kang syudad moagi ang tao giabangan.
1: Yes.
2: Lalimang
1: gawa sa iyang actually nakita na ko din ka trupang Junji. Gawa sa iyang kamaayo, kanabang maayo si Modula. Usa pud nga nakitaan nini kini iyang batasan.
2: Kana yung kahambol lagi niya.
1: Iyang pagkahambol nga kining pro family.
2: Kana
1: unya na ipaningkamot.
2: Ang ako apod gadropa gari. Isa sa mga nakita na ko nga mudulot yun sa kasing-kasing sa tao, kining iyag yung pagpakita sa iyang kapubrihon. Kana yun.
1: Wag yun na niya gitago, no?
2: Wag yun na niya gitago. Kana yun.
1: Wag niya na gitago.
2: Kana yun. Unya, kanang dawi siya sa pagpangga siya ginahan. Na, kang grabe yun nga kuan nila, katog yung sa airport.
1: Katong paghatod sa iyang mama.
2: Nga iyang mama mura ba o kanang na ay murag di siya gusto yun pala ko na iyang anak ba? Kaya naan na dito something da iyang anak mahitabo.
1: Nanay mga telemadon
2: ba? Na iyang mga t-shirt, iyang pangsuoton na t-shirt, pulos pang Ginoo, na iyang mga tatak ng Ginoo. Niya.
1: Kay kining tao sa grado
2: mo. Sa grado ba?
1: Well, mauna, sa giingon pa ni mo katrupang yun dyan, nagka-programa ng atong kinabuhi. And of course, kini nga panghintabo na yung mga kanabang makarelate ang tanan sa tibuok Pilipinas nga ibutang na to sa luyo sa pagkawatak-watak na to pwede ditang maghiusa.
2: Oo, tinood yun na.
1: Na yung mga meaning, na yung mga pagpahinomdom, no? Nga na yung mga challenge nga to sa matag-usama katrupa kung maingon taong kining iyang hitabo maghatag pog inspirasyon sa mga kabatanunan.
2: Daghan kayo katropang no? Daghan kayo katropang re ang nahimo nga mausab ani kaning kamatayon nila. Una gyud ni ini ang palisiya sa training sa basketball sa matag eskwelahan.
1: Kanapod.
2: Isa gyud na nga
1: mga pamaagi.
2: Mga pamaagi ba nga dili na didto pwedes dagat. Kumikan kay nahimo nang sample ni sila duha.
1: Tinuod.
2: Diba? Daghay gyud mausab ani.
1: Daghay mausab ang mga ang mga palisiya dahil sa
2: daghan gyud
1: ang mga tulunghaan. Kaya mo intra naman dili.
2: Oh, tanan naman eh.
1: Ang mga schools nini, universities.
2: Kay mo gani, kay ogi apply man galing pulis uban nga iyang isa eskwelahan nga sa dagat po. Duwa lang sila matiming eh, sa ilahang mga player. Ang kini lang yung Ateneo mo inatimingan. Pero mausab gyud na kung kini nahitaboron. Ang balaod ani kini karong na Lasal, Ateneo, naapay na yung mga ilado kayo nga mga eskwelahan.
1: Daga.
2: Tuo ko kanang mga coach nila karon diha, mga management na wala na nag-meeting. Meeting na nakaroon nga, uy, atuang kuan ha. Usbo na nato ning atuang kuan.
1: Kining mga membro sa UAAP, siya ni?
2: O, kana.
1: Kining sa membro sa kuan mga katrupa. UAAP.
2: Kana, wala.
1: Normal, inter-universities man.
2: Tanan.
1: Normal, sila ang unaan eh, nga dunay yung mausab nga mga palisiya.
2: Palisiya,
1: Okay, dunay mga nakitaan na katurupang Junji nga mga dangerous nga mga pamaagi. Kaso lang, dili matagad.
2: Mauna.
1: Hindi karon kay naan naman, nahitabo naman gina.
2: Kung di magyod gali na mawala, maplaster na na. Actually, ana, mahitabo na, swimming pool. Unya, nanay nakaabang nga mga rescue personnel. Di ba? Kung di man gyud galing mawala, pero ang posible ani, kung di man galing mawala ka tropa, ang mawala rin ni dagat na gyud. Sa kining sama ning pamaagi karon kay gamatyan nila ni Irene. Kung di man gyud magaling mawala, pero dili na na mahitabo nga sa dagat himuon. Diri na gyud na sa swimming pool. Oo, kato na mga mabaw-mabaw lang ba nga para lang maka kuan ang player.
1: Sige mga katrupa. Doon na kita yung 8:40 sa atong orasan. Sama sa gihapon mga katrupa, mabalik kami humas sa atong mga importanteng painamdom. Please stand by.
0: Bullseye!
3: XFM. XFM.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tingin ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito, dili man. Basta mag-ilong ko Santon Plus.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal
9: Island.
8: Ako dahil usaka trabahantri sa Davao City Water District.
9: Ako na-assign sa field.
8: Ang akong trabaho, hago kayo.
9: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
8: copy daw nga
9: Premium
8: D3 Coffee Mix.
9: Ya camera kong trabaho,
8: kapoy yung kay pag-uli.
9: Pag-testing ako,
8: tulog kaadlaw na kong gamit.
9: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
8: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
9: nawala sa
8: busa. Epektibo dining
9: coffee day.
8: Dining Premium D3 Coffee Mix.
9: Kamu mga kauban akong trabahantri sa Water District
8: nga sa field na sign
9: nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
8: distingin yung inom ning
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
12: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
12: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayon. solusyonan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Oh, mo banak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
12: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
11: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
0: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon.

0: C.
1: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
2: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever, puno siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na pod ang akong pamanip.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Kasayan Street. Nakasulay ko 1 week dilisod ug tindog kay gamin ug ako tiil laog likod sobra kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe itikdin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Zenton plus coffee mix.
4: Hello, ako si John J. Librias. O sa mga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako mga pi o Zenton plus coffee mix. Dako yun ug tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kinahan yun ko ani Zenton plus coffee mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program ang ingredients ni ini. Mangustin o suya powder. Dako kayog ikatabang ang maong Zenton plus coffee mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Zenton plus coffee mix.

0: Bullseye.
1: Okay, hapit na alas 9 mga katrupa. Alas 8:47 na sa itong orasan. Og kining oras usan patoy kanato mga katrupa sa Crop Gold Fertilizer. Mga katrupa, kung fertilizer magpahimsog sa itong mga tanom, kining Crop Gold maayo ni siya gamiton na kinis mga agustor. Atong tuluman na natsab-natsab ka nato sa Agusan Lending Corporation. Daghan ka nato mga katrupa ng inhanglan o pinansyal. Mauna nga kung plano ni mo, mangutang ka. Dirita sa Agusan Lending Corporation mga katrupa, ambling ilang opisina aron sa pag-servisyos, pag-offer kaninyos pa utang. Na sila'y salary loan, chattel loan, kining pension loan mga katrupa, no? Maunang duawon lang na to. Okay, salary loan, pension loan, allotment loan, business loan, chattel loan, o kining real estate loan. Maunang duawon lang na to ang mga opisina ni ini sa Agusan Lending Corporation. Aron usab masayra na toon sa mga requirements o kiningingo nila nga walay haso lang nga proseso. So adto ang mga katrupa diri San Franz, naakini at bang sa San Francisco Gymnasium, makita raman ang ilang pangalan, no, sa ilang opisina. Ingna lang nakapaminaw kamo sa XFM, naamo diya kay nakapaminaw sa XFM. Nya diapod sa Bayugan, naapod sa Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City. Ala, sige, kumbatihin na mga katrupa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay. Ala, kinsa paningwala na ito ma...
2: Magka-shout out, ha?
1: Shout out.
2: Okay, sabi ni, si Gloria Lupina, ha? Good morning, Nimo. O niya, kinsa man ni si GM Justin Mark.
1: Ah, si GM, matuingon lagi niya nga.
2: Mauni.
1: Dito ko nun sa new era sa una.
2: Grabe, no?
1: Oh.
2: Subaybay gyuday ni Kuandiay.
1: Mm-hmm.
2: Nakasubaybay gyuday ni pag-ayos siya.
1: Subaybay si katropang GM.
2: Oo. Oh.
1: Des katropang Chito Abarkis.
2: Oo. Oh.
1: Ingon siya nga daghan pod gahulat gahapon ni Dos Patinay sa basketball court. Na emosyonal lagi to sa lito katropang
2: lagi pastila.
1: Chito kay do na may hamubo nga programa rito.
2: Oh.
1: After the San Franz,
2: gipa-istorya pa ang
1: dito sila ni Hapit. Ang mama gipa-istorya.
2: Dito sa Panabo pod, istorya pod ang iyang mama dito kadto sa gym pod sa Panabo.
1: Dito'y kaagi din siya ang amahan.
2: Kaagi ang amahan gi relate dito sa nasayod mo mga kaigsoonan ning iyang mama. Dinhi gyud ang papa ni Rini na ilado sab sa dula sa basketball o sa Panabo.
1: Okay.
2: Wala pa nun siya, wala pa mo ka kita adto kay mga bata pa mo.
1: So by the way, kasi pa man ato mga i-shout out nato kay ato mga higala nag-abang po doon.
2: Abang na or nag-abang na ning ato mga higala nato.
1: Sige.
2: Niya kang kuan po, no? Kang Beverly Pataho. Mayong pagpaminaw ni mo katropang Beverly Pataho, kang Vince Pataho.
1: Good morning.
2: Niya kang Didin Pataho. Kang Carmelo Limosnero po, dihadapitas may kuan, diha sa may Lapinigan, no? Mayong pagpaminaw ninyo diha sa may Lapinigan. Karong panahon na, katropa.
1: Dirita sa laing sigtanan, actually mga katropa. Kining nagkaduol lang gyud ang proseso sa impeachment, no? Bato ka Bipisara.
2: Oo, kuan, murag July ba to? July 6.
1: Yeah, July.
2: July
1: 6. But luyo sa tanan mga katrupa, usas mga isigutanan karon mao nang kining sa Senado ng issue mga katrupa, no, kay actually ang kining kongreso manggod og kung kaalyado lang isigutan ni PBBM, walay question niya kay iyag na.
2: Wala na. Basta diha dapita, wala na na. Pero buta may ginugdugog man Senado nga morag si Gatsalian, morag ni prewiling man po. Mura mo kaliwa ay man siguro ni.
1: Nga naman.
2: Si Gatsalian, Gatsalian, si
1: Bilian.
2: Si Bilian o iba. I mean, si Bilian o iba.
1: Oh, si,
2: oo.
1: Oh. So, mauna nga, ang Senado, mga katrupa, okay lang ang tanato sa katong ng labay, bitaw nga, ano, ng labay nga mga adlaw kay pwede gito nga maisip sa mga tao nga dili pwede nga magaungan sa Malacanang.
2: Maulagi.
1: No? Sa pagkakaroon manggod, nagkaanam manggod nga makita. Mag,
2: pati ang Senado kontrolado naman sa Malacanang?
1: Makita ba nga dunay na impluensya ang Malacanang?
2: Kuha naman kayo, yun. Mura bag pati na sudlan naman nila tanan.
1: Oo. Oh.
2: O pwede pa gani, siguro sila mahimahimong Supreme Court, murag pwede pa gani, murag kung kaya pa nila. O.
1: Laliman ka nga sa nahimo nga kining gusot sa Senado karon, doon ay matod pa pagpatawag nga emergency
2: session, no?
1: Si tawagan
2: special session.
1: Special convention nila. Mag-convince sila mga katrupa.
2: Stila na, ano?
1: Si Bilyaniba, nakitaan na po diri ang nagpahayag na doon ay video nga kung aduna ko na yung special session mo atin ko na siya. Well, of course naman, mga katungod maguna sa itong mga senador nga dapat mo atin. Good. Ang problema lamang ani, kung resulta siya katurupang Junji sa kining pagpang-ipit kay tungod anang mga ambisyon bitaw sa posisyon. Nga makuha gayod ang kining grupo-grupo nga power. So hinaot lang punta nga kung kining gipaglaban sa mga opisyal nato mga katrupa, nga dili untana na sila. Ibutang na ito, katurupang Junji. Okay, Gatsalian yun. Siya yun ang mamahimo ng Senate President.
2: President
1: well, sige, fights. No, normal man na. Nga namang yun ang kining sitwasyon sa Senado, namang yun ang leadership.
2: Oo.
1: Wala na kay, matawag pa na ito, gahom kay minority black na mo. Apulihan yun ka. Pero, unta na, sa mga gipanghimo bitaw nila, nga nang labay nga mga panahon katrupang Junji nga dunay problema anang blood control.
2: Kana oo.
1: Dili unta na mamahimo nga parang wala lang ang pagtagad. No kay laliman ka sa kadaghan mga katrupa nga mga isyu mga katrupa. Di apagod nakatutok ang BP Sara Duterte.
2: Wagi na kadaghan na kayo mga highlights sa ning linog. O nasundag linog ron dapat unta pukusan pag ayo na diha. O niya uban pa nga mga isyu. Pero wa man gyud nila kalimti gihapon ang impeachment, grabe gyud sila ay. Eh.
1: So mabuto na din ha. Mahimo bitaw nga ang isip sa tao bitaw katrupang Junji nga masyadong politicalized ragyad, politicking
2: siniguro.
1: Kaysa tinuod nga purpose. Kay og tinuod pala mga purpose, kada ko sa kwarta nga nawala sa atong nasod eh. Mutuo ka mga katropa.
2: Pastilan.
1: Millions lang. Dili ay. It's a trillions of pesos. Unya, asa naman itong mga source na ito, mga katropa sa atong nasod nga mga properties yung pamaligya man ito.
2: Naapag yun doon kinigaling kaning kang Ninoy Aquino na airport. Napaligya ba yung nakakuan kaning bago karong balita?
1: Asa man itong mga halin?
2: Kana lang daan.
1: Nga na, sige pa magpangutang gihapon.
2: Kana mo, oy. Asa na kakaroon na.

0: nahimo.
1: Wow,
0: usa may nahitabo katerbang junji. Naamay na nga priso, pero tanawa, kinsay na nga priso. Oh. Pero kanto mga naanagod gipang mention ganung pangalan mga katropa, ang uban gani ini nga involved sa blood control gihimo pa magandang witness sino on.
1: Mapay. Mapay no oi na mga dagkong positions gobyerno.
0: Katawanan, grabe ang katawanan.
1: Napay dagko nga positions gobyerno hinoon.
0: Mao na nga bisag unsaon pa niyo sulte. Ang tao nga nakasabot makapanglingo na lang yon. Mabato na nga dunay balaod nun karo kanang sugyot balaod nun nga para gyud mawala ang kanabang magamit nga weaponized katropang Junji. Doon ay sugyot balaod nun na nagtupog ko ani nga di gini kapasar. Nga naman, nga ang presidente ko no, ikuan na lang ang katungod buto niya nga, pwede siya magpili sa mga kanang key positions or key agencies just like DOJ, Ombudsman DILG, matod pa sa katong gihimo nga sugyot balaod nun mga katropa nga dili ni na murag ang unod gani ato murag mga tao na dapat ang magpili ni na unod sa bato tingnan naman pwede ko nun ang ma weaponize example ako presidente ikaw pili unta ka nga himuon ta kang ombudsman just like karon pili unta ka magpili pa ko himuon maghimo ko og DOJ sa mga presidente ba yan na niya katropang Junji normal ang matawag na to ana nga utang loob ba?
1: Grabe,
0: ikaw nagpili na ko.
1: Bisan pa og.
0: Ang paborgot.
1: Bisan pagwa ka issue.
0: Oh, bahala mo pabaga kog naong.
1: Bisan pagwa ka issue sa mga ikaw nga gi-appoint, bisan pagwa ka issue sa mga corruption diha. Naagyud, mabilin gyud nang imuhang hunahunaon diha nga iyay. Moro ba ni nag-appoint sa ko ani?
0: Oh,
1: di gina mawala oi.
0: So ibutang na to. Kinahanglan nga kining tawhan na imuning birahan. Awi mo una mo na kay di man ka mabutang niya.
1: Wala.
0: Mao nang utang na loob. Tinuod kitong nag himo sa sugyot balaod nun. Tinuod to, no? Mas maayo pud na. No kay mawi po na siya gadya. Mo prevail gyud mga katropa ang utang na loob. Nya unsa may mahitabo mga katropa magkagubot. Injustices. Parihana. Gumikan kay ang gahom mga katropa, imong gahom, imong anak. Di na mapriso kay imong mga anak. Bisag tuod apil na sa krimen. No? O siya, pagka-priso nga apil mo sa krimen.
1: Klaro la. Kapag lang nabaybas ang iyang anak nga nakagawa sa 3 months.
0: Pero uban pa na. Wala.
1: Wala na. Hello, oi kayo.
0: Wala man tayo oras. Mga katropa, itong nasa ni punto, alas 9 naman. Of course, sama sa Gapon, kami mapasalamatong dako, mga katropa, sa kanunay ninyong pagpaminaw. For the meantime, manaminit na usap kami, mga katropa, musunod na sabang programang sentro ni Katropang Limilokay. Sa ngalan na lang sa kinitimong pwede sa XFM Philippines Network. Sa XFM Magusan, 91.3, 95.7. Sa kontrol ni Katropang Harvey Hiramez. Usap sa ngalan sa News and Public Affairs sa panguna sa itong News Director, Katropang CJ Salvanloy. News Desk Katropang Nimilukay, mga anchors, reporters, sila si Katropang Ree Alendon, Katropang Ali Vicente. Mga Katropa, Agos Katropang Ree Celeste Surabascas.
1: Usap si Katropang Junji Librias.
0: May buntag ka itong tanan.
1: Dalaikon ang Diyos.
2: Bullseye!
3: XFM.
2: XFM.
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Tadaag sa kinan sa akong amigo Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Craft Gold bay.
5: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
6: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa day ng Craft Gold bay?
6: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
5: Maudi na ang Craft Gold bay?
6: Bay.
5: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Metro.
1: Katropa, kumusta? Maayong buntag. Welcome, ladies and sab, din sa atong pagpanaguban sa atong naandan nga tulumanon matag alas 9. Metro. Adlaw karon may galang Martes. Pizza 16 na ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Murag 666. Nay 6 mga katropa. Bulan size. Nay size po ng pizza niya ang tuig nay size. Unsa man ni triple 6 pang short tres na ni katropa ang Harbi. Ayaw! Katawi isa din mo taya, no? Kaya mo mo nilang mataya ng pizza. Akong partner sa Technical Division, katropang Harvey Monton Hiramis. Sa ngalan sa mong station manager, katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salvan Louie. Sa atong makabanan sa News and Reportorial Division. Mga katropa, sa gihapon, kininyong alagad sa kahanginan. Limwell Pagalaran Ukay, mag-ubanta. Gutob alas 10, na? 1 hour na itong program, pero kung ano man, nas 9:12 na. So 48 minutes na lang taninyong mag-uban. Ang atong tulumanon, maurag ihapon ni ang iyang misyon. Kuan, gayon ng kadlaon, Exciting Pilipinas Balita. Sa Express Balita, niya Bullseye, balita gihapon ang gisgutan. So diri sa atong pagpanag-uban sentro, padayon ta sa paghatod nga na kaninyo sa mga balita, impormasyon, mga isyu hisgutanan sa katilingban nga atong pagkatagaaga pagtagad mga katropa. Sentro. Kay lagi tungod sa kadaghan sa mga panghitabo sa atong palibot, dili na gyud maato, no, sa paghisgot. Ang uban diha na lang sa Facebook ninyo mabasa mga katropa. Pero ang uban nga mga isyu dili na malukop mga katropa sa pagtuki diri sa radyo tungod kay limited naman po ang atong oras. Sentro. Atong mga panimbaya, ilabi na sa tanan nato ng mga tigpaminaw sa kinatibuk-an lalawigan sa Agusan del Sur. Tanan nga mga panimalay og establishmento. Atong mga nanay og tatay nga nagapaandar og radyo diha sa lungsod og kabukiran. Bisan pa atong mga mag-uuma nga nagdadag radyo nga debaterya or kaha solar. Nagpaandar sa FM. Naminaw sa atong mga frequency. Duha ka sibihan nag-broadcast sa atong tulumanon. XFM Bayugan, frequency 95.7. Oga din sa San Francisco, ang frequency mga katropa, mabati kita sa 91.3. Diya sa digital media, naapunta mga katropa, diya sa ato ang YouTube, XFM San Francisco 91.3. Og syempre, naapunta ay Facebook page mga katropa, XFM 91.3 San Francisco Agusan del Sur. Walay hunong ang pag-alagad pagserbisyo sa XFM gikan sa radyo o sa digital media. No, diya sa itong Facebook page, halos kada matag karon og unya nag-update ta, naghatod paningkamutan namo nga mahatod nato diya kaninyo ang tanan nga mga balitag impormasyon nga angay natong masayran. Kay lisod kay nang dita mahibaw sa kining panghitabo sa itong palibot. Wa ta kabalo mga katropa nga basig inigmata ninyo, lahi na'y presidente. Sentro. Or inigmata ninyo, na-impeach na nga itong vice-presidente, di ba?
2: Ayaw! Okay.
1: Wa, man mo'y pakialam mga katropa sa panghitabo sa itong palibot. Basig sa sunod adlaw na martial law na, wa mo kabalo. Mo nang importante kay mga katropa nga maminaw ta sa kasika sa itong palibot. Dili kita maingon nga, way lami, makalabad sa ulo ng mga balita mga katropa. Pero abi ninyo, dako kay nag... tabang, no, ang inyohang pagpakabana. Kay kita nga mga tao, mga katropa, kung magpakahilom sa nahitabo sa tong palibot, dili ta mutingo kay nahadlok ta, no? Muna'y giingon mga katropa nga ang mga abusado nga anaa sa gahom mga katropa magpabilin sa abuso.
0: Sentro.
1: Kay ni tingog man ta, awa man ta ni tingog, nagpakahilom man ta. Ningon raman ta nga, sagdihira na dito sa National
0: Sentro.
1: Sagdihira na nagsige na kinawatay sila dito sa kwarta sa gobyerno. Nagsigira na og hatod-hatod og minalita nga kwarta milyon.
0: Sentro.
1: Sugot day mo ni ana nga di mo magpakabana. Magpakahilom rata nga sila nagsige kinawatay diha sa kwarta sa gobyerno. Mauna nga
2: gusto sila mga katropa magpabilin sa gahom kay para maprotektahan ang ilang kaugalingon para dili sila manubag, dili sila mapriso sa ilahang gihimo nga korupsyon. Okay, di ta magpakabana mga katropa. Sentro. Muna nga kita maniid ta ilabi na ni ining mga tao nga nagpakabana. Isa man ni mga tao nga nagpakabana nasa oposisyon. Oh. Na yung mga senador nga nagpakabana, wa nagpakahilom. Kay wa ni dapig mga katropa sa administrasyon. Sentro. Mabitaw ni, no? Pipila ka mga senador karon nga nagpakahilom. Pero wala mga katropa nagpasabot nga ni suporta sila sa administrasyon. Mm. Sama nila ni isa maning uban, mga magsuong Villar, hilom-hilom raman ni sila karon. Oh. Pero wa ni nagpasabot nga ni sunod sila sa administrasyon under sa Senate leadership ni Win Gatchalian. Sentro. Pero ang uban pod ni tingog. Sama ni Senator Alan Peter Cayetano nga halos kada adlaw nagapahigayon siya og Facebook Live. Sentro. Kay misulti man siya mga katropa sa mga pagsaway. Si Senator Lorin Legarda, di ba? Nitingog. Wala nagpakahilom-hilom. Tungod kay dili sila gusto mga katropa nga ang kinibitawng konstitusyon dili masunod. Okay, pila na ni katuig si Lorin Legarda nga nahimong senador. Murag nag-edad pa ko 15-14. Senador naman ni siya sa una. Hmm. Munang di gid na sila mutugot mga katropa nga ang konstitusyon dili masunod. Parihaan ang nahitabo mga katropa karon nga nagpili sila acting Senate President with the support of 11 senator. 11 kay Win Gatchalian, ikadusi man. Kung imong tanawon, unsi ra gyud ang tinuod nga nagsuporta sa iya? Kay iyang kaugalingon, di ba na pwede mo ihapon, I love my own, di ay. Ayaw! Di ba? Unya sa konstitusyon mga katropa, kay kinahanglan magyud nga 13 para magpili ka og Senate President. Muna si Lorin Legarda, magsige yun ni siya yawit mga katropa og iyag yung gibarugan nga ang pagpili og liderato sa Senate Senado o pagpili og acting Senate President kinahanglan gayud mga katropa ang 13. Ha? Sentro. Atong ipabati kininuyo ni iyang pahayag bag-o lang iya ning gipo sa Facebook. Iyag yung gibarugan nga diha sa konstitusyon 13 gyud og dili 12 kung magpili mga katropa og Senate leadership og bisan sa bisan unsang opisyal diha sa Senado. Niya mga katropa ang iyahang pahayag. Mo di man ninako ma-play katropang harbi ang iyang pamahayag. Naman siya pahayag mga katropa nga gipublikar diha sa Facebook pero murag ang atong internet siguro ni ang kining dili mo muuyon. Nga ato ning i-play mga katropa ang iyang statement. Pero iyag din ang gibarugan mga katropa. Ha? Nga ang nahitabo di adapita sa Senado karon unconstitutional, illegal ang pagpili mga katropa og Senate leadership. Di yun mo play ni Dri katropang Harbi. Basig diha ni sa imuhang computer katropang Harb. Atong i-play ning pahayag ni Lorin Legarda. Di man ni mo please ako ake si Lorin Legarda basig mabutangan ni mong audio diha. Kanang ka Lorin Legarda nga pahayag, ma-play ni mo diha. Pahayag si Lorin Legarda. Di na ako ma-play dire sa computer dire sa akong studio. Kay para nga mabutang ang audio, di man mo planning yung video dire. Kay mao man yung tayong nera dire.
3: Constitution. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Sa Article 6, Section 16, Subsection 1 ng 1987 Constitution. The Senate shall elect its president by a majority vote of all its members. Ayon po sa konstitusyon, 24 ang kabuang bilang ng mga halal na senador. Kaya naman, 13 po ang kinakailangan para magkaroon ng mayorya. Nakalagay din sa alituntunin ng Senado sa Rule 2, Section 2, na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Hango at nakabase po sa ating konstitusyon ang mga alituntunin ng Senado.
2: So mo ni iyang gibalik-balik yun mga katropa o gibarugan.
0: Sentro.
2: Nga kinahalan musunod yun ta sa konstitusyon. Ilabi na ni ining nabalaka biyang uban kay naay mga managlahing pahayag. Nga diha sa konstitusyon kinahanglan og 16 ka senador para makanvict ang vice presidente pinaagi sa impeachment trial.
0: Sentro.
2: Karon na may nigawas nga i-convict ko no, 15 ra ka senador, 12 ka senador. So kini mga katropa maka pabalaka ilabi na sa
0: Sentro.
2: Nagkuan jud ba nagsunod sa konstitusyon. Na may mga regul, na may mga rules mga katropa nga sundon. Pero gusto gyud nila ba nga balion ang konstitusyon? Para gyud nga mulampo sila sa pag-remove ni Vice President Sara Duterte. Mubalik taon niya mga katropa, human sa pipila ka mga pahinomdom.

0: FM. Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong Surangabaw din. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon putol, ay gabi yung hindi ko matulog.
0: Sa Thon Plus Gold.
1: Kreatin lami na tulog na kayo ko sa kong ihi. Upira kayo, garo na kreatin. In 94 lang itong nakapaminaw sa kong ipanultikar sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ulog ko sa Yesu. Realitibo kayo, tabang natin yung panglawas.
0: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zathon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakarap ng ulcer. Pinagingon na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Damigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya epikto. Dako na noon kayo gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Melanie DI taga-Panama.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
0: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Nung nagpan akong mata, nagpang kong Vision X. Nung wapak kong kagamit sa Vision X Plus, hanap akong pananaw niya. Mura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, eh, sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako makaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga, makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nga ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito ma...

0: 29 minutos makatrupa, nakalapas suman ang alas 9 oras sa turdyanato sa maintingwa sa Vision X Plus soft gel capsule. Kada adlaw di ginamalikayan inigmata na to mag cellphone, no? Tibok adlaw cellphone, taod-taod tanawag cellphone. Ya, napay TV, computer. Ang atong mata hago kayo. So, peligro ni, labi na magkataas sa atong edad mga katrupa, muhanap yun atong pananaw. So, para atong nagmalikayan, magatumartag Vision X Plus. Doon na kinilutin, bitakarotin, vitamin E o zeaxanthin. Mga sustansya nga makatabang sa proteksyon sa mata para sa mas klaro nga pananaw o mubatok usab kini sa stress. Ayan, Vision X Plus capsule para sa klaro nga pananaw. Mapalit ka na sa mga farmasya diya sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o generika nationwide. Mapalit usab ka na mga katropa din sa Sibihan sa XFM San Francisco ni Ami Nahimutang sa Barangay Pisaan. Sentro. Sa pikas bahin mga katropa, palayo sa ta sa politika karon. Diri sa ta sa mga sentro sa balita sa Agusan del Sur. Nagapadayon karon ha. Gani murag taas ang pila sa public viewing. Sa pateng lawas mga katropa kay nahidangat naman ang lawas ni katong basketbolista nga si Rini Baterbonia. Dihang dapita kini mga katropa gihaya karon sa gymnasium diha sa may sentrong bahin sa Talakugon, Agusan del Sur. So mao ni kagabi gani nagbilar ang atong mga kaubanan para mo saksi sa pag-agi sa iyahang convoy kaga BE murag inang kadlawon jud mga katropa in town gumikan sa layo-layo pod biya ang Davao City paingon diri sa Agusan del Sur munya di biya pod inguna nakakusog ang dagan sentro. So mo na mga katropa nga ang makita nimo ba ang mga tao nga naapektuhan pod. Nibati pod sila kaluoy, unsa man ilang gibati, nibati og kahingawa, kamingaw. Gumikan mga katropa sa kinibang kinabuhi ni Rene nga usa ka sama nato ordinaryo ra nga gikan sa ordinaryong pamilya naning kamot unta nga muadto dito sa Manila para manimpad. Pinagi sa kitungod sa iyang kamaayo muduwa sa basketball, nahimo siyang scholar, padayon siya sa pagtungha dito sa kolehiyo sa Ateneo de Manila, o wala damha mga katropa nga mao'y gidangatan sa iyang kinabuhi, sa walay klaro nga hinungdan, lahi-lahi nga mga hinungdan mga katropa sa iyang kamatayon. Tinuod na lumo siya pero ang pangutana diha, kung wala ba'y mga pagpangabuso sa iyang kaugalingon. Sama ining report mga katropa sa PNP nga ilang gilantaw karon ang posibilidad sa hazing o kining homicide. Mani ang mga tao mga katropa, hustisya gyud ang ilang panawagan. Ilabi na nga si Rene Baterbonia dungog sa Agusan del Sur. Ha? Pride sa Agusan del Sur. Nawa pa ta kay balong mga katropa, asa padulong ang iya habitang kapalaran kung wa pa lang makutlo ang iyang kinabuhi? Wa ta kabalo pag-abot sa panahon mahimo siyang miyembro sa Gilas Pilipinas. Or kaha mga katropa mahimong miyembro sa PBA. Kay maayo man siya muduwa mga katropa. Kunya ingon ana ang nahitabo. Pero at least nga ang eskwelahan mga katropa ang Ateneo de Davao kung asa siya nag high school murag dito man siya nag-eskwela senior high grade 11 o grade 12 scholar man po ni siya mga katropa at least nga ang Ateneo de Davao ni pasalig nga tanan niyang manghod murag lima man iyang manghod hatagan og scholarship mga katropa sa maong tunghaan. At least iyang pangandoy nga matabangan ang iyang pamilya. Sumuna ni ang dungog, gidungog sa tunghaan. Ang iyang panawagan nga ang iyang pagpaningkamot para matabangan ang iyang pamilya. Atong ipabati kadinyo ang pahayag ni Father President Karel San Juan dihang mihimo kini mga katropa ug misa ni atong miaging adlaw.
1: Bunga rin po ng aking tentuhan kay Mama at kay Papa ngayong hapon na isa sa mga pangarap po ni Bobet ay matutupad. Yung pangarap na nagdala po sa kanya sa Maynila at iwan ang kanyang pamilya rito sa Davao. Ang pangarap niya na ang kanyang mga kapatid, anim niyang kapatid, alam naman natin, kinaan ko kanina, pito po sila, anim niyang kapatid, ay bibigyan po ng Ateneo de Davao University po ng scholarship.

0: Handa rin pong tumulong ibang Ateneo tulad ng Xavier University sa Cagayan de Oro. Pero sabi po ni Mama, dito na lang po sa Davao, mas malapit po sa Agusan. Kahit saan po nila gustong pumunta. Kuya, di ba? Sabi ko sa iyo, kung gusto mo another course after criminology. So pagdasal, tuloy po natin ang pagdarasal sa pamilya po ni Bobet. Parang pangarap po ni Bobet sa kanyang pamilya ay matupad. Kahit na po, sobrang lungkot po natin, wala na po siya, pero bubuhayin po natin si Bobet sa pamamagitan ng pangarap niya sa kanyang mga kinamahal sa buhay.
1: So mo ito'y pahayag mga katropa ni Father Karel San Juan. Ditong nilapitan mga katropa sa Ateneo de Davao. So at least, no? Nabisag ni Panaw na si Bobet, ingon pa niya, buhion ang pangandoy ni ini nga matabangan ang iyang pamilya. Pero ang gibati yun sa pamilya, di yun tiaw, no? Bisan tuod nga malipay sila nga kining tagagi scholarship ang mga bata, yung mga manghod. Pero pinaka-importante yun gihapon nga buhi unta si Bobet, no? Kay mingaw biyapod alang kanila nga di na nila makauban makatrupa ang ilang kabanay. Pero taliwala ni Ana, no? Kagahapon gitravel ang iyahang pateng lawas padung diya sa Talakugon. Dako mga katrupa ang bisag nasubo sila pero at least nibati po o kagaan ang ilang pang kanabitang kasing-kasing o huna-huna. Nabisag wala na si Bobet. Nakita nila halos tanang lungsod ng ilang giagian dito sa gikan sa Davao City padulong diri sa Davao del Norte. Kaya daghan may mga lungsod ng agian. Hangtod mga katropa sa Agusan del Sur. Bisa gabi eh. Tungang gabi eh. Ang mga hamtong bisan ang mga bata nga nag-edad mga katropa o 4 man siguro to or mga 7 anyos. Nag-atang mga katropa, nagkadagkot o kandila. Kunana nila ka mahal mga katropa si Rene Baterbonia. Ang iyang inahan nga si kisa ni Pangan, si iyang inahan. Ni pahayag man ni kagahapon mga katropa kay nihapit ni diha sa prosperidad. Kay at least ang pasalamat ba si Rovelin Baterbonia, ang inahan ni Rene Bobet Baterbonia, may padayag po sa iyang kalipay pagpasalamat sa suporta nga gipakita sa mga taga-Agusan del Sur. Atong ipabati kaninyo ang iyang pahayag. Sumoto mga katropa ang kadali nga pahayag ni Rovelin Baterbonia, ang inahan ni Rene, Kay nigawas gyud din taw ni sa sakyanan, ilang gisakyan kagabi eh. Kay para gyud nga personal nga maghatod og mensahe sa pasalamat. Og nabati gyud nila ang suporta sa mga taga-Agusan, dili lang kay Agusan. Kundi halos tanan, no? Luzon, Visayas ug Mindanao. Niduyog mga katropa sa ilang kasubaanan. Sentro. So muna mga katropa, no? Ang nagapadayon karon nga singgit hustisya gyud. Doon na gyud manubag. Ang coach nila, niresign na raba. Ha? Di ba ka ito niresign? Kaya musibat na. Sentro. Masama ng dapat o kuan ka wakri sa pabilin lang sa kadiha. Pag-explain o tarong. Unsa ba gyud tinuod nga nahitabo. Anyway, mo balik taw niya mga katropa human sa pipila ka mga commercial.

0: Yes, ma'am, ako lang ipatutoy.
1: Unya, ang sir ni mo nagkao na.
0: Na, ma'am, di yun bukao sa sir. Magsige rin yung siyang tutoy. Ako na lang sa ipatutoy, ma'am.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Ako wala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi habi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: At ako, iskun pa.
13: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
12: Saton, pati na si, halo, himot ko.
13: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, igdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
12: B!
13: Next time, ayaw din kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod ug tindog kay gaminhod akong tiil. Sa ug likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Yeah! Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
6: Hiling pa ka magkape.
5: Santon Plus Coffee Mix. Katilaw naman ko. May yung tulog. Normal ay mong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbawa?
5: Arangkot. Karong mga panahuna. Lamig isa ka ng lamig sa glasa. Ako nga gituyo agad to sa istasyon tong una. Tungkol pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksuna na ko, naminaw ka ron. Inumog Santon Coffee Mix. Kay lamig isa, lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Dato pa kondisyon yung lawan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

48 minutos mga katrupa nakalapas uman ang alas 9. Oras atod kanato sa Premium D3, ha? Ang Premium D3 mo ni ang muatiman pod sa tong lawas, ilabi na nakasinati kitag sobrang kakapoy pagpamuypoy sa lawas ug uban pa. Duna kini vitamin D3, virgin coconut oil og moringa. Makapalig-on kini sa bukog, suporta sa resistensya ug dugang kusog sa adlaw-adlaw natong buluhaton. Premium D3 soft gel capsule para sa mas kusgan nga lawas matag adlaw. Mapalit ka na sa inyong mga suking butika na diha sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP ug generika nationwide. Available usab kana diri sa istasyon sa XFM San Francisco ni ami na himutang sa Barangay Pisaan. Padayon ta sa atong pagpanag-uban, so mauni ang padayon nga singgit sa mga katawhan nakita mangyod sa Ateneo de Manila, Ateneo de Davao. Nakita gyud nila ang suporta sa mga tao, pagpakita og panawag sa hustisya. Kagahapon ang mga tao nag-atang diha sa National Highway. Wagay laing singgit mga katropa, hustisya gyud. Kay di gyud sila makadawat mga katropa sa gidangatan ni late Bubit Butterbonya. Naagyo dapat manubag na ay mapriso kay lisod po mga katropa. Pero at this karon murag niresign naman ng ilang coach nga si Tab Baldwin. Di na ni makahimo og otro mga katropa kay suma pa sobra-sobra rapod ka. Grabe ang iyahang mga training, mura kunog military training. Dili lang sa panahon karon nila ni Bubit Butterbonya, kundili sa mga nangagi pa na mga players, mga katropa under sa Ateneo nga team. So meaning, sobra-sobra, bugat. Basi nakaingon sila ba nga kay si Butterbonya taga Agusan del Sur, basig ultimura ang ilang pananaw ug magpakahilom lang ni ining nahitabo. Ug usay makaingo po taba nga ang eskwelahan mismo nga ADMO, Ateneo de Manila University. Ang ayan po din silang ma-question nganong sulod sa napulo katuig, wala sila nakabantay, wa sila nakapaniid kung unsa ang pamaagi sa pag atiman sa mga players. Kato si Coach Tab Baldwin. 10 years man din siya nga nagaservisyo isip coach. Sentro. Unya karon, wala gyoy bisan usa nga mga opisyal sa maong tungaan ang nakabantay sa iyang pamaagi mga katropa sa pag-training. Nga nung gipasagdan o ugaling nabantayan o gaduna na may nanggawas dahil nga mga reklamo. Duna na yung mga players, mga katropa, nga muingon nga, grabe gyud, mo pahigayon og training. Ha? Sobra-sobra gyud daw. Na naman dahil na yung mga istorya nga susama ni Ana, nga nung gipasagdan sa mga tunghaan. Pero at least, ang tunghaan, mga katropa, wala miikyas ilang responsibilidad. Sentro. Siyempre, nihatag silang suporta sa pamilya. Gani ang kaubat na ba silang Davao? Or sa may tawag, ana, usara ba na silang administration ining Manila Ateneo? Pareha ba sa Jollibee nga nag-franchise? Mano itong siren pa. Sentro. Mag-iuna nga pariharag pangalan pero nag-franchise radi ay. Lailahig administration. Pero yun talag parihalag administration. At least, wa sila nag-iikyas ba? Kaya nabitaw, di na magpakita. Todo ang ilang suporta mga katropa. Mga nagbilib po ta sa Ateneo de Davao, Ateneo de Manila. Kay wa yun sila ingon nga, niikyas sa maong panghitabo. Kaya may uban nga, nakasala na gani, mutago pa. Murag si Coach Baldwin nga, wag yun ni pakita, murag wag yun ni pakita in town sa haya sa duha ka mga player. Nakabantay ba mo nga ni pakita ni? Sentro. Ni tago.
kita ba na yung nga ni ato sa haya ato ni katong Nigerian pod. Luwir ba kay itong Nigerian nga atleta kay wag yun tayo pamilya nga ni ato. Kita balduin, marag wako kita og picture diha sa Facebook nga ni tambong dito sa haya ni Bubit Watermunya dito sa Manila. Makaingon ba ta nga guilty yun siguro? Usa di kahilang gibuhat? Ay kung ingna nga naa sila dito sa Aurora kay mag-happy-happy. Motong nagligo-ligo kunuhay og dagat. Ato sila dito kay para mag-training atong team building. Gani, nakakita tag-picture nga. Nagkaong-kaon sila dito in town si Rene, nagpadaplin. Kay katong ilang mga kauban ay mga pagkaon dito kay mahal. May pagkaon na ng mga beach. So muna'y giingon na ito ba nga atong masayaran o kung sa kyo na hitabo. Mao ni singgit sa mga tagagusan. Ug dili lang tagagusan kundili sa nakailan niya. Nga hustisya ug doon na gyud mapanubag. Kung ang coach liable kay mao ni doon ay pagpasubra bitaw. Pagpanubra sa iyang gihimo nga training. Ang ayan yun po siya manubag. Ilabi na og mugawas sa investigasyon mga katropa sa PNP CIDJ nga dunay hazing, kanabang bunalan ka, murabag mga grupo or mga fraternity kay bag-o gukunuhay si Rene ni sampa silang grupo kay Tagagusan del Sur. So para madawat ka sa grupo, namin yung nana, bunalan. Hazing. Ug katong homicide. So kung doon na may mga susaman ini, responsable ini, not only the coach, basig ang mga senior pa nga mga player, basig nag-apil-apil po dito, dapat laki po to sila sa manubag, mga katrupa. Kay katong nag-apil dito sa team building, di man lang to kay mga fresh nga mga player, mga katrupa. May mga senior ato, mga second year college, third year college, so up to fourth year college. Usara mo na sila ka-team diya sa Tineo. So dapat, basig na apoy nag-apil-apil dito yung hising, kaya namin mga lagom kuno sa iyang lawas ba ito, nag-gawas man ito sa video. Manubag, di po kubuto nga si Coach Baldwin ang mihimo ato. Centro. Kasi na yung mga senior player nga nag-apil-apil ito, dapat po masusi. Wala gina, di mapuna mapanmatudan mga katrupag, walay ebidensya. Walay mo-witness, walay mo-testigo. Di ba? Kaya murag katong iyang mga kauban ng mga player dito. Murag hilom naman karong mga panahon na. Anyway, ang kamatuuran, mugawas na magyuna sa kadugayan. Para nga di na mausaba. Na dunay mga pagpangdaog-daog. Diba si kaingon sila ay taga-probinsya ni. Ha? Huwag mahansay mahitabuan ni. Hilom ra, pero ang taga-Agusan del Sur dili magpakahilom, gumikan kay Ilado, no? Giilago ng MVP, si Rene Batibonia. Mga katropa, wala natin yung oras atong iampo gihapon, no? Siyempre, magapadayo ng atong mga pag-ampo ng ato na sa pamilya nga makabot nila ang kalinaw o siyempre, mahiluna po ang nipanaw, no? Sa iyang pagpanaw mga katropa. Akong partner sa Technical Division, katropang Harvey Monton Hiramis. Sa among Station Manager, katropang Ray Celeste Soravasquez. Sa among News Director o Admin Officer, Ma'am CJ Salvan Louis. Atong mga kaubanan sa News and Reportorial, inyong alagad sa Kahanginan Limwell, Pagalaran Ukay, magpasalamat sa inyong pagpaminaw.

0: XFM.
1: XFM.
2: La la la la la la la la la la la la la la.
3: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
2: Tungod ni sa Krupp Gold bay.
3: Ha? Sa Krupp Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
2: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
3: Unsa day ng Krupp Gold bay?
2: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
3: Maudi na ang Krupp Gold bay?
2: Ubay.
3: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: kahit pang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent a Car Tagum. Sa DMs Rent a Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
3: Mga marinig na tayo 7 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Alas 10 di ay char. My buntag, welcome sa tuang tulumanon. Kung ako, ikaw. Exciting!

0: triumfar. Exciting!
1: Yes, to help!
0: Exciting!

0: na rin kaya to ang hiloto ng imong pian. Ay nako, kamusta? Welcome mga maring sa tuang tulumanon.
1: If I were you, kung ako ikaw.
2: Oh, aba.
0: Ay, Bikandria sa studio. Ay, si maring Inday Eric. Mura naman kung si Marian. Ano ito na ako?
1: Mura naman si Marian Eteri.
0: Mura naman si Hoy, Marian. Lain na si Marian. And let's go now ni Marian. Ay, nako, mga igala.
1: Kaning isa. Tanaw na tuloy ko sa iturani.
0: Mura si Nova. Si Nova Villa.
1: Barang kuan, barang kong along dariles. Hoy, barang ko din siya si kuan dili ata sa.
3: Ay matukin.
1: Ano nga mama ni Jan Armarsha
0: kanina. Hoy, manganta sa tao, manganta sa tasa.
1: Bibi bibi manganta sa tabi.
0: Signature sing na to. Go, ready, go.

0: Espagueti, pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Espagueti, pa, pa.
1: Kaya nasa ko na si SM, nasa ko na.
0: SM, nasa si SM, oy.
1: Mabulos ay dyan.
2: Hindi naman ko ito, mga kataha, oy.
0: Nasa mandi ay.
2: Itong sisira naman ko ito.
1: Ay, lahat ka ito na kantaron.
0: Sige,
1: tito. Rinig ka tito.
0: Buksan mo, papasokin ako. Ang malbolaklak para sa'yo. Buksan mo ang puso, sabi sa iyo.
1: Namunta niyo yun.
2: Kumbakang ate, oy.
1: Lain
2: mo ba ito? Sisiraan, bulaklak, bubukaan, namagod to.
0: Ikaw pa'y absinot, ikaw pa'y magbot po.
2: Absinot, mara bang naprogram mo, ipaabot po yan mong hapon.
0: Sige. Ala, oy, anya, asa mang kabe, asa mang kabe.
1: Sorry po.
2: Pabutan yung limo, kaya wala mo naprogram kahapon.
0: Sorry po, master.
1: Sorry po, tiya.
0: Yes, sorry po, tiya, Daria.
1: Vice, mong ko nalangay na noon.
0: Ay, nako.
1: Ay, welcome mga maring. Gikan din sa studio sa 107.1 XFM. Tago, makunin inyo hang gumari. Pinakagwapo din sa dakbayan sa Tago. Makunin si Maring Indo Erika Dili. Gwapo din mister sa panibang kopyan sa antungan. Gaman ko na yausilingan.
0: Yes.
1: Siyempre, kaban ako niya po ang mga kininain.
2: Kinilang niya po niyo niya ang siya kong nang panama. Kinilang si Tia Daria.
0: Aba. Kasi may mga slogan ni mo. Mga slogan.
2: Ako yung slogan?
1: Mga propaganda ni mo.
0: Kana.
2: Ako, no ID, no entry.
1: Mura ni kagkuan sa kanang LTO.
0: Mura ni sa Dili. Mura ni sa
2: PSG.
0: PSG.
1: Sa imin din sa PSG.
0: Kanang pure security guard.
1: Eka na, nara yung mga lapsaw.
0: Mga inanang. Police sa gate.
1: Police sa gate. Gate o get?
0: Get. Police sa get.
2: What's up na nga SG? G or?
0: G na Gibra. Gibra.
1: Ayoko mga igala. Kaoban ako ng mga malalang mananap. Oga, live sa tamabati karo mga maring. Gikan diriya sa Tagom. Live ga live. Tang mabati diriya sa...
0: May pinaila sa siguro ko. Ay, grabe. Digigin ko ninyo yung pinaila.
2: Nada siya.
1: May ilan naman kami sa makita. Ano na yung muang ginadala? Makita alahan ila na makadaya. Ay, si Kwanis, si King Gutierrez.
0: May bilayla sa siguro na sok, oy.
1: Ladies and gentlemen, gikan sa Agdaw, nakaroon sa Tagom, naghasik ng lagim, wala lain master, and ay tanini.
0: Hola, Chihuahua! Mabuhay ulit! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. And I thank you.
2: Pawaon siya. Talagang kayo bago.
1: Kaya yung mga, akawlo, kaya yung mga bago din.
2: Mga bagong litis.
1: Kaya yung mga, kung ano din, oh.
3: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Aba.
2: Ay, yung mga na yung pa-reportoan.
1: Nani yung mga bago.
2: Asa mo sa bankiro, ha?
1: Ayaw kayo.
0: Thank you.
1: Nagkala yung mga
0: kung ano din. Imanasan ko ang pakwain noon.
2: Permanent na ba'y kulang?
1: Saan sa perma? Ibalik sa labaw?
2: Ayaw yun.
1: Ayaw.
0: Ako, di ba ko may istorya? Kamara may siging istorya niya. Ako, wala yung ko. Diligyo ko pwede may istorya niya rin.
1: Mga maring, live na karama bati diri sa XFM Matin City.
0: Alright. Okay, syempre, live na live sa taan. Diyan sa may XFM San Francisco, Agusan del Sol.
1: Ang siyempre,
2: live kita dito sa Bukidnon.
0: Ba, mga ka-inspirasyon.
2: Mga ka-inspirasyon. Dito kami kahapon.
0: Mga ka-inspirasyon.
2: Tinutuan mo siya ito ang mga taga-inspirasyon.
1: Nakita mo sa taga-DE dito?
2: Na dito.
1: Kadakagamot.
2: Ihama kagamot. Ang saong ka ito niyang istok.
1: Okay, siyempre mga maring, live na itong mabati ka rin niya sa XFM General Santos City.
0: Alright! Hello.
1: Asa na?
2: Wala ka din gawas. At saka General Santos.
0: General Santos.
2: Asa?
1: Yan sa mga maring ha, at ang ato ang mga pasurpresa, ang mga kalingawan, mga pasalida today.
0: Mga tricks.
1: Daghan ka itag mga balon karon mga maring, ang mga pasalida. Katungulan ang itong mga pasalida kagabi.
0: Ipasalida na ito kahapon.
1: Karon na ito ipasalida.
0: Yes, indeed.
1: Bosa, standby mo diyan sa mga nakadiyang mga monitoring sets. Standby mo diyan sa mga Facebook live, mga maring. Pakishare po sa ito ang live. Pakicomment diyan kayo. Yes. Musunod na taon-taon mga igalang ito ang tila greeting.
0: Abaw, greet na ito mga Facebookers.
1: Mga liliers.
0: Oo, siyempre ang mga talo-taloers. Sana. Ito mga Ariaters. Ito mga Ariat kayo nga mga syulating pangwakas.
1: Oy, eh, timbaya po ng mga kuhan na mga Buricaters.
0: Ay, mga Takirubers.
2: Lain na kinaisa, Buricaters lagi na. Ay,
1: Okay. Okay. Kasi maring ganggang mamura. Dito na siya maayong. Magkabago niyong ipalit, maring. Kabalo ka tapilan eh.
2: Maring, maramang nalos-los, maring.
1: Si Edgar mong gudoon eh. Kanang... Kuhan kayo si Edgar ba? Kanang Gergelicious kayo.
2: Delicious.
0: Ay, nako.
1: Pagkakaabri sa portahan, gibira ko sa tangkal.
0: Ay, grabe. Ang sibo, si Edgar nakatulpo, manapermente, oy.
1: Pag soda mo sa tangkal, maring, kay tangkal sa manok at risami, oy. Kaya naman sunay dito. Ayaw, anak, girl. Lain na yun si Edgar.
0: Alam, sige, no? Congrats, maring. At least nakatry na kaana.
1: Yes.
0: So, animal instinct, ginay mo.
1: Gusto ka mo, try, maring. Try na to, maring.
0: Wala sa ka na nga. Ako sila nga... Sunod lang nila, pwede.
1: Mga katropa, mga maring, kini ato ang programa karon nga paghatag di kalinyong kalingawan sa ere. Ato din ka nato sa mabulutong gigama sa Yes Noel sa
0: Yes, Santon Gold Coffee Mix.
1: O sa...
2: Santon Plus Gold.
0: Aba.
1: Sukol na ka, ha?
0: Sukol na ka, sige. Sige, B. Okay, siyempre.
1: O sa pa.
0: Diya sa Santon.
1: Santon, vitamin C.
0: Ay, yes.
2: O sukol sa...
0: Okay. Siyempre, ang premium day 3.
1: Asan na adi ha? Asan na adi ha?
0: Ang premium day 3 kay naanin siya ay VCO. Kanang virgin coconut oil. Diba?
1: Kauban sa...
0: Kauban pa. Daghan kayo mga ingredients. Ano?
1: Pero ano niya baka
0: so ano ano na ito kanino itong atong ang kuhan atong ang produkto kay Katrisa. Yes to health.
1: Ay kayo magawa mga maring, kayo mabalik me o ay magawa kayo wala mong pawaa wala ito'y mabayaran ka.
0: Ang siyempre atake mo yun niya pero ay lamig puspusi.
1: May kanta doon yung kikanta niya ni maring Charlie.
0: Aba baby.
1: Anyway, hi kang Charlie Tagamawa.
0: Ala
2: ala
0: bisa na
1: dugay lang mga ako ni siyang friendship kini adto.
0: Eh,
1: alam sa inyo kasayuran si Charlene la Oyotard siya.
0: Oyotard siya. So, ang kwan sa hiniktan sa...
1: Yes.
0: Sige.
1: Hiniktan o ganang abaka. Kay wala sa mga...
0: Lambong. Wala yung mga lambong.
1: Mga lambos, mga pisi, mga
2: titanos. Dili ka ha ito, Maring? Ayit mo ng abaka.
0: Walang ikagisan mo na.
1: Ikagisan mo na ganang liha.
0: Liha.
2: Liha.
1: Gusto ka mo sa'yo, Maring? Hiramisan niya ako, ah.
2: Dili masakto man ang excited.

0: oras, mga maring, din tayo 30 minutos na nagkalabay sa alas 10. Siyempre, ay, lubat din ay mo ari ay. Welcome ka mong urot, mga maring, sa tuang paraguban na gikadiriya sa XFM Studio. Welcome sa tuang The Meditation Break!
1: Alright. Sige, be.
0: Masa na mo na nanakaan na lubat? Lubat mo, haday?
2: Ah, nalubat akong upo.
1: Abay. Ilisi nagpaliya.
0: Nakadabi ang... Pwede kay pait-pait.
2: Wala ka man itong paliya. Karaan man ito.
1: Ah, sige, radis. Radis.
0: Spell radis.
1: Ah, kalang puti ba? Kalang labanos.
2: Ah, bungod rin. Ay, ang color kay coloros. Bugoon mo na yung
1: Android. Asama na yung cellphone,
2: eh? Android mo ko, eh?
0: Mamura po na sa kong Infinix. Gagahapon din. Nag-aipin din sa akin ang mag-inang kung hahanap na yung cellphone, eh?
1: Mga pigi mo na yung cellphone. May pwede akong Apple kay... Dalawa akong Apple, oh, ang kinitkitan kay nasa obos. O, mo na yung original niya. Ang spelling kay A-P-O-L, Apple.
0: Na-hurt ko na yung inang ko sa ating viewers nga. Hanap doon ako ang cellphone kay... Infinix naman niya ako ang cellphone. Di man ko para sa cellphone ni Kainet nga, iPhone.
1: Ay! Mau ba? Ay, gahapon ba? Kaya na, ni Kwan, aki itong Kwan.
0: Ang
1: sana. Aki ang gahapon ang itong ang gisakyan ni itong MVP player ba niya si Kwan?
0: Si Rene. Hala,
1: oy. Oo, ha? Ay, kabalo mo? Di ang pag-iwala ko sa katong na nag-anwan, na nag-kamera, ay siya nga, grabe kini bata, sayang ni bata ba kay, may may kini modulang basketball. Ano ko, kuya, sayang yung kayo siya, sir, kay, ayaw kini modulang basketball bata kay, kung ano, na potential kayo. Kung kauban man na sila ni Kiliano, ay siya, nakadungog na kay Kiliano siya, ay siya, nakadungog, bitaw ko, kana kau pa bisa ni sanyolog ni tagupa mo bitu nang nakadungog bitok anak na ilang mga pinu
2: ayo di ba mga player por siguro to siya kay nakadungog man siya
0: mura na kuan siya ato ko sa kabalo nga mga pickleball players man to imong gibanggit dai
2: mini mosquito dai kon si Habibi.
0: Lala yun si Habibi ay kay taas ganyan siya gabarog no karas anang taga LTO.
1: Yes, oy shout out sa mga taga LTO kay Habibi, okay. Kay Dudut Tahi, kay Dio Abilon, and Ma'am the Karen. Rest of the gang
0: kang Ma'am Karen.
1: Ang kay Ma'am Karen oy si ako lang nga kababata wala ko si Ma'am Karen dire biso awan ng tana atoon ko lang sila ang office B
0: at siguro nang atoon si Sir Alpido niya
2: tagay siguro nang kape si Ma'am
1: si Ma'am
0: kanang abot ang imong isyo eh, hurot siya ng hatag kang ma'am.
1: Oo, atun ako lang. Atun ako lang si Karin. Biyote kang Karin ang
0: kahan. Anyway, bayong buntag sa mga taga LTO Davao del Norte. Labi pa kang Ma'am Karin.
1: Yes.
0: Good morning, Ma'am Karin.
2: Hello, ma'am. Ayaw, may jackpot mo, ma'am. Ay, nakabiya mi, mag-rides biya mi.
1: Yes.
0: Yes.
2: Kasi yatang parahon ba?
0: Huy! Kompleto, matano, mahalok. Matano,
1: kompleto. Di na kayo kompleto. Tuluman pa, kompleto.
0: Right?
1: Okay, ganduhara, ma'am. Ganduhan mo, kompleto.
0: You are so bright today.
1: Yes, hindi. Nakasat doon, vitamin C, may asok.
2: Not so bright. Very bright.
0: Ah, very bright.
1: Not very bright. Hindi na ko, maluod na ko, ani.
0: Not very bright. What? Very, very, very bright.
1: Aba.
2: Actually, there is a brightness.
0: Along.
1: Sumbagay na lang ang tolo. Sumbagay na lang ang tolo, Jerry.
2: Ayaw.
1: Hoy, Inday Marie. Shout out. Good morning. Salamat kayo na SM. Si SM, Inday Marie.
0: Hello. Kayo na minyo na si SM, Inday Marie.
1: Yeah.
0: Good morning, SM. Salamat.
3: Good morning.
1: Sorry po, SM.
0: Sorry po, SM.
1: SM. Sorry po.
0: Mga taga-bukid doon, maayong butang. Sorry po, SM.
1: Asa dyan si Inday Erika Karon, Marie-Giri?
0: Kisa na siya?
1: Sabi si Inday Karing. Si Karing. Nasa laing dapit o si Karing. Nasa silang balay.
0: Kisa na si
1: Karing. Hinapon man eh.
0: Asa di ay si Inday Karing Karon, Maring Erika? Hoy, nara na siya sa kuwan. Ina na siya sa kilid-kilid si Makuan. Si Mads Inday Karing. Asa di ka?
1: Ay, ano ba si Kuwan? Si Bati Ognawong o? Ano siya hayag lagi kay... Aba, ikaw tsakidal, ha?
0: Ako, maragyang.
1: Pareha may mong naong ni Shamsi.
0: Shamsi nga?
2: Ito sub-sup?
1: Shamsi, ito kong...
0: Ay, katong vlogger.
1: Itong vlogger.
2: Ay, katong ana.
0: Itong dako kay Tinog.
1: O, kana. O, katong. O, katong. O, si... Hi, mga guwapa. Guwapa, guwapa panako. Nancy Camilo. Sabi si... Si Nancy Camilo.
0: Kamala ba ka na si Nancy Camilo? Kanang kuha na siya? Kanang, ikaw pa rin, tagamawab, Ma'am Nancy, no?
2: Tagamawab na siya.
1: Itubag siya. Itubag siya.
0: Ano sa'y ingol niya?
3: Yes, time.
1: Itubag siya.
2: Tagamawab na siya.
1: Bakitan na ako na siya. Di ba matubag? Sige.
0: Tagasa ka, Ma'am Nancy.
1: Diba?
0: Ato siguro ang pangutanoon si Pangulo kung sa mga...
1: Dino na Mr. VVM na taga-kwa din si Nancy, taga-mawap.
4: I talk to my... I talk to my...
1: Wate mabuhat din.
2: Ayun ma...
1: Ay, magtuak-tuak pa mahirap siya.
2: Masantang yun siya.
0: Wala niyo mo pag-aanap kasi masira ta.
2: Ayun, happy ta na ba ta. Kasi kula na lang niya wala pirmahi.
0: Kasi dito ata December. Ano ba yung mga nakita naman tayo na itanini sa GS? Guys, sa ano tagom? Sa una, katong giing nanti ka nga pwerte na kong lingawa sa imuhang opa, imuhang... mo ang gapnod sa kinabuhi ani idol dagulab
1: aba hoy dasi ko ano sa mani si Sabrina. Si Sabrina XFM Dabao. O sa may ni Sabrina.
0: Ayaw pag-ana, Sabrina.
1: Bibiya ka pa-ana, Sabrina. Ayaw pag-ana. Uy, grabe na lang kayo. Sexy na lang doon ni Kuan. Ni
2: Arlene.
1: Ni Kuan ka to si...
0: Marlo.
1: Ito ka ba lang ang babae?
2: Si Arlene.
1: Arlene.
0: Isa man si...
2: Idol ni mo.
1: Si Arlene. Borja.
2: Ito taga-kuan ko.
1: Ay, katong...
0: Ay, katong... 21 Ray Hawak.
2: Ay, nakadungong na siya maring. Bindiyo niya. Kung sabi na Coca-Cola?
0: Dili.
2: Katong lata nga.
1: Dili, oy, kamo ba kay...
0: Sanig.
1: Lalo, lagi mo mga istorya. Katong 1.5.
0: Oy, ayun, pag-ano, pakawala mo ka sa people.
1: Ay, naku. Hello kay Jubet Espanyol.
0: Yes, walaing... pila ka babae din sa Davao? Duha ka mga guwapa diha.
1: Oh, duha lang. Okay. Katulo pang Marvin.
0: Ah, si Marvin.
1: Ah, si katulo pang Marvin.
0: Apo na ka si katulo pang Marlo. Maraga, alakip na sa mga pinakagwapa.
1: Ay, katulo si katulo pang Marlo. Okay naman po doon siyang mabayot, pero hindi kaya mag-expect kung na siya customer. Shout out mo na Marlo. O kang Marjorie ang iyahang dalaga diha.
0: Yes. Ay, nako mga maring, alas 10:38 ng ating oras. Ani-ani na ito ang Varieties and Friends. Ito di ka na ito mga higala. Kung gusto ka nga mas malanti pa yung mga pangunahon na di ka makalimutan mo ng labay sa mga kinabuhi, inom na adlo-adlo mga higala o Santon Plus Coffee Mix.
2: Igati.
1: Nakoy?
2: Igati.
1: Nakoy tulya.
0: Sansay mo tulya, master.
2: Talong tulya ba?
1: Ay, nakoy kwento ba?
0: Kwento eh ko, master.
1: Grabe naman yun. Grabe naman yun. Kabalo mo? Kabalo mo? Nakoy nakita. Grabe siya ba? Parang hiligin siya magkuhan. Hiligin siya po kayo short. Matutpas ako ang mga bubuwi. Hindi ko na siya lalit doon na nagpuyo sa may kining dapit sa may agusan.
0: Sa akoan sa...
1: Doon lang ni Kuniloy.
2: Agusan Mars.
1: Agusan Mars.
0: Sa lugar ni Lulong.
1: Karun, ana magod siya nga. Iyon pa sa ako mga babuit. Siya kuno ang Mother Marjorie sa ilang lugar.
2: So, sexy kayo siya.
1: Aba.
2: Si Mother God.
0: Ulo, yan ang hapit na makita ang batikun. Ano?
1: Kana. Hapit na
2: mong mabasa. Mother Marjorie pa rin ka naman ay anak na siya kay Mother Man.
1: Dili. Kung ano siya. Mother
0: ba ka nang...
1: Mother lang siya na ako, pero mo siya anak.
2: Anak. Anak lang di ay.
1: So karon ba kay nakakuan man gud ingon pa sa ko mga bubuwit. Kuya kuno kani siya. Unya pagpakita nako sa iyang kiwi, sa iyang namasay ang to ako mga bubuwit na mato siya mga
0: si kiwi,
1: mga nawong ba karang nawong ba. Buguon man ni mga bayuta oi, wa man kabalog mga gay lingwa.
0: Unsa ka na ba? Sa kiwi ka nang tinigbasan. Salungay mo tulya, master.
1: Kana ba? Unya mo to, ana. Kiwi niya kay... tanaw ko siyang kiwi. Ulay man siyang kiwi sa una. Okay, kay, mura na siyang naong sa iyaging suol.
0: Uy, pamatok din na. Doon na ka-screen siya.
1: Nagin na pa. Doon na siya ako mga papapit na mga screen siya at mga video.
2: Uy! Siya kompleto.
1: Kompleto mo lang. Asa kompleto, ha?
0: Sa comment section.
1: Karon, pagkaingon niya, sige siya kung nagsisig, tabi sa ako mga bubuhit. Di ako mga bubuhit, nagibuhat, o naka-screen record siya. O naka-video, o napagyan siya, voice over.
0: Nasa voice clip.
1: Karon, kaingon siya nga siya, kung di pinakanindot kaayo, o legs, dito pagtanaw na ako mga maring.
0: Uy, hamis dyan toon.
1: Hoy, ma-reset dyan ang sock. Ay, maka-imber na dyan. Kaya nga naman. Inaray ko nga ano.
0: Nga ano, master?
1: Ang iyang paatang. Kuhan kaya, long legged siya.
2: Taas ka ang tiil?
1: Yes.
2: Long
1: legged.
2: So, taas ka yung mga pinag-alayang tiil.
1: Ang legged, bagay pikas niya. Taas mo na siya, gagawin mo ng birahon. Di ay, long legged.
2: Kaban sa swimming potter.
1: Long legged. Long legged. Alam ka, lumigit man. Karon. Sus, pagkita lang ko sa iyang legs, eh, kinuok ko.
0: Hala, oi.
1: Mura mag ka nang, mura mag haligi nga tugas nga, dagka kaginib ng lansang.
0: Hala, oi.
1: Mura gipuyaan o mga dili, mga hunting.
0: Mura lumber nga si Kanhan, ala.
1: Mura kukulamber nga, liso. Sa pwede nga kukulamber, oi, bahi, man yung sama. Wala kasabot, kay naitom, naiputi. Wala kasabot oy. Bang?
0: Ba? Ay, klase-klase siguro ng lansang ang gitaop di, ha?
1: Ug akong nakamatunan sa akong mga bubuwit, nakatukan niya yung paa, inanigog nga, no?
0: What? Yeah, master.
1: Nakilog ko, no, nangguan magudu siya ka na ng laba. Pagpanglaba niya, ang kaning chlorine o kaning oksalik, nagdungan.
0: Hala, uy!
1: Uy, grabe.
0: Na-mixing.
2: So, namabad siya?
1: Nababad.
2: Nababad.
1: Ang pikas puti, ang pikas, lagom.
0: Uy,
1: salakit mo ka istorya. Mura siya kabang.
0: Mura siya katong isda nga kuan, katong...
2: Sorry, master.
0: Master.
2: Sorry kayo, master.
1: Agyakwan pa, ha? Mura na kabang.
0: Mura siya durok, sana. Mura siya duroks.
2: Ayaw siya
1: na kumulit. Mo to. Pero nakita lang mo ala. Ayaw na lagi, uy. Unda ako na istorya ni Paka, lagi na. Baga upo ko, may entun na lang ayot. Damak pa ni mga bayotan niyo, ay. Unda ako na istorya ni Sapot na inoong mo.
0: Mabalik
1: tao, ay.
2: Sapok, makinibuhok ang gulba. Usok-usok na ang ba.
0: Itong katuang Marites Maringa, doon ay mga screenshot, doon ay mga kamaturan, doon ay mga kanagan, mga authorized sa abogado. Ito ka na ito sa Santon Plus Coffee Mix, mga higala.
1: Yes.
0: Aron nga, mas mulantit ay mga panguna-una, makabawa ka sa angat pagkabuhaton, inam ka o Santon Plus Coffee Mix, doon ay sangkap nga.
1: Mangosteen powder? Soya beans?
2: Soya beans.
1: Oh, malunggay powder. Ana.
0: Sumambabalik at ang ito ang tilagritin.

0: forever. Oh. I can't tell you. Hoy, ay, lo pinapalungan ng wifi, kaya mabuto lang akong pag-joke ni Ray. Okay, so itong kanta ni Helena...
1: Bella.
0: Bella?
2: Helena.
1: Saan ka na Helen dyan, eh?
2: Si... Parang Andam. Andam. Kaya nakata ni si Helen Reedy. So,
0: Reedy siya.
2: Pwede mga Marikilas Jess, kurete sa isang katong oras. Welcome sa ito ang Demerites. Tila greeting
0: style. Awesome. Yes, welcome. Sudo ko na ko si SM, ha? Welcome. Welcome sa itong mga programang...
3: Hawa!
0: Hawa di, ha? Ay, pataka.
1: Sir Alan Borea, como estamos, my people, my friends?
0: Mga people, mga my friends, ha? O katong mga...
2: Ako yung mga sundo, Mari.
0: Okay, sa mga si... Kwan, me. Ako ang sundo, ako ang nanang intro si SM, yun, kay Paspal, kay Hype, kay Ma. Actually, si SM, Arnold Cortez, dito pala ko sa Pigastampi, ginapaminaw na lang ko na siya.
2: Mabadi, ay?
0: Oo, dito na siya sa Pigastampi. Una, mamanas ako sa broadcast mode.
2: Bata pa ko ato.
0: Bata pa ko'y buhok, no?
1: Karon na, bata pa man po.
0: Naanaman ko, tugkan ng buhok skilling.
2: Marik, ginato ang tila greeting sa tunay kanato sa Turbo.
0: Male enhancer.
2: Sa mga di na makahimaw na aglipay kang misis. Ay, naku ba si Mangita, galaing kalipay yun si misis kato sa kakakompare.
0: Yes.
2: Kaya si kompare ba yan? Dili mabaliba.
1: Ayan. Mo'y gibantayan perminti ni kompare. Nangalipat si mister.
2: Likayin ang mga insidente, mga maring. Araw nili ka mahat for sure.
0: Operation.
1: Para wala mo'y mga personal grudges. Likay-likay.
2: Sa ito na mga maring, busa, paminaw na sa ito ang tila greetings. I-comment tayo mo ang gusto patila.
1: Yes.
2: Paki-share ato ang live aron nga ang tanan-tanan walay mabilin, matilaan,
1: yes.
2: Apod,
1: apil tong mga gikan sa tiil handog saka sa ulo.
2: Gikan sa kutang.
1: O katong sa kukoy katong kan kanang marin kanang ingrown apil.
2: Aba. Gikan sa kutang paingon sa kalunggo.
0: Alay lagi mo Sige.
2: Melma Joaquin. Si Melma Joaquin nagdugay, nag-blooming man. Aba.
1: Ako na si Ronald Limsako. Lingaw kayo mo mga katropa. Patila, pamilya sa Sako, family Borlat, family Juanillo, family. Dere sa Porok 5, Tinago, Andali, Mawab.
0: Yes. Andali, mami, iya.
1: Pero nami, saan mo na ininsip dire?
0: Eh, napo na siya.
1: Napo na siya. Makaupo man siguro na inyo ang Santon plus coffee mix, no? Kay, naupo man siya na itanini.
0: Aba. Maragibikil. Nakita yung problema sa upaw din rin. Nakita yung problema sa upaw, ha?
2: Gibikil na sad ka.
0: Gibikil na sad song.
1: Murakal kansi ka ni Master, kay hindi man mabasa niya ang pangalan.
0: Magani. Sige lang. Anyway. Ako na, naman ko yung quadri, naman ko yung interpreter.
2: Pinsan na, katong hapon. Sige daw.
0: Si Yataki Tumbi.
2: Sige daw. Yaks, pangalan di kay comment nga gibkuan si Master Yax.
0: Taro mo diha kanyo sugalyo, taro may nako nagtaon nang sugalyo da.
2: Ano ni payam si Paringgam.
1: Ana po si Totski Guangko. Ana pa si Totski Guangko. Dire mi patila dire sa Marsman SOP ang amua. Unsa man SOP?
2: Sop man siguro na.
1: Ay sop dai ni.
0: Napa si Nancy Camilo ay mga guwapo-guwapo. Aba, gadaghan na naani nila oi. Isa man siya si asa man to? Gibiyaan. Okay. Sila si... Ay, si Danny Barosa!
1: Okay.
0: Aba!
1: Ako rin si... Ana si Ikulimaw, ah! Ana si Adol! Ikaw na nasa picture sa likod ni mo.
0: Oy, si Ikulimaw, brother! Sagda na ito nang... Sagda na nang asawa ni mo, brother! Di ba gina siya gusto kalinagin, brother? Sige rin na siya pamikilin, brother!
1: Ayaw ko pensa, pasig mapusilan ka, master!
0: Ayaw ko pensa niya, ah! Ayuhala namang ayuhonon niya, brother! Ikulimaw!
2: Ana pa si Danny Barosa nga enday tanini patira ko bi.
1: Ayaw kumensa kay wala na ni
0: paro. Ano ba na siya? Kita itong vlogger mo nga patira. Patira ko basta di ba? Ano ba na siya? Uy, kalang kawa ni kuminta, uy. Pero, no!
1: Kailan mo nga mga kuminto ni?
0: Oo, kalimba.
1: Uy, mga kaya tugbongot yun.
0: Kaya tugbongot, taga Cebu.
2: Labi na ba nila yan si... Alagyo, balik-balik ni Oban niya si...
1: Pero...
2: Tagasawata na siya nga rin.
0: Ah, tagasawata?
2: Si Nancy Camilo.
0: Tagasawata. Maoban, sige Nancy Camilo. Anaon ka na mo ni Baring Lar, o ni Maring Erika, o ni Maring Daria.
2: Pati lawa siguro media o kwan.
0: Mabisayang manok. Oy, ka nang inigihaw mong kwan, mo agay.
1: Mang Daniel, ato siguro din bayaon siyang kapitan di asa kwan. Oy, nabapwersa. Kalimot, nakalimtan
0: na. Uy, kamu ba? Kamu ba yung pinakauna din sa XFM Tagom? Di gini na i-greet ng kapitan di asa nabapwersa.
2: Ay, good morning. Good morning, day kang Willie Arcaina, din asa may barangay, Captain.
1: Hello, Cap.
0: Gusto ko na ba kayo mga glitchon pagbista dito.
1: Oy, ikaw man itago sa bulsa. Tingala ko ng mantika.
2: Isa pa ilayin ikaw.
1: Si Kuan, katong... Oy, sakpan to may mukhaon.
0: Ay, sakpan to kisa to may mukhaon. Karni ni Kaon yun.
1: O, ginto na mugna. O, ginto na mugna. Ayan, kakusog ng mukhaon, karni.
0: Kana. Ito ng sugod.
1: Ito ng sugod. Karon, wala puro... Wala kay... Maring, wala na kay kaya.
0: Ay, mamangita lang yung pinakupsan.
1: Eh, puro naman tambok ang pangitaon.
0: Kana, kalang ilimugmog ang tambok.
1: Wala ang kansi na tani.
2: Napagiging ko dyan ang sanis eh. Naguba ako ang radyo kay mga yabag mo mga antao eh.
0: Aba.
2: I love you mga Mari.
0: Ako sa mga yabag, katahan na dobi. Buksan mo, papasukin ako.
1: Ito.
0: Para sa'yo. Dailahan ay ang mga aral mo.
1: Botoon na dyan ko siya.
0: Kabasukin sila. May dalang tinapa.
2: Masa ka tinapa?
0: Kanang miga o paipatuna.
2: Walay ko ano yan? Walay ka tong ako ni?
0: Ha?
2: Ako ni o imo ni?
1: Classic. Classic lang daw kayo, Maring.
2: Classic
1: kayo mga idol watching from Bigos. Master regards ni Mang Langit.
0: Si ako ang classmate na si Kelly Boy Mang Langit.
2: Hoy, dangon tani.
1: Ana si Manlangit Mari, nag-upload daw siya. Nagtabon-tabon sa papel.
0: Sa tabon-tabon.
1: Pag-abrin sa papel, Maring.
2: Unsay na?
1: Dili mo kunaan mi, oh. Yaha man siguro na. Ang imuha mo.
2: Dili mo kunaan.
1: Imuha pa rin na din, ha?
2: Kaya tarungan na ninyo mga cellphone diha.
1: Sige lang, basta yaha mo na sabak kayo.
2: Yaha mo na ng cellphone.
1: Manangil pa ka, ha?
0: Abuksan mo, papasokin ko. Para sa'yo.
1: Oh, yeah, oh, yeah.
0: Manangagamit mo.
1: Oh, yeah, oh, yeah.
2: Kaya si Wilma, nakadoon. Ah, lagi balik-balik mo na. Uy, panit sa siko, Mali.
1: Mayong aga sa tanan.
2: Eh, naman mga igala, kaya ito ang matila siguro ito. Oy, kayo.
0: Labi, matila na ito, labi. What? Una ko yung tila, labi. Okay, isa ko, labi. Buksan mo, papasokin ako. Walang kamara sa'yo.
1: Oh, yeah, oh, yeah.
2: Kamu ikan tila.
0: Sige, sige. Bibi.
2: Dikisit ko, ha?
0: Uploadan yung dila. Oy, ako man itong dila yung nakuanan. Oy.
2: Sila, Blue Book, oh. Paipit.
1: Oy, nari kang ipaipit sa Blue Book, Maring. Sakpan na ka, ha?
2: Sa tanggal ang lamog-lamog.
1: Na ano kay manggawas ano nga istorya, dabe?
2: Tanggal daw ang lamog-lamog ni Ronald.
1: Oy, gato ka. Oy, gato ka. Og naman yung kayo ipagawas na na diya ang imong dapat ipagawas.
2: Ano ito, butangin na mga screenshot diha.
0: Yeah. Ang Blue Book, nung alaw.
1: Ano?
0: Nong alaw yun, ha?
1: Kung nakalim Blue Book, dito may Junior.
0: Hindi, kantahan na lang ito, Ibi. Buksan mo,
1: Wala-walaon na yun, ha? Wala-walaon na yun.
2: Sige, kantahan na kay mo patukar na laganta.
0: Sige. Buksan mo, papasokin ako.
2: Ay, baka ba mga mare, kayo masunod na nga ito ang drama. Ikadriya sa XFM Dagom. Siyempre, kalikanta, hatod ni kanato mga igala sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas mulanti pa nga ito ang mga pangunahuna o muhuyos sa mga nagkadaii ang mga hubar.
1: Uh-huh.
2: Santon Plus Coffee Mix.
1: Oh, yeah.
2: Exciting!

0: guys. Ay, manuka na. Iyawta ka na manuka pa. Kanang bugal-bugalon, tikag tinauka na, marakag manok sa... Marakag manok ni Juan, ni Renato.
1: Ni Ronald Sako. Mula ba ana, mga manok ana niya?
0: Ay, nako. Mga maring alas 11:02 ng ating oras. Welcome sa muang kaduha nga pagbalik. Maria sa gipaabot nga tulumanon sa Tibok Mindanao. Kiniangkong ako, ikaw.
1: Yes.
0: Kami gyapon niya mga kas, mga maring, mga kas.
1: Mga kas karo.
0: Mga kas kag sinilas. Kaya sige na, oh, lakalakaw mga maring, ha? Ay, nako, mga igala. Ato, anag yun, masinati, ato, masayaran karoon ang mga pasalida, karong adlawang, grabe, jugay na mga pasalida, mga maring, nagdalagin siya, o ka na magaling mga pagtulunan sa usakataw.
1: Mga kuwanin, na ang among programa, lahir rin sa mga programa sa radyo, kailan yung current events, mga good moral characters, o mga nanisya, good moral and the right conduct.
0: Yes. Yeah. Sensational nga mga panghitabo.
1: Yes.
0: Nga kinahanglan o mga scientific nga mga pagtuon.
1: Kunyaki, kwali gini siya sa MTR-7.
2: Nakapasar
1: siya.
0: Sakto.
2: Pasado siya.
0: Aga, syempre mga ingala, kini ato ang programa. Ato din kanato sa mga panag-unang mga produkto. Gigama sa Yes to Health. Nag-una din ang mga maring. Ang nato ang Santon Plus Gold. Santon Capsule.
1: Aga, syempre, kisundan na siya sa kanina pa nakadinod nga kombinasyon. Ang Santon Vitamin C.
2: Apil na po ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Okay, kalimot mga maring arang nga makabaton tagpiskay nga pamanit o kanaganing limpyo sa lawas paingon sa sulod mag-inom ta og kape nga Santon Gold Coffee Mix.

0: miss this coffee. Yes. Wala na may alam ka dilaw. But anyway.
1: Gusto kang mutilaw?
0: Palit na ka.
1: Palit kang buuguna ka.
2: Anyway, mga maring, ato ang kape, ato ang lamian ng mga produkto, mapalit ni sa ito ang mga pharmacy butika. Ingin man sa ito ang Yes to Health Clinic, kamukit Andrea sa May.
0: Asa man, be, doon sa palengke.
2: Yes. Sa tapad lang sa Mr. DIY.
1: Tara, sa ibabaw, sa ibabaw.
2: Yes, sakto na siya mga maring. Niya, pangitaan lang dahil si Dr. Jenny Druda. Kung gusto ka rin magpa-check up, yung magkaya doon ay libre nga check up ikan sa Miyerkules nga doon sa Biyernes. O kung mapalit ka sa produkto, pangitaan lang si Palangga.
1: Yes. Kalimot ko.
0: Kalimot ko. Nahago pa man gulit ito ang
2: Kwan diri. Nihimsog lagi si Palangga karun, no? Nihimsog siya.
1: Nihimsog? Ato siguro.
0: Nihimsog o, nihimsog siya.
1: Pamatod ini SM, o nihimsog bagay si Palangga.
0: Ayaw na nini yung nasamok-sumok ko si SM kay Kwan ba naka, kinsi pa ba kay kinsi ba yan naka, kwan yung gikwan gabi eh.
1: Kakaso.
0: Oh, kakaso.
2: Apel na to dito ang na yung mga RA.
1: So, sa English mo na 15 case ng RAs.
0: RAs.
1: Amin na kong RAs.
2: Katong RA 9169.
0: Katong RA 9262.
1: Lahit po tong RA ka chariot.
2: Lahit po to kayo. Namunto dyan sa LYR.
1: LYR, ito.
0: Uy, sige na, bes. Huwag na nato na itong drama, bes.
2: Siyempre, mga maring, ha, i-lisuan na yung mga radyo pa ko sa Gibi kay mahalag basuko ng silingan. At least man na makabaho sila nga. Doon na yung programa sa radyo nga. Grabe kaayo sa lingaw kaayo ang meet-meet, mga maring, ha. Siyempre, giingon niri ang mga higalang dear mga bayot.

0: kaloy sa tao, mga maring. Nasusama sa kadagat. Kung naipagtaob, daapoy paghunas. Sama sa kadahon sa kahoy, nga matagak sa yuta kung usa na kini kalaya. Apan ang dagat, di gina magpabilin, o di gina may mong tamis, magpabilin gyud ng parat.
1: I talk to my lady.
0: Mga maring, ako di si Ana. Usa ko ka concerned citizen nga napadangat sa inyong sibyaanan. Tungod kay gusto ko tagaan o kaupayan ning ako ang problema karon. Tungod ugbahin kini sa akong amiga nga si Madel. Si Madel, mga maring, usa ni wa inosente kayo ni siya. Kanang iya pagay docente mo na magigamit ba ni Amora Baga diyan nang iabuso ang iya pagababayi. Unya alam pa ni siya yung istorya usahay nga perting humugag dila. Muna nga naghang kay mga lalaki nga ka na mga Moraga maka huna-huna og dili maayo niya. Para niyo masayran kung unsa gini mga maring. Sugda na ito sa sinugdanan. And this is what happened.

0: Ayoy, anaan. Mayong buntag-an.
1: Hoy, Madil. Ako'y kasokwan sa'yo mabay, sokmat sa'yo mo, ha?
0: Usa man?
1: Ito ba, kung mula gani ka sa kanang mga lagad na babag, amping sa buhay, pag matkon sa buhay kanang kuwan, uy, kaya mausay may stress mga tao ba?
0: Ay, wala bang kukigikwan, ano? Uy, kabalubiak ko na ka.
1: Nakaatin mo kuno ka sa katong social na birthday niya. Gakinamot ka rin to, gipangkuan mo ng mga pagkaon dito na sa kuwan.
0: Uy, magkukabalo, ay kay, wala ko kabalo, to magkukog nga. Kaya ngun gani ko nga, dagkos ang kutsara na serving spoon, mandi ay to. Wala ito siya, ako lagi kaw-kaw, kabalo biya, juga sa kuwan.
1: Madil, pag tarong sa imuhang kuwan, uy, kay, musumbalik na pa yagyapon sa imuha ng imuha mga kanang, mga mali ni mga kanang kuwan. Pag matkul po do mga good manners and right can duck.
0: Sorry ko kayo, eh. Kabalo ba yung sa kuang? Dali ba yung kuang? Mauwa ba yung kayo ko? Kay, dito ba yung katungkiyatuan ako sa SM Village?
1: O na, o. Takara yung kagsulti ba? Village, maguna siya.
0: Asa na, Village?
1: O, abin ni mo.
0: Sa SM Village? Asa ka? Agay!
1: Kahit kag-ulo ba?
0: Uy, lang isang palagay ni mo akong aping.
1: Inamiga na siya nga pagkasagpa na ulo na hiwi mong aping. Kabaw baka... Isa na siya sa mga magkuha og i-take advantage ka sa mga laki.
0: Ansa?
1: Yeah, i-take advantage. Take one.
0: Anak
1: baka?
0: Sorry ko ka.
1: Ano imo ang matasan no? Mag-jurjuran dyan ka way kuhan, ana.
2: Hello, girls!
1: Pag-amping ha? Ayaw pakitag mo tibo nga ka na mura ka ace girl kay ka.
0: Dili ko eh. Kasi na nga nalang mura, magkasangkilin. Magkasangkilin mo siya.
1: May arthritis ka rin
2: siya. Hello girls! Wapa kayo eh.
1: Hello sir.
2: Huwag.
1: Kauhari ka magkuhan-kuhan
0: ha. Hungaw lagi ka rin siya.
2: Pasensya na. Pasensya na mga guwapa ha kayo.
1: Nagaot mo ko niya ang pustiso.
2: Pasensya na mga guwapa kayo.
1: Kau ba?
2: Lamikin mo mga lawas ba?
0: Aki sa ako?
2: Ikaw po, no?
0: Ay, thank you.
1: Ay, hindi pag... Ay, uy. Ano nga yung makag-thank you? Ino, kaglamig lawas. Bolivia na. Pwede na naman sa kasuan.
2: Ma'am, dili ba, ma'am?
1: Sir.
2: Sexy, juga ayaw siya, ma'am.
0: Ay, salamat ka ayaw, sir.
1: Kami yung sexy, pero ayaw, ingaw, lami.
0: Sir, salamat
2: ka. Ay, ang ma'am, ang lami o sexy, kuyog, magkuyog yun na siya.
1: Hindi yung lahat ng words nga lami, lahat po ng sexy. Kaya kung lami, ba't pa sa punta, katilaw na ka. Inako na kong lami.
2: Lami.
1: Yan, katilaw ka na ako.
2: Kuyawa. Ana din na, ma'am.
1: So, wapa ka, makatilaw na ako, di kami yung lami. May yung ka sexy.
2: Pero siya, panan, ano ko, guwapa nga sexy.
1: Maka na, okay na. Uy.
0: Salamat kayo, sir, ha?
1: Ay, sige.
0: Ikaw na dyan kayo ngayon sa kuwanan, sir.
2: Eh, ma'am, malakaw na ko, ma'am. Bastos mo na yung kauman. Masuko mo yung mga lami.
0: Sir, namomo ka sa motor, sir. Kaya lahat na kayo
1: yung arthritis. Tawa na ka. Tara, Madil. Tara,
2: pita.
1: Ay, sige, kuwan ba?

0: Hi Mish.
1: Hi Sam.
0: Ikaw ba na kini ni ang ako mahadlok magpaspaktos kay Corisha dari sim dalan?
1: Uy, wala sir. Uy.
0: Namian ni mo uy.
1: Sir ba?
0: Daghan ko mga babae nakita dari sa syudad pero ikaw ang pinakalamig na nakita na ko rin gabi una.
1: Hala, sir.
0: Kapag lubot.
1: Sir, thank you, sir. Okay.
0: Mi ah, siguro niya mag-jarjiran sa...
1: Sir, sir, ma. Pwede sa't ba mo? Pwede sa't, sir?
0: Kining, mukuan ko. I-text ka, tagay ko ang numero, be.
1: Address, sir, 0935. Ay, kung ano sumubala sa sobrala, sir.
0: Sige, i-text ka, ha?
1: Sige, sir.
0: Nakin mo ko'y meeting ko doon. Sige,
1: sir, salamat, sir.
0: Hapag ko na kayo mo sambot.
1: Sir, kagilok, uy.
0: Mia, uy. I-text sa kawag ba, ha?
1: Oo, sir. Uy, Ann.
2: Gininara ko dito sa loyo sa Golden Guranta.
1: Ano rin yung Guranta? Diba kung kapag kataihian niya?
2: Ikaw ba? Okay na sa imong gihapak, imong sambot atong lalaki na wakakaila. Kaila di ka ato. Ano mong ka-uy? Masi, isi girl, makai ka. Ako na advice ko sa imong haba kay hindi ko gusto nga maparura, tawag aning tawag ganyan na maparura.
1: Sa pariwara, ano?
2: Patiwara. Mato ka sa kuan ba? Aming gagod ta.
1: Wala man gusto. Wala man gusto.
2: Ilain siya kayong tono ni Munday. Murag isi girl, tanawang kas mga laki na ko. Ako'y laki di ani mo na, ma-jurjiran dyan ka.
1: Malakaw na lang ko, eh. Malakaw sa ko. Matos ako dito ka. Malakaw sa ko, ha?
2: Pamina sa ko, istorya ba?
1: Lagi.

0: kay mga panahon kani si Madel nga mura ba ka na nga ang iyang pag-inosinti mura gi-grab the opportunity sa mga lalaki ba? Maluhoy ko usahay niya kay kanang inosinti yun siya. Kunya, kanang na isa ka one time anang nga nagbakta siya niya. Basta ka malog, sunod ko niya. Gidul siya ko sa kalalaki. O ginanay mga pangitabo.
1: Hi, Madel.
2: Hi, sir.
1: Just call me Elrin.
2: Sir Elrin, samahan na siya ito, sir.
1: May agdi mo yung... Igwar kikagsampot ba ka nang... Kita ko yung usimuhas, layo ka nang... Tayo, pinako na yung lawas kayo nga. May pagkao ka nang undanon, sabihan kamay niya. Igwar kiklubot niya. Kanang ngay ka ba? Kanang pitit ba? Marakag si Salome Salve.
2: Ay, ayaw pa ginana, sir. Kakatanaw yung walang Salome Salve, sir.
1: Ama ko ba? Sa may gusto ni mo, wala ka, magaling ako kayo. Dadon ka, maglaak na.
2: Sir? Asa mo ko ni mo dalon, sir?
1: Dito ko ta sa mga... Ato ta sa Kamigin.
2: Sa Kamigin?
1: Oo, ato ta dito. Manunuri ta dito kay Naikatibawasan Post. Manunuri ta sa Katibawasan Post sa White Island, Hot Spring, o Good Spring!
2: Sir, ato ba, sir? Sa ako, magkani mo dito, sir?
1: Maglubong ta dito o ka nang buhi nga mga ugat.
2: Uy, nailagay ka, sir.
1: Basta kay kung okay ka, ingin ako, ha?
2: Sige, sir, may problema eh. Takay kong number ni mo, sir, kayo mo PM ko ni mo, sir.
1: Sure ka?
2: Okay, sir. Basta ka, sige. Mo PM lang ko ni mo, sir, ha?
1: Sige. Mulakaw sa ko, ha? Sige.
3: Madil. Uy.
2: Masa man, Ana?
3: Kanina rin ako...
2: Sige, sunod-sunod lang ginakuan.
3: Kanina rin ako sila ang santan. Nagkakalan ko din yan.
2: Mangiwa lang ka na. Naihianan mo na itong laki.
3: Napaabot ko manghi na.
2: Masa man, masa ka sunod-sunod na ako.
3: Ikaw ba, naniinda ko sa imo. Masa magka-uwi ka ng humok mo kay kag-ilong? Kasi imo kalaki, no? Mabuntisan siya ka, Ana, imo kalaki, day.
2: Masa may igon, Ana, agud. Uy, nga, igon naman doon
3: niya. Dili lagi. Kaya mapakita ang motibo.
2: Nandun ako na kunya dito sa Kamigin. Kunya, magkuhan namin dito sa Kamigin, magkotse.
3: O, si Kamigin, Kamigin.
2: Kamigin.
3: Pataka naman dyan siya, uy.
2: Magkotse, man, may dito sa...
3: Magkotse.
2: Magkotse.
3: Ha? Kadungan na emosyonaltian ba? Kaya muna kanang himoong taming ng mga lalaki nga tanaw nila marag humok kang ilong.
2: Wala mga good on. Kanya mga
3: kanya nga mga kailan niya. O niya pag-abot dito yung ikuan ka kanang isod ka sa malita.
2: Marisod mo ko niya sa malita nga. Pwede mo ko niya isod niya siyang kotse.
3: Awag din ang ma ni mo no? Eh, ikaw Madil ba? Nang kuanjo ko ba nga? Di ka mapukuntang may taa ka, oy?
2: Ayaw pa ginanagod.
3: Ikaw ba may mga yung number sa lalaki? Pakita dyan kang motibo ba nga? Kanang humok ang ilong, dalit akay kang kuanon.
2: Alam nga, siyempre, listen pong kaayo ka, siya may mga yung number mo, kuan mo mo, saka sa itong label po.
3: Wala dilit na label. Label. Ikaw ba? Ikaw na, napaka-award dyan ka sa FIFOL.

0: Hello, ma'am. Roma, kamusta? Makalitan mo, kuyawan mo. Guwapang ko kayo.
1: Bantay lagi sa Sonic scene, no?
0: Guwapang ko, ma'am. Sa'yo mong kagwapang limitan ka. Pero di na makakabalo mong tics. Manday yung dato ang lakaw na to ba?
1: Ha?
0: Manday yung dato kayo.
1: Wala ka nag-tics. Wala mo ka nag-tics na ako, sir.
0: Ah, so, narongsin na ito ko ang tics, guy?
1: Sir Darwin?
0: Ay, dalang sige panitsit, ay.
1: Sige panitsit ako, ay.
2: Ako, dalang sige bumbil.
1: Ikaw, ana ba? Ay, kontrabida dito kay ka,
2: ma. Ikaw, Adil ba?
0: Ikaw, ma'am. Ikaw ba? Nalang palagi na siya.
2: Ay, sir.
0: Ay, hello, ma'am.
2: Sir, dili ni easy girl akong baba, akong make-up.
0: Ay, kamalo ko, kay gagawa pa, ano, easy
2: girl. Ako, nakabaw ko sa imang mga motibo ni mo ba? Kasi imo palang pamarog daan, no?
0: Ay, unsa man na yun akong pamarog?
2: Babae rugiwa ni mo.
0: What? Imo man tayo mo manino. Dili ko, ana, ma'am.
2: Nakini ako.
0: Ay, nakuha, inamigo ni. Kayo, kita na ko, imong ka... Kauban, guwapa kayo. Ay, sexy. Lami.
2: Tanawa raw niya. Lami. Tanawa raw.
0: Matawag na to. Lami.
1: Salamat kayo, sir. Sir Darwin. Salamat kayo, sir Darwin.
2: Madil.
0: Dili ka dawat. Imo ka ligang. Guwapa ka.
2: Madil.
0: Lami ka. Na, unsa man na, ma'am.
2: Excuse me, sir. Nag-appeal ko. Beauty pageant.
0: Ikaw, nag-appeal ko. Ma'am, nag-appeal ka?
2: Model ko sa... Sabon.
0: Unsa man sabon?
2: Kanang...
1: Ay, di ba ikaw man itong...
2: Joel.
1: Ay, di ba ikaw man itong... Kamina ko sa ba? Ay, di ba bang away, B?
0: May matingalag ko, ma'am, sa imong kooban.
1: Ganang kayo simusuot nga pantalon ba sa Calvin Klein?
0: Ah, Calvin Klein.
2: Tanawa rin. Kakawar, chika, bayanin ka ba?
1: Ay, saman.
2: Calvin Klein.
1: Ah, everybody. Calvin Klein, eh. Oh, sorry.
2: Ba? Ay, rin pag... Pam,
1: pesa mo tayo sa asa mo kun asa mga oy gusto ko mukha na ng Greenwich ba.
2: Lawar ra.
0: Wanto to sa mall. Tapos to sa mall. Miguel.
2: Hey sir.
1: Kaya ko Greenwich.
0: Dito ko sa Greenwich.
2: Ikaw ba? Ikaw ba?
1: Sa man.
2: Dala-dala on kas mga laki. Abi pa lang dili man imo na amiga. Dili mo na kaya.
0: Ako sa libre ko na ko si
1: ma'am. Salamat kay Sir Darwin. O di ba dito ta si Shakis? Sa Shakis ta.
2: Pagkat ni Tito. Ay, si, ana ba pa ka original siya oy.
0: Ma'am, kasi gusto niya dalon siya. Mukoyo kalaban din mo na
2: ko di ko ganahan ang iyang mga ipang lugar nga kuan dito ko sa dito jud ko ganahan sa mga
0: kay iya gusto mo kun ma'am atumi sa mall kay mukaw na sa kuan sa Greenwich ma to
2: dili ko dito ko gusto ko dito sa
1: sa
2: sa kuan sa Julie BE
0: ayo di ma

0: Tauba. Musta man jud ka? Na kay mga nadungog do nga mga hungiyong sa pikas purok no sa purok 101-A. Na kay mga nadungog dito ang mga tambay nga nag-inom nga ila kang giplanuhan kanila, ila kang gisugal-sugalan kanila nga kung kisa kunay makaunag kanang dubong sa buhi nga ugat.
1: Dilip, ayaw ba sa'yo pag inanagodan?
0: Madel, sayang kay mang beauty. Nakabawag gid yak, ano nga ako, medyo gwapa man jud ko, pero layo na ko ni mo, gwapa ka ika, pero ayaw po ni nga na imo, ayaw po kanaog sa pipila ka mang ang aron nga. Dili, highest level po nunda ka.
1: Kasi ba, dilip mo ba akong label?
0: Panawara, dilip na level. Level.
1: Sama na siya ka na sa akon. Masama lang sa level para ka sa kanang magtaon kag pusti. Ang magbuhat kag balay na level?
0: Yes, sakto. ang ako ba nga dili ka di ko gusto nga makuan ka sa mga laki.
1: Di ka gusto. Sama na, appreciate rin sa kong kagwapa.
0: O lagi, pero kung di ka na ako mapugan, kaya kapila ka, happy ka mo ba na itong upaw nga pa yung sa kamigin?
1: Okay, gawa mo ba sa kamigin? Kaya, kabalo ka rin sa sinari sa kamekin?
0: Masa rin na dito
1: na. Naano ni Katibawasan po sa island ng hot spring o cold spring?
0: Uy, ba na siguro kung hato mo, uy.
2: Ayaw naman.
0: Mili ba? Seryoso ni ba? Ikaw ba? Ikaw ba? Umiagod din mo ko si Un, uy.
1: Ayaw pag inanagod.
0: Ikaw ba? Ako na kang giisip na kang ako kang manghod ba? Hindi ako gusto nga ka ng pahimus lang nakas mga laki. Kita ka ito na akong nakugtihan nga nagasig ko. Ibibiyad sa imo, ha?
1: Asa ito, katong laging nilakwan. Katong lagi nilakwan to nga grabe kay bilbil.
0: Nadunggan ako to siya kay estudyante niya iyahang kuan, iyahang mga amiga, ay mga amigo niya diyan sa may Bisayan.
1: Mao ba?
0: Giplanuhan ka nga kung makuha daw nagpakulanay sila. Kung makuha daw imong pagkababae daog to siya mo na ayo ko pensa. Dili ko gusto nga maing anak ko dai ka amiga bibi.
1: Ay dai nakabisit ra magud sa kuha dai uy.
0: Mahala ka ni kamo. Ni kamo to sa kuha ko ni mo gituri nga ate. Basta ako jud nang gusto gina ko nga di ka maing anak.
1: Ay, basta kay malakaos ako kay maados ako dito ila ni Linlin. Magkuwas ako dito kuan, magpaturo ko diri sa simudo garang area sa real. Sige na. Maados ako, sige na, babay na.
0: Sige, mabalik.
1: Mga maring, nabalaka ko sa kong amiga kay siyempre yung pag-inosinte o niya, basta isimba ko maunsa ba? Grabe kayo nga kuha ang kaning advice niya. Kanabang ginasing-kasing yun ma. Eh, butan magugay siya. As in, butan siya kayo, kanang wala yung kay libog. Kunya, ang mga lalaki sa kay murag, ikwanday niyang iyang kahinaan ba? Kay murag, hinay kay kurbada, murag, hinanagot. Sisultihan na siya, ginoon nga, lumiaan ni mo, Jujiro, na malipay po ng kanan. Magpasalamat po. Dapoy kayo sa nga, gidala, hapit siya, gidat ato nga, kay magparty daw, mubar mo tatas siya. Hangtod, labay ang mga pilakatuig, inani mga pangitabo.

0: Dahil...
1: Oh.
0: Di, nang
1: kwan doon. Kaya lagi ka
0: doon. Langkot, cukup ba?
1: Unsa man?
0: Murag ibidaw-daw, ibidaw-daw, ipanamastamasa na magkwan yung mga lakiha, uy.
1: Unsa?
0: Grabe.
1: Sa pagkasabot yung mga namastamasa ang gipay-muslim mong pagkababae?
0: Dili, murag ginabuso na nila, ma. Murag layo na ganda silang inistoryan sa ko. Murag ako nilang kaunon, murag nilang kugubungan pa.
1: Tanawa lang.
0: Murag ilan ang taklaan ang ako ang bugan. Napanulong na ito, panulong sa tunga sa bugan. Maginala, agot.
1: Tanawa na. Muna giniresulta ni mo, Madel. Sa una pag-iinan ta ka nga, dili ka magbutang ka o gintang sa mga lalaki. Kay kabaw dyan ko ang mga lalaki nga. Igor, adyan na. Sus, kanisi. Kana sila ni, kana si Ronald Lim Sacco, kana sila ni, kin, G, kana si Eric, Diginion. Lagi na. Sus, kabaw dyan ko, ana. Nga, unsa man, unsa na ka? Unsa may nahitabo diya sa imuha, kining Madel. Tawag gahapon?
0: Dili. Itong kuwan last 2 years ago.
1: Nga.
0: Kuwan man, maglapot. Ayaw na ako huna-huna. Mga kuwan nga. Hindi may mayo doy lagi buhat na ako. Uy.
1: Sa ato pa di ay... Katong sikap advice sa imo. Ay, muslan na naik atos mga...
0: Ah, wala. Good. Kaya nga. Nakauna-una lang ko ba? Karoon ako nakauna-una. Mga mali na doy lagi na buhat sa kuwan niya. Uy. Asa mo ko padulong? Ano mo reklamo? Tako niya. Ato mga tawahan na ito.
1: Ubantang.
0: Asa ba tama padulong?
1: Ubantang doha. Ito sa...
0: Asa?
1: Fuller Station.
0: Ako bukot sa ito.
2: Ayaw naman.
0: Mga maring, muna akong problema karun. Karun pa nareklamo ang akong amiga nga si Madel. Duha naman yung katuig ang nilabay, oy. Murang napanos na ba? Talaga yung mga pangutana sa inyo, ha? Usap kahit tanaw ninyo na akong amiga ka ng inusinti, gano'n siya nga aning-aning? O may pagka-aning-aning gano'n siya? Kay inyo siya o ka na nga, oh my God, ganahan kayo sa imong lawas kay lami kaayo, mag-thank you po ng buang. Ganda pong mura siya ko, grabe, lagi kaayo. Mura na ganyan siya, ganang hubuan siyang tanaw, inyo na siya, namihaan mo, jiri-jiri, malipay po siya.
3: Bangas.
0: Sabi akong mayong buhaton ani para matambagan akong tarong ning ako ang amiga nga si Madel, mga maring. Bi, tamagi ko niyo kuninyo. Bi, kay kamo may nagpalik-alig niyo ng radyo nga maayo manambag. Ikaw, maring Erika. Ikaw, maring Daria. At ako, ano ba yung kagtiyan? Eksperyensyado naman ka. Pareha mo tanini. Maluoy mo tambagi ko. Din hinalang kutob. Ana.

0: Ayan, so mo ito mga maring ato ang gibasa nga kaagi today. Kaagi sa usaka babae. Nga kanagani na si Omega nga medyo humok daw kaayo og ilong mga
1: ari. Kuya, kayo may hana. Oo, kuya.
0: Nagi mga ingana nga mga kuano pero at least dili sayahan ni tabo sa personal. Yang amiga lang.
1: Pero kita man nga makuyog ta pero man tala mayon.
0: Wala wala gi si mapili ang laki mo nag pagkuan nga pursam kita.
1: Sobrang kita permite mare.
0: Ay, buta yung sibugan, uy.
1: Ayun, siya, sibugan.
0: Ang, ka na siya, maramaduha pa.
2: Ako, sugot pa ko permanente. Ako'y problema, mga maring. Sugot pa ko permanente. Apo po ko tala sila, sugot pa po.
0: Mga problema niya, mga maring.
1: Question mark din niya, di.
0: Anyway, katong gibasa na itong kaagi, hatuntok na ito, mga maring, sa ato ang lamian kaayo na ito, nga kape, nga grabe yung gaya ni mga maring. Maka, inagtimpla pa lang, mga maring, mas muta ni mga grabe, uy, baka na ka nga, this is coffee. Ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Giminaw na ko, ana, Marie.
0: Wapit ko tila ni palanggaw niyo, mo, kuhaan
1: ko palit ka. Yamang libre ka, Maring.
0: Kanang,
1: wato ang panudlanan, wala may sulod, Maring.
0: Ako, uy, kanang tag 60 na may gihatag ni Edgar sa kuha sa lawan.
1: Uy, kuriputan ka ni, kuriputan na si Edgar.
2: Si Edgar, uy, liman na magkabalo mo, tanaw sa imong kalisod.
0: Kaulo ba ka, ano, 50 kan on Jason Anto? Wala nga.
2: Grabe naman ako.
1: So, okay lang. At least, daghan ay mong kanon.
0: Mabita, unsa ay mga maring, ganang naimotsatsa ko akong kumpari, di ko mong balibad, uy.
2: Nga naman.
0: Pre, panoodan lang.
2: Mo ba mo remedyo sa sila, mo remedyo ka silang Sudan.
0: Sa tinuod lang pa rin kung wala ko na buhatan pa rin, marabay na siguro kong gikuanan.
1: At ito na, matura na mayat ka maring.
0: Mayat lagi ko karun, uy.
1: Siksi lagi ka maring, uy. Ano si pangalan si mong gisuot maring?
0: Amot, asa pinting pinggisungkit, napamayatag maring, o, na may kuaneria. Dito siguro din sabat. Anyway, thank you for my sponsor today sa Ken's Barbershop.
2: Aba, Ken's Barbershop. Mudawat sana sila og labada.
0: Mudawat sila tahi sa sapatos, mga maring. Labi pag kato mga nagadaiyang mga gisi.
2: Nag-smaw. Napalilay smaw di ha?
0: Asa smaw?
1: Will be. Unsay smaw.
0: Kuhaan to na lang kinang
2: rounding
0: na sila.
2: Rounding na, building.
1: Napay, kuhaan, plumbing.
2: Plumbing.
0: Na yung mga plumbing.
2: Yes.
0: Anyway, so once again, thank you to tawag aning Kenza Barbershop at sa may Aksog Liko.
1: Sa Tagumpo, sa Tagumpo.
0: Sa Tagumpo.
2: Tagumpo. Sa Tagumpo S. Sa Tagumpo S, dali sa North.
0: Dili mo guna sa S, oy.
2: Asa din na?
0: East.
2: Sa A. Okay, sige.
0: Po East.
2: Sa Tagumpo S. Okay.
0: So, ato ang taga-pagtagad kining kaagi ni Kumang kayo. Medyo luoy, biya po ko sa Yama rin. Kayo nasa concerned citizen siya ba? Sa...
2: Iyang friend.
0: Sa iyang friend niya nga si Madiel.
2: Saan si Madiel? Oy, ayun sa
0: akin. Uy, kaila ba, Maring nga? Parehas ni Madiel o ka ng kuwan? Ang iyang anak ron kayo marag kuwan na, marag... Nagkanak ay sag-anak karon maring yalay. Lahi ng amahan maring.
1: Ha? Si Madel, ha? Si Madel siguro. Kay waman siya ka, kuwan. Basin. Waman nakadama ang mga lalaki kay iya.
0: Kuya naman ba si Madel?
1: Ipatamas-tamasan na maingon niya.
0: Pero lahi naman, abot ka po sa punto. Eh. Basin manong abot sa punto ng ma-rep siya.
1: Pero kung niyo ba siya itong upaw nga itong takakamigil, bugha ganun ay ang pakapaga.
2: Sa ma-rep?
0: Ma-rep.
1: Ma-rep yun siya.
2: Grabe naman ang ma-rep. Bugahin na siya.
0: Ano sa'yo? Masa'y gahipit yung gahi?
2: Ma-rep, God.
0: Ikaw mo na yung ma-rep.
2: Ma-prusen.
0: Ikaw mo gahi.
2: Ma-prusen. Marang ka ba sa'yo sa ma-prusen?
0: Sakto na, mga ma-rep. Ba't na yung tambagan si Kuan, si...
2: Dali na siya magkotse.
0: Dali siya magkotse. Magsakay lang siya agapi di kaw.
2: Aba, okay, sige.
0: I-text na sa toan text line 0966-3069569. O dili ba ka mga maring mo comment sa toan
2: comment section
0: yes. Sa XFM 107.1 Tagum live ta karon mga maring comment niya sa inyo mga tambag live sa tang maka-comment po sa XFM General Santos City o sa XFM Mati City.
2: Aba, kabongga.
0: Sige na, pag-comment mo kaya ito din yung tambagan si sa kining ato ang
2: sa yung gali si Ana yamiga nga si Madel no, na kami mga inaana lagi mga tao ato siya nga istriyaga may no, lagi mga tao nga inaana kanang magkuan gani siya kanang humukog kay ilong.
0: Yes. Oh,
2: dali ra kay padala sa istorya nga mga pero nakala mang mga laki. Makuha lang nila ilang mga gusto kay mo. Wala ba? Mo scared na mabus ka na dayon.
0: Makuha lang ang gusto kay ma-disable dayon messenger.
2: Ah, ma-disable dayon. Magwala mag-lock profile. Mag-lock profile na.
1: Lahi man to mag-lock og profile. Siya man to utang.
2: Ah, kana na o kana.
1: Na lahi to siya.
0: Kana mag-airplane mode.
2: Kana mag-airplane mode ay. Kaya mag-airplane mode.
1: Kaya mag-airplane mode. Hadlog mo na tawagan pa.
2: Ah, ba?
0: Pero at least makakonect sa Wi-Fi.
2: Yeah.
1: At least naka-Wi-Fi.
0: Yeah.
2: Pag naka-Wi-Fi, chokes ra.
0: At least nakakonect sa Wi-Fi, at least dili man ka sa silingan.
2: Masuko pag yung kanito balungon sa silingan. Kasi ba mo, ano yung malungon yung manin yun yung Wi-Fi nga, kabalong agamit.
1: Lahat lagi pangalan sa kuang Wi-Fi.
0: Kung sa di ay na?
1: Bulgari.
0: Hello, wait,
1: basta. Sa Pigas.
2: Sa Bulgari, ay magsabaw eh, kay ipapalhin na ni, ipakuha nga ni Mama Ariba yun.
1: Ay, ipaputol.
2: Paputol na ni, kuha niya.
1: Basi ipachange. Basi ipachange name.
0: Ipachange name niya. Bala na kay mag-data na lang ko. Anyway, mga maring, ato rin iti maya sa saka, usaka maayong buntag sa makausap pa ato mga listeners, mga viewers all over the world. Labi pa diriya sa mga taga-USA.
1: Yes.
2: Mm-hmm.
1: Mga taga, sa Europe.
0: Sa mga taga-Lebanon.
2: Aba, yeah. Taga Russia, lugar ni Vladimir Putin.
0: Sa mga taga-Ukraine, sa Volodymyr Zelensky.
2: Aba, oga, siyempre, ang diya sa North Korea.
0: Kisa na siya?
2: Kao ba ni Kim Jong-un? Kim Jong-un.
0: Sa mga nasa China, kasi president sa China.
2: Si Jinping.
0: Si Jinping.
1: Ay, nilabi na din sa Pilipinas. Kasi Bay-Bay-Aim.
2: Si Bay-Bay-Aim.
0: Sinasultin niya sa taong programa. BBM sa taong programa.
2: Mr. BBM.
0: Sa taong programa.
1: Okay
0: lang gidaw.
2: Okay
0: gidaw.
2: Okay.
0: So, thank you kayo, BBM.
2: Yes.
0: Yung mga full support.
2: Sa Japan.
0: Sa mga nagtatapan siya sa presidente niya.
2: Bye-bye. Let me close. Let me close sa mga presidente niya. Ito mga, ma-Ohio. Sana siya, Ohio sa duso.
0: Ohayo sa duso kong hayag.
2: Sa pangalan akong hayag, o. Sa good morning mula sila. Apo lang kung sa'yo panuunto na niya.
1: Mga panuunto ka
2: rin. Sa'yo panuunto niya.
0: Ohayo ko sa'yo, mas.
2: Basta ay mga kwala to ni mga hapon ay mga katropa na to mga hapon may undo ninyo di ay da
0: sabi nin sila dali naman na tumatimbala kay gidakop naman ni Trump ang kandidato
2: ang presidente
1: yan ay pabuthan
0: si Maduro kabalo ba ka gison niya sa iniduro
2: oy ala oy
0: ada ko sa diyata na karaman ng ikaw master nakasuway na kagana kay mga amigang ani
2: no nako nakana kay kung mga kailaan ng mga amiga nga
1: di ay ako nakana kaila siguro di master pamatod ina o kinsa naman na sila
0: pilakod ka amiga ani ni mo nga nabunghain mo
1: pamatod ina master kay bro ako ani wala
2: kaula no naman sa doon
1: ako ani wala jubil kaila ikaw kinakaman na kay kaila pamatod ni o kinsa naman na sila
2: drama ramangod ni ato
1: di ay
0: sige daw
1: kamo di mga viewers no on sa inyong tambag ani
0: ala Sige na.
1: I-comment na rin sa comment section.
2: Pero ay mga inala, no? Siguro kung sa ako na may tabu ka ng mga inala, mga amiga, ino na lang ko nga, basta kayo nila kapasakitan.
1: Bito. Basta kay palamian.
2: Oh, palamian lang ka. Okay lang na, oy. Naraman na siya kay, siyempre, ganing atong
1: kwadre. Pero guwapa po to iyang amiga.
2: Guwapa siguro kay mga
1: inyo niya. Cleaver mo kayo siya.
2: Oo.
1: Ginatabunan niya ang babae.
2: Ana mag-ina basta true friends. Mara ko na siya katong team song sa What our friends are for. Keep smiling. Keep shining. Tulog na niya dong. Da.
0: Dere tambag diri si June Ronald Lim Sako ana siya nga ako pa niya magpa mga katropa basag di na oy na aman guro na ay gilokdo si Madela.
1: Gilokdo.
2: Oy.
0: Kasi gilokdo nga amis mga
2: dika. Ala ba sila ni Ingrid na to mga taga TF Davao aba.
0: TF
2: the true friend. Right, I'm samurai talaga na yung babaeng ito. Napaka-gifted child nito, si Lin Lin. Kuan mo ko rin siya ang gatas na niya kay kuan mag-una ka ng gain. Gain. Ganang giniling na humay, giniling na punggus. Bright kay niya siya.
0: Sige, hi Lane. Hi Lane. Salamat kayo.
2: Taga Sydney.
0: Sydney, Australia.
2: Yes, yes.
0: Ay, papa niya, Lane.
1: So, dili siya, Unlane iya.
2: Dili, Unlane. Basi, patigulang naman ang Unlane.
0: Para mo gusto sa...
1: Para mo na sa mga bukukod, oy.
2: Para pwede na siya sa bata, di ay.
1: Pwede pa sa bata.
0: Mao ba? Kanang gikakuha na naman rin, ginanay na ako at kanyang nalibog ang anang agatas. Nanay na ako ba rin para gili na sa ugat.
1: Ang Unlane. Ano siya? Ang kamatan lang sa iyang gatas, kay bukog.
0: Yan kay pag damay testimonya na pag kumag-inom ma rin, kay nahuhira mo tutaba dito, piting gahi ama rin. Ano yan? Kung ano ma rin, gay.
2: Yan sa.
0: Yan na, oy, no orgy, para gila na sa kay, namay utok. So dito pala natoldo ka na ang mga problema.
2: Ang buwan di ay.
0: Para sa ugat
2: o para sa ugat o bukog kay.
1: Para sa bukog ano ito yung marubon.
2: Marubon. Uy, juga eggs. Hindi mo na marubon. Ay, bunmaro. Ay, ginawa ko mga bayot.
1: Ay, bunmaro na ito.
2: Dili pa mga guwapa nga bayot. Juga eggs.
0: Ay, nako.
2: Mga ito, mga batang ito.
1: Wala lang yung reaction. Bugon mo dito.
0: Wala ko yung reaction mo rin kayo. Nako, gilili na rin.
2: Saman.
0: Na may gipasa na rin ang reels na rin,
2: ha? Marubo. Mga ako tali ang balbagwa rin, no? Sa Marian Balbagwa, kay ganang kay bukano na marubon din. May mga marubon. Hindi ko po ba kay marumaro? Marunata, maruan pata.
0: So, ato na sigurong tabagan ni si Kuan B. Ato na rin tatabangan na rin si
1: Kuan Patambat
0: Marin. Apasi, di pa natin siya tambagan di ato din itimbaya ato ang mga suki nga namati sa mga tagamawa. Blabi pa ka, Ma'am Philly Feliciano. Hi, Ma'am Phil.
2: Si Ma'am Phil yung nag-invite po ito siya sa Kuan. Siya, ay, mga tali dito sa kanang ilalito.
0: Ilalito.
2: Oh, niyan siya nga. Niyan siya sa wala. Kita kami sa Mawab. Siya nga. Sabihin niyo sa mga kaibigan niyo ang kakain tayo dyan sa Ilalito Eatery. Kasi mayroon dyan balbakuan na iba.
0: Marubon.
2: May marubon dyan.
1: May
2: marubon dyan. Kain tayo ng marubon dyan.
1: Pasabto ti kaso ay marubon.
0: Sa marubon.
1: Katong utok na naibukog.
2: Malusot gyud ang bayot. Malusot gyud ang bayot. Aba.
1: Ang green bunmaro man to.
0: Di ay tiaga niya.
1: Kay kun bunmaro. Bukog na naibukog.
2: Malusot gyud ang bayot time sa kayo.
0: Ang mga kuan diay ingon nimo ganina do na tay mga suki diri sa may bukid no.
1: Oh, yes. Ang atong mga suki diay no, mga amiga po na nato diha. Okay, pamatod-an yun ang gagahapong adlaw.
2: Diya sa bukid nun.
1: Yes. Paminaw sila sa tuwa, pero absent to gagahapon.
2: Parin riyan yan.
1: Ano, asan ba din maghapon?
2: Asan ba din maghapon? Nag-jogging man, me.
1: Ang itong mga tigawang mo, panglanig, wala lagi daw mo.
2: Ay, nakamagod, me. Kung kamara may wa.
0: Ingin pa si Charles Jeffrey Humalon nga kini.
1: Uy! Uy!
0: Kini.
1: Ano siya?
0: Kini.
1: Ang isa. Oy.
0: Ingin pa si Wilma Joaquin nga ngi, kasa dili siya kasaligan niya friend.
1: Ang asa pa na to kato si Madel o si
0: Madel o si Ana?
2: Madel.
1: Si Ana siguro.
0: Karwan na siya Ma'am Wilma.
2: Ana magidna. Namagina mga ana. Di sapo kay giham ko ano niya friend.
1: Pero okay magbuto si Ana kay ginapatalik da ni ayang amiga. Ayun, ayaw gud ana nila kay mga patalamas tamasan juga na nila. Sa
2: padili, panamas ko dili patalamas talamasan.
1: May L good siya.
2: Tara, matata rin doon sa kwanta ilalito mga taga marubon.
1: Nani po si Romeo. Ano po si Romeo? Ano po si Romeo? Si Diwata rin yung siksi din.
2: Hala ba?
1: Nani, saan mo na nga Diwata? Si Paris?
2: Diwata. Sige, pangitagwa, oy. Sige na, ito na tambagan, bigay. 44 na.
0: Sige na, so, ikaw mo kayo palig-alig aning kagihan, eh. Ikaw mo kayo kuhaan kayo, kay Brad.
1: Nakasanton
0: class coffee mix man dyan ka.
1: Mabunalan kag marubon din, ha?
2: Okay, no, Ana, o ga, Madel, kaman na lang doon akong tamag, ano? Ikaw po, oh, mag-una ta kang Madel. Madel, ayaw na dahi o ganang sulod sa mga inaanak. Kaya mga lalaki doon dahi, mga dukiro kayo ng uban. Uh-huh. Gusto ko nila o ganang digmaan. Gusto ko nilang makuha nilang mga gusto na mga lalaki. Uh-huh. Gawas ng uban di ha, nga. Para sa amuha nga kami, di magidming inaanang ang klase nga mata nga mga nila lang. Maghuhat raman budmi. Pero kung nara ko na, hindi mo magukuhang ka. Mo grabels ka, na din na.
1: Pero yung mong dalon Japon sa kuhan, kamigin.
2: O, kung dito sa kamigin. Kay na dito sa kami ginaya kadibawasan pools na White Island hot spring o cold spring kunya mga unta sa ilang balbakuhan dito o kan kuana
1: Marubon
2: mga unta Marubon so ano kang kuan po ana po ana ilang kayo hindi mo mo digre sa patoon ni mo day ay na lang siya buksa tat basta kay nila na siya pasakitan okay rin na bahala din na mo na siya charge dili na charge sa imuha okay so kung ano sa may gibuhat ni mo ron day ana bahala ko ka day kay total dako naman ka o kada po di mong kaoban nga si Maril pasag din na kay dako na na ha o kay kapoy naman kayo sige guga tambang
1: ayaw siya dako tiguang siguro eh
0: ha siya dako
2: tiguang na ba dako na ba o dako naman mong mga bukton dako naman mong mga batis bahala mo kay stress na meron yung problema ba dakay pa kay may mga bayro nun niya pa kaman mag samok samok pa mo sa mo ha
0: kamulo na airplane mode
2: ha may airplane mode na lang ng uban dyan eh kaya din na matawagan so anak no so ang always remember no ako gisulti ninyo nga follow your heart and follow your dreams and that's it thank you
0: ang tulog mabuhon mga maring kita magkaoban din sa imo ang ipaabot nga programa kiniangkong ako ikaw ako si maring Inday Erika de Ligwapa de la Mestesa abang di makopiansa antungon kaya mangunay og silingan
1: kaya po din niyaan tsaka nunay panaba kaya si Tia
2: asa doon slogan mo doon slogan mo
1: no ID no entry
2: aba
0: salamat
2: thank you for watching.

0: FM. XFM. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
5: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Garantisado
2: maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Sansol Plus
2: Herbal Oil.
4: Atak ka, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa, putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
5: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
4: B! Ah, man ako hinom.
5: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon.

0: sa maayo.
1: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige. Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
5: Sister Pain.
6: Symptoms persist.
7: Sa mga butika.

0: Pantone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Blue Ribbon Event na inanunso ni Mike Defensor, kansilado. Double Gem EDSA, iginit na wala pong kaugnayan sa mga organizer.
2: Dating Ilocos Sur, Governor Chavit Singson, iginit na may ilalabas na ebidensyang makakapagturo kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez bilang mastermind umano sa flood control anomaly.
0: Senator Erwin Tulpo nag-inhibit sa investigasyon ng flood control.
2: Nationwide earthquake drill isasagawa sa June 18 ayon sa Office of Civil Defense.
0: Pangulong Marcos naman at German President, tinalakay po ang kooperasyon ng Pilipinas at Germany sa nilang bilateral meeting sa Malacanang.
2: Sa Baldwin at Ateneo Coach Sandro Soriano, hindi humarap sa NBI ngayong araw.
0: Balitang regional, mga katropa, labi ng basketballistang si Bobet Baterbonia nasa Talacogon, Agusan del Sur na. Public viewing magsisimula po ngayong araw.
2: Sa balitang international, Strait of Hormuz magiging completely open sa Biyernes ayon sa kay USA President Donald Trump.
0: Showbiz, Daniel Padilla spotted sa birthday ni John Estrada.
2: Sa balitang sports, Ateneo de Manila University wala pang desisyon kung aatras sa UAAP Season 89.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian tayo ngayon ng Martes, June 16, 2026. Live po tayo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin ang announcement po ng Double Gem EDSA Garden Events Place. Hindi na matutuloy ang nakadakdang Blue Ribbon Committee event na dapat sana idao sa kanilang venue. Sa inilabas na opisyal na pahayag ng pamunuan ng Double Gem, nilinaw nilang wala silang anumang kaugnayan sa mga organizers, kalahok, o kaya po isa usaping tatalakay sana sa nasabing event. Ayon sa management, nagsilbi lamang silang independent events venue

0: provider para sa aktibidad. Dagdag pa nila, anumang bagong announcement o updates kaugnay po ng event ay ilalabas sumano sa pamagitan ng official na channels ng mga organizer. Nagpasalamat din ang pamunuan ng Double Gem sa publiko para sa pag-unawa at kooperasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Hindi pinayag ang makapasok sina Senador Aimee Marcos at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa Double Gem at sa Garden Events Place sa Mandaluyong City kung saan inaasahan sanang gaganapin ang inanunsyong Blue Ribbon Committee hearing. Ayon sa mga nasa venue, hinihintay pa umano ang venue contract bago buksan ang gates ng compound. Hindi rin pinapapasok ang ilang miyembro ng media, vloggers at iba pang nagtungo sa lugar para dumalo sa nasabing pagdinig. Kabilang din sa hindi pinayag makapasok si Attorney Harold Respicio, ang Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Sa pagdating sa venue, nanawagan naman si Singson sa publiko na magkaisa upang malaman ang katotohanan kaugnay ng mga isyung kinakaharap ng bansa. Iginit din ito na mayroon naman silang ilalabas na ebidensya laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umano'y korupsyon sa mga flood control projects. Samantala, hindi pa nakikita ng media ang presensya ni Defensor na siyang nag-anunsyo para sa pagdinig sa nasabing lugar.
1: XFM News Nationwide.
0: Naka-deploy naman mga katropa mahigit sa 200 pulis ng Eastern Police District sa paligid po ng MRT 3 Ortigas Station at sa EDSA Garden Events Place kaugnay ng pagtitipon sa sinasabing nga na Blue Ribbon Hearing na inannounce na ni dating Congressman Mike Defensor. Nakabantay sa lugar ang matuhan ng Civil Disturbance Management habang unti-unti pong dumarating din ilang supporters ni dating Paulong Rodrigo Duterte at mga vloggers kaninang pasado alas 10 pa ng umaga. Nagkaroon na rin ang tensyon sa pagitan po ng ilang media at pro-Duterte vloggers sa lugar pero in-announce na ng mga otoridad na kontrolado pa rin nila ang sitwasyon. Samantala, muling nilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulpo na wala pong opisyal na hearing na itinakda ng komite at hindi otorisado ang nasabing aktibidad.
1: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na walang planong magsampa ng kaso ang ahensya kaugnay ng Blue Ribbon Hearing na inanunsyo ni dating Congressman Mike Defensor para sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Matibag, hindi niya idineklarang illegal ang hearing kundi ipinaliwanag lamang na maaaring magkaroon ng reklamo kung may maghahain ang kaso at magpapatunayang walang basbas ng Senado ang aktibidad. Nagdagpa niya, hindi kikilos ang NBI para maghain ng reklamo laban sa mga organizer o dadalo sa hearing. Una nang sinabi ni Matibag na maituturing na press conference lamang ang umano'y pagdinig ngayong araw dahil matatandaan na sa unang pagdinig ng Cayetano Block na ang abogado ng 18 bodyguards ang siya lamang nagbibigay ng mas maraming salaysay.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Erwin Tulpo ay nag-inhibit sa investigasyon ng flood control. Katropa natin sa balita Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Nag-inhibit si Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo sa pamumuno ng investigasyon kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control project matapos siyang madawit sa mga aligasyong ibinato ng ilang testigo. Dahil dito, itinalaga si Senator Kiko Francis Pangilinan upang pamunuan ang subcommittee na magsasagawa at magpapatuloy ng investigasyon sa naturang usapin. Matatanda ang pinangalanan ng ilang dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico si Tulfo bilang isa sa mga umano'y tumanggap ng mga maletang may lamang pera, isang aligasyong mariin niyang itinanggi. Sa kabila ng kanyang pag-inhibit, tiniyak ng kampo ni Tulfo na hindi maaantala ang investigasyon dahil magpapatuloy ito sa pamumuno ni Pangilinan at ng itinayong subcommittee. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, nagpahayag ng pagdududa ang Makabayang Block sa Kamara kaugnay ng ipinatawag na special session ng Kongreso bukas. Ayon sa pinagsamang pahayag ni na ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Party List Representative Sara Ilago at Kabataan Party List Representative Rene Co, tila hindi umano pangunahing layunin ng pagpapatawag ang pagtalakay sa mga priority legislative measures kundi ang issue umano ng pagbabago ng liderato sa Senado. Kasabay nito, nanawagan ng grupo sa publiko na bantayan ang mga magiging kaganapan sa Senado at sa mga desisyong maaaring makaapekto sa pamumuno at proseso ng lehislatura.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagahain ang House Prosecution Panel ng mahigit sa 30 witnesses sa kanila pong pre-trial brief para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co na kabilang sa listahan ang mga personalidad na makatutulong para po mapatibay ang diskusyon kaugnay sa statement of assets and liabilities and net worth ng Vice Presidente. Nilinaw din ni Rene Co na ang mahaharap na testigo ay hindi po kasama sa newly discovered evidence ng prosecution panel dahil ilalantad pa lang ito sa pre-trial. Tiwala naman ang kongresista na hindi magre-reklamo ang kampo ni BP sa mga iharap na testigo ng prosecution sa kanyang pre-trial case.
3: Hindi naman po, dahil nakita naman natin itong pre-trial period, ito talaga yung opportunity para itong dalawang partido magpalitan. No, ito yung gusto namin introduce ng witnesses, ito yung ebidensya gusto namin ipakita. No, bali yung nangyari sa House Committee on Justice, wag maghinihimok natin si VP Sara Duterte na umuti. Hindi itong trial yung naka-last opportunity niya na makapagbigay ng sagot, makapagbigay ng ebidensya, at na ebidensya ang pagsusuporta ng defensa niya. So ito na po yun.
0: Mga katropa, yan po si House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, hinikayat din ni Kabataan Party List Representative Rene Co ang publiko na bantayan ang magiging proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Rene Co na mahalagang informed ang publiko sa simula hanggang dulo ng paglilitis para makuha ang mga sagot at accountability na matagal nang hinihintay ng mamamayan.
3: Hinihintay na natin ng matagal to, no? So gusto natin hindi mapalagpas yung mga sagot na matagal na namin hinihingi, at siyempre gusto natin makapagbigay explanation kung bakit may nawawalang tamal, nasaan na siya, no? At bakit kung mga ganong salitang binitawan si VP.
2: Yan ang tinig ni House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co. Dagdag pa ng mambabatas, ang bantay campaign ay hindi lamang nililimita sa impeachment case dahil maaari rin itong gawin sa iba pang mga government hearing cases tulad ng flood control anomalies.
1: XFM News Nationwide.
0: Ini-announce mga katropa ng Office of Civil Defense na isasagawa po nila ang ikalawang quarter ng Nationwide Simultaneous Earthquake Drill sa Web June 18. Magsisimula ang drill sa ceremonial pressing of the button dyan sa Camp Aguinaldo sa Quezon City kasama iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kasabay rin itong ilulunsad ang Harmonized National Contingency Plan para po sa posibleng high intensity earthquake o yung tinatawag na the big one sa Metro Manila. Bagay rin activity ang isang tabletop exercise na magsisilbing simulation ng magnitude 7.2 na lindol mula sa West Valley Fault para masubukan ang kahandaan at koordinasyon na maahensya sa oras ng sakuna.
1: XFM News Nationwide.
2: Umakyat na sa 68 ang kumpirmadong nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong nakaraang linggo. Ayon yan sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Nasa 1,339 naman ang sugatan habang 33 nakatao pa rin ang nawawala. Mahigit 1.3 million na individual o higit 337,000 ang pamilya naman ang naapektuhan ng lindol sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ayon pa sa NDRRMC, halos 68,000 kabahayan ang napinsala kung saan mahigit 12,000 dito ang totally damaged. Tinatayang umabot rin sa mahigit 148 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura sa ilang rehiyon, kabilang ang BARM. Patuloy naman ang pamahagi ng tulong sa mga apektadong pamilya at lokal na pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
0: ang Pangulong Marcos at ang German President, tinalakay po ang kooperasyon ng dalawang bansa sa kanilang bilateral meeting dyan sa Malacanang. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
4: Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si German President Frank-Walter Steinmeier sa Palasyo ng Malacanang para sa bilateral meeting ng Pilipinas at Germany. Sa kanyang opening statement ay sinabi ni Pangulong Marcos na mahalagang bahagi ng matagal ng ugnayan ng dalawang bansa ang state visit ni Steinmeier. Ayon sa Pangulo, ito ang unang pagbisita ng isang German President sa Pilipinas sa loob ng 63 taon. Huling bumisita sa bansa ang isang German head of state noong 1963. Sinabi ni Pangulong Marcos na tatalakayin sa pulong ang iba't ibang larangan ng kooperasyon sa bilateral at multilateral fields, kabilang din sa inaasahang mapag-uusapan ang mga hamon sa kapayapaan na kinakaharap din ng iba't ibang mga bansa. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Transmission rates ng NGCP bumaba ngayong buwan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na mas mababa ang overall transmission rates para sa buwan ng Hunyo ayon sa pahayag ng NGCP. Sa electric bill ngayong June 2026 ay 0.56 piso lamang kada kilowatt hour ang sisigilid para sa paghatid ng kanilang serbisyo. Ipinaliwanag ng kumpanya na ang pagbaba ay bunsod ng mas mababang transmission wheeling charge, ang bayad para sa paggamit ng kanilang linya sa paghahatid ng kuryente. Dagdag pa ng NGCP, bumaba rin ang karagdagang serbisyo o gastusin para sa mga pass-through service na nagmumula sa reserve market at iba pang provider ng mga kontrata sa kanila. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang malalaking balita, katropa, hindi po humarap si na dating Ateneo Coach Tab Baldwin at Ateneo Coach Sandro Soriano sa National Bureau of Investigation kaugnay na investigasyon sa pagkamatay ni na Rene Batibornia o Baterbonia Divine Adili. Tanging abogado lamang ni Baldwin na si Attorney Carl David ang nagpunta sa NBI Homicide Division at sinabing wala umano sa maayos na kondisyon ng kanyang kliyente, kaya hindi ito nakadalo. Samantala, sinabi naman na abogado ni Soriano na si Attorney Raymond Rojas na nakaranas ng emotional stress o distress ang 27 anyos na coach at kasalukuyang sumasailalim sa counseling. Ayon kay Rojas, inasaan pong haharap si Soriano sa NBI sa Webes na at handa umano ito na may pagtulungan sa investigasyon. Tiniyak din ng kampo nito na hindi aalis ng bansa ang Ateneo Coach habang nagpapatuloy ang investigasyon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din yung na napapahinggan sa pamagitan ng XFM Palawan, Katropa 104.7, XFM 96.5 Kalibo, at sa XFM 97.1 Rojas.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa balitang regional, labi ng basketbolistang si Bobet Baterbonia na sa Talakogon, Agusan del Sur na. At yung public viewing po ay magsisimula ngayong araw. Natropa natin sa balita si J. Salvan Luy ng XFM San Francisco.
1: Live!
6: dumating na sa Municipal Evacuation Center Gymnasium sa Barangay San Agustin, Talacugo, Agusan del Sur, ang labi ni Rene Clert Bobet Baterbonia, ang kilalang Rising Shine MVP at karangalan ng lalawigan. Sa pag-uwi ng kanyang labi mula Davao Region patungong Agusan del Sur, iba't ibang bayan ang nag-alay ng tribute at honor convoy bilang pagkilala sa kanyang makulay na buhay at malaking kontribusyon sa larangan ng sports. Libo-libong mamamayan ang nag-abang sa gilid ng mga kalsada mula sa Davao Region hanggang sa Agusan del Sur, dala ang mga kandila, habang ang iba naman ay nagsuot ng puting t-shirt bilang simbolo ng kanilang pag-alala at huling pagrespeto sa batang atleta. Magpapatuloy ang public viewing araw-araw hanggang sa huling vigil nito ngayong Hunyo 23 taong 2026. Layunin itong mabigyan ng pagkakataon ang kanyang mga kaibigan, taga-suporta at mga residente na maipadala ang kanilang huling pakikiramay kay Bobet na nananatiling ehemplo at inspirasyon sa kabataan dahil sa kanyang dedikasyon sa edukasyon at sports at ang pangarap na maiahon ang pamilya sa kahirapan. Sa kabilang banda, malaki ang pasasalamat ng ina ni Bobet na si Roveline Baterbonia sa pakikiramay at suportang ipinakita sa kanilang pamilya ng mga mamamayan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa kanya, naramdaman niya ang lahat ng ito at patuloy siyang nagdarasal na sana ay unti-unti niyang matanggap ang biglang trahedyang nangyari sa kanyang anak.
7: Dili na dilim na wadaan ko ang anak, pero inyong ipakita sa ako ang magiging gyapon ko dili para sa akong unong anak. Sakit man, pero tala, tabangan ko ni Lord na mahinahina yung madawat o tabangan ko ko ni Bobet na maangkon ako, madawat na ako ang iyang pagkahinduna. Then, salamat ni Ini, salamat sa inyong mga tabang. Dili na ako may isa-isa, pero naption na gikan sa 1-year-old hangtod 90 years old nagduyog sa amuha. Ang dagang salamat kay bisan tuod ing ana lang ang amuang kuan na duog pud mi ing tiro Luzon, Visayas, Mindanao.
6: Mga katropa, kapiba na puno ng mga health benefits mag Santon Plus Coffee Mix mula dito sa AXFM Agusan del Sur para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang CJ Salvan Luy, XFM News.
2: Guro sa Bacolod, patay matapos pa inuminumano ng muriatic acid. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
8: Sinampa na ang kasong murder laban sa 24-anyos na suspect na umano'y pumatay sa isang guro sa loob ng kanyang bahay sa isang subdivision sa Barangay Alihis, lungsod ng Bacolod noong gabi ng Hunyo 12 sa pamamagitan ng pambubugbog at panglalason. Ayon kay Police Captain J.R. Reyes, ang station commander ng Bacolod City Police Station 7, noong Lunes, Hunyo 15 ay sinampa na ang kaso laban sa suspect sa pamamagitan ng inquest proceedings. Hinihintay na rin nila ang resulta ng post-mortem examination ng biktima. Dagdag pa ni Reyes, nagpapatuloy ang kanilang investigasyon upang matukoy kung matagal nang may relasyon ng guro at ang suspect matapos umanong ilang beses na magkapunta ang suspect sa bahay ng biktima. Kasalukuyan din kinakalap ng mga otoridad ang iba pang ebidensya kaugnay ng krimen. Matatandaan na inimbitahan umano ng biktima ang suspect na uminom sa kanyang bahay hanggang sa nagkaroon ng sensitibong gawain ng dalawa. Kalaunan ay itinali umano ng suspect ang biktima bago ito pinainom ng hinihinalang muriatic acid. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Samantala, 17 anyos na binata suspect sa panggagahasa at pagpatay sa kanyang pinsan sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
9: Isasabahan ng kasong rape with homicide ang isang binatilyo na muna'y suspect sa panggagahasa at pamamaslang sa mismong pinsan nito na natagpo ang patay sa loob ng isang banyo sa Kapisaan, Kasibu, Nueva Vizcaya. Batay sa impormasyon ng Kasibu Municipal Police Station, nalaman na may pag-aamin umano ang suspect na ikinokonsiderang child in conflict with the law sa harap ng kanyang magulang at MSWD officer. Sa pagsisiyasat ng mga kapulisan, magkasama umano ang biktima at ang CICL na nagmula sa isang kasal gabi ng June 12 at magkasamang umuwi gamit ang motorsiklo noong June 13 bago matuklasan ang krimen. Nang hanapin ang biktima ng kanyang kapatid, nakitang sapatos nito sa isang abandonadong tourism center bago makatuloy sa audiovisual room na sinarado umano ng pinaginalaan, kaya naman umalis din sa lugar ang kapatid ng biktima. Nakita ang wala ng buhay na katawan ng biktima sa loob ng banyo nang bumalik ang saksi hapon noong Sabado na pinaniniwala ang pinas lang gamit ang sariling belt ng CICL at wala nang saplot pang ibaba. Sa inisyal na pagsusuri, nakitaan ng sariwang sugat sa ariyang biktima at sakal sa leeg na dahilan ng pagkamatay nito. Sa ngayon ay tuluyan ng maharap sa kasong rapid homicide ang naturang 17 anyos na suspect. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Althea de la Cruz, XFM News.
2: Sinakong expired soft drinks itinapon sa Haro River sa Iloilo City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
10: Diskubrihan ang sinakong soft drinks na tinapon sa Haro River sa Iloilo City. Ayon kay Barangay Tigod La Paz, punong Barangay Roy de Choson, na ang mga nasabing soft drinks ay expired na at galing sa depot sa Barangay Banuyaw ng nasabing distrito. Napag-alamang mula sa Haro, inanod ang mga nasabing bote ng soft drinks papunta sa kanilang barangay. Sa panayam kay de Choson na inamin mismo ng pamunuan ng depot na may binabayaran silang tricycle driver upang magdala ng mga expired na soft drinks at magtapon nito. Posibleng hindi nagsusupervise ang depot kung saan itatapon ang mga expired na soft drinks at nakita na lang ang mga itong palutang-lutang sa ilog. Hindi bababa sa onseng sako ng mga bote ng soft drinks ang nakuha ng mga opisyales ng Barangay Tikod, La Paz. Samantala, ipinasiguro naman ni Engineer Niel Ravina ng General Services Office ng Iloilo City Government na kanilang sasampahan ang kaso ang responsable sa pagtapon ng mga ito. Maliban sa Barangay Tikod, may nakolekta ring expired goods mula sa ilog na sakop ng Barangay Baldoza, La Paz. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
0: Lalaking papunta sana sa Lamay, sa Balamban, Cebu, Binaril. Katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
11: Isang 25 anyos na lalaki ang nasawi matapos barilin sa sityo Laray, Barangay Buanoy, Bayan ng Balamban, Cebu kagabi. Kinilala ang biktima sa alias na Paul, may live-in partner at residente ng sityo Bangbang, Barangay Nangka sa nasabing bayan. Agad isinugod sa Cebu Provincial Hospital Balamban ang biktima, ngunit idiklara itong dead on arrival. Ayon sa Balamban Municipal Police Station, nangyari ang pamamaril bandang alas 11:45 ng gabi. Batay sa salaysay ng live-in partner ng biktima na si alias Mary, umalis umano sila sa kanilang bahay at papunta sana sa Lamay ng lula nito sa sityo Saksak, Barangay Abukayan sa nasabing bayan. Ngunit bago makarating, sinabi umano ng biktima na kailangan niya maghatid ng delivery sa Barangay Buanoy. Pagdating sa lugar, isang lalaking nakasuot ng jacket ang lumapit sa biktima at pinagbabaril ito ng ilang ulit. Agad tumakas ang suspect matapos ang pamamaril habang humingi ng tulong si alias Mary sa mga residente sa lugar. Sa follow-up investigation, tukoy na ng mga otoridad ang dalawang persons of interest kaugnay sa insidente. Patuloy naman ang investigasyon ng mga polis upang matukoy ang motibo sa pamamaslang. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhon na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather update.
0: Katropang Brian, patuloy na maaranas ng pagulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa Easterlies. Ayon sa PAGASA, kaya tinasang maaranas din ang isolated rain shower, thunderstorm ang Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte at del Sur at Davao Oriental.
2: Katropang Buddy, dahil dito nagbabala ang Weather Bureau na makakaranas ng localized thunderstorm ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ngayong araw.
0: Mga katropa, 527, nagpakita ang araw at inaasahan lulubog mamaya alas 6:26 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Atid po sa atin to ng Santon Gold, pwede niyong subukan, katropa. Inihayag na niyo as President Donald Trump na naging completely open. O magiging completely open. Sa Biyernes na po ang Strait of Hormuz. Anya bahagyan ang nabuksan ang mahalagang shipping route na naapektuhan ng tatlong buwang blockade matapos i-announce ang pagkakasundo. Inaasang malaki ang magiging epekto na muling pagbukas ng strait sa pandaigdig ang presyo po ng langis at supply ng enerhiya. Sa ilalim ng Iran-US peace deal, inaasang magkakaroon ng 60-day ceasefire at negosasyon kaugnay sa nuclear programs ng Iran at iba pang issue sa rehiyon.
1: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Spotted si Daniel Padilla sa 53 na kaarawan ni John Estrada kasamang kanyang rumored girlfriend na si Kai Estrada. Sa mga photos na ibinahagi ni John, makikitang kumpleto ang kanyang mga anak na sina Ina, Moira, Kyla at Yuan kasama pa ang ibang bisita at ang kanilang mga partner. Sa isang hiwalay na video, makikitang personal na binati ni Daniel si John, nagkamayan, nagyakapan at nagpalitan pa ng I love you ang dalawa. Samantala, sinabi ni John sa isang interview na wish niyang maging masaya sina Daniel at Kyla bagamat hindi nito kinumpirma ang relasyon ng dalawa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting!
1: Balitang sports!
0: At idaman po sa atin ang sports ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Inanunsyo na ng Ateneo de Manila University na wala pa silang desisyon kung atras o kaya po'y lalahok ang kanilang koponan sa UAAP Season 89 matapos ang naging insidente ng dalawang Blue Eagles players na Rene at Divine. Ayon kay Ateneo President Father Roberto Yap SJ, na ang mga manlalaro at coaching staff ay kasalukuyan pong nasa ilalim ng trauma at kailangan muna ng panahon bago magbalik sa kompetisyon. Bukod dyan, inuuna rin ang pamantasan ang paipagtulungan sa mga otoridad sa isinasagawang investigasyon sa insidente.
1: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:31 na katropa sa XFM News Nationwide. At live muna dito sa XFM News Center Manila, Philippines, sumayin niyo na po ang ating balitaan ngayon po araw ng Martes, June 16, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian Tipas.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nation.

0: kasi siya, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mabuti. Santon Plus Gold. The Secret of Pill. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: lagi.
1: Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health, ang programang bibigay po sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, ang atin pong katawang sa pagpapalusog at pagkapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa kanon po natin butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasayang po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, kasama rin po natin dito sa ating talakayan ang isa sa ating mga expert on air at ang ating mga bantay kalusugan. Isa rin pong DOH PTAC certified naturopathic practitioner at ang ating pong alternative medicine doctor, Dr. Algie Baklan. Dr. Algie, malusog na tanghali po.
2: Isang malusog na tanghali, partner Dr. Michelle at sa lahat ng ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo? Sana po'y nasa maayos po tayong kalagayan habang po tayo mag-uusap. Tungkol na naman sa ating pagpapalusog, gamit po ang natural na pamamaraan at syempre, Santone Plus Gold at mga produkto po ng Yes to Health.
1: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating punta lakayan sa pamamagitan ng pagkapatala ng mga text messages, mga inquiries po niyo about your health, ay wag pong gatubili na ipadala yan sa ating pong hotline. Ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganun kamasailan yung mga katanungan, ay lagyan po ng pangalan po niyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, mga katropa, mga kaibigan. Sa mga nais pong sumubok ng atin pong mga produkto, pwede pong mabili yan ha, sa ating pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Pwede rin mabili yan sa mga local pharmacy sa inyong pong lugar. Kaya ipagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po hindi mapeke at makaiwas sa mga counterfeit ng mga produkto ha. Mahirap na isakripisyo natin ang ating kalusugan sa mga hindi hindi aprobado ng mga suplemento, Doc. Ha?
2: Tama. At syempre, pwede rin po kayong pumunta sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic dahil syempre may discount din tayo doon, especially kung senior citizen ho kayo. At kung kayo naman ay kukonsulta sa ating mga naturopathic consultant tapos doon kayo bibili ng mga supplement na kailangan nyo, may discount din ho yun. Ang kagandahan niyang partner, pwede pa silang makapag-avail ng ating mga services, yung ating mga naturopathic program. Meron tayo dyan yung cleansing and detoxification, which is napaka-importante ng cleansing and detox. Kahapon pinag-usapan natin yan, ano? Na ang cleansing ay napaka-inam, lalo na kung marami na tayong nararamdaman na hindi na natin ma-explain. Bakit ba tayo laging may sakit? Ba't lagi tayo nanghihina? Ba't lagi may pain sa ating kalusugan? Parang confused tayo. Maaring detox can really help you. Sa Yes to Health, meron tayong cleansing and detox. Meron tayong nutritional therapy. Para saan ba to? Para dun sa mga specific nutritional deficiencies na pwedeng nakaka-apekto sa atin. At meron din tayong mga other modalities like mugukbuyang, Korean therapy, may acupuncture tayo, meron tayong biozapper, and also yung Naturotrad and Terahertz. At iba pa, katulad ng eye detox, meron tayo niya sa ating Yes to Health Wellness Clinic. Lalo na kung lagi irritated yung mata natin, traditional way para i-condition ng ating pong mga mata na walang any harm na magagawa. So yan po, ay puntahan po sa ating mga Yes to Health Clinic kung kayo ho ay malapit po sa anumang branch natin sa buong Pilipinas.
1: Ayan. Kaya kung kayo po ay nagnais na sumubok ng ating mga produkto at ng mga services na in-offer ng Yes to Health, bisitahan po mga katropa, mga kaibigan, ang ating pong branches sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex. Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tuguegarao Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tuguegarao City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Diego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
0: Plus Gold. Ako si John. Problema ko ang kabalik-balik na rayuma. Hindi ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin na itong tiyunti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits. Healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po man tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng powerful supplement na Santone Plus Gold. Ang katuwang po natin sa pagpapatatag at pagpapatibay ng atin pong kalusugan. Sa mga kabayan din na gusto maka-avail po nito, ha, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pag-usapan po natin dito sa atin pong programa, itong itinuturing na nation's greatest crippler, or ito ang tinatawag na the crippling disease. Ayan, marami sa mga kababayan natin, Doc, ang pinapahirapan at minsan nalulumpo dahil sa ganito pong karamdaman, ha. O, ito ang tinatawag po na arthritis. Nako.
2: Arthritis.
1: Ayong arthritis na yan, ha, na mga problema, Doc. Ano nga ba ang dapat malaman ng mga kababayan natin patungkol sa nature ng problema na ito?
2: Kasi ang arthritis, parang common sa Pilipinas yan, partner. Ano? At globally, ang arthritis po ay itinuturing na isa sa leading cause of disability.
1: Mm-hmm.
2: O, sa buong mundo yan, especially daw sa mga adult population na mahigit sa 50 anyos na, common po na tumatama yung arthritis po sa kanila. At ang problema, pag tinamaan ka ng arthritis, yung limitasyon sa mobility ng ating functions, nakaka-apekto sa trabaho, pwedeng yung ating daily routines, yung ating quality of life ay talaga namang compromise pag mayroon kang arthritis. Siyempre, most of arthritic patient, dependent na yan sa mga pain reliever para lang makamove sila. No? So, sa mga lugar gaya ng maunlad na bansa sa Amerika, ang arthritis po ay leading cause ng disability. Millions ang tao na naapektahan po nito at syempre nalilimitahan yung mga activities. Kumbaga pag tinamaan ka ng arthritis, parang ang laking ano, laking mapipilay ka talaga literal sa iyong mga activity. Ayon po sa health studies, significant na bilang ng mga Pilipinong umiedad na ano, ang may arthritis o related na rheumatic conditions. Sa isang national survey na estimate ho na nasa 9.8% ng mga adult sa ating bansa, especially sa mga urban communities, ang nare-report na may rheumatic diseases na yung osteoarthritis and soft tissue rheumatism ang pinakang common. Yan. Kasi ang osteoarthritis, ito yung wear and tear of aging eh.
1: Tama daw ko.
2: So sa mga populasyong nasa edad 50 pataas, common po talaga itong klase ng arthritis na ito. Yung functional disability ay nireport na 25% ng mga tao na mayroong musculoskeletal complaints o kinalaman sa mga kasukasuan ay nararanasan na ating mga kababayang nasa aging population. May mga data na nagsasabi naman na milyong Pilipino din ang nabubuhay na may arthritis at rheumatism habang sila'y tumatanda. Kaya nga lang, ang pinakampangunahin dyan yung osteoarthritis. Yan. So, iba-iba rin naman klase kasi ang arthritis. Pero number one, itong osteoarthritis, partner.
1: Osteoarthritis. Oh. Sa dami ng mga klase-klase, ano, or types of arthritis, Doc, ano po ba yung madalas na pumipilay, lumulumpo sa atin pong mga kababayan? Ano ba yung madalas na nagpapasakit ng kanilang mga kasukasuhan?
2: Mahalagang malaman din kasi talaga yung klase ng arthritis na tumatama. Kasi ang identification ng isang regular na tao lang na basta sumakit yung tuhod mo, nahirapan ka lumakad, arthritis na yung iisip mo. Pero ang mga doktor, mayroong klase-klase yan, may classification. What type of rheumatism or arthritis? Kasi magkaiba din yung rheumatism sa arthritis, di ba?
1: Tsaka nagdidepende rin kasi, Doc, yung approach pagdating sa medications.
2: Tama po kayo. So yung una, yung pinakang madalas nakikita, yung osteoarthritis.
1: Or OA.
2: OA. OA talaga
1: yun. Pero pagka tinamaan ka niya, hindi ka mapasabi ng OA kasi masakit talaga to.
2: Ito po yung ano ha, ito yung, ang kondisyon nito, para alam natin, ito yung degenerative joint disease na kung saan tinatamaan mismo yung pinakang cartilage ng ating pong kasukasuan, especially sa tuhod natin, nagkakaroon ng breakdown o pagnipis o wear and tear nung pinakang supportive cartilage na ating joint.
1: Kasi ano ba yung cartilage?
2: Ang cartilage, di ba sa joints natin, iba pa yung mga ligaments, litid yun. Yung nakabalot dun sa pinakang hugpungan ng buto natin, na parang silicone, kung titina natin, eh yun po yung cartilage. Na kung saan, pag kumakain ka ng ano, bulalo, ayun yung pag pinalambot nila, yun yung parang gummy part ng meat.
1: Yung texture niya.
2: Ng texture niya. Nasarap na sarap naman. Yung mga kababayan nating mahilig sa bulalo, nanguyain yun. Diba? Yun yung ano, cartilage. Ngayon, ang pag-breakdown nito ay may kinalaman po sa una, aging. Pangalawa, yung ating occupation. Kung ang edad mo po ay nasa 60 pataas, malamang isa ito sa pwedeng arthritis na tumatama sa inyo. At ano bang trabaho mo? Ako, sabi niya, Dok, ako ang trabaho ko, kargador. Okay, matagal akong nagtrabaho bilang salesman, lakad ng lakad. O kaya naman, ang trabaho ko, security, lagi nakatayo. O farmer ako, Dok, lagi akong nagbubuhat ng mabigat at lakad ng lakad. So, yun yung mga ano kasi, habang kaya nga wear and tear, habang ginagamit mo yung iyong kasukasuan, pwede siyang magasgas, mapudpud habang tayo ho ay tumatanda. Yan, yun yung pinakang dahilan. Ano? Ang tinatamaan nito commonly yung ating tuhod, yung ating balakang, yung ating mga kamay, especially kung ang trabaho mo puro kamay ang ginagamit. Yung mga mananahi, yung mga artist, mga naglililok, di ba? May mga ganun. Ano? Saka yung spine. Especially yung spine kung matinding pressure dahil yung mga nagkakargador, yung mga construction worker,
1: bigat, yung mga
2: mabibigat talaga, ano, at nagkakaroon ng pressure dun sa spine natin, ano. At saka yung ano, kakulangan din ng nutrients na pwedeng mag-maintain nung structure ng ating kasukasuan na healthy. Yun ang mga dahilan, partner. Kaya nga associated sa aging kasi 'di ba? Kailan ba natin ang pag-usapan yun na kapag ikaw tumatanda na bumabagsak din yung collagen. Which is ang collagen ang primary ingredients ng ating mga joints, ng mga litid na yan sa ating kasukasuan. So yun po yun ha. Sa kaya kung kayo ho ay medyo may edad na, may nararamdaman, lalo pumuputok-putok na. Sabi natin,
1: tumutunog na.
2: Mga kinakalawang na yata yung kasukasuan ko ha. Yun ho, malamang. Osteoarthritis ho yun. Yung ikalawa naman na hindi ito common, ano, at tinatamaan ito kahit hindi ka pa matanda, kahit pa nasa
1: kahit bata pa.
2: 20s o 30s ka pa, pwede kang tamaan ito. Ito yung tinatawag na rheumatoid arthritis. O ano naman to? Ito yung autoimmune disease. May nagtanong yan sa atin noong nakaraan, di ba? Autoimmune disorder. Ang autoimmune disorder o disease, ito ho mga kaibigan, ang nangyayari sa katawan natin, yung ating mismong immune system, di ba ang design ng ating immune system is depensa.
1: Mm-hmm.
2: Parang sundalo yan na pag merong mga hindi parte ng katawan na pumapasok sa sistema natin, lalabanan niya.
1: Mm-hmm. Oh.
2: Siya yung, kumbaga, ang first line of defense, yung ating pong balat, yung ating nasal passages, tapos yung ating mga tiyan, yan, mga first line of defense yan. Pag lumusot doon sa first line of defense, siya na yung sunod
1: mm-hmm.
2: na depensa ng katawan natin. So, pag ang immune system mo ay nabaliw or naging malilimutin, hindi na niya ma-identify ngayon kung sino yung kalaban at hindi, ang tawag doon autoimmune disorder. So, itong klase ng autoimmune disorder na ang tinatarget ng immune system, ina-attacking niya yung kasukasuan natin, di ba? Mistakenly, ina-attacking niya yung mga tissues sa joints natin. Yun yung dahilan kung bakit na mabaga yung tuhod na parang nakakita na ako ng pasyente ganito, talagang napakahirap. Lahat ng joints halos. Eh, parang may lagnat lagi, ang init-init, sobrang pamamaga, at kahit na hindi ka gumagalaw, sumasakit. Eh, hindi katulad ng osteoarthritis na sumasakit lang pag naglalakad ka, di ba? Oh. Ito hindi, kakaiba. So, ito po, eh, talagang matindi ang resulta nito sa pasyente. Kasi sa totoo lang, mahirap kalaban yung sarili nating immune system.
1: Tama daw.
2: O, kaya sa naturopathy, pag may mga ganyang autoimmune disorder, ang ginagawa natin dyan is binibigyan natin ng mga immunomodulator. Hindi lang mga immune booster. Kasi kung immune booster lang, papalakasin mo lang immune system mo, not giving them nutrients that can help them modify their function, eh talagang hindi makaka-recover yung pasyente. Yan. So, yan yung ikalawa. Ang kagandahan naman niya, hindi ito common. Kumbaga, sa mga arthritic condition, hindi ito yung madalas nakikita.
1: Mm-hmm.
2: Ang ikalawa sa madalas nakikita, partner, itong gout.
1: Mm-hmm.
2: Ang gout, hindi rin ito masyadong kumikilala ng edad. Kahit nga 30 years old lang, may
1: gout na
2: eh. Oo, may gout. So, ang gout ay dahilan sa uric acid crystal na nagbi-build up sa ating mga kasukasuan. Kumbaga, yung uric acid, di ba, original na nangyayari sa katawan, once na tayo kumain ng mga protein, kumain ng mga pagkain, at sa breakdown ng protein, ng purine, may ilalabas na uric acid. So, bakit hindi tayo nalalason? Dahil yung kidney natin malakas. As long as na po-produce yung uric acid at ang kidney ay healthy, itinatapon niya agad-agad yon, yung uric acid na yon. Kaya lang, kapag masyadong matindi yung consumption natin ng mga pagkaing nagiging dahilan ng production ng uric acid, kahit malakas yung kidney, na overpower yan. O kaya naman, kapag ang kidney mo ay mahina, for some reason, eh pwedeng makompromise din yung excretion ng uric acid. So either way, pwedeng mangyari sa inyo yung pagtaas ng uric acid. Ito ay napakasakit. Commonly, nag-start ang gout sa pinakamababang bahagi ng katawan, yung big toe natin. Yan. Kaya yan yung isang, paano mo ma-identify yung gout? Doon nag-start sa daliri, sa hinlalaki
1: doon
2: sa paa.
1: Doon pinaka-umpisa niya.
2: Oh. Doon ang kadalasang umpisa. Yung mga kasukasuan, bukong-bukong. Tapos, ito ay may nature na parang nilalagnat at namumula, at ito ay umaatake especially kapag malamig ang panahon.
1: Nako.
2: Diba? Ayan. So, anong gagawin natin para matiyak natin na tayo may gout? Kailangan magpa-check up, magpa-blood test, malalaman ng doktor kung mataas ang uric acid mo. At pag mataas ang uric acid mo, sure bull yun. Maaring ikaw ay may gout. Mm-hmm. Isang uri ng arthritis.
1: Yan. Sa mga nabanggit mo yan, Doc, na iba't ibang klase, no? Yung major types of arthritis. Ano, Doc, ang dapat isaalang-alang ng mga katropa natin, mga kababayan natin, para maiwasan ang pagkakaroon ng ganito pong problema? Ano yung mga gawain na pwede po nilang gawin din na makakatulong naman para makakope up sa ganitong uri ng karamdaman?
2: Unang-una, lalo na doon sa kondisyon ng osteoarthritis, siguraduhin natin na normal yung ating timbang.
1: Yeah.
2: Alam mo kung bakit? Alam nyo, katropa, kapag hindi mataas ang pressure na dinadala ng ating mga joints, especially yung ating tuhod sa ating balakang, eh mas relax yung articulation ng joints natin. Eh kung ang excess weight mo ay 20 kilos o 25 kilos, may mga tao pa nga dyan, ang normal weight supposed to be 55. Tapos 85 yung timbang. Para ka may pasan-pasan na 30 kilos na nagiging extra burden sa joints mo. Yan. So, kinakailangan daw ma-maintain yung healthy weight. Para palakasin din ang ating mga kasukasuan, meron tinatawag na impact exercises. Mm-hmm. Yung kinakailangan merong impact doon sa joints natin at ma-exercise siya. Kasi habang pala ang joints mo ginagamit mo, mayroon siyang nakikreate na synovial fluid. Mm-hmm. Tapos, nagbibuild talaga siya based doon sa iyong activity. Kaya lang, pag masyado nang nasagan,
1: pag sobra na,
2: nasisira na siya. Mm. Pero kung hindi ka mag-exercise, hihina rin yung joints mo. Kasi isipin ang joints mo sa nakataon, ay hindi masyadong gamit ito. Okay lang, ay hindi natin masyadong palakasin. Yan. Kaya kailangan daw na regular exercise para magkaroon ng support yung katawan natin mismo sa joint function.
1: Yung iba doc na nakakaranas ng arthritis, ang explanation nila, masakit doc yung aking mga kasukasuan.
2: Kaya yung igalaw.
1: Oo, pwede ko ba itong exercise?
2: Oo naman. Actually, kapag hindi mo ginalaw yan dahil masakit, kahit na anong klase ng movement, mag-ano talaga yun, madideplete yung tuhod mo.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ang paggalaw, automatic, the body will produce synovial fluid.
1: Tama.
2: Kasi yun yung lubricant eh.
1: Mm-hmm.
2: Saka nasisense ng brain natin, oy, doon sa joints merong may stress.
1: Mm-hmm.
2: So magpapadala ngayon siya ng ano doon, ng support ng production of collagen and anti-inflammatories. Mm-hmm. Ganun ang nangyayari sa katawan natin. Pero kung wala kang galaw-galaw, lalo nag-stiff yan, lalo naninigas yan. Kaya nga yung mga strength training and also balanced diet, mamaya pag-uusapan natin yung mga misconception kasi ang daming misconception sa arthritis eh. Kaya lalong lumalala eh, hindi gumagaling. Lalong lumalala, no? And protection na ng ating mga joints. Kung kayo may mabigat na ho ang timbang ninyo, hindi ko nare-recommend yung mga exercise na medyo rigid katulad ng pagtakbo, pag-jogging. So,
1: pagtalon-talon.
2: Umpisahan nyo muna sa paglakad.
1: Pinakasimple.
2: Kasi masisira talaga yung joints ninyo. And mahalaga po, may regular check-up tayo para malaman natin kung anong klaseng arthritis ang meron tayo para magawa natin yung tamang diet plan, diet program, at ano yung dapat nating iwasan.
1: Ayan na. Mamaya, mga katropa, mga kaibigan, pagkapatuloy pa natin ang atin pong talakayan patungkol dito sa arthritis or itong the crippling disease. So, ano yung mga dapat maunawa ng mga kababayan natin at ano yung pwedeng gawin para makakupap yung pangangatawan kapag meron ganito ng problema. Ha? So, mga kaibigan natin na meron mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, i-texture lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
3: Nandito na ang Santo Plus Gold, ang supplement na may pinagsamang mangustin, moringa, garlic, ampalaya, at spirulina. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, at sa Yes to Health Office sa Quezon City. O tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ako si Ken. Sa araw at gabi na duty sa harap ng computer ay nakakaramdam ako ng panghihina at pangangalay sa aking katawan. Pero hindi ko hinahayaan na lumala at mapunta ito sa sakit. Kaya palagi akong umiinom ng Santon Plus Gold para manatiling malakas ang aking resistensya. Ako si Ken, alagang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. The secret of health.
1: Doc, balikan po natin ano? Yung ating pinag-uusapan, tutungkol pa rin sa arthritis. Paano naman, Doc, makakatulong yung mga herbal medications, mga herbal medicines, at the same time yung diet para po mapigilan ang paglala ng arthritis.
2: Alam mo, sa totoo lang, ang arthritis ay isang sakit dahilan sa maling diet.
1: Mm-hmm.

0: Yung mga isda na malalaki.
1: Mm-hmm.
0: Yan yung mga ano, mga, alam ko lang, mga tulingan, mga mm-hmm. ano pa ba, yung mga mackerel, mga ganyan. So yan yung mga ano, direkta talaga na nagti-trigger. Kapag mahinang kidney mo tapos mahilig kang kumain ng ganyan, eh tataas talaga yung tendency ano. Pero ang panlaban dito, in general sa pag-aaral, eh mga anti-inflammatory foods. Ibig sabihin yung mga pagkain na pumipigil sa katawan natin to react na extreme pagdating doon sa mga tinatawag na inflammation. Mm-hmm. Kasi ang katawan natin, kasi yung inflammation po, hindi naman yan masama eh. Actually, yan ay ability ng katawan to respond doon sa mga nangyayaring injury.
1: Mm-hmm.
0: For example, eh bakit ba nagkakaroon ng pain kapag natapilo ka? Eh because of inflammation. Kaya pinamamaga ng katawan yung ating isang parte ng katawan na na-injury. Kasi pag hindi niya pinamaga yon, lalong igagalaw mo yon.
1: Mm-hmm.
0: Lalo kang mai-injury. So, normal ang inflammation. Kaya lang, pag sobra na ang inflammation, ibig sabihin, ang katawan natin, hindi na siya, nagre-response siya ng matindi, maga extreme. So, maraming inflammatory foods, katulad ng mga gulay at prutas, rich in vitamin C, ang recommended dyan, yung mga leafy vegetables. And yung mga pagkain na kabilang sa mga edible and medicinal spices. O, mga dyan, yung turmeric, yung ginger, o yung luya, o ano pa ba, yung mga panglad, sambong. Eh, yung mga iniinom mga lolo natin nun eh. Yung mga ganun mga herbal medicine. Ano. And speaking of Santong Blas Gold, for example, Santong Blas Gold, yung mangustin, kung bakit siya ay napakainam para sa mga may arthritis, whatever type of arthritis, dahil meron siyang antioxidant na ayon sa pag-aaral ay may anti-inflammatory property, katulad po ng mga polyphenols and santones. Kung titignan mo yung research studies about santones, ang dami makikita doon na anti-inflammatory agent ang based on kanilang clinical studies. So, maganda po yun, ha, yung mangustin na nandun na rin yan sa Santon Plus Gold, nandun na rin sa coffee natin yan. Next, yung moringa. Bakit ang moringa eh mainam na pagkain ng mga tao may arthritis kahit pa yung dahon ng malunggay
1: mm-hmm.
0: o moringa powder or any products with the moringa extract katulad ng Santon Plus Gold, katulad ng coffee natin. Dahil itong quercetin and natural organic magnesium ng isang moringa leaves ay nakatutulong para sa maibsan yung pananakit. And also garlic. Eh, ang garlic may allicin. Yung allicin is also anti-inflammatory. Hindi lang siya nagpapaganda ng circulation. Lumalaban din siya sa mga pamamaga. Yung ampalaya. O, ito. Hindi lang to sa diabetes. Ang ampalaya, meron siyang charantin, memordicin, and polypeptide P na may anti-inflammatory support. O, spirulina naman, eh, source ito ng amino acid na tumutulong para ma-repair yung ating mga kasukasuan. Yan. Kaya, actually, yung mga pagkain natin na kinakain, ang malaking factor sa recovery or paglala ng arthritis. Kaya nga, kahit na nung tanong nila, Dok, ano bang gamot sa arthritis? Eh, mahirap kasing sabihin ng straight. Pero ito kasi isang programa na pwedeng babaguhin mo yung lifestyle mo, yung diet mo, and magpo-focus ka doon sa mga kailangan talaga ng katawan para mag-subside. Ang number one problema ng arthritis, yung inflammation.
1: Mm-hmm. Ayan ha. Sa mga kababayan natin na nahihirapan at pinapahirapan ng problema po na ito ha, na arthritis. Mahalaga na malaman natin kung ano yung mga dapat natin pong isasama sa atin pong pagkain at yung mga dapat nating iiwasan para mas mabilis makarecover ang ating pangangatawan.
0: Pero bago tayo mag-break ating ano, may misconception muna akong gustong banggitin.
1: Yan, yan.
0: O, kasi iba, pag may arthritis daw, ito yung unang sinasabi nila. Huwag kang kakain ng mga beans.
1: Yan, no, madalas yan, Dok.
0: Eh, sa totoo lang, hindi naman totoo yun eh. Walang pag-aaral na nagsasabi. Noon, ganun yung paniniwala. Pero ngayon, iba na, no? Ang beans ay generally hindi masama sa arthritis. In fact, ang mga beans nga ay nagtataglay ng mga fiber, antioxidant, vitamins and minerals, mga plant protein na hindi katulad ng karne na pinagmumulan ng purine. Ano? So, itong mga beans na to, mga katropa, eh, nakatutulong pa nga daw sa repair na tuhod. Kaya ang dami mga nagsasabi, Dok, ang tagal ko nang hindi kumakain ng beans. Siguro mga 15 years na kasi may arthritis ako. Ang tanong ko sa kanya, Tatay, kumusta na yung arthritis mo? Magaling na ba? Kasi ayaw mo hindi ka kumain ng beans. Hanggang ngayon nga, Dok, meron pa saka mas lumala eh. O, diba? Kasi iniiwasan mo yung pagkain na mismong tutulong sa'yo para manatiling healthy yung tuhod natin. Ha?

0: Kaya kinakailangan po, ano tayo, open tayo dyan sa mga bagay niya. Ha? Kaya kumain din ng beans, eh paano po pag kumakain ako ng munggo, sumasakit ang tuhod ko? Ang sagot ko ganito, very straight. Ang tanong, pag hindi ka kumain ng munggo, sumasakit ba yung tuhod mo?
1: Mm-hmm.
0: Opo, ay di pareho lang.
1: Mm-hmm.
0: Sumasakit, di sumasakit. Pag kumakain ka ng munggo, so nagkataon lang na pag kumain ka ng munggo, sumasakit
1: siya.
0: Pero hindi talaga yun ang reason.
1: Napapagbintangan lang.
0: Laging, hindi yung pagkain ang problema, yung tuhod mo problema. May sira na yung tuhod.
1: Mm-hmm.
0: O, ganun yun. Sana naintindihan natin yung punto dito, mga kaibigan, mga katropa. Kasi mahirap yung naniniwala tayo sa mga myths and misconception.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kinokorrect na yan ng mga doktor eh.
1: Oo.
0: Yung ganyang paniniwala ng mga tao ngayon.
1: Kaya nga iba doon, nagkatanong, pwede ba sa akin yung Santone plus coffee mix nyo?
0: Oo.
1: Kasi may soya beans yun.
0: Oo naman. Pwede. Kasi yung soya may protein.
1: Mm-hmm.
0: Ano ba ang kailangan ng katawan para i-repair yung tuhod na sira? Diba, protein?
1: Mm-hmm.
0: Oh, ang kagandahan, Dok, may protein din naman yung karne.
1: Mm-hmm.
0: Meron nga, pero yung protein ng karne, pag minetabolize ng katawan, ang daming waste.
1: Mm-hmm.
0: Kaya,
1: daming uric acid.
0: Yung mga uric acid.
1: Oh.
0: Ngayon, yung mga beans, pag yun ay minetabolize, maganda yung ibinibigay niyang protein. Ang tawag nga natin doon, first class quality of protein.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga sa gasolina versus diesel,
1: mm-hmm.
0: yung karne, diesel yun.
1: Mm-hmm.
0: May power siya. It gives energy. But the problem is, mausok.
1: Mm.
0: May maraming waste. Yung plant-based protein source, like soya, parang gasolina.
1: Mm-hmm.
0: Pag sinunog, kung may kutimang hindi ganun katindi mm-hmm. compare mo sa diesel.
1: Oh.
0: Kaya nga tayo, kailangan nga ng protein. We need to choose what kind of protein source ang kailangan natin.
1: Oh. Yan na. Sa mga kababayan natin, mga kaibigan natin, yung mga nag-aalangan na sumubok ng Santone coffee mix natin, subukan nyo po yan. Ha? Even meron kayong mga sakit-sakit sa inyong mga kasukasuan, tinatawag natin yan na friendly coffee. Yung ating Santone plus coffee mix. Ha? At sa mga kababayan natin na meron pong ganitong problema, ayan, marami pa tayo, Dok, pag-uusapan patungkol mm-hmm. po dito. Ha? Sa pagbabalik po natin, ay ating pong iisa-isahin pa kung ano yung mga dapat malaman ng mga kababayan natin patungkol sa karamdaman po na arthritis. Kung kayo po may mga katanungan, huwag pong mahiyang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. At yung pong text line 0969-609-6545. At babasahin po natin, sasagutin natin lang live ang inyong pong mga inquiries. Magkabalik po tayo, mga katro, pagkatapos ng ilang mga paalala.
2: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix.
3: Ma'am, good morning po.
4: Good morning po.
3: Ano po pangalan natin, ma'am?
4: Ligaya Vicente.
3: Okay, ma'am, sa coffee po na tikpan nyo ngayon, ano po yung masasabi dyan?
4: Masarap po. Kakaiba yung lasa niya.
3: May mangosteen, malunggay, at soya beans. So, ngayon po yung natikpan na yung narinig nyo na?
4: Masarap siya. Subukan namin sunod magbili.
3: Yan po yung available po sa pharmacy.
4: Thank you po.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hindi ka bahiyang sa ordinaryong vitamin C. Subukan ang alkaline-based vitamin C ng Yes to Health. Ang Santone Vitamin C. Mas gentle sa tiyan. Hindi masyadong acidic. Perfect sa may acid sensitivity. Healthy na. Komportable pa. Santone Vitamin C.
5: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
2: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Xanthan Gold, Coffee Mix.
3: Good morning. Ano pa natin?
6: Melchor Riano.
3: Si Sir Melchor. Sir Melchor, ano po ngayon yung reaction sa kape namin?
6: Okay naman, masarap siya. Okay siya. Kakaiba sa lasa ng iba.
3: Tapos, kung ikumpara mo sa nakasanayan mo?
6: Mas okay pa siya.
3: Maraming salamat, Sir.
6: Okay, thank you rin.
2: Santone Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold, Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santone Gold, live testimony.
7: Magandang umaga. Anong pangalan mo? Ako po si Don Mitchell Abadak Valdez.
8: Taga saan ka, ano, Don?
7: Taga San Mateo, Isabela po.
8: Ano ang nararamdaman mo bago ka uminom ng Santon Gold?
7: Nagmamanas po ang aking paa at nagsusugat-sugat. At yung epilepsy ko po ay sobra pong malalas. Pero nung uminom po ako ng Santon Gold at Santon Preserval Capsule, ay unti-unti po itong nakawala hanggang po sa ngayon.
8: Ano ang masasabi mo sa mga hindi pa nakasubok ng ating Santon Plus Gold?
7: Iniimbitahan ko po sila na subukan din po ang Santon Plus Gold at Santon Plus Herbal Capsule na product po ng ES12 Incorporated.
8: Maraming salamat.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Nakakaranas ng stress, ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective. Turbo. Para sa lalaking tigasin. The secret of health.

0: may sakit. Balik po tayo mga katropa sa ating pong programa. Sa mga nais po magtanong ha, mag-text lamang sa ating pong numero 0969-609-6545. Ilagay niyo po pangalan at kung saan lugar po kayo located sa ngayon.
1: Sa mga nakikinig po sa The Secret of Health, ayan, ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yens to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay isa pong powerful supplement, number one supplement yan, Doc, sa market ngayon. Sa mga kababayan natin na gustong sumubok ng mga suplemento. For example, wala pa kayong idea sa mga suplemento. Pwede yung pinakaunang subukan ng Santone Gold Herbal Capsule natin. Bakit? Kasi kung titingnan ninyo yung components ng Santone Gold Herbal Capsule natin, halos lahat ng content na nandyan, mga kaibigan, ay na-address niya yung mga common na problema ng atin pong mga kababayan. Ano? Yun yung isang titingnan nyo pagkapipili kayo ng mga suplemento na inyo pong susubukan. Always check for the content. Ano? Yung atin pong Santone Gold Herbal Capsule, Doc, ay may pinagsama-sama ng mga known herbs, ano? Na hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, ay kilalang kilala ang mga medicinal properties na naitutulong nito sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ano? Eh, yung ano pa lang, mangosteen and moringa pa lang na nandyan sa Santone Gold Herbal Capsule natin, ano? Ano yun eh, kumbaga pinag-combine daw na queen of all fruits,
1: yes,
0: at queen of all vegetables.
1: Eh actually ang kung titingnan mo yung record ano, ang yung mangustin pa lang ah. Kasi ang kaya makikita niyo Santone, di ba? Laging may akibat na Santone yung ating product label o trademark. Kasi ang isa sa pinakang napakagandang sangkap ng Santone Plus Gold ay yung mangosteen extract. Eh ang mangosteen as a whole fruit, eh yun yung sabi nga eh ito daw yung pinakang masarap na prutas. Na tropical fruits sa buong mundo. Yun ang sinasabi ng mga ano ha. Eh ako sa totoo lang naniniwala ako dun kasi balance daw yung taste niya. At tinawag siya na Queen of Fruits kasi may isang story na si Queen Victoria ng England eh nag-offer ng reward sa sino mang makapagdadala sa kanya ng fresh mangosteen. Dahil yung mangosteen, pag kinakain daw ni Queen Victoria, sumasaya siya, sumisigla, at gumaganda ang kanyang kalusugan. Kaya yun ang sabi niya. Kaya tinawag
0: yun. Chemical reaction.
1: Yes.
0: Sa loob ng pangangatawan natin pagka kumakain ng mangosteen.
1: Yeah. Oh, kaya nga itong mangosteen, eh nagkaroon ng interest yung mga ano, scientific researcher. At nakita nila na ang mangosteen, eh ang taas ng pala ng kanyang load of antioxidant. Yung ORAC value niya is very high. Mataas ang vitamin C, mataas yung fiber, may manganese. Alam mo, yung manganese, isang magandang uri ng mineral na hindi nakikita sa ibang mga pagkain. Pero sa mangosteen, manganese is very high value. Ano? Antioxidant at maraming plant phytochemicals. Ang pinakang well-researched and partner, yung ano eh, yung Santone. And out of more than 200 different Santone, kung hindi ako nagkakamali, and they identified 60 plus Santones na nasalo ng ano, ng mangosteen.
0: Grabe.
1: Oo, kaya in nature, kumbaga, Santone, isa sa ano yan, napaka-interesting na phytochemical. Kaya, dun pa lang sa mangosteen partner, kahit yun pa lang eh. Sa ibang bansa nga, may mga product na talagang mangosteen extract lang, talagang they value it very high.
0: Oo.
1: Yung kanyang value sa health natin. Eh, yun pa kayang may mangustina, may extract na ng Santone, meron pang 4 different kinds of herbs. Sulit na tayo sa Santone Plus Gold. Kaya nga hindi nakapagtataka yung mga kababayan natin pag magsasabing, eh, yan po ba yung gamot sa ganito? Kasi nawala yung ganito ko eh.
0: Iba doon, sabi, may magic ba yung ano, magic Santone ba yan? Gold nyo?
1: Wala naman po magic. Sustansya lang ho yan. Yeah. At natural na ang sustansya pag pumasok sa katawan. Lalo na, for example, parang ang description ko lagi niyang partner. Para kang tigang na lupa. Kung ikaw ay may sakit, para kang tigang na lupa. Tigang saan? Parang tigang ka sa sustansya. Pero kapag binuhusan mo ng tubig yung tigang na lupa, parang pagtingin mo, parang wala agad yung tubig. Ganun ang katawan natin. So once we take something na nutritious pag may sakit tayo. Yung katawan natin parang na-overwhelm. Wow! Ang daming sustansya. Then after a few days, mag-change na yung ano mo. Yung body composition mo. Iba na yung pakiramdam. Iba na yung ano mo. Energy level ng katawan mo. Kaya yun po ang purpose. Kasi una sa gamot, kailangan muna natin ng sustansya kasi doon tayo nabubuhay talaga eh.
0: Tama daw ko.
1: Yung gamot, di mo naman kailangan talaga yun eh. Kung wala ka namang sakit. Nakuha niyo po yung point ko. Kung ayaw niyo ng gamot, dapat di kayo magkakasakit. Para hindi ka magkasakit, anong gagawin mo? Kailangan masustansya ang kakainin mo. Laging naka-supply ka ng mga kailangan ng katawan para lagi siyang kondisyon.
0: Ayaw.
1: Otherwise, magkakasakit ka. At pag magkasakit ka, pumunta ka kay Doc, reresetahan ka. Hindi naman pwedeng hindi mo inumin yung gamot. Nakuha po natin. Yun yung cycle of disease na tinatawag. Nagsisimula sa simpleng kakulangan ng nutrisyon.
0: Yan. Sa mga kababayan natin, ha? Kung gusto natin na mapalusog, mapalakas yung katawan natin, dapat ma-practice natin, Doc, yung pagiging proactive. Hindi yung tinatawag mo, Doc, na reactive.
1: Tama. Ayan. Yan ang naturopathy. Ang naturopathy kasi, di ba, sa ating studies is always sa preventive side tayo.
0: Prevention is better than cure. Yun yung pinaka-motto at napakahalaga na dapat lagi nating alalahanin, mga kaibigan. Kaya kung gusto po natin na maiwasan ang maraming mga sakit, mga malulubha at mga simpleng karamdaman, ay kinakailangan punuin natin ng sustansya, nutrisyon, ang atin pong pangangatawan. Isama natin ang atin pong Santone Plus Gold sa ating pong diet, sa ating lifestyle. Yan po ay tutulong para i-build yung foundation ng atin pong kalusugan. Sa mga gustong subok ng ating Santone Plus Gold at iba pang produkto ng Yes to Health, ay mabibili po yan sa ating pong mga leading drug stores like Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug at sa lahat ng branches ng All the RX at All Green Pharmacy. Yun na rin sa mga local pharmacies and drug stores dyan sa inyong pong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po makaiwas sa mga fake, mga counterfeit ng mga products po, mga kaibigan, mga katropa.
2: The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo sa iyong mga katanungan. Huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Doc, mayroon tanong dito. Ang sangkap po ba ng Coffee Plus ay nasa gold na rin po? Ano po ang mas better sa para sa may type 2 diabetes? G po ito ng QC.
1: Ayan. So sa mga ano, sa mga pareho lang naman siya. Kaya lang ang difference yung Santone Plus Coffee Mix, ang kanyang ingredients is yung mangosteen, santone, yung soya powder. And yung moringa powder. And yun namang isa, yung Santone Gold Coffee Mix, limang herb, okay, including dyan yung mangosteen, yung moringa, yung garlic, spirulina. May isa pa eh.
0: Ampalaya.
1: Parang hindi ampalaya yun. Sorry. Ampalaya. tama. And meron pa siyang additional 2. Yung glutathione at saka collagen. So kung ang gusto nyo yung mas mataas yung klase ng nutrients, so pwedeng maibigay sa inyo, kung meron na, kaya nga ginawa natin yung Santone Gold Coffee Mix para po ito doon sa mga medyo umiedad na, dumadami na rin yung sakit, kailangan ng mas mataas na level of nutrients, maganda rin yung Santone Gold Coffee Mix. While Santone Plus naman, iba rin naman yung kanyang binipisyo. May mga tao kasi na hiyang sila doon sa Santone Plus Coffee at hindi nila bet yung isa. Meron naman, lahat nila gusto. Ang ginagawa nila, pinagsasama-sama nila. Oh, yung premium D3 coffee, yung mga mahilig sa mga medyo matapang na coffee mix, ano? Yung premium D3 coffee mix ang pang ano natin doon. Panglaban natin doon. Lahat naman na yan ay diabetic friendly. So either of the 3 pwede nyo pong gamitin kung diabetic po kayo. Kaya nga lang, may iba-iba kasi siyang purpose. O, kaya tingnan nyo na lang kung ano yung mga ingredients siya. At pag gusto nyo yung mga ingredients na meron siya, yun ang i-technique.
0: Mm-hmm. Yun ha. O. Sa mga kababayan na gustong sumubok ng ating po mga healthy coffee, eh hanapin po yan sa mga local pharmacies, mga drugstores sa inyong pong lugar ha. Ating pong Santone Plus Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix, at meron pa tayong isa dok, yung Premium D3 Coffee Mix ha. Ito naman para sa mga kababayan na gusto pong mag-supply ng sapat na vitamin D3 sa inyong pangatawan sa pamamagitan ng pag-enjoy ng inyong pong coffee, ayan, in a form of coffee, ay subukan nyo naman ang ating pong Premium D3 Coffee Mix. May santong din po yan siya, may vitamin D3, at at the same time, stevia na rin ang pinampatamis po dyan. So no worries para sa mga kababayan natin na merong issue sa kanila pong blood sugar level, ano? So hindi nakaka-apekto sa inyong pong glucose index, mga kaibigan ha. So yun ang mga healthy coffee ng Yes to Health na pwede nyong ma-enjoy at makapagbigay sa inyo ng sandamakmak na mga benepisyo, mga kaibigan ha. Ito yung mga kapidok na hindi ka mag-worry na kakabahan ka, sisikmurain ka, or kung ano pa man yung mga discomfort na pwedeng maibigay sa iyo yung mga regular coffees na nakasanayan natin. Ano? O yan na, Santone Coffees of Yes to Health ay available yan sa mga pharmacies. Ganoon din sa atin pong online shopping store sa Shopee, pwede nyo i-order yung atin pong mga coffee niyan. At sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic, of course, meron tayong mga coffee and other products ano, ng Yes to Health. At pag pupunta sila doc sa mga clinic natin, meron din tayong mga exclusive na mga produkto na doon nyo lang din mabibili sa mga Yes to Health clinic natin.
1: Saka doon sa mga ano ah, ito, isang idea lang na ano. Kasi pag sa Yes to Health, may mga Yes to Health clinic tayo na meron silang bulk discount. Sabihin, pag marami kayong bibilin, may special discount kayo. Ngayon, kung may tindahan ka, may sari-sari store ka sa malayo sa bayan, walang butika, pwede kang magbenta ng Santone coffees natin. Mm-hmm. Ano? I-retail mo doon sa tindahan mo. So, makipag-ano lang kayo doon sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic. Kasi sila yung pinakang opisina natin sa mga lugar kung saan mayroon tayong Yes to Health Wellness Center. Ayan. So, yun po ha, mga kaibigan.
0: Ano, Doc, may another inquiry. Doc, pwede po ba sa akin ang turbo? Meron po akong prostate problem.
1: Naku, maganda ang turbo sa mga, basta mga problema ng lalaki. Kasi yung turbo dietary supplement talaga, ang kwento kasi niyan, di ba yung mga traditional healer during noong pampanahon, hundreds of years ago, sa area ng South America, yung Ecuador, Peru, Ecuador, Colombia, Amazon, sa area ng South America, meron talaga silang isang herb na talagang, hindi lang isa, dalawa, na very prominent pagdating sa health ng lalaki at babae in terms of reproductive health.
0: Uh-huh.
1: Yung isa dyan yung maca. Alam mo ba na ang maca, parang root crop siya eh. Parang iko-compare mo, parang pinakamadali, parang sugar beets or singkamas. Na kapag ang isang babae doon sa Peru, sa South America, ay may problema na hindi nabubuntis, mayroong reproductive health issues, yan ang kanilang kinakain, nilalaga at kinugulay. So, sa mga lalaki din naman, yun ang ano, kapag mayroong mga issues regarding sa lalaki, sa reproductive health, yan din yung popular na ginagamit nila as traditional. Ano? At alam mo ba, at the age of 80 years old, doon sa area na yun, yung lalaki, nagkakabuntis pa yan. Matikas pa. So, nakita ng mga eksperto, ano kaya meron dun sa halaman na yon. So, syempre, yung mga nag-aaral, naghahanap sila na something new. So, nakita nila yon, and they found out that yung maca, pag kinakain natin everyday, it can help accelerate yung health ng ating reproductive system. O sa lalaki man o sa babae. Yung isa naman, Clavuasca, ito naman ay may specific na nakikita. Nakakatulong ito para mabigyan yung lalaki ng magandang klase ng ereksyon. Alam niyo na yun, huwag na natin tagalogin. Yung libido. At saka yung tatag ng sexual ano nila, experience nila. So, ibig sabihin, ito, pampatikas itong Clavuasca. So, kaya ang turbo, pag iniinom natin, ito nangyayari. Gumaganda yung kalusugan ng prostata ng lalaki. Mm-hmm. Pinatitibay yung vigor, lakas ng lalaking pagdating sa sexual activity. At ito ay napakaganda, especially kung tayo po ay mayroon ng natural decline o pagbaba ng function ng ating reproductive health. Kaya kung kayo ay sa tingin nyo, may problema na dyan, especially kung mga diabetic na, hypertensive, laging naapektuhan yung ano eh, yung ating pagkalalaki, pagmaganyan ng kondisyon eh. So, pwede sa inyo ang Turbo Dietary Supplement for Men. Hindi mo naman kailangan uminom ng araw-araw niya. Actually, ang lakas nga niyan eh. Pwede mo siyang inumin whenever you need it, or pwedeng every other day, or twice a week, or three times a week. Depende sa inyong kondisyon.
0: Depende sa pangangailangan natin. Yung kagandahan kasi sa Turbo Food Supplement natin, Doc, ano? Hindi yan parehas dun sa iba na i-strain yan yung heart area natin, i-strain yan yung mga muscles natin, and of course, ano, yung activities natin, mga kaibigan, ano? Yung Turbo, whenever you need it, nandun siya. Mm-hmm. Bibigyan ka niya ng ano, hindi kanya ipapahiya, ano? Hindi kanya bibiguin.
1: May nagtanong nga niya sa akin na ano eh, hindi po kaya, Doc, baka hindi na lumambot.
0: Yan na nga.
1: Natural po yan. Ibig sabihin, kinokondisyon niya lang yung mekanismo ng ating, you know, ni Junjun, na pag ikaw gusto, gagana. Para yung normal na ano, di ba, pag bata pa tayo, normal lang, gano'n naman. Hindi yan chemical na pwedeng hindi mo makontrol. Saka hindi siya nagkakaroon ng side effects sa heart. Kasi nga, ang tinatarget naman ng Club Waska at Maka, yung circulation mo eh. Yun ang bottom line. Bakit? Nagiging effective siya kasi pag yung urge naramdaman mo. Okay? Nakakondisyon yung daluyan ng dugo mo. Na hindi niya pepersahin ang puso mo para lamang manigas yan at magawa mo yung gusto mo. Na ang end result, sometimes yung iba na heart attack.
0: Tama.
1: Hindi naman ganun ang mangyayari. Ito yung isang herbal supplement. Safe yung sangkap niya. At ito ay proven, mga katropa.
0: Yun, no? Sa mga gustong sumubukan ng ating pong Turbo Food Supplement for Men, hanapin po ito sa mga butika at mga parmasya dyan sa inyong pong lugar, ha? Ganda rin ang iba pa mga produkto ng Yastro Health, like yung ating pong Santone Plus Herbal Oil para sa mga kababayan natin na nakakaranas ng paranakit ng mga kasukasuan, paranakit ng mga kalamnan, dahil pagka sobrang sipag po tayo, lagi nakakaranas yan, Doc, ng mga muscle pain, yung tinatawag na ano, nagbubuhol-buhol ang mga kalamnan o muscle spasm. Ayan, ha? Applyan niya ng Santong Plus Herbal Oil. Maganda ng Santong Plus Herbal Oil natin. Pagka nag-apply ka yan, hindi ka nadapuan ng mga lamok. Makakaiwas po tayo sa mga karamdaman dulot po ng mga infected mosquitoes. Lalo na ngayon, Doc, maulan-ulan na. Nagsisidamihan na naman ang mga lamok, ha? Sa atin pong paligid. Mag-apply po tayo ng Santong Plus Herbal Oil po natin, mga kaibigan, ha? Sa mga katikate, sa balat po natin, ha? O ganoon rin yung mga katanong, Doc, kung pwede ba yan daw sa dandruff i-apply yung Santong Plus Herbal Oil natin.
1: Pwede, kasi may peppermint siya.
0: Mm-hmm.
1: Peppermint ay counter-irritant at maganda rin ito sa scalp natin.
0: Yun, no? Ayan, sa mga kabayan din, ha? Santong Plus Herbal Oil, available din yan sa mga pharmacies. Ganoon din yung mga soap natin, Doc, ha? Santong Plus Herbal Soap natin at yung Clear Skin Glutacogic Soap natin para sa mga kababayan natin na mayroong problema sa kanila pong skin, meron kayong mga skin irritations, skin allergies, ano? At iba't iba pang problema sa inyo pong balat, subukan nyo ang ating Santong Plus Herbal Soap dahil wala po yung matapang ng mga chemicals, ano? Na nakaka-irritate panang husto sa atin pong skin, ha? Maganda yan, atin pong Santone Plus Herbal Soap at saka yung Glutacogic Soap natin, yung Clear Skin. Kasi meron yung VCO eh. Yung yung natin, Clear Skin, na maganda para sa atin pong balat, mga kaibigan. Okay?
1: Talaga maganda yung VCO sa balat. Noong unang panahon nga, alam mo yung kwento ng lola ko eh, kumukuha sila ng, alam mo yung nyog?
0: Mm-hmm.
1: Nguyain nila yung nyog. Tapos yung pinagnguyaan, ikukuskos nila sa balat nila.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang parang, ano nila, parang conditioner sa balat.
0: Mm-hmm.
1: Ang sekreto nun yung, ano, yung coconut oil.
0: Coconut oil,
1: oo. Oh.
0: Oh, yan, sa mga kababayan natin, ha? Hanapin po ang mga produkto natin sa mga butika, mga parmasya sa inyong pong lugar. At always check sa atin pong Tatak Yes to Health. Hindi tayo mapeke, mga kaibigan. Okay? Paano po? Naku, napakabilis ang oras natin, Doc. Baka may pahabol ka pang mensahe. Sabi ko mga tiga
1: pa. Salamat po sa mga katropa natin na walang sawang sumusubaybay sa araw-araw nating pagsasahim papawid. Sana may natutunan po tayo sa ating usapan ngayon pong araw ko na ito. Maraming salamat. Ako po si Doc Haji mula sa Yes to Health. See you again tomorrow sa ating pong programang The Secret of Health.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin na lagi po nakantabay at laging nakikinig sa ating pong programa. Ganoon na rin po sa mga tumatangkilik ha, ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Huwag pong kalimutan at tandaan po parate, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri po ng sakit. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Oy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret of Health.

0: 5:37 in the afternoon. That was Kenny Rogers. You decorated my life. Ayan. Kung pwede man, basa-basa, no? Even life can be decorated. But actually, yes. Kung nado natin mga kauban sa kinabuhi nga makahatag na to, o ganaging ginatawag na to, motivation, happiness, inspiration, tanang nag-end auction.
1: Ayan!
0: Muna'y gingon nga makahatagid siya og kanang kalipan. Ma-consider siya og ginatawag na tong decoration. And you decorated my life. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Same-same naman siyang tono. So I think it's counted. Magandang hapon! XFM Philippines! Luzon, Visayas, Mindanao. Og sa lang dapit pa sa kalibutan. Tungod kay pwede ta madungkat pinaagi sa ato ang radio app og sa ato ang live streaming sa Facebook. Magandang katropang chinita. Diba? Sana naman okay kayo at okay tayong lahat. Sa kainit sa panahon, I know for sure, ang uban din na makabad mood, medyo ding mainitan ka. Oo, na may lahi nga init, yung nag-iinit ng nakatawan. Pero grabe po nang nag-iinit ang dugo. So, depende kung asa inyong gusto din nga ma-feel. But as of the moment, ang ibang nararamdaman natin ngayon, ang init ng katawan, ang init ng aking boses na inyong maririnig hanggang hapon, alas tres. Ana lang man ko eh. Dili mag-uon. Kaya kung magulaan ka, ayaw. Magulaan, no? Dili mag-dain man. Hello sa ato mga viewers. Dinakaroon, pinagi sa itong Facebook Live. Sa XFM Tago, makita po ito sa ilang Facebook Live karoon. O, diba? Ang makita nyo karoon ang ako, ang halter top with my view nga naka-ponytail. And yes, ang ako mga dagko nga mga abaga o buktoy ng inyong una makita sa Facebook Live. Shout out daw kay Tommy Fruta. Oh, iha daw ako daw niya. Pinakagwapa nga nakitaan kayo. Swerte ka ayaw mo ay. Kaya kung magitaan ko ninyo, murag. Depende na bitaw na o yung sa inyong gibati. Puputpay kan, hello po. I miss you, Christian Amodia. Gimingaw siya di mo, oh. Magduda ba ako ani nila Christian Amodia o puputpay kan? Usay na ako yung mga pagduda ani nila. Pero sige lang sila naman po yung nakaba. Happy Pride Month, the eyes. Ito ang mga kahigalaan din ng mga mega nako. Hello kay Uncle Dars. Ang nga naminaw karuan o naglantaw sa ato ang Facebook Live. Hi, Uncle Dars. Nga naglantaw sa ato ang Facebook Live. Diha sa may Agusan. Surigao del Sur. Kay Charlene. Hello po, Charlene. All the way from Bukidnon. Ayan. Shout out sa XFM Bukidnon 107. Yes, I think 107 ang Bukidnon. 101.7. Sorry ka ayo ha? Dili man ni magbantay inyong DJ. Hello po sa 101.7 XFM Bukidnon. Ana ko ramading abadong ka ng atong pagsibya sa adunay upat ka mga lugar ni anang inyo ha. Inyong probinsya. Di at madungay sa Valencia, sa Bukidnon, San Fernando, Malaybalay o Labang, Lasayan. Wala na di ay sila Tita Diwata o Kaplo. Di na apa, pero busy sila sa ilang salida. Oo. Mag-artista na magod sila. At tanya mo ang movie, ha, nga Pickleball. Oo. Pasag din na sa gutong yung God. Muna nasagot sila DJ, kay gikapoy na pud sila. Kanigit si Aldrin. Ako gimingaw ka nila, Aldrin, pwede nyo lang tawo na nga mo ang teaser sa Lihok Films. Paul Giancano, eh? May pagpaminaw daw kay John Paul Insena. Kanuno. Kaya ang garo niya sa may Naga. Oo. City of Naga Purok School Site. Jabcor Abilia, DJ Reyna Maayong Udto. Please kong shout out sa Pardo, Selmer Dokdok, and James Lee Dokdok. Shout out di ay sa Arms Corps. Hello sa inyo, hadi silingan na namo sila sa Arms Corps. Hello sila kay, pwede na daw ko dito mag-shooting. Shooting-shooting? Shoot mo na ang boy. Shout out ko sa guard sa Evergreen, nga kusog mo scatter. Scatter well, scatter responsibly, ha? Isang kain na mag-scatter mo na wala may control. Nagharabaan na nabutang sa prisuhan. May hapon kay Angie Ramos, Sandy Randy Santisa, Rodrigo Antipuesto. Ngayon namin ako rin sa may Dulyunga. Di sa may tubad ba dyan? Pasyato ko rin si Helena Dulyunga. Yang asawa. Paswerte gina yung mga asawa nga gina-shoutout sa ilang mga bana. Swerte mag-iwan. Pa-shoutout from Tagom. XFM Tagom, DJ Chinita. Of course. Uncle Tuti. Hello, Uncle Tuti. Sa amo pa na doon sa Mindanao po, kaya naiikot. Pero lain na siya meaning sa mga red. Uy, baliktad ang iyang pangalan. Na may mga ulitaw din ha sa Tagom XFM. Wala mo kayo mga ulitaw din sa Tagom XFM. Cebu? XFM Cebu? Wala ni mga ulitaw. Naalang din karon kay kanang kuan. Nanay asawa pero ay mga uyab. Napoy mga uyab pero wala pa asawa. Patatin ako ang Tagom XFM kay naka-live sa kudin ha. Ulilianin nyo ha. Kasi di ganaan mo muli-ili kung kinsa man nagsaba-saba sa kahanginan ka. Depende na ko doon sa inyong lantaw. Side view lang sa inyo makitaan ka roon. Kaya mas maya man ang may mga patiki. Naay ulit tao diri si Kenneth Tagupa. Saluin ni Kenneth. Kagay na kuan, Kenneth. So, pa-assign na lang kong Tagom. Kaya naon ako si Kenneth. Hala, uy, di ha man dyan ko una nabugha sa una po. Yung mawalik na po kong tago, Mangkul Tuti. Shout out din kay Master Inday. Nang luod na ba yun siya sa kuwa, kaya nga nung di na ako siya ma-shout out. Ako ang Lodi nga Master Inday Tanini. Bata pa lang ko, bata pa po siya. Ayan, hello sa inyo ha, di sa tago. Hinaot ko nga, dili mo uga sa kainit sa panahon karon. And kung ano na may pagtayog ninyong gibati o na-experience, hinaot ko nga dili pa na mulala, no? Kay according to the mga updates sa kong mga kahigilaan karon diha sa Tagom o sa laing dapit pa sa Mindanao, ilabi na doon sa Jansan, ano na gyapon sila yung mga nabatian nga mga paglino. Matawa to die! Apoy ulit nga tao si Master Tanini. Ulit nga tao. Hello, say mo ha, Master. Wala ba na ako ang kinalodihan sa tanan niyo? Oo, nangandi ko mahimong DJ tungod nila sa una. Basta sure ko nga, bata pa lang ko sa una. Bata-bata pa po sila sa una. Anak ba? Salamat sa shoutout, DJ. Wala may isa pa yan. Uy, basag permihon pa ko ninyo din. Wala, di kayo problema ay ng permihon. Kisa may di ganahan o permihon. Uy! Oo, murag na dungog lagi na ko ang akong pangalan sa ere. Hala, sorry ka, ayaw Kenneth J. Batukan Tagupa. Nangita rin akong ulitaw, Kenneth, uy. Nangutanan rin akong nabay ulitaw sa taga-Tago. Kasi nakalimot mo mga napoy daga diri sa Cebu. Inana na yung takakuan ani ka uga. kayo on air naman ako pagpangita. Sige ako pangita ka ng mauyab sa ako mga listeners sa Wanted Kilig. Apan ako, diligyan ako, matabangan ako, kaugan ingon. Kapait. Kapait niyong ako ang salirahin. Basin si Kenneth. Basin si Kenneth ay makasulbad ni ini. Basin si Kenneth ay makadungag sa kainit nga akong ginapangita. Tubag ako, Kenneth. Kenneth. Diyos ko ang tingog makaluya. Imbis ang akong motivation diri ang kutoti kay makahatag o kabasto o kusog o kaisog. Makaluya naman noon. Ito, uy. Masaon na lang yung taga XFM Jensen. Naba kay mga ulitaw po ng XFM Jensen? Oo. Kaya may ulitaw ang taga-tago. Diri kayo sa XFM Cebu, kayo di naman ni pwede. Nakalock-in, labi na si katropang Doc JJ. Oh, yeah. Yeah. At bang pagid na ako si Miss M? Nalangyog ko eh. Yan, yeah, napwid rin mga ubay na mong kuhain si Benji. But pwede, kay lock-in naman na sila. Oo, madin na ako sa laing istasyon na lang. Kukadagan ang istasyon ni Bossing, Luzon, Visayas, Mindanao. Charo, di pa ko kita anig. Mo X-rated na ako.
1: HIV!
0: Diba? Uy. Ay. Kano sa pagkata makatilaw ni ining ginatawag nilang kalipay. Puros na lang matakasakit, Arnie. Apay, mas importante yun ang kalamion. O, na naman ni volunteer from, di ba ni volunteer, nangutahan na ragani siya ganun na apil yung pangalan. Sorry kayo, Kenneth. Ilang magyong kang i-volunteer din ni as a tribute, ano. Ayan, sa gihulingan, napabay ulitaw ang gihulingan. Unsaon na lang po ang kanlaon, 101.7. Ang XFM Mati, wala po'y ulitaw. Asa naman ang XFM Zamboanga? Ang San Francisco? Tama ika, kung ano din, ha? Maghimok may GC. Kung may GC ba? Kami-kami lang sa good. Nahira ba ginang natin kay istorya ka late night talk gani? Gumingaw na kong inana ay. Kaya na ginang na mag-ilad-ilad sa imuha. Giningaw na kong inana ka na. Kaya mo ingon ba? Kaya na ganing kapoy kay ka. Labi na karo busy kay ko. Going ako ang film. Amo ang film sa Lihok Films. Kaya mo uli ka ka ng lami kay magpahiyot. Ay, magpahilot. Ay, na ako ba? Kaya na. Gusto ka. Ay, hindi nalang akong balayang. Kaya matagalan ko trabaho ay akong baba. Ay, mura gina akong ginapangita karon. Shoutout da ko ni Banggoy DJ na asa Lapu-Lapu. Hello po! Sa mga taga Lapu-Lapu di ay, hello sa inyo ang maing pagpaminaw. Pila kayo nagpaminaw karong nga taga Lapu-Lapu, no? Namoy mga ulitaw sa diha sa Lapu-Lapu. Kay mo, anaharap ko karong June 19 sa Charter Day diha sa Hope's Dome. At tangi day mi kauban ni katropang ato ang mga higala nga sila Kaplodi o Tita Diwan. Sa Lapu-Lapu, June 19, alas 4 na, naguro ko diha. Mahuman ko din sa programa na ako, lupa din ko dito sa dito. Anak dayon, sa ilang celebrity basketball o sa ilang Bisaya Fest. Sa Hope's Dome, Lapu-Lapu. Shoutout sa mga taga Lapu-Lapu! Hello po! Ayan! X-rated drama na katropa. DGRC, ako'y hilot ni mo. Ay, ganaan ko, ani mo volunteer. Ganaan ko nag mga inana. Kada bang adunay ginatawag na tong kusang loob. Kusang loob. Unsay kusang loob? Basta kusang loob. Ambot, oy, same raman na. Sige lang, job core, porn og, magkinaonsa manggaling, oo, magkinaonsa manggaling puhon, tawagan lang taka. Oh, yeah. Ha? Ina lang ko kung pila imong serbisyo kay, pila lang may kusog sa babae, oy. Kaya gusto lang ko og soft, pero hard kadugayan nga hilot. Di pa lang kinang kanang magpahilot ganya un magsugod gid na sa soft. Soft lang sa. Yeah, pag kaman sa soft, hinay-hinay ding pakusgan kay nang igo gyud ka pud na kanang malamian ka pa. Di ba magpahilot ta mahilot na ka, di ba lamian man ka. Oo, kasi di lamian mahilutan. Ako lamian jud ko mahilutan da. Tapos hinay-nayon dayon ka og kanang hard dayon ni hilo daw. Muna na ning yung sakit pero lami. Ay. Puhon makapahilot ta. Asa may ninot nga pang manghilot tay diri sa kuan, diri sa Cebu. Cebu lang sa ta kay naaraman ko diri sa Cebu. Oo, anang usog maayo manghiyot, manghilot. May pagpaminaw sa inyo ha din na ha sa laing paging dapit dili lang diri sa kuan sa may tawag ani diri sa but eh naloading si Chinita oi naloading ko kadali kadali lang pindutan akong DJ pangita sana ko ang tubag sa mga pangutana. Hello kay Melvin. Oh, makita na ko gibaligtad niya ang pangalan pero kabawd kong Melvin kani iyang pangalan. May pagpaminaw sa imo ha Melvin. Kay Brian Rosales Franquilosa. Hello po may pagpaminaw. Ayan, hi DJ Pasara from Cebu Barangay Busay. Gikan kay Arman Bagarkal. Pasarot po sa akong mga kuyog diri si Mariano Biring, Belly og Mario og sa akong pinanggang asawa nga naa sa Caloon Negros Oriental. Rosalyn Babor, kana lang DJ. Thank you. Ana si Ilinito Uhan ng Limuran Tohino. Kutas ka ayo ka DJ RC. Ikutasan ka? Huh? Hello, Rui Alboro. Shoutout Alan Quiñones. Lami kayo mulutog munggos. Uy, amper bagid na ako ang munggos. Bisag manakit akong tuhod. Yes, labi nagmunggos. Ibutan nagchicharon. Kagumkum kayo. Mayong hapon, Charlene. Anyway, mga katropa, launa 54 na. 6 minutos, una mo tungtong sa alas 12 kapunoy. Ania na nga tong X-rated drama. Kirong adlaw, Martes. Unsa na pud kaha ang atong hisgutan o atong salusaluhan nining hapuna. Unsa na pud kaha ning hisgutanan nga atong sulbaron nga sa sinugdanan, wa man tay-tay kalabutan.

tungod kaya nga itong X-rated drama, bahin sa mga secret. Sikretong di na ito maingon sa taong atong gihikukman. Unsa man ang sigreto sa ating letter sender. Pagmuka na nga ito ang sabay-sabay na itong paminawin. Hello, Warren Tumalip. Amin akong tumilap niya. Oo. Mike Watcher Makasin. May ganig, ibasa na ko og tarong. Kaya amin akong Warren Tumilap. Di day to, ko anday tumalip di. Okay, anang yun na masipyat man ang tao. Pero apan, ato rin ang makorek. Tungod kinitungto naman ta sa alaw na 55 katropa, ani ana ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait nila ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kero. Putlon ko ni anumat sa bayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: kay Baadam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: S-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: sugo sa mga... O, sugo na ako.
1: Ay!
0: Sugo sa mayang pamatasan, pero way labot ang mga way batasan. Manghapon kaninyong tanan. Ilabi na sa mga suking tigpaminawan, nining programang X-Rated.

0: dyan. Hingon ka glilia din hinga. Dyan man yung pangalan. Oh. Ang itago ito sa pangalang John. 27 anyos. Ulit nga tao. Ulit tao. Pila na dagan sa istorya ni ini nga to ang sulat ma... Magdatampo. Kaya di man yung madag kantag yun. May tungod ni sa iyang pagpamuyo. Muna mga katropa. Ato ning sugda na nga tong extra rated drama. Nagiuluhan. Tinaguan.
1: Usa? Hapit magigong siin?
2: Oh, Jan. Kuno pa masakpi sa iyang mama. Oh, makalaslaskit siya sa iyang pulso.
1: Usa? Anong magigong manunta siya?
2: Di pa sakit na sabi siya ni Dandy. Nasakpa niya nga doon na nila ang uyap.
1: Usa?
2: Maunang gol ka siya.
1: Naunsam sa si Iboy. Iyalampat yun niyang kagalingon tungod lang at tung Dandy.

0: kay Kitchen. Kung unsa na ko kamahal si Dandy.
1: Oh, lagi kay bawo ko, anak. Saksi ko, anak, nga love kay ni mo siya. Pero ayaw sa pagpagkamatay sa... Ay, tungod lang niya. Doon na pa man siguro yung dagang lalaki, oy. Ayaw lang ikugikog. Buwagi siya, oy.

0: Nagbalik na sab si Eboy dandi.
1: O, dyan, oy.
0: Pita, naunsa naman tao ni si Eboy? Nagsakit-sakit mo lang yun siya siyang dughan?
1: Ampot, pitawa na niya, oy. Ako man unta siyang gipasabot og mayo. Pero wag yun maminaw.
0: Lucy.

0: love lang yun ako si Dandy dyan.
1: Mau mo ka? Wala may mahimo. Pero ang ako lang ba, masiglain na sabang kasakit ang imong matagamtaman ng gabot sa laing panahon.
0: Andam ko sa pagdawat sa tanan dyan. Oh. Di lang siya mawahan ako.
1: Eve!

0: Samtan, tabangi ko.
1: Oh, siya naman sab. Bahay ni Samtan di.
0: Oh.
1: Hagay aray ka. Unsa naman sab?
0: Nasakpan man gud ko siya nga dunay kuyog lain.
1: Unsa?
0: Pero wag ito mo angkon. Nga uyab to niya. Pero ang uban niyang amigo miingon. Nga amiga ko na to niya.
1: Milagro na. Nawa ka mong hilak ron.
0: Da. Nahunaan ako nga. Ako nga alkansi kung magsigil lang kong hilak. Oo, tinood. Mahal ako si Dandy. Pero ako rin mag-antos kun. Magsigil kong gulgool. Maong... may nahunaunaan ko. Aron mas mapansin pa siya na ako.
1: O ba? Masya mo na?
0: Tabangi ko. Gusto ko makibuwag niya. Tabangi ko. Unsa may akong himuon?
1: Simple lang kaya na. Kursuhi lang gud siya buwagot. O kantusa lang kasakit.
0: Diyan.

0: ingon, bahala na kung unsa kasakit. Kisa ako ang mag-antos pirmi.
1: Aw, anak! God.
0: Salamat kay Jen, ha? Hinaot nga makarecover yun ko umayo.
1: May kabala kay. Ay kabala ka, tabangan. Tika kutub sa kumahimo.
0: Salamat kay Jen. Salamat.

0: Abini mo dyan. Karun pa ko nakaamgo nga. Sayap kuday ko sa akong gimo.
1: Eh.
0: Nagpakabuan ko sa usa ka lalaki nga wade maghatag og bilin ako.
1: Eh.
0: Maong daghan yung ing salamat. Buwa lang ko baka sabot sa kong kaugalingon, John. Buwa.
1: Eve.

0: Diin man mo ni Eve gabi eh.
1: Ay, napakuyog man siya na ako dito na Pitch Plaza.
0: Kamu ha? Duda na ko ninyong duha.
1: Oo, siya duda, klaro niya.
0: Murag lahi lagi ng inyong mga linihukan. Uyab na mo no?
1: Ay, taka lang ha. Sabad na ka, Lucy eh. Pili taon eh. Siyempre ako lang siyang gikomport.
0: Kana lang ka ha?
1: Okay. Tabangon nun biya siya. Kana lang. Promise.

0: mal gesehen?
1: Ha?
0: Mbot? Sa una ra gini pupatiya ako lang gipugnan. Sa una ra gini. Ako lang gini gipugnan.
1: Ja?
0: Pero, di ko makaakos pagsulti niya sa tinuon.
1: Unsa, kabo ang good ni mo, pinari pagsulti,
0: ay,
1: ana?
0: Ay, basta, ay! Hindi mo kalamig sa'yo na, girl. Di ko makasulti niya!

0: Jan, daon sa man ka? Gani na ramang kasigyo pang hupaw diha. O sa magi problema?
1: Ah, Eb.
0: Nga no?
1: Awa, Eb.

0: gi-text na ko gabi nga doon ako yun, no, kay importante nga isultin ako.
1: Oh. Ha?
0: Sultina. Yan naman yun ko. Sultina, unsa man na?
1: Kwan? Kanang...
0: Okay. Unsa man?
1: Ha.

0: nie błagam. Hindi magigob ka sultis kong tuyo ni Ebe. Magaling mo umot mo gilang ang baba. Ay, kapilang nagkikay kayo niya. Hindi to takay ni sulti pero nagkatubag na mo. Muungot gilang akong baba.
1: John!
0: Dandi.
1: Malaysa si mong utok ha. Ayaw pagpadiol ni Eve. Kaya kung di ka mahunong ang imong pagpakisood niya, kung di ka mapalayo niya, magbahay na kas kauhayan. Kay paniguro ko ni mo, mahunong gud ang imong edad.
0: Ha? Huh?

Hinaot ko nga, doon ako'y makuha ng mga pagtambag. So, Sean, violent reaction. Labi na gikan sa imong mga suking tigpaminawan sa laing-laing dapit, Visayas, Mindanao. Bisan sa Luzon, nga maabtan ini mong pagsibya, DGRC. Nanginahanglan ko og saktong tubag aron makapanghunahon ako. Matimbang-timbang na ako kung unsay angay na akong buhaton. Ako si John. Og mao kini ang akong X-rated story.

0: Yun lang. Ayan. Hello, John. May pagpaminaw, John. Si John na tahimik lang. Pero ngayon, hindi na tahimik si John. Isiniliwalat na ni John ang mga hinaing na kanyang matagal nang tinatago. Ngunit hindi niya masabi-sabi kang Eve. Ito na natin mga gitagong mga pagbati na dili na itong maingon. Dili tungod kay wala tay kakusog nga ingon ni Apan. Ano na yung mga gikonsidera na ito ba? Nga mga pwedeng mahitabo. Oo. Mahimong kakulian. Na kakulian. Mahimong babag sa mga Naglisog ko paabot sa mga mensahe. Nagbagoon. Sana? Aguros? Sabot ay pasabot. Kasi sabot naman din yung importante. Nakabaw mo sa kong pasabot, ha? Maying hapon, DJ. Doc JJ o DJ Chinita. Ganahan ko taga-adlaw ni Mudiri sa Andres Village. Oh, ganahan na siya taga-adlaw. Ay! Oh, sa mga best na to, di nga mga kuwain. Oo, yun nga. Best in comment. Oo. Alo eh, nadungga ni Sir Bong Alvarez ang akong tingon. Sir Bong, kanang pwede na ba kuha ni mukanta o OST? Official soundtrack. Hindi ba ko kung gidayag ba ko ni Sir Bong o yaga-yaga ning tanan? So diba niya akong mga katropa ang akong tuhuan o sahik ay murag, wag kakabaw bag, tinudanay ba ni ilahang? Oo, anang kakagumaguul, sadta ba? Pero... Tinod, anay may nagdili. Aw, oh, pila ra may kusog na ako. Murag hindi ko pa ilaro, no? Sa inyo lang kong bindot. Guwapa, lami. Too, manayin ko. Ah, hi. Pila may kusog na ako. Buwan. Dali na, mas ko pa ito. Ano yung how to kidnap me? Ano kong guwapa? Bitaw oy, hello si inyo nga din ha sa my XFM Davao og Solid FM Davao. Hello po. Ay, hapo po nagmahay nga. Mogi na yung madunggan tibuo Kabisayan og kung ay Mindanao. Murag ako may naguol. Ay, nga murag. Ay. Ay. Wala, naghupaw ra ko eh. Kaya ka ng kapuyit, biadyog ka eh. Kapuyit, kisig agudan. Ang problema sa itong letter sender nga... Actually, yara man tanong problema, pero gidamay-damay, magigitan niya o eh. Pero kinsa ra magunta nga, dili sa tabangan nga ang tumong din niya itong programa nga mutabang ta sa itong mga katropa nga adunay mga sugilanon sa maniini. Dili lang sa kwarta, pero sure good ming di mo appeal ba sa kwarta na hisgutan na kay same-same raman ta. Same-same raman na siya. Oo, pero mingong ganit kang hisgutan ng gugma. Aho, anaara ko din eh. Ana ako nga muhata gug oras o panahon. Aron, hatagan mo o kalinaw mga suhistyon. Labi na sa itong mga suking tigpaminaw. Anadil si Maralid Alegria o Messenger ko DJ RC. Massage dala jurjur. Wala na trabaho ni mo. Warren tumilap. Ay, tumalip. Tumalip lagi. Ay, love you, DJ. I love you too. Ay, DJ RC. Kumusta po? Shout out mi diri sa Highway 23 o 23 gas station. Watching you live from Surigao del Sur. DJ, ingat ka palagi. I love you. Na. Sarog magmahay pa mo na nga. Tagakuan na, Jay, kay nang, Jay, kiss. Para sure, gid mo magaganahan mo na ako. Ma, may na lang sa on-air, makatilaw mo kung sa'yo halok ni DJ RC. Oh, ano man, napatilawon siya tamo eh. Para way magmahay-mahay, baron tanan, maapod-apod. Kung gusto mo, mutahatag sa inyo mga pagtambag din ha. Kaya natin, caller di ay. Una na ko daw ito itong caller. Pwede nyo tawagan ang itong caller line. Available na itong duha ka linya, Doc JJ. Kay matod paganiha. Ah, okay, available. Available na itong duha ka linya. 0995-994-6868. 0928-55-08727. Comment na mo kung wamo kaapas. Kaya akong i-comment na lang sa Facebook Live. Kaya medyo dilip ako ganaghinay. Ganahan ko og pinaspasay yun. Hello, mayong hapon.
1: Hi, DJ Reina.
0: Ana, grabe. Napalaway na ba ka?
1: I'm looking superstar.
0: Ayan. Wala, napalaway na ba ka? Pero apa na dungog kaniya kay naman may radyo dito sa sunod. Ikaw ba nagpalami? Ibig yung kagmaayo ganiya. Ikaw ba?
1: Ano?
0: Imugig ipalaway sila ganiya.
1: Oh, sa maglaway lang. Sunod na ako.
0: Saan saan?
1: Ito, dyan ha, kanang dyan. Palayin na lang na siya, be. Ano pa lang kanang ako?
0: Bubalik
1: mo lang gihapon niya, malipay ka, mag-uyab mo.
0: No,
1: bubalik mo lang gihapon na siya, magsamok mo na sa dandi.
0: Mukalit tapos siya decision niya, balik na sa kurito.
1: Balik ako din niya. Bulogon pa siya. Uy, magkasamok ba?
0: Hago-hago.
1: Ay, na lang gana ko, B.
0: Ayan. Iwan niya akong ganahan na niya. Kay, mo volunteer.
1: Yes. Okay. Did you ka, bisag kung sa pagkaparti sa laki, lain, man ko ka, may gugma ko, di mo anak ka. I love you, dog.
0: Agoy. Agay, kagilok. Kagilok, ano, oy. Unsa man yung unsa. Ano rin ko, eh. Ka sa lalaki, unsa man.
1: Ano rin ko, eh. Huwag na ako, ikibati, may dito.
0: Unsa on ganin mo?
1: Wala rin ko na. Gusto lagi kika.
0: Ala.
1: Pwede na blabon ko ni mo.
0: Ala.
1: I love you, dog.
0: Agay. Agay. Kagilok. Kagilok, hindi
1: mo. Parang ako, DJ, para na pwede nga nakasunod kay Papi Tamora.
0: Sige, salamat kayo, katropang taga-dalagit Miss M. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Ayan. Grabe naman na, eh. Makahappy ba? Makahappy ng mga inaani, yun, mga talento. Apan. Pwede mo manawag, balik ko na ako. Sa itong 0995-994-6868. Napunta sa isa ka linya, 0928-55-08727. Meron tayong hello? Hello?
2: Napun?
0: Kinsa man ni?
2: Ako ay si Juno.
0: Taga-asa man ka?
2: Mambaling ra.
0: Taga-mambaling. Nag-unsa man ka karon?
2: Ginira.
0: Nag-unsa man ka karon?
2: Ala, narapot din na duty ko.
0: Unsa may ikat
2: advice? Ay, Juno.
0: Pila may edad ni Juno?
2: Kuan ako,
0: 41. Juno? Unsa may ikatambag ni mo kang ngadto kang dyan?
2: Kini akong tambag ni dyan, kanang di siya kaingon. Ang iyang buhaton, para makasulti siya sa gibati, mag-inom siya.
0: Uy, mo po na yung mag-ibuhat?
2: Nayoban, Bigod kayo nun. Kung kayo nun, wala na yung buhaton.
0: Ikaw ba, Juno? Ingana ba ka?
2: Ako din yung noon. Pero, kanang imposible. Kaya nang di kayo nun, oy. Ibi naman, tameme.
0: Turete sa'yo.
2: Hadlo-hadlo kung siya sa akin na, Dandi.
0: Si Dandi,
2: siya may hadlo. Kailang, iya mo rin, anong hadlo man siya?
0: Gani, tinood na. Anong hadlo
2: man? Ay, hadlo. Hadlo siya. Bayot siyang dako.
0: Bayot siyang dako, John! try lang dyan, sir. Try lang. So, medyo rin yung amuhat din.
2: Yung hardlock, yung hardlock mo ka ng hulga-hulga. Iyan, hindi ba sa ekoloji? Hulgaon siya. Yung nga, asagi, soy.
0: Managingo. Kinsa man ang sila. Diba?
2: Hulga-hulga man nga. Kon niya, mula pag hulga, asamot. Hardlock mo ang gaon. Barungan na yung kalalaki, oy.
0: Na. Paminaw ko dira dyan. Kay nangugat na baya ni akong amigo nga si Juno nga taga kuan. Taga tawag ni ini.
2: Di kay magpada sa mga hadlok. Di pa siya kaingon. Ya, kung hulgaon pa siya, baharan pa siya, hadlok pa siya. Ay. Atam sa katalawan.
0: Liz with a sad.
2: Waya yung nana nga lalaki bitaw.
0: Tord.
2: Oh. Ang babae, ang kung ang babae nga yung di pangayaban nga makabalo nga baharan madlok asambot asambot mabiya ang babae niya kay madlok
0: tinuod tinuod
2: ana mabay uy madlok mo din siya baharan uy ani lang ko ani uy
0: di man siya kabarog ana
2: di man siya kabarog
0: di siya kabarog kabarog mo tindog aron mo labyog dili dili niya makaya
2: murag tigo lang.
0: Ay, magtiko. Nya, unsa pa may ikaingon nimo kay kuan mo? Natoy mong gusto iingon sa iya ha? Isulti na tanan imong kalagot nganong di niya mabuhat na.
2: Ora na, yang buhaton jud ala paginom daghan aron makainom, aron makaingon kada sa imong mekan.
0: Ya, ako lag na sobrang kahubog din ano siya ka istorya kay ni ungot na.
2: Adi ka nang
0: tama-tama na. Lang.
2: Duha ka butil niya makaingon na siguro siya ano, oi.
0: Hindi na po kaingon di ka kaya no?
2: Oh. Pero kanang badbaran siya, di siya ngay madlok anak eh. Hindi ko ah. Kung na may tabo niya, sabot. Masim ang nagbad, mapasangin na niya, di ba? Oo. Mora na akong kaingon. Saya ha, mga kanang kisa na siya. Jan.
0: Yes.
2: Ka, Jan Tapot.
0: Jan. Jan Joy. Ana. Salamat kay Juno ha. Oh, naki-shout out Juno.
2: Shout out ko sa mga gwapo, mga gwapang senior dari sa SFM. Mhm.
0: Kana.
2: Labda ni sa to Marvin ng Davao, James.
0: Yes.
2: Tama lang si Maying buntag, ay buntag. Maying hapon di ay. Kanan.
0: Ayan, maying hapon sa inyo di sa Mambali. Maying pagpaminaw sa mga gwapuhon di sa Mambali. Juno?
2: Oh?
0: Oh, Juno, katropa mo?
2: Exciting!
0: Exciting! Grabe naman si Juno. Si Juno? Si Juno? Juno? Bilid ko ba sa taga Mambaling kay Mayam ginaman na sila mga bagay gina sila good mga karaang kuan gina sila. Diba? Mga karaang kahigalaan na to nga paghisgutanan ganing kuan. Amo na na siya. Muna na sila basta mo yung kakuan ay manambagay gina sila ilado gina sila din ha. Oo, nati caller pa katropa yung Doc JJ. Hello, maying hapon. Maying pagpaminaw, kinsa ni, taga-asa ni, kinsa ka.
3: Hello, did you say?
0: Ay, nawala ko ilaing dudahan. Kumududa pa ko ani, di na gini maayo. Katropang James, all the way from Samal Island.
3: May hapon sa tanang mga katrupa karoon nga nagpapin na obi saya sa Mindanao.
0: Yes.
4: Yes, kaya.
0: Anong masasabi mo, Kang John?
3: Ay, sayo na kayo na ni Jersey.
0: Kana kay sayon ra.
3: Kung namay ningon nando si Juno nga pag-inom,
0: sap may lahi.
3: Hindi po na po kung mag-inom ka, basta kayo kung mag-inom po ka, kanang isang masyad lang ang mga 3 to 10 shots ka na, pwede na siya. Pero, kung dili mang ganit di hapon ka makainon, ipaagi sa text or chat makainon.
0: Kana?
3: Kay, musunan mo na siya nimo kung magkabasa na siya sa mong text or chat. Dito na siya, musunan nimo sa personal na yun. O gana, basin pa, kung pinagi lang sa text, dito na ka makasunana niya. nga to na sa personal.
0: Ayay.
3: O niya.
0: Yes.
3: Ang parte ko na nang gibahad ko ni Dandy niya ni mo. Ito, resolusyon, anak.
0: Yes.
3: Pailing kaso na.
0: Correct.
3: Grade 3 na ni
0: Pailing anak. Kana. Gusto d'yo ka.
3: Kay kanang imong pagpakahilom, dili na solusyon, dili na may solusyon na masolba ng imong problema.
0: Correct.
3: Kaya, ipaalit mo na kung wapod, may kumpapod sa ibni mo, nawata lang po. Kay, isunod po na kung magustuhan niya.
0: Mm-mm.
3: Ang atong gihigugma, wapod na higugma ko na to. Pero, yes. Ay ko mo sa pagsuway doon.
0: Tinuod.
3: Halika na ko, ipaalitan din mo nga, kung lungo lang imong edad, pahilig kaso na.
0: Tinuod.
3: Great threat. Uunsa pa niya nga mga violence para masundan ang tanan kay magpakahinom ka. Malay ba lang ito? Masig tinuod po niya ang ibuhat sa ano mo.
0: Tinuod.
3: Mami po kay Dandy po mo. Dili lang kay si Dan ang akong tabagan. Kini si Dandy po no. Nagdugang-dugang lang yun ka sa pala sa ubang mga lalaki.
0: Tama. Disappointed na po ka, James? Disappointed na po ka?
3: Mulang.
0: Ay.
3: Gikan pa niya itong aking simana, hanto na itong Girnes. O niya, kaya wamang ko yung Lord niya itong panahon na nagpapinaw na lang ko. O niya, karoon lalaki lang niya po. Noon siya naman tao niyo eh. Hindi ito. Dandy, kung nakadungog ka man karoon, kaya nakakalumpan ka man kaha, nakadinsan ka man kaha. Paminaw.
0: Ay!
3: Ito, may sinugdana ni Ling Tanan.
0: Suko na si James.
3: Ako ka man. Gusto man mo akuhon ka ng mga babae. Noon siya ka ba? Mura mang kagwayig suon nga babae. Ako mo na-una, nga binagihiyaan nga babae. Nabaw sa tanan, ay mong inahan, babae. O niya, ay mong ina naman namasan, usa ka babae. Ya, karoon kay... Nagpaduol naman dito si Jan yan to kang Eve.
0: Mumahan-mahan
3: ka po. Maong. Sama ka mo, dili ka lalaki. Dawata ang kamaturan.
0: James.
3: Wala na. Dili na gusto si Eve yan eh mo.
0: James, relax lang. Relax lang.
3: Hindi. Igo ko lang ipabot ba? Ang angay na kong ipabot. Kay... Ang tinood mong mga lalaki mong na DGRC, anda mo dawat sa kamaturan. Bisan pa man kung kapildihan ang maabot yan eh mo.
0: Tinood.
3: Ang usa ka lalaki, anda mo barog, bisan maglisod na sa pagbarog.
0: Tinuod, James.
3: Ang lalaki, doon ay prinsipyo nga hindi kinahanglan yun ang determinasyon. Kung may tabo man galing nga mapinili ka, lumba o sugal magkahinoon, tawata, kaya ka na, dili na, para na mo. Dili pa karaw ng panahon, para na mo. Wala, balik ko na mo dyan.
0: Kung tiwasa.
3: Gusto magaling kang musulti yan, iagi na lang niyo mag-text or chat. Kaya para pag mabasa ito na hanggang ito niyo mag-text or chat, dito na mo magsunahan na yun pag-abot sa panahon na mag-atubang ngayon mong tuha.
0: Tinoid ka na.
3: Basta kay kanat yung ilan kay tumana lang daw akong gingon niyo na painilig ka suna.
0: Yes.
3: Ano itong pagkahilong? Kay basta na niyan, mabot ang panahon ngayon buha ito ng iyang gisulti. At least, doon na ka na iguan, doon na ka na ibaraha ngayon mong gigunitan.
0: Tinoid.
3: In kaso, kung sa'yo mahitabo ni mo, or kang iba kayo noon, wa na ilain pang mapangitaan, kundi li, si Dandy Regidis mo.
0: Tinoid ka na. Salamat ko, ayo, James, ha? Okay. Diligi ka.
3: Salamat.
0: Awa pa nila, Omar?
3: Hindi, mag-greet ganun ko, magpasalamat.
0: Hapit na ba ako mag-ausan? Mag-ausan sa mga luha.
3: Atong pag-ausan para mas mugaan.
0: Hapit ko mag-ausan ng mga luha. Kaya murag na emotional ko dito. Ako'y naglagot, manggutpod ko. Salamat kayo, katropang James.
3: Kung hindi maglagot na natin.
0: Hilala.
3: May pagpaminaw di ay.
0: Kinsa mo na. May
3: pagpaminaw kang Dudungjo di ay sa may barangay pagsabungan ng Dawi.
0: Yes.
3: Huwag kang Juno pa rin di ay sa Mambaling.
0: Ayan.
3: Huwag kang Miss M.
0: Ayan.
3: Huwag kang Mrs. M di ay sa Barili. Sibo.
0: Huwag
3: ganto usap kang Marvin di ay akong kaatmang di ay sa isla sa Double City.
0: Yes. Wala pa man nakapanawang.
3: Wala. Wala siya kasunod. Ay, sige, kasunod. Masig. Masig after na niya, makasunod na po siya.
0: Makadawat pa man kung isa.
3: Saan pa na lang ang mga ating paminaw karoon. Labi na sa Jensan. May kong paminaw niyo dyan sa Jensan. Labi na usap kang dyan, nga itong letter sender karoon. Kaya kalumpang man na yun eh. Dyan, kung makasunod kong Jensan, ang dami kong kinilaw dyan. Kaya magkinilaw na niya.
0: Kalusa pa man ko, uy. Gusto sa kumakaanag Jensan, sa Jensan James ay niya. Gusto ko mutila og mga kinang kilawon niya. Pwede po pagkahumag kilaw kay ako na po ikilawon. Ano ba? Wala, pero kayo murag
3: gauyog pa man. Okay, mas my partner in life. Kaya wow. Nag-andam pero nung
0: kapi. Sige na, mong pangapin na ni Urasa ba?
3: Ka-tropa. Pangapin na.
0: Kanang, di na sa ako mapakilaw dito eh. Kaya kanang galinong pabaya dito, no? Nag-recover pa po nga itong... Nag-recover pa po nga itong mga katropa dito for surgery ko, ano, no?
3: Mas umayon man galing kung doon na galing mo kayo, gato ka na pag-shake para mablend yun.
0: Para masagol na lang gitanan. Ito, no? Amping-amping dahil sa itong mga katropa din, ha? Kaya for sure ko, doon na gapo mo mga na-experience.
3: Salamat
0: kayo. Oo, and katropang James, katropa mo,
3: Excited!
0: Grabe naman na si Katropang James. Uy, hapit yun ko nagawasan o ko. Nagawasan o mga loha. Kaya pag siya ginimuhunat, niya muhatag o mga pagtambag, makaingon siya ka o husto, tinuod. Madawa tag isa ka color. Ang yan, last na nga color ka mo. Ako na po yung muhatag sa ako ang chess me. Puli-puli ragod ta din eh. Hello, maayong hapon, Kinsani. Taga-asa ni siya?
4: Ako si Iman.
0: Ako si Iman? Iman? O sa may maingon ni mo kay John?
4: Wakis-wakis na yun eh. Kasi ipan na naman yung pagbatikot.
0: Tinuod.
4: Huwag anong yung pagbatikot. Tinuod.
0: Bitaw.
4: Laban ito.
0: Yes.
4: Na, di mo pagkawas pa ako kay... Na, o yun ako. Laban lang ito. Wala na.
0: Laban lang nandiyan, Jan. Jan, laban lang daw. Ako nang gainan siya nga, laban lang. Tinood.
4: Wala na ako sa'yo sa labo.
0: Anong lisod sa doon?
4: Namang galing sa layo sa sakinan. Kung baka sa sakinan, nasa nabot, kaya para. Siya ba? Mabantihan dyan siya po.
0: Yes. Correct. Tinawid.
4: Na, ako sa mga kaya nga, tinong gabog na hindi ng kas. Kaya na ito ba?
0: Eman, nga nung nagkatawa ka?
4: Okay, Eman, parang nag-o na. Ganaw. Okay, ginaga. Ginaga ko, anay. Ako, kasalanan. Huwag mong gaya pa nawa.
0: Nakaagiba ka susama ni ini Eman na wala ni mo nasulti imong pagbati nga to niya. Sige. Anyway, Eman, salamat ka ayo. Okay ra ka karong hapon na?
4: Okay ra man murag. E kaya ra ampon kay. Salamat kay Dios pa nang. Ana mo man ang tanan mo sa kaya ang kinabuhi.
0: Sige, sige. Eman, mubihan ako sa kahanginan. Huwag maanapod po mo, ha? Eman?
4: Okay lang yun. Okay lang yun.
0: Eman?
4: Oo.
0: Wala lang. Bye, Eman. Katropa mo.
4: Exciting.
0: Ayan.
5: Exciting!
0: Diba? Exciting. Wala tayo, hapit na hurt akong oras, ani. Dear John, ang ako ang matambag lang ni mo, John. Dili ka ni complicated. Apan, pinadali kini nga tambag para ni mo. Siguro, aman, ayaw sa, ihinay-hinay lang sa ang proseso sa imong pagbati nga to kang, Eve. No? Labi na nga, karon doon yung potential nga. Kanin si Dandy, muhimo o gili maayo nga to kanimo. Think twice. And think wise. That's okay. Tinuot niya na, gugma ka. Yes, normal nang batiyo ni mo may gugma ka kay Eve tungod kay ang kasuod ninyo mo. Lagi na, O na nga, tungod kay wala'y boundary sa inyong duha, niabot yun sa punto nga, nahulog ka nga to kang Eve. Apa sa sitwasyon mga good ni Eve karon, siya ang tipong babae nga dili pa pwede ni mo nga isulod sa usa ka relasyon. Kaya wala pa siya nahuman sa iyahang problema sa iyang ex. Na posibleng mahimong problema na inyong duha po. Ang mahimo niya karon, kanang iyang lalaki, ipablatter na niya, ikaw po, ipablatter ni mo. Araw ma-feel po ni Dandy na dili po mo basta-basta nga mataro. Mahasi niya. No? Kay kung unahan mong gunyo niyang gugman ninyo, unya na niya isat aside sa inyo sulbara, sa inyo nga maproteksyonan mong duha, dili lang sa inyo hang relasyon nga gusto sudlan o ikaw nga gusto ni mo nga isulti imong pagbati nga to niya, siguro doa sa inyo hang safety. Kay usaw man ang inyo hang gugma kung magpataka ra mong bangga niya mga unsa mo din. Diba? It's better to be wise. Be cautious. Ang gugma kung tinudanay nga naa na, pirmi nang naa bisang pamanunsa ang mahitabo dyan. Ayaw sa kabalaka kung unsaon yung pagsulti nga tukang ibang yung magibati. Unaha sa kung unsaon yung pagsulbad nga, mabutang mo sa maayong sitwasyon. Dili ka mabalaka sa matag-adlaw. Kaya matod pa niyo, basigliputon ka niya. Well, I guess you have to be very, very, very, very scared for that. Pila na may kinabuhi sa tao, hinulman ra. Di na to kontroladong hunahuna ni Dandy. Therefore, precaution is better. Safety first. Ipablatter siya, matod pa ni katropang James all the way from Mati. Well, that's the best thing to do. And kanay mong gibati karon nga to kang Eve. Adun na higayon para ni Anna. Kung dinood ka nga nahigugma nga to kang Eve, dili ka na problema o paunsa ni mo ipaabot nga to niya. Tungod kay ang gugma, makahuwat ka na, ha? Dili ka na kinalang dalion. Kaya kung ang dali, dalion ang gugma, o dalion ang gugma, ang resulta, ilad ka na. Siguro ka na lang kung masulti sa imuha dyan. Dili complicated. Unahan lang sa inyong peace of mind for the moment. Kaya kung nahiugma dyan kang tinood ni Eve, dili na mo kinalang dalion ka na imong pagbati nga to niya. Kung para kamog yung duha, kamog yung duha. Dili ka na lang magdali. Just first, focus and prioritize inyong safety. Kay nibahad na ba si Dandy ninyo? Dandy? Aw. Bantay lang ka, Dandy. Mabalita dyan ko dyan sa XFM Jensen. Wala naman kung igong oras, mga katropa. Bisa unsa na kung inat niya akong programa, dinhin na lang yun ka takuto ba? Ana diri si Lowen Arnado, mayong hapon DJ. Excited na kay ko. Ako mga amigo konsihal, makaari ka sa lapu-lapu at ngan ka na mo DJ inig-ari ni mo. Ala, mauwa mo sa mapagwapan ko ng adlaw we. DJ ko basta-basta magpakita ninyo dili ko sexy og lami on anak kay mabash pa lang ko. Pasig mo ingon mo ba makita mo ko in person mo so, dili sem-sem. Ah, dili sem-sem. Ala tama di ay no? Mamemuhan jud ko aning wa na ko nang Windsor. Giant kaning problema ni John ba? Una mga kuan-kuan. Una na kung mabila sa kahanginan katropa, siya mga katropa na to din ha. Good news and another thing to look forward. Ayan. May nalang gidisinyas niya ako ang admin diri ay kaya makapiso siya kuan ni Ron. Una tamubiya di ay Windsor, Colorado 2026. Get ready Cebu, the biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge to 6K, 12K, 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops. 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit, 4 smart watches, 4 JBL GoFor speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook and visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win. 2:49 in the afternoon. Wala ko igong oras, mga katropa, o bapuhon sa programa ang X-Rated. Magdungganay na punta. Kaoban ang ako ang partner sa Pikas Lawa, katropang Doc JJ. Pag sa tumaka kaobanan sa istasyon. Ayaw kalimot at alauna hangtod alas tres ang atong programa sa X-Rated. Ibutang daan sa yung alarm, please. Oo, anak lang, aron magkahibaw mo o magkahibaw anay ta pa, aron dili sad mo magmahay-mahay sad. Sa mga gusto mo advice, o mapuhin na po ang inyong advice, kay Moragwa naman, hindi naman ginimahilot ni DJ, kaya sa gusto na kong inat ani, di na gid siya makayag yun sa ako powers. Shoutout sa mga naminaw, sa laing-laing dapit na to, dili lang sa Visayas, sa Panapinpod, sa Davao, sa Bukidnon, kundi hindiin pa man na, thank you so much. Ayulisan niyo mga radyo kay musulod ng programang Asintado Kauban si Katropang Eric Sheras Manait. Alas 2.50 na, Katropa. Alang sa nakausang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong Katropa DJ RC sa programang X-Rated. Dilang Yapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: FM.
1: Oy, kinsa maning sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
2: Asa day ka?
1: Ay, napakudris merkado. Ano man?
2: Mga motor. Kiparter.
1: Nikin siya.

0: exciting.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
2: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure na buy? Ngano good?
1: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midako akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Crap Gold Buy?
1: Wala pa day kamasayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
2: Maude na ang Crap Gold Buy?
1: O buy.
2: Salamat sa kasayuran buy. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kumbay kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
3: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
4: Bush, abo, magpakilo ko sa humay, be?
5: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
4: Uy,
5: unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
4: Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: hapon, sabay teh agik-ik ug katawa. Kauban si Lolo Jose.
1: Good vibes sa hapon.
0: Sa programang Halo Halo Special, ang banggitang si Lolo Jose.

naglaura unya inday ikaw magmahay sagihalan kung gugmang imong isalikway sultian ko ikaw inday suway lipon-lipon ang gugma ko pulos kayod kinikinood bisyan tigulang na ako ligong pagtuhod ang gikaibgan ko ikaw ragyod busa maluoy ka.

kiton kanunay ko ikaw inday hap-hap yuron magpaduol ako kanunay himong dughan unya ikaw ako dayong paray-paraygan dili gayud ikaw inday nako magmahay ihatag kong tanan unyang mga kalipay busa inday ayaw intaw kong paan busa agug mamukun mahimo tinawan ta. Busa, maluoy ka.

indai hakut hati huron makpadu un aku kanuna si mungduhan unya ikau aku gayung parai parai gan didi gayung ikau indai naku magmahai ihatak utanan unyan mangang kalipai busa indai ayau indau kumpaan busa anggum mamukun mahimu tilawan ta anggum mamukun mahimu tilawan ta anggum mamukun mahimu tilawan ta.

I go. Ay, apoy. Kumusta mga higalas, mga higalos, mga kasuki-sukian sa kahanginan. It's halo-halo, it's special lapon mga katropa, mga student permit, mga solid o gahe. Yan na punta mga katropa, hugoy-hugoy na punta nining kalibutan sa mga kag pinaka mga una sa matanan. Ang atong pagyukbo o pagpasalamat sa tuang magbubuhat tungod sa lain na pon nga adlaw. Lain na pon nga mga hagit sa mga kabuhi. Nga diin iyang padangat. Bisan pa man sa ato ang pagkamaluyahon mga katropa. Apan sa gihapon di ta magpakawag paglaong. Okay na, aram na siya para minne. Muna nga magpasalamat kita mga katropa. Okay, kung kita raw, magkita'y mahimo sa itong mga kaugalingon ng tao. Muna nga ato ani, tamara kita sa mga pagpangaliya o mga pagpangaliyaw. Diba? Mana na yun ang mga kuwan na yun nga. Amen! Amen mo lang. Pating amen na. Mga katawa o historia nga walay kapo. O, siyempre mga katropa. Hello, hello! Especially ang atong programa gatun kinikaninyo sa maayong kabubuton. Sa usa sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang produkto nga sama na lang sa Santon Plus Herbal Oil. Kini magong Santon Plus Herbal Oil mga katropa nindot ni. Makaingong gintang puwerteng nindotaan ninyo mo ka ng mga panuhot. Mga unsa panagi mo ang mga kuada sa panit. Iyahan ang siya na'y bahala ng mga katropa. Samot na rin mga lamok, mga tagnok na mo'y mag-doldool. Wala. Iyahan ang abugon mga katropa. Sipe. Sipe pa'y gilitok mo. Muna mga katropa. O sa atong mga suki ng mga tigpaminaw ngayon, o gaasama mo karon mga katropa na himutang. Diha ramo kay kini atong programa. Gihatod kini kaninyo sa mga tao, para sa mga tao nga. Apit na noong ko nalipat. Ang programa na to katropa para ni sa mga dunay gilokno, gisipitan, gipasan, gibirabira, gibitbit, gisipa-sipa. Mga kagool o mga programa ay mukha malaka kay dress sa tong programa at tuan ang tiwasan. Tiwasin natin yan. Kung mahimo pa, himoong yun. Mabitaw na mangyol ka mga katropa nga. Ngano mang kano? Ngano mang gigano? Mamahan na po tayo nga. Usahan.

0: FM.
1: Exciting!
2: More like they get mag sad saad. Ayaw gyog saad kay kung mo saad ka nga di na matuman wa
3: gyog.
2: Impas gyog. Munang ayaw gyog saad. Kay daghan rabay ng damid anong mga sad saad.
3: Ayaw!
2: Kure nalungkot anong mga sad saad.
3: Ayaw!
2: Ay, nako, bibang, be, may pag mag-kanta ni be, may pag mag-attendance na. Ato ning sutao ning ato ang mga student permit kung naapa ba ni dire. Basin o guwa na ni, be, atong chicks ka ning ato ang kuan dire, ato ang mahiwagang libro. Nagsidlak-sidlak sa kalinaw, o kalinaw, o congrats. Hindi na maunay congrats dire. Di na si katropang maring anin. Mayong hapon pa rin ko mag-attendance ko today para hayahay ang buhay. Ato na yun din ka chicks ka na yun na to ni. Para ba pag chicks kahoy. Richard Gomes, share dance na lo si mayong hapon lo. Kumuksta, shout out Midris Highway 23. Agakstisyon, Murksquets na yung kong song lo nga Wind of Trends. Salamat daan lo, God bless you lo. Wind of Trends.
3: Ayaw!
2: Murag mo mo na no? Whisper in the morning. Di mo na ma-ohose, ay pataka. Si Mala, Nana, good PM, lo. Jose, mag-attendance ko from Maring Gloria, Bayogan, Skete, presenting. Tisa-tisa, kato sa nang ating manon ni si Dodong Richard B. Uy, kahon! Bayo-bayo na mga kahon ni Rima. Si Neboy, good afternoon, lo, Jose. Shout out sa tanang mga naminaw sa imuhang program na Bits.
3: Ayaw!
2: Bits, deng?
0: Ayaw!
2: Ayaw po ni si Neboy. Bada po yan pa Bits, Bits po.
3: Ayaw!
2: Si Kwan, akong maninay.
0: Ayaw!
2: Asa niya akong maninay nga puwerte. May mayang hapon, anak ko, mag-attendance ko para nga hayahay kanunay.
3: Ayaw!
2: Ang akong maninay, hayahay kanunay.
0: Ayaw!
2: Ang akong kumari, mo-attendance kayo, hayahay ang buhay.
3: Ayaw!
2: Mo-request kong song, anak ko, nga Tears in Heaven.
0: Ayaw!
2: Tears in Heaven, oh, na, kung anong namburag na fly na niyang hapon ba?
3: Ayaw!
2: Chair dance. Those to know my name.
3: Ayaw!
2: Murag na human na nag-fly hapon ni mga maninay. At pulihan siguro na ito na okuan. Sa tawag aning himayang nahunlak.
3: Ayaw!
2: Kanang imuang Tears in Heaven, maninay. Kung okay ras imuhang pulihan tanag himayang nahunlak. Kato bang mayngon bang wako damang nausa.
3: Ayaw!
2: Ang mga saan mo. Pati nang hadlokan, ang kurog-kurog na. Nga, nabitaw naman po yung magsaan-saan po lagi. Hello, hello, Pinangga. Napoy Pinangga, Pinangga. Kumusta lo? Tulo kaadlaw akong absent lo kay dito ko butuan. Naghatod ko allowance o konsumo sa kong anak nga si Jalen. Ako pa, gisogo lagi ni mo. Di nang taka magaguhago.
3: Ayaw!
2: Parte gina akong ugangan nga ikaduha. Ay, I'm still there. Basta sunod ba? Ako na yung sugu ama.
3: Ayaw!
2: Ayaw na nagbiyain ang kwadyaan ka ng mga umadya kayo na. Naghatod ba yung mga segment niya?
3: Ayaw!
2: Ako na yung maghatod ng allowance na ikuan dahil Jalen. Nibitaw na ako na kupitan.
3: Ayaw!
2: Pag-abot ako dito, mukits pag-yoko.
0: Ayaw!
2: patigaya. Emo pa karon anak kon ang puli. Ha? Adili, katunang himayang nahon lak na. Himayang nahon lak ay talagsar na rin maplay na yung kuhan yung himayang nahon lak. Kaya kuhan ay pahinungon tani sa mga kan. Dito, og dito po ko naghigda, no? Kay gimingaw ko niya. In ana ko magmahalo sa kuang dalaga gabi na ko nakauli lo matindan school ha from Julina Porcom Rios request kog song together again salamat lo toge ana together again kanira gapong himayang naon la kana ra kay ngano bitaw nga absent absent ka Lingaw na good mo Kang kuan maninay og imuha Himayang nahunlak na Si maninay Atong tanaw ni si maninay dire Agoy Duha pa manin kaguhit ni kang maninay dire Duha pa wa pagkakahon Tas-taas ka rin absunon ani Kaya usahay, mabisi malagas maninay, di naman makapresente. May pakleon ta na yung laing pens, may basig na po nilikli nire. Si Mala, raman na yun eh. Makinis si Mala, magsaag-saag, mamurag ka ng gimino. Asan yung mga abot? Muna kay mga absinos. Bisanasan lang maabot. Matuspikas, matuspikas, matuspikas. Ano ginin ang maunis mala ba? Ayun na pagpaila na malanga kwan. Kaning kwan na, senior tike-tike na. Ayag awat-awat ni Jose nga, nubinta naman ni Jose. Pero mga 15 anyos nang nilabay gikan sa pagkanubinta ni Jose. Pagkay ako palang gitong padayon tong kwan, nubintay ono. No, wa na. Gatos na kadawat na tanda kong Centennial Fee kas gobyerno. Good afternoon, pareng Jose Gablets. Present ko, pareng. Mani akong isa po ka kumare si Maring Ading kay Tua Mani sa Manila eh. Uy, dispiras na sa kahon, no? Ay, ako na ba siya mo ulit? Kano sa to siya mo ulit? Ba karong 21 guns? 121 guns! Ang puto, Maria! Ayaw ganitaw, kalimte itong pagod nga puto! Kalimte na lang ng mga tanan! Ang puto nga pagod, ayaw ganito! para di ma hiubot sa pickats nga bin. dito rin ako doon si Maring Ading kasurusur galuling hayaw na manig maayaw dito sa Manila eh. Napay pa it's snack ato nga sa to napita to dito masiguro to sa kwan sa to nga kanana to kaya it's snack napito na rin mga kuyog ng mga gwapa po Maring, masig na po kay madadi ang gwapa. Pilan lang po da? So, sa malita. Para si Jose na po yung makadawat o malita ba? puro naman mga kawan na mga magdawat at malita. Kanira bang na mga dato na. Kini puro tayo ng mga pobre po magdawat o malita. yes! 21! Hapit ang puto. kwan maro ba? 16 maro, 16. 16, 17, 18, 19, 20, 21 guys! Hapitan na sa puto. Maginamhinam, rumadayaw ko ba? Maginamhinam, rumadayaw ko. Basta na lang puto nga pagod. Coming! Basta ba, kung ano, baka nang kaming nabitaw, kung nang diriyot na buabot tayo, mamura baka nang parcel ba? Tawag-tawag na yun, na akong mga kauban rin, na daghang kayong mga hari kayo sa parcel. Sir, nana ka na sa iyong office, sir. Mga na yung kuha na, napadong na niya. Basta, ma-excited po yung tao na ka ng mga parcel po. Mura po niya ka ng 21 gun. Ma-excited po ta ba kay ang photo nga pagod, agoy. Kalami na bagay sa photo nga pagkanang pagod kay tagab-gab kayo. Inig-ingkit, bitaw na mong kausay mo. Mur negara tengah ni mur kena bisa gerak banget tanya on. Nggak ini gak abre ni mur sa purtahan dah sekuarto di Mekah dah semain dor. Mau legaak bakay kan mga bata kan yan to. Patulgo na sa ilang mga inahan. Magpatugtog na piyong-piyong. Paghagok sa nagpatog. Okay, mo manay kasagaran na muhagok ng mga nagpatog. Okay, magpakuha man ng uban. Wala niya, hagok na. Manay kasagaran mga kuha naman. Maghagok, manay nag... Mo hinay-hinay na yun na dito kay Agoy, hagok na pa, hinay-hinay na yung abre dito sa portan. Agoy kay ang portan, gitaya ba? Bisa kung sao, no, hinay-hinay kay mo ingon man ang portan, ewe. Sakpan ka ba? Asa ka? Sakpan na tayo. Kaya naiwik mo lang ko. Aportahan. Kaya ka na. Bisagra gawain uwin. Bagi taya na. Mayroon ka. Horror kayo ba? Murang silid na ba? Pastilan ba? Na nakamata na yun. Lo, Jose. Wala na saag. Mao. Nala kay. O sana. Duhao na kog. Ah. Ayaw! Ayaw! Tantong panigoro na. Siguro, ayaw siyang panigoro niya. Mahala kayo. Warang ba kunin mo siguruhan itong sien. Noon niya, mga tindans ka. Duha-duha na yun yung mga tindans, ha?
4: Oh, no!
2: Bantay lang ka, ha? Ayaw! Sir, dance na rin ba kunin mo ito. Ato balik-balikan to sa maring adeng. Maring! Unsa man ang klasehas photo nga pagod imong dalhon pon katong et square o katong rectangle. Okay, narba poy kanang lingen. Napoy kanang oval. Okay, nailahay man na kanang guhit ba kanang sides. Shape dai sides na ba shape dai shape. Nailahay man dai kanay nay tralanggoy sa tralanggoy. Dan kakalito ka na sa ini lang paglito ka na sa ko basta ka mo to dalayangkor sa buto ba oh nay murag lingid-lingid oh napoy kanang it square oh, ang importante na basta puto puto nga pagod pero mubalik na ta kay mo pahinomdom pamantagikan sa pikas kwarto.

0: Halo, Halo Special.
1: XFM.
2: Okay, good morning, class.
3: Good morning, sir.
2: Our subject for today, yours among in a sentence.
3: Ako.
2: O sige, orak, ikaw.
3: Abong da, fish, coconut, is the best.
2: Yay! Okay, very good. Yay! O usapa.
3: Ako kap.
2: O sige, budoy, ikaw.
3: Among kaldero, ikawat. Exciting!
4: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapi.
7: Xanthon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud judyo ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. Magdi-City Anews, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema, Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Ay, tinusin ko, hindi ko nag-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan, labi na ang dunay batiol sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang Premium D3, kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikdan ako ang moral laxic, pero ako pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng Premium D3.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
12: Dili na lagi.
11: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man gyud?
11: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
12: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Si Arlene ng Davao City.
4: Usa ko ka virtual assistant.
3: Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Cess the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Cess the Pain. If symptoms persist, call the doctor. Bibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko. Wala nagasuol ako ang migraine. Kinahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa kamo sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: May manamang pagkwan sa kanang Santon Plus.
3: Kumusta sa pag-inom niyo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
2: Uwa, nakatong akong sa kutu-kutu bitaw. Nawala, brog, nawala ang hapdos tapos sa kumbana, pagpaihi bitaw. Sa prostate, kanamay sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na bayang coffee food kay ang synthetic baya, mas maka, ano baya sa kanang lawat na hilig mo ganit sa coffee. Nang pinaka, nakatambal pa ka sa ibang balatian.
1: Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM.
1: Exciting!
2: Oh, makakita rin buhon.
3: Ayaw!
2: Oh, nanaman na yung day kalye. Oh, presenteng na po yung day kalye. Oh, nagatong na po ni sa iyahang kuhan, iyahang kidos.
3: Ayaw!
2: Na nag-expon. Oh, niya rama kay katong akong giingon sa iyahang mangregard taong ma'am. Basi yung mga balo siguro ng mga ma'am niya. Oh, balo. Murag si Jose po ba? Balo.
3: Ayaw!
2: Balo panggita.
3: Ayaw!
2: Kantong sunata mga katropa at katong kaninyo sa kape nga doon ay vitamina D3. Nagkape ka na mga katropa, naka vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Gama ka na sa Yates to Health Incorporated. Mapalit na sa mga butika. Pwede po rin sa itong sibyahan mga katropa. Mapalit po na. Labi na gantong mga daghay kayong gipangunahon.
3: Ayaw!
2: Muraog si, kwan ba, si Mama Julina. Og ang ako ang maninay nga si Maninay Elvi. Nga katong ilang requests ako tong tipuon tanan.
3: Istorya nga wala
2: tipuon ako. Okay, kwan man sa tong giingon pero ters in heaven. Ya gipulihan o kwan. O sagay to gipuli ni kwan anak ko, ay ni anak ko ni maninay imo pa karon. Pulihan unya si Mama Julina por kwan ko together again ko no ay na. Tipuon tanan. Ato nang hiyosaon diri sa Himayang Nahunlak.

0: FM.
1: Exciting!
2: So now I am well, so
3: calm.
2: Yeah, to you, man, yeah. Come to you. Ay, uwi lang, kwa. Para, kwa, ba, para, unikis, ba, para unikis. Di ba, maring adeng? Tarunong nga na, kwa ng maring adeng nga, agatong puto nga pagod, maring nga. Ingor ba siya nga, basta pagod, mo na na. Nindot ba ng pagod? Ayo. Ya kada bukuan merenga kada pina laung dopot ba kemai. Pina laung dopot. Parang ko ang ba kada nga ninduteng yon ninduteng.
3: Ayo.
2: Mora gene ko ang handom sa 21 segan.
3: Ayo.
2: Kada maka kuan maka singan ani. Maka dawat sa pasalubong nga puto nga pinapago nga pinaugdo pag yun. Balik na tayo mga katropa dito sa Taspikas Kwarto para sa mga pahinomdom.

0: naman Halo Halo Special.
1: XFM.
2: Kapitan Lodi.
3: Oy, Archie. Unsa man ka na?
2: Tana ko sa imuwa ba, Kapitan Lodi? Ano man na bulsa ang brief?
3: Kabalo ka, Archie. Ang kanang bulsa sa brief, butanganan na siya og asin.
2: Ano man?
3: Dool raman sa itlog.
4: Mga katupa, exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
8: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan o biligon pa jud kini.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. System Pain.
16: Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
14: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Call your doctor.
9: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniadto, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget paingon sa kung unsa imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna nag-alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap o magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Muna kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang

0: Maria!
1: Mura ka ng butante ba kay balingbing? Kasi pa may presenteng na, ba? Ito na yung sunata mga katropa. Ito ka to kaninyo sa kapwe nga makapadanag sa mangit-ngit ninatong mga pamanit. Santon Gold Coffee Mix. Doon ay glutathione, collagen, nga maoy makahatag o dugang nga kagwapa. Hay guwaps. Madam Dena. Hay guwaps. Guwaps po. Muna. Para nga dili makabaling-bing. Mapalit na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Pwede po dire sa itong sibiyahan mga katropa na apo na dire. Ang Santon Gold Coffee Mix. Magani. Dire, pwede po na dire ninyo mapalit mga katropa. Wanay mo attendance niya? Wana. Ata namalhin na siguro ning uban. Okay, na may mga uban po da nga mga usana kana murag protas ba nga kwan. Pinya, pinyato, mapupa. Malingbe. Ikaw da mala, wa pa ka ni balingbeng mala. Wala pa kay kuya-kuya Earn da. O kuya Earn.
2: Mga katawag
1: nako. Kwan mo na sila mag-ante. Mga dunay mga kwan ba? Dunay mga pinalabi. Manan. Kanto mga kwan man ane, mga sinalikway sa pad. Adirirat. Press Quest Kong Song Kiss Me Quick by Elbert Spritzley. Nice sa music. Kuya, gana akong mala. Stoy, mala. Regard mo ako rin kung mala. Pag kay update mala, regard mo ako rin mong siyen. Sige rin si Mala Grisquets. Wag yung giligards na karakulo. Bot na lang yun tayo. Mupadayon tayo mga katropa sa lain nga sunata.

0: X FM.
1: Exciting.
2: Mau mana tong kesme kuek deh.
3: Ayam.
2: Mau bato mala? Ay, si mala ba na request sa to?
3: Ayam.
2: Magandang kids make kuek ko ba? Gimingaw ni siguro ni si mala sa iyahang katong tagakuan. Katong yang tek-tek-tek-tek-mets nga taga sa ganito nga barangay sa Cops Bayogan Skit. Si kaysa gato ay pangayon sa mo katikmets mala. May panis mala kaya na ay katikmets. Si Maring Anil ka ha, nabaka ni katikmets ni si Maring Anil. Ingo naman to ni Atindan, suwa na. Nawa na na, basing nag-det-det na po siguro na. Maparehas ni atong tagakuan. Buenas gracias. Na ay kadet, pero mo lagi na. Napo di ay kuan. Napo di ay kuya-kuya po. Mga langit. Asa naman yung mga uban na itong mga student permit? Wa na gyan? Di na gyan? Gamay na lang din kung andre-andre presenting ba? Pero na lang nakabuok sila. Sige lang. Moram na kay ang mulahutay. Og baga padayon. Morag ginday, mugarwet. Speaking of garwet, makasusubo kayo mga katropa, no? Speaking of garwet, kinamagong garwet, momene ang mga tinguha, mga pangandoy nga makalampos. Makalampos ka sa imuhang goal sa kabuhi nga makatapos. Nunya matabangan ang pamilya. Pero gikasubo gyud sa entero Agusan del Sur. Boto kinsay mga wa na subo aning kaning pagkapanaw sa MVP sa Agusan del Sur. Pride of Talakugod. Grabe kinsay magkahay nakasaksi ka gabi pag-abot diri sa kon ba di gyud makalapos dayon ang convoy kay parte magdaghanang mga katawhan. Mogi na ay kanating mailhanan bang gimahal, gipangga o gihigugma ang usa ka buutan ng tao. Kada mga buutan ng mga tao, daghan ginay mga kwan. Daghan ginay mga singan, aning mga nagmahal, mga mahigugma. Amo to sa to katinood akong na kuan na usengan ani nadunggan po nga sa mga tanan-tanan siyar ra kuno iway uyab kuno mateng kay focus gyud sa pamilya aron nga matabangan ni taon pero saon man ning pagtabang ro nga wa naman na paog ang nagdilaab nagsiga nga mga pangandoy nga ming turok pero saon malagi na mga katropa nga naamay tragedy tragedy pero mo na gina ato na lang mga pagpangalyopo uban sa inyohang mga pangalyopo di mga katropa ang pamilya de MVP baterbon niya nga madali ang mga pagbate dili ba lalim kadang mayayay kadang mayayay ka nagdalim ba ko ang ganda mamulungtad pa na og pipila ka mga adlaw mga buwa nantod mga tuig magsigira ka og hilaka mabitaw na nga paningkamutan gyud nga kuan bitaw kanang pero inubanan sa mga pangaliga hindi ra kaayo kuan murag magangaanan ra so kuhay ra gyud sa kadang imuha bitaw kumkumon ang balaod bitaw nga ikaw ra magulgool kag ikaw ra muna nga kamod ha ang mga naguol nayayay direta umanuban ta diri sa programa ng Jose diri sa Luhalo ba kay samtang nga nangit snack mo da nagtabi mo da nagtirang mo ang uban diyan nagunaguna da sa nataran pero dito sa Atbang po napoy katirang Marites, marites, berada ba? Mads, nag-usta mo ka dyan, Mads. Ay, naguna ko, Mads. Ako nag-gunahan ng tanga dari kay hapit na rabani na horot sig pangayo. Mayo kay na kay sunata sunata diha.
3: Ay,
2: si Jose mo din ang imong ipaminawan diha. Naraman na.
3: Ay,
2: paugasan na Mads kay magtabi sa ta. To.
3: Oh, no. Ay,
2: Aranlooy ang taon. Looy kay taon sa Jose, gipaw. Ay, kay nagtirag.
3: Ay,
2: no, salamat kayo sa play ako. Nagsubo kay Pride of Agusan del Sur. Nagsubo po dahi ka dahi mala. Murag ambot. Kinsa kaiwa nagsubo karon. Unya, kuhaan pa naman eh. Tataon pag inay ni kuhaan. Ipahalo na dito sa kuhaan. Kapahulayan yun. Kay mo longtan pa naman dahi ni kuhaan. Otso Diaz. Otso Diaz ba ganito? Murag 20, pizza 24 pa. Sa buwan sa Junyo. Ipahilo na in town si Mr. MVP. Atong mga kaubanan to kaya din to kaya parang muduyog po lahi raman ginig ka ng maduyogan bitaw ka niya perte makinindaghan na kayo na gikan pa dito sa Dabaw hantun na sa Tago man sa patong mga sudad mga lungsod gipang agihan pastilan grabe ka mga tao pun sisok kira mga tao in tao nga anak na siya mala muna nga mala i-regard ko na sen mala basta yung makanto ko sa Manila tama na po sa kuhan pantalan kaya sugaton man ako sa maring adin kaya basta na ay kuhan ba kadang it's not soon tong kuhan kadang puto nga pagod na malulungkot na punta ni Samo Tino okay wak na ang kuhan makuhan na ay nako bibang mo pahinom-dom sa tama katropa gikan sa pikan squarto.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM. XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
4: Mga katrupa, exciting!
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santaon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Hi, ako di ay si Dan, usaga professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo musakit, tumarandayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Santaon Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santaon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, matapabata o sa atong pamanit. Santaon Gold Coffee Mix.
4: Santaon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santaon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
5: Santaon Plus Coffee Mix.
6: Sali.
7: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
6: Santaon Plus. Kali Santaon Plus. Okay. Something ko lang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan yun kaay. Ako kinumingawon yun ko. Bayanam ko sa buntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
7: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
6: Ay, normal kayo. Every morning yun.
7: Sa una ito pa ka nainom Santaon Plus Coffee Mix.
6: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Nagtulo.
7: Sita kong tabang Santaon Plus
6: Coffee Mix. Okay kayo.
7: Imong pano? Kumusta pag-inom
6: Santaon? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Santaon Coffee Mix. Sinindot ka.

0: Pagpaling sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: jam.
1: Exciting!
2: Mo katong sonata mga katropa nga tears and heaven. Para so sa mga kuang karon mga naasa gagay. Oh, kang maninay ba ito gikan? Requested ba ito ni maninay? Maninay na ko nga parte ka sexy kayo. Isa kalakay. Tuloy kayo. Kato nga sunata mga katropa hatol katukan inyo sa Santon Plus Coffee Mix nga gama sa Yets to Health Incorporated. O siyempre, mapalit sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica. Direport sa itong simbihan mga katropa, ang hira mo dire, pwede mo mapalit, makakita pag yun mo stendera. Nabi kayo ron merenda o niya na parisan sa Santon Plus Coffee Mix. Pastin lang kayo. Ako rin nalungkot sa pag yun nakasuway. Kamong wapa nakasuway na, napanuway na yung taon mo. Oh, para nga makasugilon po mo. Kung unsa di ay kanabitang tinggiingong kanang pitpulik ayo ba pitpulik.

0: FM.
1: Exciting!
2: Says God, does something like that is wrong. Oy! Mitingog naman ang timailhanan, mga katropangan na odlot na pod. Ang oras sa ito ang pagugoy-hogoy ng kalibutan sa mga kagawin. Umana po tapon mga katropa, salamaters kayo sa inyong pagugoy-hogoy ha. Katong mga naka-view, katong mga nakapaminaw, katong nakapaminaw, nakapamyaw, nakapamyaw, nakapaminaw, balik-balik. Sa nga na lang, sa kinatumbok ang puwersa sa FM's Network Philippine Pines, sa itong kauban, sa Picas Cuarto, sa katropang Melanie Duran. Alang sa nagkayosan Pilipino sa Philippine Pines, kini na lang si Jose Moengon, ayaw pa daog sa dautan, dagang dautan, pinaagi sa maayo.

0: FM。Di kan makang Japan?
1: Oo. Oh, Dugay ko sa Japan. Kagangkog na uyab nga Haponisa. Wapo gugo sa unang panahon.
0: Sige, unsa tawag sa kanon sa Japan?
1: Kukara.
0: Ah, kanang lubi.
1: Kagura.
0: Kanang cute.
1: Oh, akura.

0: kilala.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Kraft Gold bay.
1: Ha? Sa Kraft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Kraft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Kraft Gold bay?
0: Wala pa day kamasayod bay. Ang Kraft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Kraft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Kraft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Kraft Gold bay?
0: Ubay.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mopalit kog Kraft Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Kraft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Kraft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Kraft Gold na ta.
2: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
4: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
5: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
3: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.

0: FM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM
2: Matay, ako, sultihan na mo Sa una, sa wapar ko namina o XFM Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog Talawan ko nuko
0: Kung maminaw ka sa XFM
2: Apat sa dihang, sukan namina ko XFM Saan man nga, di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin
3: Exciting!
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Katukoy ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold sir. Tumanggod sir. Hindi ikadom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong personal sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin. Malunggay ug soya Zaton Plus Coffee Mix Kapi na, gamot pa Mapalit sa mga butika Zaton Plus Coffee Mix
4: Vision X Plus User, atong paminawon
8: Ako di ay si Jimmy Torres 34 anyos, taga Bukidnon Sa kamikaniko Ugay na day ko nagproblema anis ako ang mata Magsige na lang o gabon-gabon Napagipagluha-luha Tos grabe ka katol Grabe ka hasol Labi na sa linya sa ako ang trabaho Girekomendahan ko sa akong suod nga higala Na magsulay og Vision X Plus Capsule Ugi palit tapos kimintain Sa wala damha Nalibiyuhan ang akong gibati Wala na tong paggabon-gabon Pagkatol-katol o pagluha-luha Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule Tungod sa paspas o hapsay nga resulta Maong kamo nga nagibati sama ka nako Pag Vision X Plus Capsule mo Para masulayan ang kapiktibo sa produkto
4: Vision X Plus Ang Vision X Plus Gituyo paghimo alang sa mata Vision X Plus Mapalit sa mga butika
6: Premium D3 Ang Vitamin D3 Nagipakusog sa VCO O Moringa Oil
9: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3 sir Kay di ko ganahan na magkasakit Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito Nag-Premium D3 yun ko Para siguradong protektado ko adlaw-adlaw Ako si Franz Usaka Medical Staff
6: Premium D3 Ang Vitamin D3 Nagipakusog sa VCO O Moringa Oil sa mga butika.
10: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
4: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
13: Sister Pain. Ako din si Randy, taga-Cebu, sa Kasel-Skirka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
14: Ipilis sa mga butika.

0: Anthem Plus Go.
1: Hi, ako si Razor Vasquez.
2: Isip station manager.
1: Dili balikayan ang kakapoy sa lawas.
2: Tumikan kini sa istri sa unahuna.
1: Usa.
2: Lawas.
1: Bisan pa man ini.
2: Kayod gapon.
1: Usa-usab ako ka angkor.
2: Sa una,
1: dali lang ako hangakon.
2: Bugat kayo ang lawas.
1: Sa among balay,
2: si Mrs.
1: Nagatumaro sab niini nga Anthem Plus Gold.
2: Kaloy sa Ginoo.
1: Ang iyang guiter
2: ni Hiyos.
1: Mao nang iyang gimaintain ang Anthem Plus Gold.
2: Ako usab, gamit usab niini.
1: Kaloy sa Ginoo gapon mga katropa.
2: Ang hangak nawala ang kabugat sa lawas.
1: Wala na usab nako
2: na sinati.
1: Tungod niini,
2: kada adlaw
1: kini na akong ginagamit
2: kining Anthem Plus Gold.
1: Mao na
2: nga kamudiha,
1: gamita kani ninyo
2: nga proteksyon
1: Anthem Plus Gold.
2: Labi pa sa atong mga kaigsoonan,
1: mga kababayenan,
2: adunay bukol-bukol sa suso,
1: guiter,
2: ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol.
1: Pinakamaayo
2: Anthem Plus Gold.
1: Labi pa ug aduna kay balatian
2: Anthem Plus Gold gamita.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sa usa ka haya o dinhi.
3: Kap, terkap, maguna na tagulikap.
4: Oh, ha? Kasayo, God. Unya ra, master.
3: Kap, maniguro tabakay. Waka ka kita ng sign di hao? Oh, kita ka?
4: Asya.
3: Kala na sa iba bawbaw ka na. Maniguro ng takap kayo. Waka ka kita ng nakapaskel di kilid kap. Remains will be cremated. So dito magpa-dugay-dugay. Dari pa sig mapil ta, lisod na kayo. Tapasin na ta.
5: Exciting!
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh. Siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
13: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Santon Vitamin C.
17: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
16: Santon.
0: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A. Ug 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot ug klaro ang imong pananaw. Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
18: Sister Pain.
19: Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
18: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ibilis sa mga butika.
21: Sandong Gold Coffee Mix.
22: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: XFM. XFM.
1: Usa Carlo, ni atu si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sabak tabok niya sa karsada. Nalig sa sa jeep. Ug nabali ang yang pa. Gidala siya sa ospital. Unya, ipangutan siya sa doktor. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
2: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutan na, Dok?
3: Exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Krap Gold bay.
5: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
4: Sukad na nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Krap Gold bay?
4: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Maude na ang Krap Gold bay?
4: O bay.
5: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: XFM.
2: Sebelum lugarong, tenia do a 5 pisos. Makagrocery ako, pan, sapatos, uguban pa, pantalon, ugrilo, quintas.
3: Ha? Karon di pa?
2: Karon, dili na. Kanan ay CCTV.
4: Exciting!
5: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
6: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na nandugay na to, na ako ipian, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ako, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Tikwana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako isisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako uli sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanin dako kay katabang sa kuha.
5: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
7: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
7: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Mas ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
10: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
7: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
11: Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
5: Seven Plus Herbal Soap.
12: Yun is galona, senior citizen. Burn skin go forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
5: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
7: Sis the Pain.
13: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain regyud. Paspas kayo mawala ang pain.
7: Sis the Pain. Tanggal ang pain fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase ug stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulat. Akong pamanit itong ug dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na pod ang

0: Tong Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Tinik karuran taga Matina. Akong mata may buga nga mo labor na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, aksyon siya kawalat. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dali ragyan siya magkawala sa kumpan sa mata, mga gabon-gabon. Kamu mga kauban ako na nasa Matina, sistingin ninyo na kay ang refill lang dahan sa tricycard, mga po nilang ginainom. Dali ragyan sila mga kuhan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Distingin ninyo kamu wala mga katilaw para makita gini nyo ang utap-ektibo ang Vision X Plus.

0: sakit man akong dugan kung mainom kong tuba. Pero kung libre bitaw, di na magsakit akong dugan.
1: Ah, kabalon ako, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad na itong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang tiyan kaysa o nadako ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabagyan!
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong
12: magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahal, kumusta na ka desa, bro?
15: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit na sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
14: Ay, salamat.
15: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
14: Ikaw, bro, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
16: Vitamin C, Vitamin C, Mag-Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
17: Sister Pain.
18: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: Symptoms persist.
17: Sister Doctor.
19: Mabibili sa mga butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide. Send on this
1: coffee mix. Sirisita, basay. Mag-iti na karong July 7.
2: Katong wala pa ka nakagamit ni mga produkto sa Yes to Health, kumusta akong sa may ginabati na mo sa una?
1: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
2: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa 2 coffee.
1: Kas gamay pa ko, sir. Kapi na yun na.
2: Kapi na, di ka mo inom ang kape sa sagadlaw.
1: Na, katulo, na ikaduha.
2: Sukat pag inom ni Maning sa 2 coffee mix, sa may ginabati na
1: mo. Naulian ba ya, sir?
2: Katong half dose mo.
1: Oo, naulian.
2: So, kinipalit gini mo.
1: Gipalit na
2: ko. O, upat ka box. Tulo ka box ng Santo Plus Coffee Mix o usa ka box ng Premium D3, mga Lodi, ha? Ang gipalit ni nanay.
1: Arang-arang lagi yung kutukutso, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Saman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Kayon po, no? Kaya po, nakayon mong ko. Kape na ka.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Uy, maring, maring. Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sola, pirmi ko biyano guyab. Sukad nga namin ako ng XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. Sa... Oble ko'y uya, boy. Exciting.
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Abot o rene mo. Dahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ay, abot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod. Daga na kong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pag inom mo premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Sister Pain.
16: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabibili sa mga butika.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, apo. Monkeypox mana.
1: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po si lolo.
2: Atong protektahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Santol, vitamin C.
2: Mag-santol, vitamin C.
3: Vitamin C, mag-vitamin C. Mag-santol, vitamin C.
0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: FM.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
3: Wow!
2: Binawbi? Pinagali ka inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay keks durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
4: Exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan, siging gasiyok. Nangguha kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay isatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Yabaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
11: Claire Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Isel Komplikado, Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Cellphone Plus
1: Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni inyo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
5: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Kasayan City. Nakasulay ko 1 week dali sud og tindog kay gamin ug akong tiil sa og likod sobra kasakit. Pero pag tumar na og Sister Pain, grabe epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms present. Consult your doctor.
1: Sa mga butika.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Hidrata bolong. Taladere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Lago San Sor.
3: Pila edad mo na?
2: 61. Kuhay mangko. 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
3: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
2: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garunti. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
3: So, kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo, kumusta naman eh?
2: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag-73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nag-

0: XFM.
1: XFM.
2: La la la la la la la la la la la la la la.
3: Ah, tadal sa kinan sa kong amigo ah. Unique man, color gold pa.
2: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
3: Ha? Sa Crap Gold da Buy? Pag-sure da Buy? Nga no good?
2: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Crap Gold Buy?
2: Wala pa day ka masayod, Buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold, na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
3: Maudi na ang Crap Gold, Buy?
2: Oh, Buy.
3: Salamat sa kasayuran, Buy. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa ko, Buy, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Crap Gold na ta.
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
6: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kabtangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: XFM time, it's 8 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Oy, master, unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga unsa nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
1: Judge, abi pala kong hearing ni Judge. Ano na may speaking?
0: Exciting?
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adit gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, aga utto gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mo bigay pag naana sa race. Maayos sa ba ang premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Saka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: ODI, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permi good kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige ko maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuani nga kape kay aduna kinigro tatayon o collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Zenton Plus Coffee Mix.
2: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
3: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
2: Ay, nakapalit yung gaso.
3: Oo,
2: nakapalit yung gaso. Nagiday, oh, basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
3: Dito sa baba.
2: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
3: Oh, Yestrel, nabay, oh.
2: Sure yun dapat
3: na
2: itatak ng Yes Toil. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
3: Daghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
2: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
3: Arang-arang na. Nako kayo, kalahian. Akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-update. Muna akong gimintin ka ron.
2: Santon Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
3: Bilin ako kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nga nagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlow. Mahaw pa itong panayapon para yung makuha niyo doon ang epekto ane sakiting pika sa akong likuran niya mo kuha rin ang gabuhi.
2: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane sa Lucas Gold.
3: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog niya. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamong ako mga silingan din sa Santerini, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya nako kaya na ikatabang

0: FM.
1: Tagna, ha, kitsa ko. Tagna. Tagna.
2: Sini.
1: Ang kanang, gusto kayo butila. Yagay, hulhul, butila.
2: Sige. No.
1: Kanang, permi na katurbo. Kitsa ni.
2: Ikaw lagi ni kumpare, ba?
3: Exciting!
4: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
5: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Andito naman po tayo maghahati ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin nagsumakasubok ng produkto natin ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo, especially ang ating pong ultimate trio, mga kababayan, ha. At pwede rin pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic para isabay nyo na yung pagpapakonsulta, mga kaibigan, sa pagbili ng ating pong mga produkto. Hi, Sir Michelle Hines ulito, mga kasama din sa ating pong programa. At syempre, mga kasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang hapon po.
6: Magandang hapon, partner, at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome pong muli sa ating pong programa. Sana po yung may makuha na naman tayong impormasyon na maging gamit natin para mapanatiling healthy ang ating pong katawan.
5: And at sa mga kabayan na gusto pong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries about your health, no? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Batin ko lang, Doc, yun yung papabati sa atin, no? Kung baka magtampo, ha? Magandang pakikinig po sa inyo dyan, ha? Kay Sir Renato De Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita De Mesa. Magandang pakikinig, malusog na pakikinig po sa inyo dyan, ha? At sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programa, ganoon na rin sa ating pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kababayan, ha? Meron kayong mga katanungan or meron kayong mga pagbati or mga mensahe, pwede nyo po ipadala yan sa ating pong numero. At po, text line 0969-609-6545.
4: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Parkway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment, especially sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa kanilang pangangatawan. Yung tila ba hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. Dahil patong-patong na yung sakit na inyo pong nararamdaman, mga kaibigan, bisitahan kagad ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. I-like nyo rin po and i-follow ang ating pong Facebook page. Search nyo po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Para po always kayong updated sa atin pong mga papromos, updated po kayo sa mga announcement po natin at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto, mga kababayan.
4: Secret of Health, Health Info.
5: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na masigla, malusog and functional ang atin pong pangangatawan. Ito ha, ako sa mga kababayan po natin dyan na madalas kumakambyo, Dok, pagka nagbabawas. Meron ganito yun, no? Or sapilitan yung pagpapalabas ng kanilang mga pupo o mga dumi, no? Pasintabi sa mga nagtatanghalian pa lang sa ngayon, for the sake of information, mga kaibigan, no? Alam nyo ba, mga kasama, na ang ganito pong gawain ay naiuugnay sa isang karamdaman kung tawagin ay diverticulitis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman at saan ba nagmumula itong sakit na diverticulitis, Doc.
6: Okay, yung problema na diverticulitis ay isang kondisyon po na isa sa nakakaapekto kadalasan sa ating digestive system, particular na doon sa ating pong large intestine or yung colon na tinatawag, ano, yung malaking bituka natin. Nagkakaroon po ng animoy mga maliliit na bulsa. Yan, yung ating colon. Kumbaga tumutubo ito doon sa mula sa loob palabas. Mm-hmm. Kung i-imagine mo, parang kakaroon ng tawag na iba doon, bulsa-bulsa. Mm-hmm. Yan, parang polyps ang dating, ano. Na doon sa loob at labas ng ating pong colon, na ito po ay maaaring dahilan ng pamamaga. Ang isa sa pangunahing sanhi po ng pag-develop nito ng ating katawan ay ang madalas nakakulangan ng fiber sa ating kinakain. Kasi kung hihina po yung lining ng muscle ng malaking bituka, na kadalasan po ay mga 40 years old pataas ang tinatamaan na ito. Siyempre, ito yung mga taong, alam niyo naman, pag nagkakaroon na ng tinatawag na aging, medyo may mga humihina na sa ating katawan. Ayon po yan sa pagsasaliksik ng mga dalubasa, na kadalasan ay nadidevelop to sa mga ganong klase ng tao sa mga ganong edad. At ito po, unang-una sa lahat, ay kakulangan ng sapat na fiber sa ating pong kinakain.
5: Mm-hmm. So sa mga kabayan natin dyan, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ano? Kadalasan naman ng mga pagkain ngayon na available ngayon, Dok, ano? Mm-hmm. Talagang kukunti na lang, ano? Kulang na kulang sa mga dietary fibers, ha? So, sa, mag-ingat kayo, ha, sa mga kabayan natin dyan, ano, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ako, baka tamaan kayo ng ganitong uri ng sakit.
6: Dietary fiber po ito, pinag-uusapan natin. Maraming fiber, eh.
5: Oo, Dok.
6: Ayan, alam nyo, yung sanhi, ano, maituturing na pangunahing dahilan yung ng diverticulitis, yung kinakain natin nga, di ba, sabi nga, kulang sa fiber. Kapag kulang sa fiber yung ating pagkain, alam mo naman ang fiber, ang purpose niyan is parang propeller yan, parang yan yung nagpapabilis ng elimination o paglabas ng dumi na mga hindi na kailangan ng katawan, yung mga sapal ng kinain natin. Kapag kulang yun, nagkakaroon tayo ng constipation at we need to exert more effort. Bali yung muscle ng colon sobrang pwersado siya. At kapag nangyari yun, apektado niya yung mga muscle. Lalo na kung ang muscle na to ay kulang pa rin sa sustansya, pwedeng magkaroon ito ng mga diverticula. Yung mga diverticula, yun yung parang bulsa na yan po. Pwedeng pagmulan ng pagdurugo or development ng ibang mga sakit. Pwedeng sumiksik dyan yung mga mikrobyo sa inyong colon na nagiging dahilan ng mga pananakit. Yan po, ayon sa na-publish sa Journal of Gastroenterology, online po ito, no? Na mula po sa mga eksperto ng Dana-Farber Cancer Institute, Harvard T.H. Chan School of Public Health, sabi nila na ang kakulangan din ng vitamin D ay isang dahilan kung bakit marami ang mga tao nagkakaroon ng problema sa diverticulitis. Ayon sa kanilang pananaliksik, 50% ang pwedeng ma-lessen na danger. Just imagine, 50% yung panganib na mababawas, ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng problema kung umiinom ang isang tao ng vitamin D supplementation or kumakain ng pagkaing mayaman sa vitamin D. Kasi kapag kulang pala tayo sa vitamin D, humihina yung mga muscle ng ating pong large intestine, colon, or malaking bituka. Kaya kailangan talaga ng vitamin D mula sa pagkain, or kung wala at nahihirapan kayong kunin sa pagkain ito, pwede pong supplement.
5: Yun. So mga kabayan po natin, nakulang ano, sa vitamin D. Karamihan ito nakukuha po natin, ano? Unang-una, sikat ng araw. Pangalawa, sa mga dietary and sources, mga kaibigan, ano? At pagkulang pa rin doon, pagkapos pa rin doon, mga kaibigan, you need to supplement it through supplementation, mga kasama, ano? So pwede kayong uminom ng atin pong premium D3 na pagkukunan po natin, ano, ng potent form ng vitamin D, which is yun yung D3 niya, yung most potent form ng vitamin D, mga kabayan, ano? So sa mga kaibigan natin na kulang kayo nito, dapat araw-arawin po, mga kaibigan, ano, yung pag-inom ng premium D3. Isabay niyo yan sa mga suplemento, ganun na rin sa ano po ninyo, sa lifestyle po ninyo, mga kaibigan, yung atin pong premium D3 at iba pa nating produkto para masapatan yung mga nutrition na ito na kulang, mga kaibigan, sa atin pong pangangatawan, ha? Pwede po mabili yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Premium D3, ang bago!
3: Ako si Carla. Hirap akong pumika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
7: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
8: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
7: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzon Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
0: Sanzon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. The Secret of Health.
5: Balik po tayo sa ating pong programang The Secret of Health. Sa mga kabayan po natin na mayroong mga katanungan or meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Tapon text line 0969-609-6545. Balik tayo, Dok, sa tema po natin. Ano? Itong karamdaman na diverticulitis. Ano-ano po ba, Dok, yung mga sinyales na pwedeng i-observe or pwedeng tingnan ng mga kabayan natin once na nakakaranas sila ng karamdaman na diverticulitis?
6: So, pwede lang natin may bigay yung mga symptoms na sometimes common din lang naman na ito'y kahalintulad din ng ilang mga sakit sa gastrointestinal, pero pinakamainam talaga din magpapacheck up. Pag meron na kayong nararamdaman gaya po ng pananakit dito sa bahagi po ng kaliwang ibabang bahagi ng colon, ang tawag natin dyan is yung descending colon. Yan, dito sa kaliwang bahagi, malapit sa parting singit sa kaliwa. Yan ang most common na tumutubo yung diverticulitis kasi yan yung area ng colon na laging pwersado. Diyan, kumbaga, diyan bumabara yung mga dumi. Ano? At yan ang nahihinat kung titingnan natin yung illustration. At ito ay sumasakit. Kaya minsan yung mga tao, pag nakaranas na sila nung pag sumakit ang tiyan, hindi na makatayo ng tuwid. Diba? Nakagano na lang sa tagiliran, nakahawak. Lalo na kung nadudumi ka, no? Sinyalis na po yun, o yung may mga infection na pwedeng nagiging dahilan nun, pwedeng nagkakalagnat, yung iba nahihilo o nagsusuka. At ang isa sa pinaka-prominente ay yung tinatawag na chronic constipation. Ibig sabihin yung constipation mo, hindi lang itong madadadala ng pag uminom ka ng pampadumi, okay lang, pero eventually bumabalik na naman ang matindi mong pag-problema sa pagdumi. Ano? Mm-hmm. Yung iba naman, nagkakaroon ng parang irritated bowel na madali sila mag-LBM. Mm-hmm. Yan. At yung iba naman, yung tiyan nila parang laging ibang pakiramdam. Mm-hmm. Tapos yung pagsakit, parang yung lumalakad yung ano, pain. Dahilan sa yung mga trap gas na tinatawag, yung gas na hindi makalabas dahil barado yung lower part ng ating colon. Pag minsan, yung iba dumudumi na may bahid ng dugo, yung iba naman nagkakaroon ng cramps doon sa kanilang tiyan na party doon sa may diverticulitis. So itong mga to ay ilan lang sa mga posibleng symptoms, pero ang pinaka the best talaga nito, tingnan natin yung pattern ng bowel. Dapat normal ang pagdumi, na yun ang isang pangunahing dahilan na nagtitrigger ng pagdevelop po ng ganitong klase ng sakit.
5: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha? If ever nakakaramdam kayo no, ng parang discomfort dito madalas daw no, sa lower left.
6: Yes.
5: Sa bandang ibaba na kaliwa ng inyong pong tiyan, mga kaibigan, na nandyan yung inyong pong descending colon na madalas dyan din tumatambak yung maraming dumi. Especially doc, kung yung mga kinakain nila yung mga sticky, yung dumidikit talaga ng husto sa wall ng colon.
6: Yung mga mahilig sa mga produktong galing sa refined flour.
5: Ako. Mm-hmm.
6: Yung kumakain ng karne. Kasi alam mo bang karne ay ano, mataas ang protein pero walang fiber.
5: Mm-hmm.
6: Kumbaga ito sa katawan at sa colon natin, hirap na hirap itong mag-cross o lumusot. Kaya pag may ganyan na kayong problema, bawas talaga sa pagkain ng mga meat, ano? Para maging healthy yung colon natin.
5: Mm-hmm. Ayan po ha. So mga kabayan, dapat more on kayo. At least mga 70% siguro doon, ano?
6: Vegetables. Plant-based dapat yung ating kakain. Especially mga dahong gulay, yan po ang taas ng fiber niya. No? Malunggay pa lang eh.
5: Yan.
6: Diba? Tapos yung mga talbos ng kamote, saging na saba na nilaga, or ano, mga kamoting kahoy, kamoting bagin, yan yung mga matataas yung fiber, mga kaibigan.
5: Ayun. Dapat isama nyo po yan palagi ano, sa inyo pong diet, mga kaibigan, para maiwasan po yung constipation na ito ang isa sa mga main factor sa pagkakaroon po ng diverticulitis, mga kaibigan. No? Kasi pagka pupwersahin mo talaga yung pagbawas mo, yung colon mo mismo ang nahihirapan ng gusto to move the bowels, mga kaibigan, ha? So dapat freely lang kasi yun eh. Dapat kumbaga parang dumadayo lang na maayos yung dumi dun sa atin pong colon, mga kaibigan, ha? At ito po ang mga tips para sa mga kababayan po natin na kung gusto nyo makaiwas sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, dapat po mga kaibigan, unang-una yun nga, mga dietary fibers, kinakailangan po, sapat yan. Ito pong mga fruits na mayaman sa dietary fibers ano, na nakakatulong din para po sa inyo, mga kasama, yung papaya, berry, ano yan siya, hindi lang fiber, meron din yan siya mga enzyme na nakakatulong para ma-move ng maayos yung mga dumi dun sa inyo pong colon, ano. Napakaganda ito, Dok, every morning.
6: Kasi yung papaya may pa-pain enzyme yan, so yun ay panunaw na rin para dun sa mga nahihirapan makatunaw. Saka lagi may kabag o kaya naman ang inyong. Kaya nga ang ginagawa natin sa papaya kasama yung kasama yung buto.
5: Buto.
6: I-blend mo tapos lagyan mo ng isang kutsarang buto. Medyo may konting pait yan, pero anti-parasitic na rin yun.
5: Mm-hmm.
6: Para yung mga mikrobyo, yung mga parasite ay mailalabas nyo rin kasama ng dumi. Yan ang kagandahan ng papaya.
5: Pwede yan, Dok, sa mga kababayan natin na mayroong diverticulitis?
6: Yes, pwede yan kasi cleansing ang papaya, especially papaya seeds. Ano?
5: Mm-hmm.
6: Kaya isama nyo po yun sa inyong daily routine kung meron na kayong ganitong klase ng sakit or may mga symptom na kayo na binabanggit natin.
5: Yan. Karagdagan dyan, mga kaibigan, yung pinya. Maganda rin po yan kasi meron naman siyang bromelain enzyme na nakakatulong din para sa maayos na digestion at sa movement ng bowels, ano, yung daloy ng dumi sa inyo pong colon, mga kababayan. Ha?
6: Lalo kung kumain kayo ng karne, ang pinaka the best partner talaga dyan ay bromelain enzyme yung galing sa pinya.
5: Ayun. At syempre, fiber kinakailangan at dapat po sapat din yung intake po ninyo ng tubig. Yung iba kasi, Dok, kumakain naman ng gulay. Ang problema, hindi pala inom ng tubig.
6: Ibang iniinom nila eh. May kulay.
5: Mm-hmm.
6: Diba? So, inom din ng tubig pag may time. Huwag sobra. Tama lang. Ang ang ratio ng water, mga kaibigan, is 1 liter every 25 kilograms of weight. So, kung kayo 50 kilograms, at least 2 liters of water a day. Saka huwag nyo inumin one at a time. Kasi yung iba, iniinom ng isang beses lang eh. No, hindi po pwede yun. So, water is life, pero pag sobra at hindi tama ang pag-inom, hindi rin maganda.
5: Ayun, ha? Sa mga kababayan po natin, dapat sakto yung dami at sakto yung panahon ng pag-inom ng tubig. Minsan yung iba, Dok, umiinom lang ng tubig habang kumakain. Oo. Or pagkatapos kumain, yun daw yung nagpapabusog sa kanila, no?
6: O, tsaka pag nauhaw.
5: O, yun nga.
6: O, pag nauhaw, saka lang. Mm-hmm. O, kung hindi pa, minsan, nadadaya pa pag nauhaw, kung ano man ang maiinom, para natatanggal yung uhaw. Pero ang tamang pag-inom ng tubig, it's as much as possible, in every 2 hours or 1 hour, i-take kayo ng water even you're not thirsty. Kasi pag thirsty na kayo, ibig sabihin, may konting pagbawas na ng water reserve sa katawan.
5: Mm-hmm. Ayan na. At bukod po sa fiber and water, mga kaibigan, ay kinakailangan physically active din po kayo. Dapat meron kayong regular na pag-e-ehersisyo, mga kasama, no? Kasi ang pag-e-ehersisyo po ay nakakatulong yan upang maging madali ang atin pong pagbawas, ha? Yung pagdudumi po natin, mga kaibigan. Ito rin po ay binabawasan din ito yung presyon sa loob ng atin pong malaking bituka pag tayo po, mga kaibigan, ay nakakapag-ehersisyo ng regular. Kaya sa mga kababayan dyan, ng mga sedentary workers, or halos hindi man lang makapag ehersisyo, kahit yung walking, mga kaibigan, the best exercise yan. Dahil na kung consistent, mga kasama, ano? So, dapat dalas-dalasan po natin ang atin pong pag-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi nakakatulong yan na malaki para po maiwasan ang ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, isabay po ninyo ang atin pong Santong Plus Gold. Dahil lang Santong Gold po natin, meron po yan siyang mga dietary fibers in capsule form, mga kaibigan, na nakakatulong para i-move ng maayos yung mga dumi sa atin pong malaking bituka. Sabayan nyo na rin ang atin pong premium D3, ano? Since yung vitamin D, especially yung vitamin D3, pinapalakas niyan yung wall ng colon po natin. At nakakatulong din yung VCO mismo na nasa premium D3 po natin. Nakakatulong para sa normal peristalsis ng atin pong colon. Kumbaga yung parang hindi mo na kinakailangan i-push ng husto yung dumi ninyo, mga kaibigan, para lang po lumabas, mga kasama. Ano? So yung VCO, nakakatulong yan. Yung gata nga ng nyug, Dok, ano? Pang ano yan, pang purga or pampadumi.
6: Lalo na kung may ganyan ng diverticulitis, mm-hmm, ano, yung pag-inom ng kalahating basong fresh coconut milk, mm-hmm, pwede nyo gawin every week, ano, para makatulong sa pagpapaganda ng movement ng inyong colon.
5: Ayun, ha? So, ayan, ha? So, mga kabayan po natin, so, kung medyo tinatamad, inom po kayo, mga kaibigan, ng premium D3. Huwag kaligtaan, mga kaibigan, no? Na mag-take ng atin pong premium D3. Sabayan nyo rin ng vitamin C. Ilang vitamin C, napakahalaga din yan para sa mga kalamnan. Especially sa atin pong muscle sa colon, mga kaibigan, ha? Ang atin pong ultimate trio, may bili na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo.
4: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: araw-araw. Libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare. Santon Gold Live Testimony.
10: Ako ay si Rafael Herman, 59 years old, nakatira sa Purok, Marigaya, Barangay Pagkupangkaw, Puerto Princesa City, Palawan. Nakaranas ako ng pamamaga at may bukol ang aking leg at masakit ang paglunok ko na may kasamang dugo ang aking plema. After ng isang linggong gamutan dito sa Yes to Health Clinic at pag-inom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C, may malaking pagbabago sa aking leg. Lumambot na ang bukol at lumiit unti-unti ang pamamaga. Kaya tuloy-tuloy na ang pag-inom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C.
0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
5: Mga kabayan po natin na may iniinda na mga karamdaman sa kanila pong pangangatawan, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan kayo ng mga dietary guidelines, modification of your diet para mas mabilis makarecover sa inyo pong mga karamdaman, mga kababayan. Yung iba kasi, Doc, nalilito na kung ano yung dapat nilang unahing gamutin. Kasi patong-patong yung mga sakit. Ano?
6: Ay, hindi natin na-realize na yung mga sakit, dugtong-dugtong lang yan. Ibig sabihin, may mga consequences. Nagsisimula sa simple, tapos pag napabayaan, lalala na ito. So, ang pamamaraan sa naturopathy, holistic, kinakailangan hindi lang isa ang titingnan natin. And majority ng mga problema ngayon, lifestyle related. Ibig sabihin nun, yung mga diet natin, yung ating habits ng araw-araw, ang siyang nagko-contribute sa majority ng paglala ng karamdaman. So, pag kinorek mo yung mga, kumbaga sa butas partner, hindi ang ginagawa kasi ng iba, diba, nabutas yung bangka, kunwari lang, ano, analogy lang nyo, limas ka ng limas, mapapagod ka talaga, kalilimas. Pero kung ang gagawin mo, tapalan mo yung butas. Hindi ka na maglilimas, diba? Yun yung tinatawag na holistic healing. Hindi yung yung mga symptoms ang tinitreat natin, but yung cause, why mahina tayo, bakit tayo mayroong high blood. So yun yung way. So ang ginagawa namin sa clinic, ina-assess natin kung ano yung priority na ng isang pasyente using our health assessment protocol. Okay? Kaya punta po kayo, bisita kayo sa lahat ng ating mga wellness clinic.
5: Ayan ha. So punahan po ang ating mga clinic na malapit sa lugar po ninyo, mga kaibigan, para bigyan po ng saktong kagamutan ang inyo pong mga karamdaman, mga kabayan. Kaya may mga inquiries dyan, just text lang sa ating pong numero. At ating pong text line 0969-609-6545.
0: Secret of Health Live Advice.
5: Meron pong nag-text dito, Doc, ano? Ang pag-inom ko ng Santong Plus Gold ay ilang beses po ba sa isang araw? Ang problema ko po kasi pag ginagalo ko po yung ulo ko ay parang nahihilo po ako. Yung mga binigay naman na gamot yung doktor, mga multivitamins. So pwede daw ba isabay, Doc, yung Santong Plus Gold?
6: Yes, maaaring may vertigo ka. Kasi yung vertigo, subjective yan sa movement. Okay? Kaya pakiramdam mo, umiikot yung paligid o ikaw ang umiikot. So uminom po kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day pag may ganyan kayong kondisyon. Sabayan nyo na ng premium D3 at vitamin C, yung tatlong yon. Kasi pag may vertigo ang isang tao, may kinalaman din yan. Depende yan, di ko alam yung inyong case, pero kung i-relate lang natin sa tenga, sa mga senses natin, yan ang most commonly may problema. Kaya binigyan ka ng multivitamin, especially dyan, mga B-complex, diba? So, pumunta rin kayo dun sa ating Yes to Health Clinic dahil meron silang mga specific na support na pwedeng ipayo sa inyo kung kayo may ganyang klase ng kondisyon.
5: Para maging maganda yung blood flow, normal blood circulation papunta sa brain area na kadalasan pag kulang na kulang yung oxygenated blood papunta sa ulo, mga kaibigan. Doon na nagkakaroon ng malfunction. Ano? Yung ating pong ulo, mabilis mahilo. And parang umiikot din yung paligid po, mga kababayan, ha? So, mas maganda yan, mabigyan kayo ng complete health assessment. Punta kayo sa ating pong Yes to Health Clinic kung malapit-lapit kayo sa mga clinics po natin para mabigyan kayo ng saktong advices din, mga kababayan, ha? Okay, sa mga kasamahan po natin, ako, kulang na kulang ang ating pong oras. Napakabilis ng oras sa atin, Doc. Baka may pahabol ka na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
6: So salamat po sa ating mga tagapakinig. No? Lagi nating isipin na ang karamdaman ay may solusyon. Unless kung hindi natin kumbaga sisimulan ngayon yung mga solusyon na yon, pwedeng lalala talaga. Kaya sa tulong ng natural na pamamaraan, mga produkto ng Yes to Health, nawa po makatulong ito. At yung mga information na ito, inyong tandaan lang, dahil malay mo, minsan ay kailanganin po ninyo ito sa inyong sarili at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat po at naway pakinggang muli sa susunod na mga araw. Ating palatuntunan, ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
5: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kabayan, ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po magpapaalam, magkarinigan po muli tayo sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin po sa ating pong mga himpilan. Aming pong dalangin ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
11: X FM.
12: Darling. Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
13: Alangan, super Indian ko ni.
12: Uba? Ipa-check up na, ha?
13: Ha? Galo man.
12: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.

0: alala.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day ka masayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique kaayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: Ubay.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
2: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: kasagaran.
1: Ayo.
0: Pa dito na human. Mano na ito siya di ice board. Abi na ko ganang kuan kanang nagsamok-samok ko sa music ba. Alala, yun gud ay akong paminaw kay bungol ko. Maayong gabi. Tarungon sa totong hair ha, kay way panudlay. Maayong gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa tuang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. And yes po, ako po ang inyong makauban ng inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi sa XFM Network Philippines. Live madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Live usab kita madungog sa official radio stations sa Radyo Amigo, sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. May gabi, oh yes! Panihapon na mo ha, sa mga wala pa na nihapon, sa mga nag-practice-practice pa og ka ng papas mo. Panihapon na intawon mo, Bikay. Unsa pa may gipaabot ninyo, hungitan ka. Wala na may muhungit sa imo, kay wala na baya mo. Bulag na raba mo. So, dili na dapat magkuan, dili na dapat na... Ano siya tawag, Ana? Dili na mag-expect. Dili na ito mag-expect, ha? Nga naapay mag-chat sa imo nga, nikaon na ka, B? Nikaon na lang lang-lang, di ha? wala na, ha? Di na mag-expect, Ana. Dapat mag-practice lang yun ka sa imong kaugalingon nga ikaw na lang yun. Buhi na lang yun ta, Ani. Okay, diha na lang mangyud nga unsaon ta man giampingan man ang relasyon, giampingan unta nimo pero ikaw wala man kang giampingi. Mo nang paningkamot din ha nga manihapon na ka, matulog kag sayo, maligo ka, iha ka matulog di ay no? Para press ko ang paminaw sama nako karon gikan ko nag duty ganina. Naligo ko karon nagpanugno na akong lawas. Tungod sa kainit sa panahon, Ginoo ko be. Tungod sa kainit sa panahon, wala ko kahuwat nga makapahuway. Naligo ko dali-dali. Okay, igang na gid kaayo and then suddenly gitug na mang prinsesa. Magipanog na ako karon, need na ko og kanang unsay tawag ana oy, cuddles. Cuddles nga unlimited. Kados o kaon-kaon? Kaon. Bita, oy. Ang atong programang putahe sa gabi, igipaluyhan po sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw mo kalimot mi kapagkapampaligon po sa immune system ang atong istoryahan. Importante yun. Nga ligon jud o layo sa mga sakit-sakit. Dili dahil matakdan sa mga sakit-sakit. Available po ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C sa mga butika nationwide, particularmente po sa Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa The Generics Pharmacy, South Star Drug, Generica nationwide, and of course, available na po sa mga XFM stations o dili sa XFM Bukidnon. Kung ganahan po ka nga i-deliver directly sa imong doorstep, pwede rin ko nimong i-message, ako'y deliver di ho. Na all! Shalan! Okay, si Disney Princess pagyod. Char, Disney Princess Bisaya, ha? O, ang mag-deliver anak sa imo. Mag-chismis ta karong gabi una kay maumang... wala pa di ay? Let me know when you're ready, ha? So I can prepare. Ready na? Mag-chismis ta, dili pwede wala tayo hisgutan. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight! Ang atong Sir BB question for tonight, gipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina ang atong isgutan, di kalidad o pang international na brand, ayaw kalimot sa pagpagasolina, pagpa-change oil sa El Ilion Shell Mobility Station. Ado na kita'y branches diri sa Bukidnon, sa Maramag, Valencia, and Malaybalay City. Unsay textmate experience nimo? Textmate! Kabalo ko daghang kayo makarelate, ani. Isa ko! Usually, sa mga batang 80s, wala pa, dili pa uso sa 80s eh. Batang 90s. Dali ha? ako sa ning kusgan gamay kay di ko kadungog na bungog kuan. What is happening? Bitaw. Sa mga batang 90s, among kalipay sa una, katong panahon nga naka-cellphone na gid mi, ang among kalipay sa una kanang mga ipang-announce nga number sa radyo. Believe me or not, isa pod ko sa mga avid listeners sa una sa mga radio stations all over Mindanao. Tapos, ganahan, dili ko mag-mention kung unsa. Basta ka isa sa kong mga ginipaminaw sa una, B. Kauban na ko ron sa XFM. Naupaw na ganit ni. Hmm? I-mention na good siya diri? Mogid niya akong gina... Kuan ko, I believe elementary ko, si Inday Tanini. Si Master Inday Tanini. Kanigid siya. I-mention siya sa kuan. I-mention siya diri sa comment section sa live. No? From there, makabalugid siya. Nga siya gina ako ang ginapatamaan karong gabi una. Kasi, on a serious note, tinuod, sa unang panahon, kapag ka may mag-announce og number nga, kanang halimbawa, may gano'n na, oy na, nangitag textmate ni Nia, o nangita siya og textmate babae. Siyempre, babae ba ako? Babae po ako. So, akong buhaton ana, bina, anang dyan ko, nagtapad ka nang mga bakanti ka nang wala na ko yung laing trabaho on, sa wala, nakapanilhig na ko, nakahuman na ko sa mga labuno, nakahakot na ko og tubig. Kaysa unang panahon, gahakot-hakot rin tubig, kay balon ramang dito among source of tubig. No? So, moto siya, mutapad ko sa among radyo nga di battery. Na, mo na mong buhatan tapos na aming notebook, na aming lapis or ballpen, amo nang i-take note ng mga number nga ginapang-announce sa radyo. Tapos, text mate dayon. No, isa jog ko ana. And then, mag-text mate na dayon. Unya pagkahuman karon, wala koy chance nga makipag-meet up kay wala koy kwarta. Iyan na mi kapur. Pobre kami sa unang panahon. Di man gani mi among baon ra mangani kay piso ra manggali. Ay dili inya nako mag-storytelling ha.
1: Mitat.
0: Oh, kamusta ang pag-share din ha? Unya nako. Sa mga ginahan nga mag-share sa ilahang textmates experience 0975-474-9153 ang atong official hotline number. Pwede usab sa to ang live karong gabi una sa 101.7. Aba, bakit? 101.7 XFM Bukidnon. Live usap kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Tapos hangyo gud po ko sa inyo ha, nga palihog ko i-follow pod ninyo, tapos i-like pod, tapos i-share pod. Layon pong magsilip-silip ra mo no. Palihog ko po follow, pa like ug pa share biha para updated pod mo not only sa entertainment, updated ta sa tanan-tanan mga chismis, mga balita, mga maleta. Ano ba? No? Tapos palihog po ko pa follow, pa like ug pa share sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital pero live tumadungog sa 89.1 sa frequency sa radio station sa XFM Davao City. Live makita sa XFM Pagadian, XFM Cotabato, XFM Ipil Zamboanga Sibugay, and sa official radio Facebook page. Live usab makita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Maayong gabi po kay Mommy Jacqueline Labis.
2: Thank you!
0: Ato ang OFW diha sa Hong Kong. Maayong gabi imi. Always nga nagapaminaw sa ito ang programa. Dating kabribri. Ngayon ay katropa na.
1: Exciting!
0: Thank you kaayo, Mommy, ha. Always gina siya nag-support. Murag ang ato ang anniversary ni murag mag 4 years na tang kanang very close to each other. Thank you, Mommy.
2: Thank you.
0: Si akong manghod ginitan ako ron sa live si L. Jane Adaya.
2: Thank you.
0: Ay may gabi si Mommy Josefina Tinambunan sa Tinambunan family diha sa may Aglayan. Bugkaon lang tapon may gabi po. Ana si manager nga ako apod idol kay sa una elementary pa ko kay si Tanini yun. I-mention na good siya diri dai. Elementary pa mini manager Inday Marie. Ganahan na gid kay mini Inday Tanini. Kaya dili na, masuko pa yan siya nga, ignon siya nga ka nang, elementary ko sana malate-late, gig ko kay maminaw, gig ko na sa iyaha, labi na tong iyaha mga jamming niya. Irvin, tigig ko gapaminaw sa imo haday up until karon ikaw gid ang amo ang pinakapalangga gid kaayo namo kasi si Tovar Kiliano.
2: Thank you.
0: Ang gabi din ha si Emerwin magbanwa Sifra all the way from Tagum City.
2: Thank you.
0: Ang gabi po tinuod bito na elementary pa jud ganahan na jud kung maminaw ana si Iha. Oy, di ka fan sa stasyon. Actually, Monski, wala ko. Taga Mindanao ramangod ko. So, dili maabot sa mua ang mga stasyon sa Cebu. This is just the first time na na-live ta sa Cebu since na naman tayo XFM sa Cebu. Oh, may gabi ilin haa sa imuha, Monski. Oh, naka-follow gid ko sa ilahang banda. Taligsik. May gabi din haa sa inyo. I hope nga makasilipod sa tuwa si Master Inday Tanini, no? Gimingaw na ba ako, anak niya? Gimingaw na ko sa iyahang upaw. Unta, ikaw na ang Apple, ha? Apple David? Unsa ni Apple David? Tarong ako, ha? Apple David? Unsa man ni siya? Paolo Avelito. May gabi din haa sa inyo, ha? Mas nauna si Inday Tanini din, ma'am. Dili ko sure. Dili ko sure, ana, ha? May gabi po, kang, sorry. Wala ko kay ilo. Wala ko kay ila. Sorry po. Si Mama Ann, aba po, may gabi po, OFW po nato sa Singapore.
2: Thank you!
0: May gabi, Mama Ann. Nice song. Ayaw pagpabuta-buta, oh. Kasagaran rababuta. Labi na pag-abot sa gugma. Grabe, ginato, kabuta-bitaw, no? Nagkabalo na gani kang gibinuangan ka, pero you're still blind. You're still blind enough to see nga ginabinuangan na ka. Nga nung gahugot man tao eh. Si Romy Butlig, Osho, may gabi din ha sa imo habi. Textmates, pinakauna na ako nga cellphone 3210. Unya ang load kay mag-scratch card tag 200 pesos para gahana og textmates sa boarding house. Kusog dayon kay ang ringtone, dungan pabitaw eyeball, o tago-tago. Na, bitaw no, Ma'am Ann. Grabe, good food kayo. Pag-abot bitaw sa mga textmates, bitaw. Ako na siguro ang pinaka-worst na naaing anak nga experience po. Kaya pag-meet up, kaya namin usak ko ang ma-remember pag yun ako to. Nagdumot, good ko ato akong textmate. Tagala, Filipina, Tagum City, da ito siya. Ang sa'yo apelido to niya, ha? Gidoren? Gidorem? Ma-remember pag yun tika ren, ha? Rem-rem. Crush kayo na ako to siya sa una ay si Rem-Rem Gidorem. Ma-remember yung tika. Usa ka minuto nga crush kay tika o usa ka minuto po nga gibroke ni mo ko gibroke. Gibreak ni mo akong heart kagiingnan ko ni mong daghang kay kong pimples. Siyempre ato mga panahonan nagdadalaga good ko. Oh, pinaragod akong edad at itong panahuna. 18, 17, 18 ko. Nagdadalaga ko at itong mga panahuna. So, it's truly sabotable. Ay, nako. Ato na siyang idayo ng gisgot unya, ha? Ilabi na sa mga, sa mga excited kayo din, ha? Aga i-share po ng ilahang experiences. Pag-abot sa mga textmate, pwede ragid kaayo. 0975-474-9153. Ang sani? Good evening, katropa, guapa from Pagadian City, si Raquel Gonzaga Merto. Muna joke po kung binuangan lagi, Raquel. Bitaw, sa mga mag-textmates nga nagdayon, nga nahimo mag-asawa karong gabi una, congratulations po sa inyong tanan. Hayahay, good kaayo nga ang inyohang naminyon, ang inyohang mga partners, ang inyohang mga favorite persons. O, syempre, o kalimot kapag kapampaligon po sa relasyon. Iwasan, di gina maiwasan nga mag-away-away, ha? Pero pag human sa away, kinahanglan nga magbatigod mo dayon, ay napaabti og ugma. Istoryahan ang problema, dapat loyal ka, dapat honest ka. O pag-abot sa satisfaction sa imong partner, ayaw kalimot, available na po ang pampaligon sa ato ang relasyon, ang Turbo Men Enhancer.
3: Turbo user, atong paminawon.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kuncheks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, Gamita kini 30 minutes usang maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami ug malig-on ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
7: Pormada gani, pre. Pero may problema.
6: Ay, ano na aw?
7: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
6: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
7: Turbo?
6: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos. Antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
5: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, sa una, na bandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanong ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, gamay po, naayaw dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapanap. Sigir man ko, ukinin ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Wala pa, salamat yun ko yun yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batian jug kakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One, Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is galon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, pagpilay niyong gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na L.E. Leon Shell Mobility Station.

0: alaga ko sa'yo na huna ako, hindi mo sa kong giingon, basta balik ta. Balik ka sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Siyempre nga ito ang programa, gipaluyuhan na usap sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nakubi kung usa ka kabuntis o usa ka kaka ng mga nakay nga taga diri sa Malaybalay or any maskin asa ka sa Malaybalay or unahan pagid sa Malaybalay, unya wala kay budget sa pagpanganak, nakubi. Dapat nga mag-adto ka sa Mommy's Child Maternity Clinic, anaa may himutang sa may barangay size, Corner Moreno Street, kilid lamang po sa Das Marketing o Arby's Bake Shop at bang sa Terminal Pakanayan. Nag-offer sila og free check-up or free prenatal check-up. Libre ang pagpanganak, libre usab ang inyohang pedya sa inyohang baby, libre usab ang inyohang tambal, libre ang inyohang field health assessment, libre usab ang family planning and counseling, ug bi aside sa mga naka, may pa-cashback ka pa. Man. Munang sa mga nangita din ha og affordable na maternity clinic, ayaw kalimot sa pagbisita po sa Mommy's Child Maternity Clinic. Para po sa dugang kasayuran, pwede ninyo silang i-check sa ilang official Facebook page, Malaybalay Paanakan or Mommy's Child Maternity Clinic. Atong balikan na nga ito ang Sir BB question for tonight. Unsang imuhang textmate experience? Ato nang silipo na nga ito ang text line, Biki, murag ubay-ubay, yun po noon ni sila. Atong tanawon ha, atong silipon ha. Good evening, my... Ha? Unsa man? Ay, oo. Oh. Ah, sige niya na ito. Wait lang. Wait lang. Ay, okay, okay. So, before na ito ni Padayon ha, o na ko'y nakita din niya. Alang di ay sa mga taga Cebu o sa mga gusto nga mo appeal sa Windsor Color Run 2026 nga ipahigayong karong Hulyo 18, tuig 2026. Sugod sa alas 3 sa Kadlawon onwards diin ang starting point sa City de Marie. Pili lang kung unsa nga kategory ang imuhang gustong apilan. Pwede ka nga mag-join sa 6K, 12K or 16K o gadun na kay chance nga makadaog og nindot nga mga papremyo. Basin ikaw na ang makadaog bi sa brand new Honda Click 125 V4 nga motorsiklo, upat ka iPhone 17, upat ka MacBook ni MacBook Neo laptop. Wow. So nice ani oy. Upat usab ka iPad A16 tablet, upat ka Sony wireless headset, upat ka Huawei Watch Fit 4 smartwatch, upat ka JBL Go 4 speaker, upat ka Huawei Free Buds, ug daghan pag mga papremyo mga katropa. Alang sa registration, bisita halang ang booth sa Windsor dito sa Abiliana Sports Complex matag Miyerkules hangtod Sabado. Alang usab sa online registration, i-message lang ang Windsor sa ilahang Facebook page or bisita sa ilahang official website nga windsor.ph. O, dindot ka ayaw ni Shabby, dapat mag-join jud mo ani sa mga katropa nato nga mga taga Cebu or anywhere na naakaroon sa Cebu. Pag-join jud mo sa Windsor Color Run 2026. Karon ning umaabot na July 18, 2026. Hala, uy, talamit matulit to Cebu niya mag-join. Good evening, my Disney DJ. Ala? Dili ba ako DJ, biha? Basig mo wrong mo, diha. Maka-inlove kayo imong tingog ay o greet the Ecos Balisco family dress my Dapitan City. Si Jason the Aini from Cebu City and God bless and more power.
1: Thank you!
0: Power Rangers. Salamat, B. Shout out ko, bag-ulang ko naminaw sa imuha ay si Texter 7110. Thank you, bebe.
1: Thank you.
0: Mga bipod kang Raquel Gonzaga Murto, si Paolo Avelito, o inventor sa liniment oil. Tama dyan na siya. Oy, DJ, DJ TV blog, may gabi din ha sa imuha. Ayaw ko kalimti diha as shout out. May gabi din ha sa imuha ya. Kumusta naman lang ato ang kinabuhi din ha? Murag ubay-ubay ang ato ang pagsigig emotya ba? May gabi din ha, Kuya DJ, akong kauban sa una sa Picas istasyon. May gabi din, Cindy, regards ko sa imong pinahapay. Di ginihapay ron, kaya ako'y panudloy. Huwag ko nakadalag sudlay, baby, ay. May gabi, Imam Cindy. Request ko ganta. Pwede ka lang all this time from Anne ng Matis City. Ay, paling kamutan na to all this time. Kung saan ni katong lalaki or katong babae? Si kaning... Oy, Princess, good evening. Request ko, maghihintay ako sa iyong pagbabalik by Jonah. Mommy Divine, di ay ni. Mommy Divine, maayong gabi diha sa imo, mi.
1: Thank you!
0: Nanapod ning... Uy, ginuog ko. Ako nagiging i-block. Okay, wala dyan kayo kasabot, ani. Katong textmate Cinderella, mapordoy dyan ko. Sige, ako i-scratch ng 300. No? Sa unang panahon bitaw daw, kaya lahi mong kundi sa unang panahon. Labi nag, abot at nakaabot pa bumuha ng pasalod. Nagapasalod rami sa una ka nang, basta mag-mangayo may ugload sa mga textmates. Inganagid ang mga life sa una. Karon lahi naman karon kay og dili ka makatext, pwede naman ka di magpalod, pwede naman ka mag-chat-chat. Wala may Facebook sa una, Friendster lang, tapos di pa dyan may updated kaayo. Kaya og maka-online ka, muadto pa kag mga internetan. Tapos gumay rin internetan sa una, puno-puno pa jud. Uy, kaayo mi. Muna nga, sa textmate na lang yun minabuhi sa unang panahon. O inyong mga experience ito na, abasing ganahan mo nga inyong i-share. 0975-474-9153. Dapat dili magduka rong gabi una, biha. O nagpadunong nalagi ka magduka. Hoy! Nagduduka ka na, bi. Huwag kang magduduka dyan. O nagduduka-duka na ka. Oh, taro na kayo na yung mga mata, oh. Oh, ako libo. Ayaw pagduka, bi. Pagtimpla diha og kaping santan gold coffee mixed with glutathione and collagen. Perfect kayo na siya sa mga panggabi ang shift kay buhi, gid kay imuhang dugo. And at the same time, tabangan ka nga maalibyuhan ang mga balatian sa imong kalawasan. Plus, aduna kini siya glutathione and collagen, makatabang, makahelp. Oh, nakakatulong po na gumaling ikaw sa imong mga problema sa imong pamanit, muputi og muhayag pagyud ka. Ayaw kalimot once again ang atong Santan Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, available na po sa pinakaduol na XFM stations sa inyong mga lugar. At ang inyong taod-taod ha, ang atuang putahe confession. Sa una, garon, gwapa gihapon ka, makasana all.
2: Sana all!
0: Inga namang gina siya, Dij. Ato ginang i-claim. Let's be proud of ourselves. Anyway, biyo niya taod-taod o sanapod gabibi na to ang may salig sa tuang programa nga magpagawa sa iyang mga hinanakit. Take note, o sana siya ka PWD. Atingin ninyo unya taod-taod sa tuang putahe confession ng ato ang programang Rated SPG. Dili gihapon po sa XFM Network Philippines sa live madungog sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao, and live usab madungog sa tibuok radio stations sa Radyo Amigo. Ako gihapon po ang inyong hangis ni Princess Bisaya version, mubalik ko paghuman sa pipila ka mga pahinomduan.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Ito man good, sir. Hindi ikaw akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga adunay alibyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tinbuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
10: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adid to?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuod? Wala gyud?
10: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, huwag malang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

Welcome sa taong programang Putahe Confession. Kini ang panahon na pwede kang makapagawa sa imong mga hinanakit, sa imong mga gipangbati, sa imong mga kasakit, sa imong mga kalipay. Andam ko nga mamina o magawasan sa imuhang problema. I-message your call sa itong official Facebook page, 101.7XFM Bukidnon, o pwede pong gunin mong tawagan sa 0975-474-9153. Ang Putahe Confession, hatod-usab ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag gagani po, baho sa ilok ang hisgutan, B, dili yun pwede nga manimaho ka kay pinakalakong turn-off kayo ka na. Ilabi na kung ikaw mamisita or pamisitaan or kung naan na kay boyfriend or girlfriend. Unya, nanimaho imuhang kilikili. Naku!

0: Ari, pili lang gid ka dito abi kung unsa nga category ang gusto nimong apilan. Pwede kang sa 6K, pwede pong sa 12K, pwede pod ka sa 16K. Aduna kay chance nga makadaog og nindot kay nga mga pa-premyo bibas in ikaw na day ang makadaog sa brand new Honda Click 125 V4 nga motorsiklo. Nako, upat ka iPhone 17, upat ka MacBook Neo laptop, upat ka iPad A16 tablet, upat ka Sony wireless headset, upat ka Huawei Watch Fit 4 smartwatch, upat ka JBL Go 4 speaker, upat ka Huawei FreeBuds ug daghan pag mga papremyo. Alang sa registration, bibisitahang ilahang booth sa Windsor dito sa Abiliana Sports Complex. Matag Miyerkules kini siya bi, hangtod ka na siya sa adlong Sabado. Alang usab sa mga online or sa online registration, i-message lang ang Windsor sa Facebook or bisitahang ilahang official website ng windsor.ph. Di na ko maglangay pa bi tungod kay nagpanikad na po ang ato ang letter sender for tonight. Rated SPG po ang ato ang putahi confession. Hangyo ko sa mga ginikanan nga naminaw karon, paliog ko guide sa inyong mga anak kay naay mga maingon ang ato ang letter sender nga dili pwede sa inyong mga kabataan. Once again, welcome po sa putahi confession.
1: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
4: Eh, kining yawa. Hasklang yawa agyo.
1: Violence.
5: Sapsi mo! Apriso ka! Ago!
1: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.
6: Exciting!

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago lang ko sa ngalang Renata. Nakipag-meet ko sa usa ka guy sa usa ka mall. And Cinderella, by the way, usa ko ka PWD nga naka-wheelchair. Inborn ang akong pagka-disability, Cinderella. Or inborn rather ang ako ang disabilities. Dili ko makalakaw, pero dili na siya makapugong sa kuha nga ma-experience na ko ang normal nga kinabuhi. Wala ko nang kauyab sukad-sukad, Cinderella. Nagkaedad na lang ko. Pero feeling po na ko, Cinderella, nga muraga kabiyaan ako sa panahon. Nabiyaan ako sa panahon tungod sa ako ang kondisyon. Muna nakadesisyon ko, Cinderella, mangita jugug partner para sa kong kinabuhi. Pero Cinderella, ambot. Wala jud pud ko nang expect nga nay mahitabo sa kuha nga ingon ani. Niabot duha ka tuig, Cinderella, nga maging confident ko nga makig-chat sa mga lalaki. Akong gi-make up ang akong kaugalingon. Nagapost ko sa social media. Pero dili na ako gina-appeal ang ako ang tiil. Naghanagaingon, Cinderella, nga gwapa gid kuno ko. Ug nganong hantud karon, single daw gid gihapon ko. Hangtod sa kaadlaw, Cinderella. Adunay ni duol na ako. Nag-message na ako sa ako ang Facebook Messenger. Gusto daw ko niyang mailaila, Cinderella. Pero dili ko ingunana ka-confident na makipagkita sa iyaha. Ilabi na sa video call.

nag-chat lang ko. For the first time Cinderella na experience na ko ang ingani di ay ang kiligon. Ingani di ay ang feeling Cinderella nga ma in love ka sa usa ka lalaki. Fast forward Cinderella after 4 ka buwan. Naka-decide ko nga magkita na gid mi. Pero never na akong gi-mention sa iya ang about sa ko ang kondisyon. Cinderella, gihimo na ako siya nga mabuang sa ako. I made him fall in love sa kuha para if ever nga magkita mi, mas dali niyang madawat ang ako ang kondisyon. Nagkita mi sa usa ka restaurant, Cinderella. Nauna ko nga niabot, nagulat ko sa iyaha. Pero dito ko sa gawas sa restaurant. Dili ko ganahan mo sulod. Anang mga panahon na, Cinderella, kauban na kong ako ang papa. Sakto, Cinderella, pagkita na ako sa iyaha, ako siyang giinstruksyonan. Nga naara ko sa gawas, naghulat ko sa iyaha, naka-wheelchair. Nakita na ko, Cinderella, ang reaksyon sa iyang naong. Daw mura gusto siya mo talikod. Pero nagkatinan-anaway namin Cinderella. Nitanaw siya sa ako og nitanaw po ko si Yaha. Munang wala lang siya ni Dayon nga mo talikod sa hua. Nakig-shake hand siya sa kong papa. Maayo man ang dagan sa tanan sa mong meet-up. Pag-uli na ako sa balay. Same gihapon, nag-istoryahan na gihapon mi. Wali nagbago sa mga pag-inag-istoryahan ay except sa dugay na lang siya mo reply. Fast forward again, Cinderella. Nagkita me this time. Ako ang nag-insist. Pero nihangyo siya sa kuha, Cinderella. Ako magkita me. Pwede ba daw nga wala usang ako ang papa? Siya daw ang maghatod sa kuha pa uli. E di mas gikiligid ko pag-ayo, Cinderella. Ingon ani day ang feeling na dawat ka niya. Munang Cinderella, ipauli na ako akong papa after na mumukaon. Nagtuyok-tuyok mi sa mall. Siya ang nagapush ako ang wheelchair. Though obviously, Cinderella, muragili siya comfortable. Dili siya komportable sa pag-push sa ko ang wheelchair. Dili siya komportable nga makig-date sa kuha. Then Cinderella, na amin nakasalubong, na amin nakasugat nga murag familiar sa iyaha mo nang gituyok niya ang akong wheelchair. Halos mudagan na lang siya, Cinderella. Tapos Cinderella, iya kong gitago somewhere nga mga sulok-sulok. Ug nihawa siya pinakalit. Ug giistorya niya ang iyahang. Kaila ba siguro to? Nga mo'y dahilan nga iyang gilikayan. Naningon siya sa kuha, Cinderella, nga mag-CR lang daw siya. Ako lang daw siyang huwaton. Cinderella, halos 30 minutos. 30 minutos ko nga naghulat sa iyahang nga mugawa siya sa CR. Pero Cinderella, wala ko kakita sa iya, ha? Wala na ako siya napansin. Cinderella, anong mga panahon na kahila ko na kay ko. Kahila ko na kay ko kay first time na ako nga ako rao sa mall. Kung sakaling iya kong gibiyaan, Cinderella, nihangyo ko sa guard na kung pwede. Tabangan ko nga muadto mi sa parking lot. Dito na lang na ako siya huwaton. Kaya ako na lang siyang tawagan. Naluyang guard sa kuha, Cinderella, mo nang iya kong gidala sa parking lot. Gipangita na ako ang iyahang sakyanan. Apan, Cinderella, wala na dito. Nag-hope gihapon ko, Cinderella, nga basing na ilang siya gilakaw pinakali, basing emergency lang.
Pero Cinderella, alas 9 na sa kagabi-on. Magsirado na ang mall. Cinderella, naghilak na ko. Wala na ko kasabot sa ko ang gibati. Ingani di ay ang biyaan ka. Biyaan ka sa ere. Ni wala man lang nag-goodbye. Moto Cinderella nga nitawag ko sa kong papa. Nagpasundo ko. Suko kayo kong papa pero ako gyapon siya gipanalipdan. Niingon ko nga na ay emergency ang guy. Mo nang wala siya nakahatod sa ko pero ang tinuod Cinderella. Gibiyaan ko sa laki. Until karon wala siya nag-message sa ko ah. Wala eksplanasyon kung anong ihatong gibuhat sa ako. Kabalo ko Cinderella nga iyakong ginakaulaw. Ginakaulaw niyang ako ang sitwasyon. Nag-try ko nga mag-chat sa laing lalaki Cinderella. But this time giamin ako sa ilaha. Ang ako ang kondisyon. Pero Cinderella pagkaugma, wala na i-reply sa ko ah. Cinderella dawaton ko na lang bagyod nga ingani nga ako ang kahimtang. Nahangtod sa hangtod wala lalaki nga mudawat sa ako. Or Cinderella, nagahulat gihapon ko nga naitao nga mudawat sa kuha. Magmahal sa kuha. Ilabinas ako ang kondisyon. Pero Cinderella, gakaedad na ko. Pati among silingan ni ganahan sa ako. Buutan manunta ako. Wala wala ko kabalo Cinderella kung ang ibang adawaton ko na lang ang akong kapalaran. Isip ingon ani. Naglingkod sa wheelchair. Inutil. Wala'y mabuhat sa kinabuhi. Pasanin sa kalibutan. Tanan-tanan na, Cinderella, siguro. Ng mga sakit nga istorya para sa kuha. Ako nangiingon. Salamat kaayo sa putahi confession. Sa paghatag sa kuha o panahon na akong mapagawas ang ako ang hinanakit. Para sa putahi confession, Renat.

0: sa Aton Plus Gold user atong paminawon.
1: Yung galawiyo pag nabungkuran gabaw din pero kung creatine yung taas kung ihi so kung pag-ihi pagputol ay video ka di matulog
0: Zaton Plus Gold
1: creatine lami natulog na kahit po sa mga ihi o tira kayo pero wala kong creatine 94 lang kung nakapaminaw sa kung ipamultikar na kung nabalatian yun ang sulayan na kung ito sa history aktibo kayo ang tapang na sa inyong panglawas
0: Zaton Plus Gold adunay malungday lips na dahong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, ipakarap ng ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna, makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitumar, pero wala man siya ipikto. Nakuna noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kay adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taganap.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Elyon Shell Mobility Station.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: dating? Beauty and the Beast. Hala, uwi. O, bitaw. Hala, hapit naman dito mag-ano, manguli, no? But anyway, welcome back sa toang programa ng Putahe Confession. O gagani na biin yung nadungog ang istorya sa toang letter sender na si Renata o ang iyahang love story. Grabe gid kay to ka ko ano kanang murag kung ako siguro ang naasa kahimtang ni Renata murag ay ano imo mo kung ibiyaan sus Ginoo ko. Lain sa tingin mo na ana, nasa tinuod lang, wala yung batasan ang lalaki. Kung ako yung paistoryahon sa iyang sanitabo sa iyahang gibiyaan siya, pwede ramang good ka. Halimbawa, mingong ka nga, dili ni mo siya bet. Na-remember na noon ako. No? Ang kaagi ni Renata, mo pwede na agian ako sa una nga. Tungod kay dili ko niya gusto. Dili man siguro ta na, lahi mang good ta good. Kapag ka mang good textmates na, siguro we were expecting something na, ay, kinahanglan mo, uyab ko ni. Amod nga lang ingon na anak ato ang mindset ba? Sa una, ing ana lang noon ko sa una. Karon di naman ko ing ana. Hindi na po ko hilig o mga textmates kay I'm matured enough. Karma. Pero bitaw, sa unang panahon kapag ka textmates mo, ilabi na kung kanang lalaki siya or babae siya or unsa ba, kanang opposite sex gini mo, mag-expect ka nga textmate, padulong gihapon mo sa magkauyab mo. Tapos, pag mag-meet up mo, you're expecting something, yung kanang alaoy, sweet-sweet, pero ang tinuod, kung dili kanya gusto, biyaan kanya sa ere, which is, nahita po ang ginasa sa kuwa rin nata. Mo lagi ito tumutagal na Filipina. Lahi lang ang sitwasyon ni Renata tungod kay mukha ng lamok eh. No. Ang sitwasyon niya is wala lang siya naging honest sa iyahang ka-textmate. Pagkita sa iya sa personal, siguro namawi ang lalaki the second time around nakipag-meet, pero feeling nako ang lalaki dili na gid interesado sa iya right after nga nabal-an niya nga ingana ang iyahang kondisyon. O di ba? Tapos pagkita nila sa second time around dito sa mall, murag pakuan na lang to, pakonsuelo na lang to lugar sa iya ha. Pero nanato siya ila ini ginakalingawan. Diba? Pero siguro kung lalaki kang tarong, iya mo kabalo ka mo respeto, pwede ra gid kayo nimo nga di na to nimo buhaton sa iya, ihatod nimo siya pauli. Munangid ka sa iya og tarong, mo prank ka sa iya og tarong. Nga dili ni mo siya gusto tungod sa iyang condition. I know it's about the condition ni Renata ang imuhang rason nganong wala ka na nagpakita sa iya ha. 0975-474-9153 o pwede po mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live garoon. Hi Kang Altea Batumalaki Pontilias.
1: Thank you!
0: Salamat sa imuhang pagsilip sa Facebook Live. Maayong gabi po. Akong experience sa anang text-text sa una kay kanang snub kaayo girahot og text para mo reply. Labi nag cellphone ako sa una 1100 pa. Remember ko ng 1100 kay 1100 po to akong first nga cellphone. Ano? Ang first na cellphone lagi 1100 lagi to. O first na cellphone na ko nga pwede butangan og picture sa likod. Tama ba ko? O niya, ang picture na ko ato si katugong F4 katong si Kenzo. Mugi na ako ang akong picture sa una sa likod sa ako ang cellphone. Akong maingon anak nimo ayaw jud pagkawala sa paglaom kay mo abot jud ang lalaki nga andam mo dawat nga mo imo protekta nimo ayaw na tuhuna-huna ang lalaki. Sorry og maingon ako ni grabe kawalay kasing-kasing tong lakiha. No asa man tong sumpay ani. Bisan ing ana ka ayaw pag ingon nga inutil ka, bisan ing ana imong sitwasyon kay ang inutil nga tao katong tao nga dili kabalo mo respeto og walay konsensya. Ayaw i-down imong self, be confident bisan ing ana ang imong sitwasyon, at least gwapa ka og maayo ka. Padayon lang daw sa imong pagkabuutan. Inya unsa man ni? Pagkamaayo kay pagbuhat sa Ginoo sa tao lis kalibutan gipares na niyadaan mo ang ayaw kawala sa paglaom og ayaw diretso pagtuo anang mga laki o nga makipag-meet uban na jud permi iwang papa para safe ka permi kay nay uban nga sakit ng panahon simba ko lang oy tinuod jud na siya ha. O Renata, nadungog nimo ang tambag ni texter 0020 ayaw gid kawala sa paglaom. Kita gid tanan na kuan ba ka nang naagi na kasulat para sa tua. Kun Kung dili man ta swerte sa laki, kung dili man ta swerte ba, ibasin na sa iring. Akong pads. Murag akong pads ba ing ana siya, di ba bibijaw? Wala kay siya swerte sa mga babae sa karon. O mo nang gi-divert siya sa Ginoo sa iring. O mo na naglaag-laag na sila ron sa iyang iring. Pero dili pa gid na din haapadulong binagi naagi na ka-reserve para sa imuha. Di lang yun ta magdali. Sige pa rin kamuta nato niha nga ma-play pa nato na siya. Ang akong tambag-ana saya Cinderella kalimtan nitong laki kay di gid to para sa iya ha. Tinuod dili gid to para sa imo. Ayaw lagi pug sa imong kaugalingon. I know Renata nga na hurt ka. I know nga kanang na disappoint ka tungod sa panghitabo. Dili man ang imong disability. Dili man na siya big deal gid sa tinuod lang. Kaya lang, alang gitao nga dili gidawat ang ingana imo ang sitwasyon, pero dili nato na sila i-please. Naay tao nga andam mo dawat sa imuha, huwa ta lang yun. Mabita nang ako ang ginaingon sa ako ang amigo, amo ang kauban din niya sa opisina, si Double B. Kay kami gina-pressure mo na muna siya. No? Si Double B, amo gina siyang ginaingnan. Pila na mga Double B karon? Mga, ha? 40, 41, no? Oh, pero si Double B, bilibog ka, grabe, gid po na siya kakugihan. 41, I'm not sure if 41 mo si Double B or 40, pero, okay, nagina-pressure na mo siya, kung saan man Double B, magsunod tuig na po. Wala lang gihapong kayo mo. Pero ang pangunta na rin, ha, huwag magbinyo si Double B, kami mo buhi. Hindi, kami ang mo buhi. Munang, maghulat si Double B sa iyahang the one. Diba? Pero kadali-dali, yun may kakakanuno na kayo may glitsyon. Bitaw, lahi rin yun po, bitaw. Dili nato dali-dali on ang mga tao, ha? Nga magminyo or mangita og kanang kapartner nila kay maabutan yun gihapon ang panahon nga maabutan na sa ila, ha? Di lang ginato na sila i-pressure kay basig ma-pressure ba? Dili i-pressure kay basig ma-pressure. Matmat na pa! Ang sari ka, Cinderella. Ryan Kuyabgab, may gabi din ha sa imuha. Si Ma'am Ann Abapo, pinakauna daw niyang cellphone kay 3210. Di na ako ma-remember ang pinakaunang cellphone po na mo sa una sa kong uncle kay katugong Sony Ericsson mo siguro to. Oo niya, katong inato ni mo ang antena. tapos mag-story yung itakag signal, saka pakaglubi. Ay, buangan to, no? Inganag yun, dili tanang tao nga makaila nato, dili tanang tao nga makasalamuha nato, dili tanang tao nga maabot sa to ang life, maato. Ang uban di ha, maila. Ang uban din ha, maabot sa to ang life, atong ampingan po sa uban. Balikuan lang ta ka na reserve. Ba? Nayuban din ha, nagdugay sa imo, gikasal sa ila. Nayuban din ha, gipangga nimo, gipangga nampun niya siya. Buak no, luuyan nato ani oy. Ma, nayuban din ha, ikaw ang tigbayad sa monthly sa motor, lahi igi pasakay. Mano'y sakit, diba? Ikaw ang nag-effort og panarbaho para mabayaran nimo ang monthly sa iyang motor, lahi ang nag-impas. Uy. Ala, dili ko gusto maabot sa point mga panggisi-gisiun kay nako ng bangko sa inyong motor. Kay grabe ko ka-bitter. Pero bitaw, o di lang ang tamabot sa inyong ano. Hopefully nga, ilayo gito sa Ginoo sa mga ingana ang klase nga tao. May the Lord, may that kind of love. It's not love. May that kind of person never finds me. Ay, diligid ko ganahan. Labi na sa kong mga friends nga nakaagi na o broken heart. Ayaw mi ninyo pangita, ha? Kaya mga ingunan ng klase nga tao, ayaw mi ninyo pangita, we're not interested sa inyo, ha? Bye! Charoy. Bito, wala namang giday tayong igong oras. Gusto kong gidkain ako nga isa-isahon ang inyong mga tawag. Muna nagkagubot-gubot na muron sa kuan sa hotline. Pero wala namang giday igong oras, B. Oo, ang inyo ha, mga tambag, uniformed banggid kaayo. Renata, mag-move on ka na lang daw. Renata, mag-ano ka na. Oh, kalimutan mo na daw yung lalaking yun kasi hindi naman daw yun worth it. Oh, Basta Renata na maabot para sa imo huwata lang yun. I-pray lang yun po ng imo sa Ginoo nga hopefully ka ng lalaki nga maabot sa imuha, kanang dawat ka kung unsay naa ka o kung unsay wala ka. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Pwersa sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
1: Init baka ayo ang atong gabii? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabii. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabii sa programang Putahe.

0: Mino Car sa XFM.
1: Oy, nausa man ka nga sige man kagtungo, galuya man ka. Abtig, oy! Exciting!
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag-trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako diay si Aaron James Mangkiki. Mighty City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw, sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema, Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba ka baton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Ay, kinusin ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dakong taba sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amoral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy taga Cebu sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Sobra ka sakit pero pag tumar na ko og Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diretso ug nakalakaw ko. Grabe kay epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, symptoms persist. Call your doctor.
3: Sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel,
5: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso.
5: Oo,
4: nakapalit yung. Nagi day, oh, basiyo. Oh. Asa ka nagapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel, na ba yun?
4: Sure yun dapat
5: na
4: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
5: Daghang ngayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
4: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix?
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, abong kasing-kasing po din naman kayo mong
4: pag-update.
5: Sa muna yung gimintin ka ron.
4: Ni Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
5: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Na nagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlao. Mahaw pa itong panayapon para yung makuhaan yung loob. Ang epekto ane, sakiting pika sa akong likod na niya mo, kuhaan rin ang gumuwi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, sa
5: okay
4: Tukas
5: na. Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang sa

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
3: Exciting.

0: sur XFM.
1: Oi pare, kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pang sugo-sugo, hulat langgod, usagog ka. Exciting!
2: Mga katupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centum Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magod ni Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, Magsanton Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Seize the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
1: Seize the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Seize the Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibili sa mga butika.
3: Stanton Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas, the New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
5: Hiling pa ka magkape.
4: Stanton Plus Coffee Mix, pika katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbawa?
4: Arangkod karong mga panahuna. Lami gyud sa kanang lami sa plaza gyud. Ako nga gituyo agad dito sa istasyon tong una. Tungod pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsuna na ko naminaw karon. Inumog Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunit sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay may imong tulog. Nato pa kondisyon imong lawas.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM, tawgon ko nilang bayot.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag og bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Bang?

0: Mino Ka sa XFM.
1: Hoy, parle, pagod. Pakuratira ba ni mong kumpare nga? Nakay gusto niya? Charot.

0: Sex.
1: Sa una, pobre kami. Ang lusod at nag-isa na dyan sa buong bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang lusod at duhan na ka buong bulan.

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apo. Hoy apo. Apo.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan naman ha? Alas 7 na bangon na, kimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay si Rindon, matistingan daw. Itry na ko, inuman ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Tikwana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayaw dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na panyan dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuyan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan ang galon na senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: Pagpapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain.
3: Paspas yun makatanggal o sakit.
2: Dili pariya sa ubang brand.
3: Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpapalit sa mga butika.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sola, pirmi gubiano guyab. Sukad nga namin ako ng XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. Sa... Oble ko'y uya, boy. Exciting.
3: Exciting.

0: sur XFM.
1: Hoy par, pakurati magudang yung pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.
2: XFM.

0: sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Dahil sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaya ito, dili man, basta mag-inom ko ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahantri sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbat sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paim na nato og Santon Gold Herbal Tea. Eh, makastabilize man po kini sa mood.
9: Ah, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha. Kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po niya nga kape.
2: Sa una nga, wala pa ko kasulat.
1: Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week din sa uktindog kay gamihod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipitibok kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
4: Apo, monkeypox mana?
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C kini ang imong imnon. Kao mag vitamin C ka.
5: Opo, lolo. Kuman ko inom. Ikaw po lolo.
4: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, balang.
4: Magsanton vitamin C.
6: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
7: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asar ko kumabot ko! Oh! Ika Smarty City? Ato sa Tagum City? O gini sa Turel? Sukan nga naminaw ko sa X? Di na ko lagan!
10: Ayo, ayo! Ba't rin rin kayo lang di ay? Kaya katago-tago kasi mong utang. Biyari ito yung mong utang, oy! Ang sagot kagod, dugay na ko kayo ni last year pa.
9: Nibalik tapos Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting!
11: Exciting!

0: sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Binaw be? Pinagali ka yung cheese nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan na kay cakes durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha. It's

0: Gino Carr sa XFM.
1: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!

0: Dino Carr sur XFM.
1: Par! Alima! Pagkuratira mo nang imo asawa nga wala na kay makuha imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong?
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyo, pagana kong frangabaw din. Pero akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, doon putol. May video nga di ko matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreatin lamihan na tulog na kayo ko. Sa kong ihi, okira kayo. Garo na kong kreatin. In 94 na lang itong nakapaminaw sa kong ipanultikar. Sa kong mabalatian. Yun ang tulay na ang sa Yes to Reality. Ibo kayo, tapang natin yung lawas.
3: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santong Coffee Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayinin ni Melanie D.I. Taganap.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM,
10: nipalit na yun ko.
9: Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterwell.
4: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun kay. Ako kinumingawon yun ko. Mayinam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayri ko gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito pa ka nainom sa Zenton Plus Coffee Mix.
4: Ano mag-disun ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
5: Sada kong tabang ang Zenton Plus
4: Coffee Mix. Okay kayo.
5: Imong paano? Kumusta pag-inom sa
4: Zenton? Okay po kayo. Paginawaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Zenton Coffee Mix. Zenton Plus.

0: pagpapali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, rebagod! Pagkurati na ko din mong gagalingon nga. Di ka gwapo?
3: Exciting!

0: XFM.
1: Bar! Alima! Pagkuratira mo na kayo mga asawa nga wala na kayo makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong?

0: sur RXFM.
1: Par, par. Nakuisulti ni mo, par. Pakuratira ko ni mga asawa, par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan o biligon pa jud kini.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Santon Gold Coffee Mix.
15: ODI, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Kinahan sa kuaning nga kape kay aduna kini glutathione ug collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa kamo sulay na mo aning Santon Gold.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Bata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
6: Mga katupa, exciting!

0: Mino Ka sa XFM.
1: Bro, sultihan ta ka bro. Katong wapak ko na Mino o XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Sultan nga na Mino ko? Karun ha? Nadawat na na ko bro.
2: XFM.

0: Sa XFM.
1: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil, mandayot. Exciting.
2: XFM. XFM.

0: Dino Car sur XFM.
1: Oi, par. Bakurate na mo kapital niya nga. Karon mudaga na put, sukan kaniadto, sayang saat. Oi, wagay na to man.
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold!
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos at daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
6: Lami nga kung sa nang kopi, Santon Coffee Mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha-kuhan na. Ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi. Buntag na po. Walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungugan ni sa doktor sa Yesto. Na paano yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbios na baka tungod sa sike o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbio. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
7: Pirmi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko pirmi. Abi na ko Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumara na kong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 User.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble.
11: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klavuaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Pili na!
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Santon.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, ka-take ko dayon og Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Kahira dyan kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
6: Katong wala pa ka nagagamit din yung mga produkto sa Yes to Health, kumusta akong sa may ginabati na mo sa una?
5: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
6: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan ng Santon Plus Coffee
5: Mix. Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
6: Kape na, di ka mo inom ang kape sa sagadlaw.
5: Na, katulo, na ikaduha.
6: Sukat so, mag-inom ni Manning Santon Plus Coffee Mix. Sa may ginabati
5: na ulian ba ya sir?
6: Katong half dose mo.
5: Oh, na ulian.
6: So kini palit gani mo.
5: Gipalit na.
6: Obay o upat ka box. Tulo ka box nga Santon Plus Coffee Mix og usa ka box nga premium D3 mga lodi ha ang gipalit ni nanay.
5: Ni arang-arang lagi ang kutukutso sir. Arang-arang ba yang lawas adto sir? Kay sa kadlaw katulog gani ko magkape. Ay nindot kay sa nga tanan oy. Bahala gyud ko kakaubuntag kanon. Taman sa naka dungog karon. Pasuway mo palitan ning Santon Plus o Santon Coffee Mix. Kayon pon mo.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, maring, maring. Ako na tira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: sa XFM.
1: Sauna! Na ako'y 20 pesos! Magka-grocery na ko! Oh! So, karga na may inagos, X! Wala ko ka-grocery, oy! Alang-ala nga, nakala may CCTV! Ha! Exciting?
2: Mga katupa, exciting!

0: sa XFM.
1: Uy, mati, kalang uban ba? Wala pa ganay kagikan? Nangayo nagpasalubong. Exciting?
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura po ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Basay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun ka ni. Kayo nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil.
12: Talagang maaasahan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C.
14: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
13: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Santone Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Patiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya og glutathione og collagen. Daghang salamat Santone Gold Coffee Mix.
16: Santone Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwa pa o pampagwa.
0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
8: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, call the doctor.
2: Pili sa mga butika.
18: Santon Plus Coffee Mix.
19: May man among pagkuan sa kanang Santon Plus.
20: Kumusta sa pag-inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix? Unsay nakatabang?
19: Kuha na kadtong akong sakutok-kutok bitaw. Nawala murag nawala ang half dose tapos sa kumbana pagpaihi bitaw. Kaya prostate na may prostate. Gawa sa maintenance sa doktor nga tayang tambal, niinom gyud siya ana. Mo gina pa yang coffee pod kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawas nga hilig ba gina sa coffee. Nang pinaka nakatambal pa ka sa imong balatian.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
21: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Bar, pagkuratira ko na ngayon mong mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag-sop-sop og chupon.
22: XFM.

0: cum mă mină o ca să XFM.
1: Bar, pakuratila ko nang imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.
2: Excited!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Morning na, morning na, morning na, morning na. Good morning! Good morning, Pilipinas, Caraga Region, Gagusan del Sur. Kumusta? Welcome! Niya na po kita mga katropa sa ito ang panagumanumans programa Exciting Pilipinas ning adlaw ng Miyerkules. Pizza 17 na mga katropa ning bulan sa Hunyo 2020 size. Happy nag December. Niya na po kita mga katropa, may kikaoban diya kaninyo. Ikan karon nga matak na hangtod onyang alas 5:30. Siyempre, dilirang sa XFM Agusan, gilangkuban sa duha ka mga frequency mga katropa, ang XFM 91.3 San Francisco, og ang XFM Bayugan 95.7. Yours truly po, mga kaibigan. Si katropang Vicente. Uy, Tagalog ah. Practice lang yun. Oh, diba? Ito mga katropa, maayong pagsikay-sikay. Labi na sa mga nakamata diyan, nakapasalamat na ba mo mga katropa sa toang Supreme Provider. Sa lain na po nga adlaw, lain na po nga mga hagid sa kinabuhi ng atong sagubangon. Lain na po nga mga katikaran. Aniini nga mga panahon na mga katropa, pandi tamalimot. Nga magpasalamat og magpangaliyang mabat na nato mga katropa ang kahimsog kapiskay mayang panglawas proteksyon sa matag karon og unya, sa matag oras, minuto ug gutlo sa tong ginabuhi. Aron niya makapadayon pa kita sa pag kinabuhi nining kalibutan niya. Werteng sa muka katropa, samok sa politika, samok sa pagkamahal sa panaliton og sa daghan pang mga ato bangunon mga katropa. Sa wala pa nagmata niya, alam, matanamat, bangon na dangtangan na ibna na kabon taggers na ho! Ala, sa mga nagsolog niya sa ilang mga adlaw na tauhan, happy born date mga katropa. Og sa mga nagsolog kaghapon, belated happy born day. Ang atong programa mga katropa, siyempre giyatod kini kaninyo sa usa sa mga produkto si Yes to Health Incorporated, ang Santhon Plus Gold. Ang Santhon Plus Gold mga katropa, daghan kaini og mga sangkap ingredients parang matabangan yun ang atong kalawasan mga katropa, labi na sa mga naay gihambin ng mga balatian. Sama na lang sa hypertension, mga taas-taas na ang sugar, o siyempre mga katropa, mga bukol-bukol, diha sa kalawasan. Bisan pa man gani ang guiter mga katropa. Okay, kanimagong guiter pag di ni maagapan dayon, mudako ni mga katropa. Pero maalibyuhan eh. Mintras nga di pagyod siya tantong grabe mga katropa. Santhon Plus Gold. Sa Yes to Health Incorporated. Nga mapalit sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Pwede po mga katropa, makapalit mo din sa ito ang asibihan. Available po ang Santhon Plus Gold. Kumusta sa ito ang mga driver nga nag-sikay-sikay na po niining panahuna. Maayong morning po diya ka rin nyo, labi na sa mga teacher, sa mga estudyante nga nag-hikay na usab niining panahuna.
para sa pag kumbati na mga katropa sa mga trabahoon, sa eskwelahan, mga trabahoon.

0: La tropa.
1: Kay aron nga makakuan dili na makuan disigani mga katropa, dili na masingan ani, dili na mahago, so maning uban nga mokaon lang basta kay na ay igo-igong kwarta mga katropa. Ang atong nasudnon nga mga katikaran mga katropa, kung naka-monitor mo kaghapon, gipahigayon na usab ang hearing sa Blue Ribbon Committee. Pero wa na dito sa Senado mga katropa, kay wa man daw pasudla. Wa na gini na kuan gyud mga katropa, munang dito na lang sila sa kuan, sa parte sa EDSA o sa itong lugar mga katropa, kung inyo itong na-monitor kagahapon. Nya karon po mga katropa, ikatakda po ang emergency session dito sa Kongreso, kay nagpagawas o proclamation ang presidente. Noon, base sa konstitusyon mga katropa, naapod ay nga mga katikaran, pwede dahil nga magpatawag ang presidente o special nga sesyon, basta kaya ang importante nga doon ay mga gibugaton sa mga agenda. Pero manabutang sa agenda mga katropa ang pagpili sa liderato sa Senado. Kay mauli gina asa ato ang nasinatian karon mga katropa, duha makabuk leader aning Senado. O ang kining faction sa 12 o sa 13. Muni karon ang usa sa mga makaingon tanga binugnuay gini mga katropa sa posisyon. Babagaay nila gini ugnaw. Dahil uban niya nakasunod sa konstitusyon, napoy uban niya murag wag yun. Sa laing bayan usab mga katropa, matod pang nagpasalig ang Presidente Marcos og ang German President niya si Frank-Walter Steinmeier. Pag-pronounce ani. Niya mas paligunon pa, matod pa mga katropa, duha ka na suod ang ilang relasyon o kooperasyon sa mga mahinungdanong sektor, lakip na ang dipinsa, peace building, maritime cooperation, trade og investment. Gihimo sa duha ka leader matod pa mga katropa maong pasalig atol sa ilang malamposon nga bilateral meeting sa miaging adla mga katropa dito na sa palasyo sa Malacañang. Sa maong panagtigom na isgutan sa nila ni Marcos og Steinmeier ang mga konkretong langkang batok sa climate change, ang pagpalambo sa renewable energy o ang pagpaligon sa people to people exchange. Maligon ka sa mga klases, paligon ni mga katropa. Baka ang politikanhong kuandramoy paligon. Hapit na rapod po ang zona mga katropa. Unsa na pod gahay mga pasabog ani. Ay katong miaging mga adlaw dunay mga gipalugwa mga katropa ang himoon lang matod pang simple. Ngani pa ba ang mga kababayenan sa Kongreso di na pa sininaon o kaning mga tag-as pa. Mga simple ra mga katropa. Sa ato pa siguro ni pwede rin siguro magduster ni. Di naman pa sulot onog

0: mga gown. So, morning atong abang-abangan karong mga umaabot yung mga adlaw, mga katropa, kung unsay mga resulta ani. Unsay mga dagan ining mga kining kabag-uhan. Kung do naman, ato ning atangan mga katropa, pero maulagi na. Ubay-ubay na pod ang mga changes. Gani pa man mga katropa ang mayor. Asagan ini nga mayor si Mayor Magalong. Doon na siya ay pinasibaw sa social media mga katropa. Gitumbok nini ang matod pa ang pagbalhinay. Okay, murag mo balhinay na pod si Senador Villanueva mga katropa. Matod pa niya nito, medyo galang-halang tong statement kay matod pa niya limpyo raba unta katanaon. Oh, pero usapo di ay ka sa mga sama nila. Ayoy! Ay mulagi na mga katropa. Gumikan sa mga panghadlok siguro. Unya tinuod po siguro mga katropa. Ayoy! Okay, mulagi na kung doon na kay gikahadlukan. Posible. Matod pa ni Mayor Magalong tinuod siguro ni. Kay nga nung mag-iningon ka man. Ayoy! Niya, gikuhaan niya og hugot mga katropa ang duha ka mga senador. Maatod pa niya nga mas makaingon pa inoon tang dili ni tinuod ning sa duha kay mi barog yun sila silang baruganan. Waag yun sila nagpatinag mga katropa. Gikasuhan malagi. Kay mo na ni ang kuan karon mga katropa nga katong mga dili mga kauban pagakasuhan. O sabi taw mga katropa nga mi salisi tong isa. Kabalo na mo ato kinsa tong isa pinakauna. O niya naana po imbo kuan musunuray. Matod pa ni Mayor Magalong, dili na magbase sa unsa kataas ang imuhang video sa social media. Matod pa ni Mayor Magalong, ang nakita diha, matod pa sa mga katawhang Pilipino, nga diin, ikaw, nagpaklaro ka lang niya pariha ka nila. Okay, ito abang-abangan mga katropa kay mutambong rabagyod batod pa sa video sa statement ni Senador Villanueva nga ugaling magpatawag ang presidente o espesyal nga sesyon. Mutambong gayod siya. Sa ato pa mga katropa, doon na ni kining mahimo na ni Trisi. So, klaro na nga mahimo na Trisi mga katropa. So, mo na ni panahon na siguro nga makahimo na og bagong liderato ang Senado. Manikaroon kay sawa pagani sila agyod. Katong majority sa konstitusyon. Naghimo mga silaglakang mga katropa nga maingon nato nga base pa sa attorney nagpahayag na video og illegal gini og di legit. Pero kung mubali na manggaling ning isa mga katropa og mahimo na silang 13. That's the time mga katropa nga makapili na gyud ni. Og bag-o nga kuan mga katropa liderato sa Senado base sa konstitusyon. Tumulog na matud pa sa usa ka attorney mga katropa nga walay problema. ila na. As long as ma-follow ang konstitusyon kung unsa ang nakalatin ini, dili ingon niya kanang illegal. Kanang legal yun. So kung ma-forma sila katrisi mga katropa, so bahala na sila. Basta kay nakasubay sa balaod sa konstitusyon. Mubawi na lang matod pa kita sa karong 2028. Matod pa niya mga katropa, pero saan pagbawi og dayaon po. Balik ta, dugang mga katikaran naman sa mga importanteng pahinomdom. Standby.
1: Exciting Filipinas.
2: XFM. XFM.
3: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
4: Hoy apa? Hoy apa? Apa?
5: Kap.
4: Estudyante ba ka?
5: Ano man?
4: Usingan naman ha? Alas 7 na bangon na, gimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
5: Exciting!
6: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
7: John Villanoy ba? Nga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, nga ako ipiang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Magkadungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. Itry na ko, inom ang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako, usa ka simana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Nga ako isispa. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko, kanyang produkto sa Yes Toil, na panyan, dako kay katabang sa kuha.
6: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
8: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
8: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
11: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag abtan paggabi. Tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikagini usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Usa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
6: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
8: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
12: Oh, yes.
8: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
6: 7 Plus Herbal Soap.
13: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha Iron Skin.
14: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: pambalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain.
3: Paspas yun makatanggal o sakit.
2: Dili pariya sa ubang brand.
3: Kailangan pa ka mahinom o kaduha or katulog.
1: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.

0: Pusakan lau, ni atu si Kapten Ludi sama Nila. Apaan? Sepak tabuknya sekar sada. Nalik saya sejim. Ogna Bali yang pal. Gidalah saya hospital. Unya. Di pengutana saya seduktur. Ug tinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Balik upon ay kita mga katropa sa Tonga, panagmanuman sa programa Exciting Pilipinas. Doon na kita 39 minutos sa milabay sa alas 4. Di orasa mga katropa, atong kinikan ninyo sa Santhon Vitamin C. Ang Santhon Vitamin C mga katropa, makakinig ang makapabos sa atong immune system. Aron mabatukan ang mga bacteria o viruses nga posibleng musulod sa itong kalawasan nga mga hinungdan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian. Santhon Vitamin C sa ka-alkaline nga vitamin C nga gama sa Yes to Health Incorporated, mapalit sa mga butika o mapalit po din sa ito ang simbihan mga katropa. Sa inyo ang mga pagpanimbaya niya, ipadangat lang sa ito ang comment section mga katropa o sa ito ang numero nga gigamit 0981-1525-275. Atod pa ni katropa ang Nili. Good morning katropa! Si katropang Lina Pataw, mayang buntag. Shout out sa tanang Naminaw, labina sa taga Porok 2A, Barangay 5, San Francisco. Naminaw kanunay sa Exciting Pilipinas. Si katropang Wilma Joaquin, mayong buntag. Mayong buntag, katropa sa mga tanan nga mga Naminaw karon diya sa ilang mga panimalay. O labina sa mga nakamatana. May pa kay nakamata pa yung tao. Katongwa pa nakamata niya. Ala, mata na. Bangon na, dangdangan na, ibda na, kaya buntag na. Ho! Kaya manaygo na ta. Dugang pa nga mga katikaran sa itong pagbalik. Katropa, human sa mga importanteng pahinomdom. Standby.
3: Exciting Pilipinas.
5: XFM.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Uy, mati, kalang uban ba? Wala pa ganing kagikan? Nangayon nagpasalubong. Excited?
2: Exciting!
8: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santhon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santhon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
9: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, binagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kayo nasulayan na yun ako ni.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
13: Mga
5: besh. Gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lainasab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
14: Sanfon Vitamin C.
15: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Sanfon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Sanfon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Sanfon Vitamin C.
14: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Patiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon og collagen. Daghang salamat, Sanfon Gold.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist, call your doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: May man among pagkwan sa kanang Santon Plus.
5: Kumusta sa pag-inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix? Usa nakatabang.
4: Kuha na kadtong akong sakot-kuto bitaw. Nawala murag nawala ang hapdos tapos ang sakumbana pagpaihi bitaw. Kaya prostate na may sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor nga tayang tambal ni inom gyud siya ana. Mo gani ba yang coffee pod kay ang synthetic ba mas maka ano ba sa kanang lawat na hilig ba gani sa coffee. Nang pinaka nakatambal pa ka sa imong balatian.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa pipabutan.
1: Kumbag mangkana, di atong pabuthan kay rumuhios.
0: Rumuhios, pero mo man nagimutan ang ubintador.
1: O sa amo sa Bohol, di na may tahon gani na.
2: Hoy, unsa man ang imong iyong tauran?
1: Tauran o antena kay TV magkana? Unsa man, colored, black and white?
2: Dili television, TV ba ka sakit sa baga?
1: At ang tangan?
2: Unsa itong tangon?
1: Baga.
2: Hoy pre, Edge, imong tiwasan? Luoy sa dana, oy.
1: Di naman na magsilbi, pre, di tiwasan.

0: Master,
1: ayo sa malikap.
0: Laro ho na to ni ha. Niingon maguno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili ka po eh. Ang akong ingon pa nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Doon na kita ay 5 minutos mga katropa ang milabay sa alas 5. Alas sa mga karon pa nagmata, maikin na kamata pa. Agwa pa, mata na, bango na, tangtangan na, ibtana kay buntag na. Kinigo na sa mga katropa, ito kinig ka ninyo sa Southland Plus Coffee Mix. Ipakusog sa mangustin, suyabin o kamunggay. Nga katong mga dunay mga gihambing mga balatian nga pwede niyang malibyuhan mga katropa, gakapira ka pero nakapanambal na day ka mga katropa. Santhon Plus Coffee Mix, mapalit ni sa mga Mercury Drugs, Outstar Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Pwede po din ni sa ato ang asibyan mga katropa ang Santhon Plus Coffee Mix, gama kini sa Yes to Health and Corporated. Paborito ni katropa ng Rigo. Dirira ba ito gapon si katropa ng Rigo na kumprada na po ito? Speaking of katropa ng Rigo, niya na wa nagpalibang. Good morning katropa, mga Pisa Tag Santon Plus Coffee Mix. Samtang nagmonitor o exciting Pilipinas times. God bless. Kita mo na. Ingana ka kuan si katropang Rigor. Si katropang Mama Ding, good morning Sir Al, og sa tanang na minaw. God bless you more. Sa imo pod na katropang Mama Ding. Good morning katropa, always listening sa ating Pilipinas. Have a blessed day from Bayugan City. Ni katropang Gloria, maayong morning. Sa mga naka-view karon sa toang Facebook Live, ayong pagpaminaw po sa mga naa sa radyo, kaya sa ilang mga kabalayan, mga sakyanan, o sa bisan-asang dapit mga katropa kung diin nakapaminaw ka sa toang panag-uban-uban. Maayong morning! At usang delikatan mga katropa ang update sa itong panahon. Nagpagawas na ang pag-asa sa ilang bulletin kaganyang alas 4 mga katropa para karong adlaw Hunyo 17 2026 adlaw ng Miyerkules. Matod pa katropa ang easterly sa Gyapon ang makapikto sa Eastern Section of Visayas and Mindanao. Ning adres sa tong area mga katropa. Labi na sa Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur and Davao Oriental. Makasinati mga katropa sa mapanganurun nga kalangitan. Inubanan sa mga patak-patak nga mga pag-ulan, kilat o pagdalugdog tungod kini sa easterlies. Na nga posible ang mga pagdahili sa yuta sa panahon nga dunay mga makusog nga pag-ulan, kilat o pagdalugdog. Ang hangin mga katropa, hinay lang ato na sa kasarangan nga magagikan kini sa Sidlakan. Padong na kini sa amihan ng Sidlakan nga bahin. Samtang ang ato ang baud sa kadagatan, adunay punto size nga ito na sa 1.2 metros ang gihabugon ni ini. O ang adlaw mga katropa, mo subang kini karong taod-taod sa may alas 5.27 sa buntang. O mo saw pusab kini onya sa may alas 6.27 sa hapon. Mo kini ang update mga katropa sa panahon karon nga adlaw. Unta na makabaton ta og mainit-init pod ron. Nakauwa na ba? Murag na ay taligsik mo siguro to kagahapon. Unya Siyempre mga katropa, mas ganaganahan po taong init-init nga dunay mapagkalandong-landong. Kontra sa kuan gyud kanunay nga mga

0: Dunay upat ka motor dugang gi-impound sa LTO 11 atol sa ilahang pagpanakop sa Tagom Nasiri. Sa aron diri sa report ni katropang Lar Sanyol sa XFM Tagom. Katropang Lar sa imuhang report.
1: XFM report.
2: Dungan nga gi-impound sa mga personay sa LTO Regional Office 11 ang upat ka mga motorsiklo tungod sa kakulangon sa mga gikatakdang dokumento human kini madakpan sa gipagayong pagpadakop sa mga traffic violators ubos sa gipakusog nga pagbatuman sa RA 4136 sa National Highway Barangay Bisayan Village intersection sa Brigar Street Tagom City gahapon sa buntag Hunyo 16, 2026 halos tanang motorista nga milabay sa lapit gipara sa operatiba alang sa pag-inspeksyon sa legalidad sa ilang pagmaneho o sa ilang sakyanan hilabi na gyud kadtong adunay mga tawo nga violation sa malalaman sa walay helmet, side mirror o walay plaka. Ubay-ubay sa mga narakban ang naisiwan ang temporary operator's permit kung TOP nga naglakip sa mga kalapasan sa malalaman sa expired o walay driver's license, expired ang registro sa sakinan, wala paggamit sa seatbelt, walay helmet o guban pa. Samtang ang mga dipasahero sa sakinan nga expired ang prangkisa, automatikong gicharge nga kulurom. Sumalapang ang mulungtad hangtod garong adlawa, Hunyo 17, ang pagpanakop sa LTO sa dili matagda nga dapit sa dakbayan. Una na usab nga gikumpirma sa Tagom City Police Station o Tagom City Traffic Manager Smith Unit, nga doon sila yung mga personahe nga deputay sa LTO, nga nagapanakop sa mga traffic violators sa siyudad sa Tagom ubos sa Republic Act 4136 sa katuyo ang maminusan ang mga disgrasya nga gikalamigitan sa mga wala musunod sa balaod trapiko. Katropa ay kopyan sa sakit sa atay, kakana siya makamatay. Pagsugod pala sa mga sintomas, kutukuto nagsuol inumdayan ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa mo sa balita sa Tagom City alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lar Sanyol, XFM News.
0: Okay, salamat katropang Lar, samtang tabok-tabokan ta. Ang Davao nga area mga katropa kay NNC Davao, nagpasidaan batok sa pag-donate o gatas sa mga biktima sa linog. Sa aron tani sa report, pinagina ni katropang Anali Borja sa XFM Davao. Katropang Anali sa report.
1: XFM Report.
3: Nagpasidaan ang National Nutrition Council Davao Region sa mga donors og relief groups nga likayan ang pag-donate og powdered milk og infant formula sa mga lugar nga naapektuhan sa linog. Matod ni NNC Davao Regional Nutrition Program Coordinator Recebet Lakihon, delikado kini kung walay igo nga limpyo nga tubig og maayong sanitasyon sa evacuation centers sa mga komunidad. Gipahinom duman usab sa ahensya nga gidili sa Milk Code of the Philippines ang walay kontrol sa paghatag og breast milk substitute panahon sa kalamidad. Gidasig sa NNC ang mga inhain nga padayon nga magpasuso o ang mga donor mukonsulta una sa mga health authorities sa di pa maghatag og nutrition assistance. Aron healthy, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Anali Borja, XFM News.
0: Dangkaing salamat katropang Anali sa maong report. Gini kasagaran mga katropa ang pahinumdom. Pinakauna gining gitagaog pagtagad sa National Nutrition Council mga katropa. May kalabigitan ni ining pagdunar og mga gatas mga katropa. Gining powdered milk. Kaya kuan magining in-insi mga katropa. Dirigini sila sa breastfeeding. Nang ilagining ginakampanya mga katropa o gina-discourage kini ang ato na sa mga gina nga dunay mga kabataan nga masuso. Samot na sa mga napiktuhan sa linog mga katropa nga di yun maayo. Nagpasidaan sila nga kining pagdunar sa mga gatas dito na sa mga biktima sa linog. Muni ang gipahinomdom gyud mga katropang gidili gyud ni sa National Nutrition Council. Tabok-tabok ta sa may Bukidnon nga area mga katropa. Kay matod pa kitaw-taw PNP nagpahigayon kining investigasyon kalabot sa zipline accident sa Greek Hill sa Kitaw-taw Bukidnon. Tuning siron pinagi na sa report ni katropang Hanilo Tavios sa XFM Bukidnon. Katropang Hanilo sa imo ang report.
1: XFM Report.
4: Nagpahigayo na og imbestigasyon ang mga personahe sa Kitautau Municipal Police Station kalabot sa naitabong zipline accident ngayong Lunes, Hunyo 15, 2026 sa usa ka iladong resort nga Greek Hills nga nahimot

0: tang sa Sinuda, Kitautaw, Bukidnon. Sumala sa personay sa Kitautaw PNP nga kamulo na ang ilang gihimong imbestigasyon sa nasangpit nga lugar.
1: Karon pa mo nagi-report sa mga ma'am kay wala namo nakita sa Facebook ni kabalo ma'am nga na inetabo dai ma'am. Wala man ni report nato sa mga. Madong karon ba na ma'am kanina mo ma 8 kapin pa di pasakaan dito sa Creek Hill sa pagkaron mo wala pa may contact sila ma'am kay kamulo pa sila sa nagtandang imbestigasyon dito ma'am.
0: Gibuti ko sab sa usa ka staff sa Creek Hills nga naluwas ra ang usa ka lalaking turista human nahulog sa kalasangan diang nabugto ang kable sa gisakyan diini nga zipline. Padayon pa ang pagisusi sa XFM News team kalabot sa kahimtang sa biktima kung nakaangkon pa kini og mga samad o bali sa kalawasan. Mga katropa, para malikayan ang heart disease, tumarog Santhon Plus Gold nga puno sa potent antioxidants nga motabang sa pagpakunhod sa oxidative stress og inflammation nga usa sa mga factors sa heart disease. Alang sa General Wellness, tumarog Santhon Plus Gold, alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Senilo Tabios, XFM News.
2: Nagay salamat katropa ng Hanilo sa maong report. Ay kilambigitan mga katropa sa disgrasyang natigayon. Dito na sa may Kitautaw mga katropa sa bukirang bahay ni dito sa may Greek Hills. Kining zipline nga aksidente mga katropa. Masinogwa ni na monitor. Ga kuan dai gabok-gabok na ang kable mga katropa. Ni hinungdan nga nabugto. Okay, basin og ninginit ni. Nya guna-guna na. Nabugto. Moto nga nagka-aksidente in town mga katropa. Ang usa sa mga turista ditong dapit. Samtang sa katapusang bahin sa detalye sa ato ang regional nga mga balita mga katropa. Kay maton pa pipila ka mga lugar sa Glan na Sarangani Province. Wala gihapon supply sa kurinti og signal. Ato ni Sharon sa report pinagina ni katropang Philip Oligario sa XFM Jinsan. Katropang Philip sa imuhang report.
3: XFM Report. Nagpabilin nga walay supply sa kuryente ug signal sa Glan Sarangani Province sa pagkakaroon. Usa ka semana ang milabay human ang magnitude 7.8 kalinog sa Southern Mindanao. Sumala ni Attorney Raymond Sarigumba, Assistant Regional Director sa Department of Information and Communications Technology kung DICT 12, na naka-deploy o naka-install na og upat ka high-speed internet satellite technology sa Glan Malapata National High School, Sarangani Provincial Hospital o Sarangani Capitol dunga sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Junior nini aging adlaw samtang adunay 22 ang buot idugang sa probinsya. Dugang pangaribalik na ang signal sa kadaghanang bahin sa rehiyon 12 apan nagpabiling adunay problema sa koneksyon sa Glan Sarangani. Sa 31 ka barangay nibalik na ang signal sa 22 ka mga barangay samtang anahibiling 12 ka barangay ang wala pa ma-verify o wala pa gihapoy signal aron masuportahan ang komunikasyon sa lugar. Nagpadala usab ang Region 11 o Region 13 og move hubs nga adunay satellite phones, Starlinks og charging stations nga sa karon anaana sa Glan alang sa emergency communication needs. Sabay hinusab sa Socoteco 2 nga manampuso nang nabalik sa kuryente ang 98% sa katibukang consumer connection sa ilang franchise area. Apan sa sitwasyon sa Glan area, anaa pa lang sa 77% sa mga panimalay ang nabalik ang kuryente. Diin 24 pa lang sulod sa 31 ka mga barangay ang himpi ka na energize. Dagong hagit karon sa nasampit kabuhatan ang mga mountainous area o kabukiran nga dili paghapon access sa bol sa pagkakaroon. Apan gikabutyag ang ginapaspasan na ang pagbalik sa serbisyo. Mga katropa, hatagi og dugang suporta ang imong kusog og wellness. Gumikan ko mas ligon ang panglawas, mas hayahay ang adlaw. Mag-premium D3 soft gel capsule na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
2: Nanggang salamat katropang Philip sa maong report. Ay kalabigitan na malagi mga katropa sa kinibitawang signal o kuryente. Kaya sayon ta mga katropa nga bagong nahitabuan ang maong lugar sa makusog nga pagtayong. Panihinungdan nga nang putol ang sugang dagitam nun nitong dapita mga katropa. Onya mo ni karon ang challenge labi na sa mga bukid-bukid nga bahin ang pagpabalik sa maong kuryente. Inoon, pipila ka mga barangay maton pa ang nakabato na kahayag. Apan aduna pagyapoy pipila ang wala pa mga katropa. Mosunod na ang Secret of Health. Siyempre, pagsunda na sa Express Bilita sa Buntag, Bullseye Centro. Uban pa nga mga programas kabuntagon, hangtod na sa kahaponon. Ang angayan natong paminawan mga katropa din hilang sa Ex-Safam Agusan. Para tayong oras pa rin sa unahan. Salamat kayo sa inyong pakinguman. Sa ngalan na lang sa Kinadubo Kampuarsa sa Ex-Safam Network Philippines, sa atong kaubanan sa kontrol, si katropang Kiano J. Sibian. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si katropang Vicente Sigapon Magaingon. Ambing tama katropa ni Nigadlawa, keep safe and have a good time. Bye-bye, ugpag, ayo-ayo.
4: Exciting Pilipinas!
5: X-F-M
6: X-F-M
7: Sa aton Plus Gold user, atong paminawon.
8: Gideon Galawiyot pag anong trangkado di oro kung kaya tinang taas kung ihi so kapag ihi kung putol na yung video nga di matulog
7: Zaton Plus Gold
8: kerting lami anatulog na kayo kung kung ihi o tira kayo garo na kretin yung 94 lang kung nakapaminaw sa kung ipamultikar na kung mabalatian yun ang tulayan na alam ko sa history alitibo kayo ang tapang na sa inyong panglawas
7: Zaton Plus Gold adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas Zaton Plus Gold mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit
9: Zaton Plus Coffee Mix
10: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag inigumana po o ginom sa tong kape kapakara kong ulcer Nagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na po, wala na gato para kong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labos. Sulayin ini. Melanie DI taga-Panam.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
7: Turbo user, atong paminawon.
13: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
7: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, mag-uligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigid!
6: Santon Plus Herbal Soap.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Punti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direcommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week nilisod o tindog kay gamingod akong tiil. Taog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
4: Alalo, unsa ni?
5: Uy, apo. Monkeypox man na.
4: Unsa man na?
5: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
4: Hala, imot ko inom.
5: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
4: Opo, lolo. Kuman ako inom. Ikaw po, lolo.
5: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
4: Samtong vitamin C.
5: Magsanton vitamin C.
6: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Saan? Under the saya man daw ka, ingon sa itong mga silingon.
9: Di ko under the saya eh. Mga balo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban.
8: Ay, ano man?
9: Isog ko magunya nga mamalansa.
8: Ah.
9: Muto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.
8: Under the saya gani. Ay, kumanda siya sa buon.
10: Exciting!
1: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The secret of health. Nationwide.
11: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magkakarinigan naman tayo. At pag-uusapan naman natin itong mga napapanahon na karamdaman na madalas ay nararanasan. Especially po mga kaibigan, ngayong panahon ng taglamig. Nararamdaman niyo na ba yung lamig ng simoy ng hangin? Pero sa iyo, mainit pa rin. Ano? Pero sa karamihan ng klima sa atin, mga kaibigan, ay malamig-lamig na. Lalo na pag sinabayan pa ng pag-ulan-ulan. Ano? So maraming mga sakit ang nagsisilabasa na naman, mga kaibigan. At ating pag-uusapan ng ilan sa mga yan. Pero bago yan, ha? Sa mga kababayan natin, kung gusto mong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala na yung mga katanungan, mga mensahe po ninyo. Text naman po yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Patingin ko lang lahat ng mga katropa po natin dyan nakikinig sa ating pong programa. Kung gusto naman po nakakabot itong ating pong program, eh malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kababayan. At syempre, sa program po natin ay mga kasama natin, ano? At makapanayimpirin natin. Ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong Celebrity Doctor, Doc Algie Baklat.
12: Maligayang pakikinig, mga kababayan, ano, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa tungkol sa mabuting kalusugan, ang The Secret of Health. At samahan po muli kami, marami tayong pag-uusapan ngayong araw na to na magiging malaking tulong po. Lalo na kung meron na kayong mga kondisyon na nagpapahirap po sa inyo, katuwang na ating pong mga produkto dito po sa Yes to Health. Ako po si Doc Algie, ano, at binabati natin ng maligayang kaarawan ang lahat ng nagbe-birthday ngayon, partner.
11: Yes, birthday ha, sa mga katropa po natin dyan na nagsipagdiriwang ng kanila pong mga birthdays. At sa mga kababayan po natin ha, na gusto pong makihalubilo dito sa ating pong programa, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. At sa mga kababayan natin, inibitahan din po namin kayo na bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan na complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan, mga kaibigan. No? Makita kung ano yung mga nag-umpisa ng mga sakit sa inyong pong pangangatawan at mabigyan ka agad yan ng solusyon. Puntahan po mga kaibigan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
10: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
13: The secret of health.
11: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpakonsulta po kayo mga kaibigan as soon as possible. Nakita ko niyo yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa iyong pangangatawan, panghihina ng iba't ibang sistema at mga organ sa katawan po natin. Maganda ay maagapan ka agad yan bago pa humantong sa mga malalang komplikasyon. Dahil na, mainuman nyo kaagad ng ating pong ultimate trio mga kaibigan. Eh napakabilis ano? At napakataas ng recovery rate pagka mabibigyan ka agad ng pansin no? Yung mga nag-uumpisa na sakit mga kaibigan ha. So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Pwede kayo maka-avail dyan ng ating pong mga produkto, mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
13: Secret of Health, Health Info.
11: Health info po muna tayo, dagdag kaalaman. Kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Dahil sabi ng ating kanina, marami na naman pong mga nagsisilabas ang mga sakit ngayon pong panahon ng taglamig. At isa na po dyan mga kaibigan, ito pong panakit ng atin pong mga kasukasuan na talagang natitrigger doc, ano? Pagka lumalamig na ang atin pong klima mga kaibigan. No? Itong karamdaman po na rheumatoid arthritis o kung sa Tagalog pa ay rayuma ay isang karamdaman po na madalas na naranasan o umatake sa ganito pong mga panahon. Pero maaari din itong maranasan sa anumang oras o anumang panahon mga kaibigan. No? Pero mas madalas po itong naranasan pag ganito po na taglamig. At ito ay walang pinipiling edad. Mapabata man o matanda ay pwedeng atakihin ng ganitong uri ng sakit. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na rheumatoid arthritis, Doc.
12: Ayun, at alam nyo, ang arthritis na ito, hindi basta-basta. No? Ang rheumatoid arthritis sa isang kondisyon kung saan yung ating sariling immune system ang umatake sa ating cells ng katawan, ano? Yung mga yung mga kasukasuan natin. Ito po ay isang abnormal na pangyayari sa sistema natin tinatawag na autoimmune disorder, na kung saan yung ating immune system, di ba, dapat proteksyonan niya yung sarili natin. Pero dito, baliktad na nangyayari. Siya yung umaatake na nagsisilbing kalaban na sumisira sa ating pong mga kasukasuan. Kapag nagkaroon ka po nito, bukod doon sa mga kasukasuan na namamaga, nananakit, pwede ring maramdaman ng pasyente yung pananakit din ng kanyang mga balat, ng kanyang mata, ng baga, puso, bato, dila at iba pang parte ng katawan. Kaya nga kung ano-ano nararamdaman ng pasyente mayroong rheumatoid arthritis at mabilis din po itong nagkukos ng pagkahapo o pagkapagod, siyempre lagi kang may pananakit na nararamdaman at namamaga ang iyong mga kasukasuan. Ano? Nagkakaroon din sila ng lagnat dahil nga kahit wala ka namang infection, kung may inflammation, pwedeng ikaw ay magkakalagnat. At ganoon din, nawawalan sila ng gana sa kanilang pagkain. Bagaman po ang rheumatoid arthritis ay nakaka-apekto sa iba't ibang bahagi ng katawan, ay unang pinipinsala nito yung mga mamaliit nating kasukasuan. Kaya makikita mo yan kadalasan sa mga daliri sa paa at sa kamay. At kapag ito'y lumalala na, pwede itong umakyat na doon sa mga mas malalaking daloy o yung mga kasukasuan gaya ng balikat, ng ating siko, balakang, yung tuhod at iba pa. No? At bukod dito, ang mga buto po ng kasukasuan ay pwedeng mapudpud. Kasi yung pinakang tinatarget nito, yung suporta ng ating mga cartilage natin. At pag naubos yun, pwede ma-deform yung bone natin at pwede mawala sa normal na size at pwede rin maging ma-injury. Ano? May mga uri po ng rheumatoid arthritis, tinatawag na seropositive rheumatoid arthritis or ACPA, na kung saan yung ACPA, ito yung anti-citrullinated protein antibodies na tinataguri ang antibody na siyang responsible sa pag-atake sa ating mga kasukasuan. So ito'y parte ng ating depensa, pero ito rin yung sumisira. Ano? At karamihan sa mga kaso, mga nasa 60-80% ng rheumatoid arthritis ay seropositive rheumatoid arthritis. At yung isa naman, isang klase, yung seronegative rheumatoid arthritis, walang nakikita sa blood nila na ACPA. Yan. Kaya doon nila nakaklassify po yung klase ng arthritis na under ng rheumatoid arthritis.
11: Ano-ano po ba, Doc, yung mga dahilan? Bakit nakakaranas po isang tao ng karamdaman na rheumatoid arthritis?
12: Nagkakaroon ng partner, ano, mga kaibigan. Yung sa rheumatoid arthritis, sabi ko nga kanina, yung immune system natin, ina-attacking niya yung katawan, yung ating particular na synovial membrane. Kasi ating synovial membrane, matatagpuan niyan sa mga area ng kasukasuan natin na kung saan nagre-release siya ng fluid na tinatawag na synovial fluid na nagiging way para malubricate at maging swift and smooth ang movement ng lahat ng ating kasukasuan. Yung synovial membrane, may lining yan at yun ang tinatarget. At pag nasira yun, magbubungguan o magkikiskisan yung mga buto natin. Pero ito po yung problema. Ano? Kapag ito'y tuluyang naging manipis, pwedeng magkasira-sira yung ating mga buto. Kaya nga ito, commonly, yung mga may sakit na ganito, pag gumagalaw sila, talagang matindi yung pain. To the fact na pwede silang makaramdam ng crippling pain na nangangailangan ng matinding painkiller. Okay? So, yung risk factor o yung panganib sa pagdevelop nito ay ang mga sumusunod. Yung ating kasarian. Ano? At karamihan, ayon sa pag-aaral, yung mga kababaihan.
11: Naku.
12: Ang pangunahing nagkakaroon sa datos ng nagkakaroon nito, karamihan ay babae. Oo, dahilan nga daw, dahil ang babae daw ay madalas nagkakaroon ng hormonal changes, lalo na kung sila po ay nagkaroon na ng experience ng panganganak. Yan. So yun ha. At isa pang factor yung edad. Kung nasa pagitan ka na ng 30 to 50 years old, pwede kang tamaan ng rheumatoid arthritis. Pero kung babae ka, mas maaaring mas maaga pa. Kaya nga medyo yung mga kababaihan, mag-ingat po kayo kung kayo ay babae. Ano? Kasi isa yan, or tinatawag nating history ng family na merong sakit na ganito, meron tinatawag na genetic factor din yung condition na to. So meron kayong kakilalang family member, mga tiyo, tiya, nanay, tatay niyo na nagkaroon nito, naku, mas matinding pag-iingat ang gagawin po ninyo. Kasi nga pwede itong mamana ng isang tao. Yung paninigarilyo, bisyo. Kung mga 20 years na kayong nagbibisyo ng sigarilyo, pinapawalang bisa nito yung karamihan ng mga treatment against rheumatoid arthritis. Kaya kung maaari ay ihinto nyo na ho ang inyong paninigarilyo kung kayo may sakit na ganito. At marami pang iba yung mga carcinogens na pwedeng nakukuha natin katulad po ng asbestos, ano, silica, ilan din yan sa nagkukos ng inflammatory na condition sa katawan that will lead to problem like rheumatoid arthritis, yung autoimmune disorder. Isa rin yung obesity o sobrang laki ng katawan, sobrang bigat. Kasi pag sobrang bigat tayo, for example, partner, ang normal weight dapat is 50 kilograms, pero ikaw ay 80. How many kilograms ang inyong pasan-pasan na extra 30 kilograms? So, dudurugin ito yung ating kasukasuan na mas madaling masira, lalo na kung tayo ay tatamaan ng ganitong problema. So, yun po mga kaibigan, ang mga bagay na dapat nyo malaman with regards dito sa development ng rheumatoid arthritis.
11: Karamihan dyan, Doc, ano? O yung iba dyan sa mga pinagmumulan ng arthritis ay, or rheumatoid arthritis ay preventable naman sila.
12: Yes.
11: No? So, maliba na lang sa family history, kung meron talagang genes kayo na meron nito, eh, kumbaga, minalas-malas, kung tawagin. Pero pwede mo pa rin, ano, pwede mo pa rin ma-prevent
12: yung
11: pag-triggers niya through your lifestyle and
12: parang
11: then
12: ano
11: through supplementation.
12: Parang cancer yan, partner. Mm. Ang lahat ng tao meron ng precancerous condition yung cells natin. Kaya lang, hindi naman yan dadami kung hindi rin tayo ang merong pagpapabaya.
11: Tama.
12: O, ganun din itong sakit na ito, mga kaibigan. Hindi naman ibig sabihin na malas mo na, namana mo talaga. Wala ka ng ibang option.
11: Oh.
12: O, di ba?
11: So, mga kababayan po natin, ano, ay maaari po itong ma-handle ng maayos. At marami, ano, marami sa mga kababayan tayo, especially mga nakakabisita sa ating pong clinic, Doc, ano, nagiging maganda yung kanila pong ano, lifestyle. At nagiging maganda yung pag-cope up nila sa ganitong uri po ng karamdaman, ano. So, alamin nyo kung paano po i-handle ang ganitong uri ng sakit. At mas magiging madali po yan, ano, kung makakabisita kayo sa atin po mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan, ha. Ano po ba, Doc, yung mga symptoms naman ng maliban doon sa mga pain, ano? Ano yung mga kasabay pa ng mga symptoms pagka ang isang tao ay meron ng rheumatoid arthritis?
12: Kung may rheumatoid arthritis ka, of course, meron pamamaga ng kasukasuan yan. Yan yung una. Kapag medyo bata ka pa naman, commonly kasi ang nagkakaroon nito yung mga nasa middle age, yung sinabi ko nga kanina. Kung mababa naman yung mga ano mo, uric acid mo or anything na may kinalaman sa development ng yung tinatawag na gouty arthritis, eh malamang meron ka nito, ano, yung pananakit ng iba't ibang part ng katawan, kasi usually yung arthritis hanggang tuhod at kasukasuan lang yan ng mga ano, lower part, eh. Pero kung sa pansin mo, eh parang lagi masasakit yung kalamnan mo, pati mga kasukasuan mo magana, tapos medyo bata ka pa naman. Tapos no, kasama na yung nawawalan ka ng ganang kumain, mabilis ka ng mapagod, minsan para ka nilalagnat. So magpa-check up na kayo kasi baka po meron kayong developing rheumatoid arthritis. So yun po kasi, madaling malalaman na meron kang ganito. Pero mahirap ding ma-determine if anong klase.
11: Mm-hmm.
12: Kasi baka local na rheumatism lang, na hindi itong malala na to, or baka arthritis lang yan. O, diba? Pero pag yung mga edad na mga, sabi natin 60 pataas, common na sakit nila sa ano is yung tinatawag na osteoarthritis.
11: Mm-hmm.
12: O, ganun yun. Pero ito, kailangan nyo magpa-check up sa rheumatologist para malaman kung meron po talaga kayo. May mga test siyang gagawin sila, partner, eh.
11: Ayun, ha. So mga kababayan po natin, gusto makasiguro na rheumatoid arthritis ang inyong pong naramdaman, mga kaibigan, mas maganda magkonsulta sa mga eksperto or pwede niyo bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo ng complete health assessment at mabigyan po ng lunas, ano, yung karamdaman po na yan na rheumatoid arthritis. Isa pa naman yan sa challenging na sakit, since ang involved dyan is ang atin pong immune system mismo, mga kaibigan, no? Yung sarili na mismo nating panglaban, yun yung kumakalaban sa atin. So, very challenging siya na sakit, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kabayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, eh mas maganda po, mga kaibigan, pumunta sa pinakamalapit na paggamutan or bumisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Okay, bago tayo patuloy, ha? Sa mga kabayan, if ever meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
14: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika. Vision Next! Marami na ang natulungan!
15: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
14: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
16: Sunzone Plus Coffee Mix.
17: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sunzone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sunzone Plus Coffee Mix.
16: Sunzone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bago.
18: Ako si Carla. Hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
14: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: The Secret of Health.
11: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at syempre ng atin pong mga mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang na po dyan mga kaibigan ang ating pong Sunzone Plus Gold, ang nangunguna na suplemento na pwede nyo pong mabili ano, sa atin pong mga authorized dealers mga kaibigan. Ang Sunzone Plus Gold po, mga kaibigan, ay meron po yan siyang mga extract na nakakatulong, lalo na sa mga kababayan natin, kung kayo po ay nakakaranas ano, ng mga inflammatory diseases, kabilang na dyan, yung pinag-uusapan po natin, ano, na rheumatoid arthritis. Ang Sunzone Plus Gold po, mga kaibigan, ay napakaganda para po sa pagpigil o pagpapababa ng tuloy-tuloy na pamamaga sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Lalo na kung tayo nakakaranas ng mga arthritis, tinutulungan po yan, mga kaibigan, na pigilin or pahintuin, mga kaibigan, yung tuloy-tuloy na pamamaga sa atin pong mga kasukasuan. Dahil alam naman natin, pag meron pong pamamaga, nandyan talaga, Doc, yung pain. Ano? Mm-hmm. O, pagka may inflammation, meron po talagang pain na mararamdaman po kayo, mga kaibigan. So, ang Sunzone Plus Gold na meron po mga extract, standardized extract ng mga powerful herbs, mga kaibigan, e tinutulungan po yan na unti-unti pong pakipisin yung mga pamamaga. Ano? Patigilin yung pamamaga sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Siyempre, pagka medyo nag-decrease yung inflammation, yung mga pain, unti-unti din po yun silang nagsosubside mga kaibigan. No? Kasi the more na tumatagal yung inflammation sa pangangatawan nyo, mas nagiging sensitive kasi yung mga neurons na yun yung nagpapadala ng signal mula dun sa part ng katawan papunta dun sa atin pong brain area mga kaibigan. No? The more na tumatagal yung pamamaga or the more na nag-increase yung range or yung laki ng inflammation sa pangangatawan mo, the more din yung pain. Kaya nga minsan yung iba, Doc, kunting kilos lang, talagang aray nararamdaman nila, Doc.
12: Minsan, kahit di ka kumilos. Oh. Pag meron kang malalang problema dito sa rheumatoid arthritis, talagang masakit yan. May mga naging pasyente na ako na ganyan, na talagang mga obese sila, tapos nagkaroon sila ng rheumatoid arthritis. Naku, nakakaawa talaga. Bawat galaw na lang, kahit hindi sila bumabangon, umaaray talaga sila.
11: Ayan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nakakaranas ng ito pong uri ng mga karamdaman, huwag pong kalimutan, mga kaibigan, uminom ng Sunzone Plus Gold. Isabay niyo po, mga kaibigan, ang atin pong Sunzone Vitamin C at ang atin pong Premium D3, ang atin pong complete trio, ang atin pong ultimate trio, panglaban sa ganito pong uri ng mga karamdaman. Karagdagang tips, Doc. Baka meron po kayong mga tips sa mga kababayan na nakakaranas ng iba't ibang klase or itong tinatawag na arthritis.
12: Usually, daanin natin sa pagkain. Ano? Mm-hmm. Yung pagkain natin, dapat balanse. Marami tayong gulay at prutas at kinakailangan less yung pagkain ng high protein, lalo na mga karne. Kasi mataas yung ang mga tinatawag na inflammatory enzymes kapag meron tayong mga ganyang pagkain everyday. Less sugar. Tapos pwede tayong gumamit ng mga home remedies, mga herbal remedy noong unang panahon pa. Ginagamit ng mga albular yan, ano, yung mga turmeric, uluyang dilaw, yung ginger, di ba, yung mga luya. Pwede po kayo niyan. At as Ayurvedic medicine partner, lahat ng mga spices, gaya ng turmeric, luya, yung mga cinnamon, ayan, ginagamit dyan. Yung garlic, black pepper o paminta, nilalagay nila yan. Saka yung ano, yung kayin o sili. Eh makikita mo yung mga sili, ginagamit nila pang tanggal ng pain, ano. At marami pang ibang mga extracts na pwede nyong gamitin. Kaya nga nilalagay natin yun doon sa ating Santon Plus Herbal Oil eh. Yung mga extract na yan na magagamit nyo pag sumasakit yung rayuma, eh nakakapagpakalma ito ng mga pananakit ng inyong mga kasukasuan o parte ng kalamnan. So pwede rin gumamit ng VCO kasi VCO, nilalagay ng mga albularyan dati nung panahon pa sa mga pinapahid sa mga magmaga, di ba? So hindi ba kayo nagtataka bakit mabisa? May VCO eh. May anti-inflammatory yung VCO. At ito ay napakaganda. And of course, bukod sa diet, bukod sa home remedies, pwede kayong mag-take ng mga mabibisang supplement. Yung binabanggit ka natin, yung Ultimate Trio natin, ay meron na yung mga sangkap na pwedeng makatulong sa mga pamamaga at maganda rin yung impact niya sa ating immune system. Kasi take note, autoimmune disorder ito.
19: Mm-hmm.
12: Walang definite cure for a disease that is caused by our own immune system.
19: Mm-hmm.
12: Ang unang gagawin lang natin is to modify the function of the immune system by giving enough nutrients para yung ating, ang tawag nga nila noon is immune system, hindi lang booster, ano? Hindi lang yung papalakas yung immune system natin.
19: Modulator.
12: Imo-modulate mo yung function ng immune system. Kasi during that time kasi parang lito yung immune system mo eh.
19: Mm-hmm.
12: Hindi niya alam sino kalaban, sino kakampi. Kaya ina-atake niya on-site kung sino man yung tatamaan niya. So yun yung gagawin ng ating mga supplements at ito ay makatutulong hindi lang sa mga may rheumatoid arthritis, maging doon sa mga may common arthritis o rheumatism na sakit. Kaya di ba pinaghalo na yung rheumatism na, arthritis pa, saan ka pa? Kaya nga rheumatoid arthritis, napakalalang kondisyon sa ating mga kasukasuan.
19: Ayan. Ayan sa mga kabayan po natin, nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Pwede pong gawin ano, yung mga nabanggit ni Doc Algie. Well, kung mayroon kayong mahanap dyan sa kusina po ninyo, ano, ng mga pwedeng pang home remedies, mga kaibigan. At lalo't higit, huwag talaga kayong magpapawala ano, ng mga produkto natin, mga kaibigan. Para anytime ano, na nararamdaman nyo parang umiiba ano, yung pakiramdam sa inyong mga joints, ay inuman ka agad ng atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan. And po, yung mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
20: The Secret of Health!
19: Mga kabayan natin, if ever meron kayong mga tanungan, just text lang sa atin pong numero. At po, text line 0969-609-6545.
20: Secret of Health, live advice.
19: Live advice po muna tayo. Pero nagtanong dito, Doc, ano? Tanong ko lang po, ilang beses ba ang pag-inom ng premium D3? Mataas po kasi ang cholesterol ko. Salamat po.
12: Pwede kayo mag-take ng premium D3, 1 to 2 capsules a day. Pwede rin gawing 3 capsules kung talaga medyo mataas na inyong cholesterol, ano? So yan kasi very safe naman na supplement. It's fat-soluble vitamin sa makukuha natin dyan. At ito ay pasok dun sa dietary, recommended dietary allowance ng ating vitamin D3 every day. So, take it as long as 2 to 3 capsules a day after meal, itatake po ninyo.
19: Mm-hmm. Yun na din sa mga kabayan po natin, ano, na gusto mag-take ng atin pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, yung supplemento po natin para sa mata, sa mga nakakaranas po, ano, ng problema sa kanila pong mga mata, mga kaibigan, mas mainam yan na i-combine nyo yung premium D3 po natin, ano. Since meron po yan siya mga fat-soluble vitamins like vitamin E, vitamin A, and others fat-soluble vitamins, the best po yan, mga kaibigan, pagka merong rich source ng mga essential fatty acids para po sa mas mabilis na absorption ng mga vitamina po na yan, mga kaibigan, no? So mas magandang i-partner po yan sila, mga kaibigan. At isabay niyo rin yung Ultimate Trio natin, ano, sa mga kabayan po natin na gusto mag-take ng iba pa nating mga produkto. 65 na po edad ng lolo ko at mahina na talaga, no? Ah, yung lolo daw niya, 65 na ang edad. Kung pwede pa daw gumamit ng turbo.
12: Pwede. Pwede po. Ang turbo naman, hindi naman, yung iba kasi iniisip nila pag turbo, pampagana lang. Hindi po. Ang turbo ay ginawa para sa kalusugan ng kalalakihan. Kasi alam mo, ang lalaki, similar sa babae, mayroon kaming hormone. Okay, at yung hormone namin, pag hindi balanse, magdudulot yan ng iba't ibang problema sa katawan. At hindi lang yon, ang concern kasi sa turbo dietary supplement, pinagagaan niya yung daloy ng dugo.
19: Mm-hmm.
12: Kasi yun ang pinaka-importanting factor eh. Kaya yung suplemento na natural, na nakapagpapaganda ng ereksyon, or yung tinatawag nating libido sa mga kalalakihan, ang unang target niyan talaga yung daloy ng dugo, then yung hormone balance ng isang lalaki. So at the age of 65, maniwala ka sa akin, 80 years old, nagpupunta sa clinic niyan sa Quezon City, nagugulat ka kung anong bibilhin, turbo. Hindi lang isang banig, isang box ang binibili.
19: Grabe.
12: Oh, tapos pag tinanong mo, ba't po yan ang inyong binibili? Kasi ito daw yung sabi niya, na gumaan ang aking pakiramdam nung ako eh may gumiinom-inom ng turbo, pati yung pag-ihi daw niya, pati yung pakiramdam niya na dati hindi maganda, eh nabawasan. Saka naging energetic siya. Kasi nga, yung epekto nito sa daloy ng dugo at sa hormone, mahalaga yan habang umiedad tayo, may suplemento tayo doon sa... Habang umiidad, bumababa naman yung tinatawag na level of energy, yung reproductive health ng isang lalaki.
19: Ayan. So mga kababayan po natin na gusto mag-take ng ating pong Turbo Food Supplement for Men, ito po yung nakakatulong para ipa-healthy ang ating pong sex life. Ano? Palakasin ang ating pong yung pagkalalaki mismo doon. Ano? At hindi lang po yun, nakakatulong kasi yan sa mga organs like yung prostate po natin mga kaibigan, ano? At yung iba pa na organs sa atin pong
12: kahit wala kayong partner, okay lang yan.
19: So yun, sa mga kabayan, meron na doon 80 nagtitake ng turbo natin.
12: Meron. Actually, most of the consumer ay nasa above 60 years old.
19: Pwede bang gumamit din ito doon kahit mga 30 ka pa lang?
12: Pwede.
19: Pwede rin.
12: Kasi hindi, ang alam mo ngayon, yung problema sa hormone, hindi lang naman yun sa matatandaan.
19: Tama doon.
12: Eh. Bata pa lang. Depende kasi sa exposure natin sa stress, naapektuhan na. So, marami nga ganyan. Denial lang yung iba. Eh,
19: yun
12: diba? Diba? Hanggang sa nagkakahiwa na nilang mag-asawa dahil yung lalaki in denial. O, diba? So, ang gagawin nyo, sa halip na hiwalayan nyo si mister, kung kayong mga kababaihan na medyo napapansin nyo na, regaluhan nyo na lang ng turbo.
19: Ayun.
12: Oo. Para bumalik yung sigla nyo mag-asawa.
19: Okay. Hello, sa mga kababayan po natin, Turbo Food Supplement for Men. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Ako Dok, alam po tayo oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa ng mga mensahe sa ating pong mga avid listeners.
12: Ang ating masasabi na thank you. And sana po yung mga binabanggit namin mga information dito ay makatutulong po sa inyo. At salamat din sa pagpatronize sa ating palatuntunan sa mga produkto po ng Yes to Health. Hanggang sa muli, dalangin natin ay pagkalooban po tayo tuloy-tuloy ng Panginoon ng malusog na katawan. Hindi lang po kayo na tagapakinig, maging ang inyong buong sambahayan. God bless and sana po ay maging maayos itong araw na ito. Ako po si Doc Algie.
19: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapalam hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan. Magkasama-sama dito sa ating pong programa sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin ng Panginoon nawa, ang wapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
21: The Secret of Health.
22: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustina at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
23: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
24: Agusan Lending Corporation.
23: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
25: La la la la la la.
2: La la la la la la la la.
4: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
2: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
4: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure Buy. Nga no good.
2: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Crap Gold Buy?
2: Wala pa day ka masayod, Buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
4: Maudi na ang Crap Gold, Bay?
2: Oh, Bay.
4: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko Gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay Gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crap Gold na ta.
5: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
6: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
5: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
21: Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
25: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga Suking Agricultural Supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
26: Ining programa gihatod nga naganinyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
27: X FM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Pero patong oras, 6 minutos nilabay ang alas 6 sa buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, niyan ang mga uluhan sa atong mga balita karong adlaw.
3: Headlines.
0: Sa balitas lokal, Lola Mindilina sa Bayugan City nagsaulog sa iyang ika-usagatos nga adlaw na tawhan. Nakadawat og 100,000 pesos nga centenarian incentive.
3: Headlines.
0: Sa balitas regional, 12 anyos nga bata sa Davao City natumbahan og dakong punuan sa kahoy patay.
3: Headlines.
0: Sa balitas sa national, Pilipinas o Germany magtinabangay sa defense, trade o renewable energy. Pagbisita ni President Stenmeier, makasaysayanon human sa 63 katuig.
3: Headlines.
0: Sa balita sa sports, walo patay. O sa balita mga tropa sa international, walo patay human mihagsa ang bomber plane sa US Air or US Air Force.
3: Headlines.
0: Sa balita sa sports, Cape Verde gisurpresa ang Spain sa World Cup. Makasaysayanong tabla 0-0 natala sa Group H.
3: Headlines.
0: Sa balita sa showbiz, Celeste Cortez himakak ang hungihong nga nagbulag sila sa iyang boyfriend. Masutukan ang ilang umaabot nga anak.
3: Headlines.
2: Express Balita. Express Balita.

0: Express Qualitat. Express Qualitat.
1: Mga tropa, may buntag. Luzon, Visayas, ug Mindanao. Filipinos all over the world, mga katropa. Good morning.
2: Good morning.
1: Adlaw karon nga Miyerkules, mga katropa, pizza 17 sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Good morning. Once again, mga katropa, no, labi na sa mga nakatuto karon sa itong Facebook Live. Live na, nga malantaw sa itong mga Facebook pages. Pinaagi na sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. XFM 95.7 Bayugan City. Ingon man, mga katropa, ang XFM San Francisco 91.3. Good morning, usab sa itong mga hookup stations nga may connector na karong mga orasa. Metro FM Bayugan City, daghan kayong salamat. Metro FM Trento, ingon man mga katropa ang Metro FM San Francisco. No, maayong buntag ninyo diha mga katropa. At ang programa usab mga katropa, gipaluyuhan sa Yes to Health Incorporated sama na lang sa produkto nga Santon Vitamin C.

0: Nakaniadto din hilamang sa probinsya sa Agusan del Sur na Ilhan Sibobit gumikan sa gubernorskap nga dula apan karon tibuok nasod ang nakaila kaniya.
1: Buka sa inani ba makakaisa ko lang ang anak ay sa una formero niya dili ang gubernorskap nagadiri ro kanan ang Agusan del Sur lang makaila pero kanon gusto bisaya sa Mindanao gyud nagduyot sa amuang subo and then salamat.
0: Ang maong dako nga suporta sa publiko maoy nagpabuhi sa iyang paglaom taliwala sa kaguol.
1: Dili na dinim nawalan ko og anak pero inyong gipakita sa ako ang mutindog yakon ko dire para sa akong unong anak.
0: Nang hinaot ang inahan nga padayon silang tabangan sa katawhan pinaagis pag-ampo aron makasugakod sa maong trahedya gumikan kay dili lalim ang mawad-an og usa ka anak.
1: Sakit man pero tala tabangan ko ni Lord nga mahinay-hinay nga madawat o tabangan pagko ni COVID nga maangko na ako, madawat na ako ang iyang pagkahinduna.
0: Kahinumduman nga nakurat og naguol ang mga fans og supporters ni Bobit sa dihang nabalitaan ni adtong Hunyo 8, 2026 nga namatay ang 18 anyos nga standout human lumos atol sa gipahigayon nga team building og training activities sa may Ateneo Blue Eagles dito sa Dipakulaw, Aurora. Mga katropa, aron kanunay nga kondisyon atong panglawas mag-premium D3 ka na. Gumikan kay ang premium D3 muhatag kini og instant nga energy. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas sa Jorge Librias, XFM News.
2: Balitang dukan, balitang salukan.
3: Sa Pikas Bahin, mga katropa, nagigisgot ang mga personahe sa Task Force Buhis. Ngadto na sa upat ka mga negosyante sulod sa Solaville Resort alang sa usa ka mahinungdanong tigom. Kalabot na sa saktong pagpadagan sa negosyo. Tumong-sumong tigom nga magiyahan o mahatagan o dugang impormasyon ang mga nanag-iya o resort nga nimutang daplin sa suba sa Barangay Tag-Uyang o Sibaga, Tagusan del Sur. Subli kanila ang hapsay or gisubli kanila ang hapsay nga pamaagi sa pagkuha og mga dokumento, proseso og mga regulasyon sa pagpadagan aron masiguro nga dili makalapas sa mga balaod sa kinaiyahan. Gipailaw usab sa maong panag-istorya ang pagpasabot kanila may tungod na sa nagkalain-laing permit og lisensya nga gikinahanglang mabatonan alang sa legal og hapsay nga pagpanegosyo or pagnegosyo sa dapit. Gisiguro sa Task Force Buhis or nga andam sila nga muhatag og mugabay sa maong mga negosyante mahitungod na sa tanang compliance requirements aron malikayan ang bisan unsang penalidad o pagsira sa ilang establishmento.
2: Balitang dukan, balitang salukan.
3: Mga katropa, talakogon na PNP nagpahimangno sa mga bisita nga pakig-coordinate una sa LGU pamilya sa dili pa mo vigil kang Bobet Baterbonia. Detalyes report ni katropang Ray Alinton.
2: XFM report.
4: Nagpahimangno karon ang Talakogon Municipal Police Station sa tanang mga bisita, organisasyon og delegasyon gikan sa nagkalain-laing lugar nga nagtinguha nga musulod og muhatag sa ilang katapusang pasidungog kang Rene Clarta Bobet Noha Baterbonia. Pinaagi ni Police Lieutenant Michael Rod Orbistondo ang Chief of Police sa Talakogon Municipal Police Station hugot nga gihangyo ang publiko nga makig-coordinate og makig-istorya una sa local government unit og sa pamilya ni Rene diin gipasabot sa hepe nga importante kaayo kining alakang aron masiguro ang hapsay kaluwasan og siguradong pagdumala sa bagang duot sa mga tao nga gilauman nga moabot sa lugar matod sa kapulisan kinahanglan gayod nga advance coordination ilabi na alang sa mga dagkong grupo og delegasyon nga nagplano sa pagbisita sa public viewing dito sa Municipal Evacuation Center tumong niini nga malikayan ang kahuot trapiko kalibog og masiguro ang husto og plasta nga pag-atiman sa mga supporters. Gipahinumduman usab sa Talakogon MPS ang tanan nga musunod sa mga giya o patakaran nga ipatuman sa mga otoridad alang sa seguridad sa tibuo komunidad taliwala sa padayon nga pagdagsa sa mga tao nga gusto nga mo padayag sa ilang simpatiya. Sa pagkakaron, nagtinabangay na ang pamilya, LGU o kapulisan aron magpabiling malinawon og sulim ang tibuok dagan sa haya sa batanong atleta.
5: Sa kantong mga dili mga taga-agusan, labi na kantong sa mga organization, mga grupo, mga riders na wala may kasayod kung kanusa sila muari, ang atong talakogon LGU sa ilang page sa Facebook na sila yung mga i-post ng mga announcements, no? O kinsa ang i-coordinate sa before sila muari. So, malihog ko sa katong mga gikan sa mga lagyo na mga lugar na mga grupo, kung pwede, mag-initiate siya mo o contact sa talakogon PIO, no? Sa ilang information office o sa ilang mga contact numbers aron na ma-accommodate mo na mo, labi na sa mo sa PNP para sa inyong seguridad dari sa talakogon.
4: Mga katropa, aron kanunay ang himsog ang imong kalawasan. Ayaw kalimot sa pag-inom sa Santo na Plus Gold. Alang sa Kiyosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Balitang Dukan, Balita sa Dukan.
3: Sa pikasbahin mga katropa, pagkasayang sa kinabuhi og talento ang gipahayag sa mga taga-suporta human sa kalit nga pagpanaw sa Rising Shine MVP nga si Rene Bobet Baterbonia. Dito na sa usa ka baybayon sa Aurora. Atol sa gipahigayon nga team building activity sa Ateneo de Manila University. Kini ang nahimong emosyonal nga reaksyon ni Darwin Malenso, lumulupyos dakpens bayugan o kasamtangang trabahante sa lokal nga panggamahanan sa San Francisco. Human na hinabi ning sibihan mga katropa o matod pa ni Malenso, dako kaayo ang iyang pagka... or gisayangan mga katropa. Tungod kay gawas nga maayo kaayo kining modula sa court, si Baterbonia nahimo ng idolo sa tibuok kabatanunan sa probinsya ug bisan dito sa Davao Region. Dugang pa niya taas ang hayag. Or taas og hayag kaayo ang potensyal sa 18 anyos nga basketbolista nga makabot paunta ang iyang dagkong pangandoy sa kinabuhi. Apan wala nay mahimo ang publiko gawas sa pagdawat sa kabubuton sa labaw nga makagagahom. Pinaagi sa mga interview, naghatag na lamang og mensahe si Malenso ngadto na sa batan-on nga buhi pa og padayong nangandoy sa natad sa sport sama na rin eh. Iyang pahinumduman ang kabatanunan nga magkugi og maningkamot gayud sa dula og labaw sa tanan kanunay nga magampos Ginoo aron ihatag kanila ang kalampusan sa ilang mga damgo sa kinabuhi.
6: Ako mismo saya sayang din siya. May sa modula ay idol sa tanan mga kabatanunan sa atong abutan sa
7: sir, kung sa'yo nakita ni mo sa iyaha nga taas pa nung tanah kayo o makabot nga, sir?
6: Sir, taas din siya din siya nga mabot ginang yung mga pangandoy sa iyong kinabuhin. Kuha mo sa iyo, kaya yung hino.
3: Moto mga katropa, tipik sa pamahayag sa Osaka avid fans ni Rene Baterbonia nga si Darwin Malenso.
2: Balitang Dukan, Balita sa Dukan.
3: Sa pikasbahin mga katropa, nagpadayon karon sa Osaka hapsay luwas og malinawon nga kahimtang ang tibuok dagan sa selebrasyon sa Naliyagan Festival subay na sa gihimong monitoring sa mga otoridad sa tibuok probinsya. Sa pakighinabi ning sibian kang Police Major Giovanni Tindoy ang Head of Operations sa Agusan del Sur Police Provincial Office, iyang gipadayag nga wala pa sila natala or wala pa sila natala ang bisan unsang dagkong crime incident. Sukad nga nagsugod ang maong tinuig nga kasaulogan. Matud pa niya padayon og walay puas ang ilang pagbantay og pagpatuman sa mga istriktong lakang sa seguridad aron masiguro ang kaluwasan sa tanang mga bisita og lokal nga insidenda o lokal nga mga residente nga naa sa sulod sa festival grounds. Dugang pa ni Police Major Tindoy, wala usab sila makadawat og bisan unsang kompirmadong report mahitungod sa usa ka giingong insidente sa pagkawat o motorsiklo nga nikatap o gipaambid sa social media. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang gihimong verifikasyon o koordinasyon sa kapulisan aron matino kung doon na ba kini kamatuuran.
8: So, based sa record sa advance command post, labi na sa kanang mga gabi na o sa kadlawon, doon ay mga responde, kanang panagbali sa kanang nag-iinom nga managamigura, matitol na po nato dili sa atong command post. Tapos, doon namang goy programa po ang atong PSW dili sa province na pagmaubot na ang tatlong oras nga gibawal na mga minors, lakip sila nga mauban sa atong patrolya, kamit ang atong patrol cars para pagtuloy yung sa nalagan ground aron makapatanunan itong mga minors na mapauli na kay Akyo para sa ila. Sa pagkakaroon, wala pa matay na ang naitala nga major nga mga kanang sa pagpangawat.
3: Samtang nagpadayon ang mabulukong selebrasyon, hugot usab nga gipatuman sa kapulisan ang pagmonitor sa mga minor di edad. Ilabi na panahon sa ting curfew hours sa lapit. Tungod niini naghangyo ang mga otoridad sa tibok publiko nga magpadayon og paghatag og kooperasyon og musunod sa mga balaod sa trapiko og seguridad aron mapadayon ang usa ka malinawon og malampusong pagsaulog sa Naliagan Festival.
8: Ito lamang ibutang sa kalingawan ang maong pagselebrar. Dili lamang nato ibutang sa itong mga ulo nga moresulta sa panaginit o panangbingkil sa inyong mga kaubanan. Kaya aron hapsay o malinawan ang atong pagselebrar sa maong festivities diri sa Naliagan.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Tindoy.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, detalye karon sa mga balita sa regional.
2: Balitang regional. Balitang regional.
3: Wanted person o drug suspect sikop sa duha ka managlahing operasyon sa Tandag City. 34,000 pesos nga kantidad sa shabu, sakmit. Detalye sa report ni katropang Ali Vicente.
2: XFM
9: Report. Mahalang busong na sikop sa Tandag City Component Police Station ang usa ka wanted person o usa ka gidudahang drug suspect atol sa managlahing operasyon nga gipahigayon ning milabayng adlaw sa Tandag City. Unang nasikop alas 9 sa buntag si alias Mer, 33 anyos, pinaagi sa warrant of arrest alang sa kasong illegal logging ubos sa Presidential Decree number 705. Gitakda sa korte ang kantidad nga 80,000 pesos isip piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan. Samtang laing operasyon sa alas 8:45 sa gabi o sa kamalampusong bypass operation nga gikasa sa barangay Bagong Lungsod nga misangpot sa pagkasikop ni alias Dungkoy, 40 anyos, kinsa bagong giilang nga drug personality sa dapit. Nasakmit gikan kang alias Dungkoy ang gibanabanang 5 gramos nga gidudahang shabu nga mukantidad og 34,000 pesos. Lakip na ang mark money og uban pang mga ebidensya nga adunay kalambigitan sa illegal nga droga. Gipahigayon ang formal nga inventory sa mga nakumpiskang kontrabando. Atubangan sa mga representante sa Department of Justice kon DOJ, media og mga opisyal sa barangay aron masiguro ang husto og legal nga proseso. Sa pagkakaron, giandam na sa kapulisan ang ipasaka nga kasong paglapas sa Republic Act 9165 batok sa sospetsado. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
3: Mati ni idol o grupo, sikop atol sa sesyon sa pagsuyop og shabu sa Butuan City. 40,000 pesos nga kantiya kontrabando, sakmit. Detalyes report ni katropang Junji Lebrias.
2: XFM Report.
0: Taliwala sa ilang malipayong sesyon sa pagsuyop sa ilegal nga druga, nabulabog o galing gipusasan ang grupo sa Osaka Matini Idol human. Girunda sa mga otoridad ang ilang balay, pinaagi sa search warrant dito sa Purok 8, Barangay GP Rizal, Butuan City. Gila ang nag-unang sospek nga si Jerek Gonzales alias Pulodong. Hingkod ang panuigon, walay trabaho o ulitao. Lakip sa mga nasikop kauban niya mao ang iyang amahan, iyang igagaw og duha ka mga barkada niini nga pulos usab mga minor de edad. Narecover sa mga otoridad gikan sa posisyon sa mga sospek ang gibanabanang 6 ka gramos sa gituhang shabu nga anaa sa 40,800 ka pesos ang gibanabanang kantidad. Lakip usab nga nakuha ang nagkadaiyang drug paraphernalia nga gigamit sa ilhang pagpasiugda og drug din. Ang malampusong pagpangrunda gipanguluhan sa PDI Iya Agusan del Norte Provincial Office. Lakip na ang tibuok pwersa sa Butuan City Police Station 1. Gihimo ang operasyon kinisubay sa search warrant nga gibitbit sa mga otoridad nga dunay number nga 2026-6-01-1 alang sa paglapas sa Section 6, Section 11 o Section 12 sa Republic Act 9165 nga gipirmahan ni Executive Judge Marihel S. Dagani Hugo sa Regional Trial Court Branch 3, Libertad, Butuan City. Sa kasamtangan, ang duha ka mga minor de edad daling gitunol ngadto sa kustodiya sa Department of Social Welfare and Development Office kon DSWD Caraga, samtang ang tulo ka mga hamtong nga suspek ang dali kining gidala ngadto sa pasilidad sa PDEA 13 alang sa formal nga pagpasaka o kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, aron kanunay ligon ang atong panglawas ug mahilayo sa nagkadaiyang balatian, mag-Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa Junje Librias, XFM News.
2: Balitang regional, balitang
3: Governor Barbers gitagan og otoridad sa SP Surigao del Norte sa pagpirma sa MOA alang sa Peace and Development Center. Vitalis report ni katropang Limuel Ukay.
2: XFM report.
10: Gihatagan sa sangguni ang panlalawigan sa Surigao del Norte si Governor Robert Lyndon S. Barbers og otoridad sa pagpirma sa Memorandum of Agreement uban sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity kon OPAPRO alang sa pagpadayon sa mga kalihukan sa Peace and Development Center sa probinsya. Ang maong urgent request gipresentar ni Board Member Noel Christian Catri Jr. atol sa paigayon nga ika-49 nga regular session sa sangguniang panlalawigan. Isip resource speaker gitinaw sa Provincial Legal Office pinaagi ni Attorney Rico Galion ang katuyuan og importansya sa maong kasabutan. Naglangkob kini sa implementasyon sa mga sustainment activities para sa Peace and Development Center isip a suporta sa localized Peace Engagement Transformation Program ubos sa Executive Order Number 70 Series of 2018 atol sa gihimong diskusyon gipasabot nga ang maong programa nagtumong sa pagpalig-on sa mga inisiyatibo para sa kalinaw, panaghiusa o kalambuan sa mga komunidad pinaagi sa padayon nga koordinasyon tali sa nasyonal o lokal nga panggamhanan. Human sa malampusong presentasyon o pag-analisar sa mga detalye, daling giaprobahan sa mga miyembro sa sangguniang panlalawigan ang maong hangyo nga naghatag na karon kang Governor Barbers o legal nga katungod sa pagpirma sa kasabutan uban sa OPAPRO. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar o premium D3 alang sa naghiusang Pilipinas para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
3: 12 anyos nga bata sa Davao City natumbahan og dagong punuan sa kahoy patay. Detalyes report ni katropang Marvin Ibano.
2: XFM report.
11: Dead on the spot ang usa ka 12 anyos nga batang lalaki human kini natumbahan og dakong punuan sa kahoy pasado alas 11 sa buntag dili pa lamang dugay sa sitio Kawayan Lower B, Barangay Tamugan, Marilog District, Davao City. Giila ang biktima nga si Angelo Laid nga residente ra sab sa maong lugar. Sumala sa Marilog Police Station, mao na lamang ilang naabtan nga na-recover na ang patayng lawas sa biktima pinaagi sa responding barangay rescue team. Base usab sa gilusad niining investigasyon, gibutyag sa iyaan nga si Gina nga nakit-an pa niining nagpasilong sa usa ka purok-purok ang biktima kauban ang manghud niini tungod usab sa nasinating pag-ulan sa lugar. Apan gikakurat nila dihang wala damhang kalit na tumbah ang dakong punuan sa kahoy tunong mismo sa gipasilungan sa biktima ug didto kini nadatugan rason sa iyang kamatayon. Swerte usab nga naluwas ang manghud niini taliwala sa panghitabo. Dugang butyag sa kapulisan nga usa ka ipil-ipil ang maong punuan ug ituuhang natumba kini tungod sa nasinating pag-ulan sa lugar inubanan sa kusog nga hangin. Kasamtangang nakahaya na sab sa ilang panimalay ang patayng lawas sa maong biktima. Nasairan nga padayong nakasidati ug talagsa nga pag-ulan ang Davao City tungod sa epektong hatod sa localized thunderstorms ug easterlies weather system. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Zantone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: Balitang regional, balitang sa
3: Davao LGU gipatubag sa DNR kalabot na sa isyu sa paglabay og basura sa ilang opisina. At ang sayron mga katropa, pinagis Italia's report ni katropang Juvet Espanyol.
2: XFM Report.
3: Gihatagan sa Department of Environment and Natural Resources kung DENR o lima kaadlaw si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte aron mutubag sa kontrobersiya sa paglabay og basura sa gawas sa DENR Regional Office sa Lanang Davao City. Nasairan nga dunay mga individual nga nadakpan nga naglabay og sagol-sagol og wala masegregate nga basura sa naisgutang lugar. Matod sa DENR, pipila sa mga nadakpan miingon nga nagsunod lamang sila sa usa ka social media post nga nagtudlo sa lugar isip temporaryong collection point sa basura. Kahibaluan nga sa wala pang insidente, nagpagula og payag si Mayor Baste Duterte labot sa naisgutang collection point. Gipasabot sab sa DENR nga posibleng nalapas niini ang Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act tungod sa dili hustong pagdumala og pagsegregate sa mga basura. Nunot niini, ni pasaka ang ahensya og reklamo batok sa pipila ka mga nalambigit sa insidente. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang investigasyon sa DENR og Department of the Interior and Local Government kan DILG aron masuta kon adunay nalapas nga mga balaod og aron masulbad ang nagpadayon nga problema sa basura sa dakbayan. Mga katropa, aron kanunay boosted ang inyong immune system adlaw-adlaw sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
3: Magtiayo na alaan o kontra sa kasundaluhan o sa ang patay o sa ang samaron, human na pusilan. Nanukad sa XFM Bukidnon. Dunay detalyes report sa katropang Jonathan Lee Soriano.
2: XFM Report.
12: Ikataho nga usa ang patay usa usab aga sumarod na dihang giingong na alaan og napusilan pasadolas 10 sa buntag Hunyo 15, 2026 sa kasundaluhan nga sakop sa 8th Infantry Battalion Philippine Army ang magtiayon nga taga Sitio Mahayag Barangay St. Peter Malebalay City sa eksklusibong pakinabi sa 7 News Team kang Battalion Commander Lieutenant Colonel Arnold Bautista gibutiyag nini nga ang tropa sa kasundaluhan gikan sa Forward Operating Detachment kanimutang sa boundary sa Bukidnon ug Agusan. Sumala pa niini nga nasugat sa tropa ang grupo nila Ninita Buscada ug nakita nga dunay armas ug nagtuo ang kasundaluhan nga important nga adunay scope.
13: Nakita kasi na may baril, tapos according sa account ng tropa nakita na may baril, then pinapinto tapos magpakilala and sabi nila is tumakbo. So parang na-force yung tropa na magpaputok, akala na tumakbo na iskirmish sila or tumakbo na hindi lang kung iskirmish o alisya. So nag-force siya na magpaputok and accidentally natamaan talaga. Nung kinonfirm nila, nung napunta nila, yun talaga yung babae yung natamaan, tapos yung baril, hindi talaga baril na caliber 22 rifle lang.
12: Dugang pa ni Bautista nga kaniadtong 2024 ang sakop sa kasundaluhan na ambos na sa mga lugar. Dunay duha kahugna nga encounter sa barangay Busde. Nakalabay nga adlaw rason nga naka-alerto sumala pa ang kasundaluhan o wala matod pa nagpahibalo ang grupo ni sa biktima nga musibida sa lasang nga bahin.
13: Last 2024, dyan tayo na-ambush, dyan tayo namatayan din. Then, yun nga, lately, ang daming incident. May yung encounter natin dito sa bus din ang dalawang beses. Kaya medyo alert talaga yung tropa natin.
12: Ang mga biktima, giingong nanguha lang matod pa kiniog kahoy o gibaliya aron ipalit og mga school supply sa ilang anak. Giplastar na usab sa kasundaluhan ang patayang lawas ni Ninita Buscada o gipaniguro usab sa kasundaluhan na mahatag ang tanang panginahanglan nun sa pamilyang nagbangutan. Katropa hanap ng pananaw doon ay gabon ng bubabag si mong kalimutaw. Sinyalis ka na nga doon na kay katanak. Ayaw pasagday nga mahanap ng pananaw. Magtumar og Visionist Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nagahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa ang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
3: Bana patay, asawa sa maron human na biktima sa hit and run. Itanyes report ni katropang Michael Recabo.
2: XFM Report.
14: Wala nang maluwas pa ang kinaboy sa bana samtang sa maron ang asawa niini. Human sila na biktima sa hit and run itong Lunes sa buntag, Hunyo 15, 2026, sa may National Highway, Barangay Kabangahan, Malaybalay City, Bukidnon. Ang namatay nga biktima giilang si Totong Estrada, samtang ang samarong asawa niini giilang si Rowena Estrada. Hisairan nga samtang sakay sa motorsiklo ang magtiayon kalit matod pa silang nabanggaan sa pickup imbes Police nga dalhon sa tambalanan ang magtiayong biktima ni pasirit na hinoon sa pagpadagan ang driver sa pickup nga giingong ni agi sa barangay Simaya padulong sa barangay San Martin. Nanawagan karon ang pamilya sa magtiayon sa nakakita sa pulang nga pickup truck nga nakahit and run sa mga biktima kung din nakuhaan pa kini og CCTV footage apan dili maklaro ang plate number sa mga ong sakyanan. Hustisya karon ang gusto nga makabot sa pamilya sa magtiayon. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel capsule alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Caratoricabo, X-FM News.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
3: OCD-12, adunay pahimangno sa mga buot muhatag o ginabang sa mga gilinugan. Nanukad sa XFM Jensen, adunay detalyes report si katropang Ivan Pulunan.
2: XFM Report.
15: Nagpahimangno si Office of the Civil Defense Region 12 Director Rodrigo Sosmeña sa mga private sectors o individual nga buot muhatag o ginabang sa mga nalinugan sa Southern Mindanao nga makig-coordinate una sa mga incident command posts sa LGU ay hamodiretso sa apektadong lugar. Matud pa, kinahanglan una nga ma-check-in ang grupo sa incident command post o masayran ang ginabang nga dala aron matudlo kung asa ang lugar nga wala pagayod na kadawat o gayuda. Pinaagi ni ini, organisado o lehitimong benepisyaryo ang matabangan. Subay sa obserbasyon sa OCD, o galing mo diretso sa affected areas, subling mailad sa pipilang adunay hidden agenda kung diin dili maabot sa mga tinuod nga nanginahanglan ang dalang hinabang.
16: Kasi akala ng ibang nakakakita sa ibang lugar na nais din nilang makatanggap ng tulong kahit hindi sila apektado dahil nakikita nila yung mga sino-sino man na nagbibigay without really coordinating to the NGOs.
15: Ibu chag-usab ni DSWD 12 Regional Director Loreto Caballo Jr. nga nakadepende sa LGU kung pila ka family food packs ang i-request alang sa dakbayan o pagpangapod-apod ni ini apan alang sa mga far-flung areas nga dili mahatod by land. Nakigtinabangay ang DSWD sa OCD, Philippine Coast Guard, Philippine Army, o guban pang manpower.
17: Actually, we depend on the local government. You know, the places, you know, the terrain, you know, the people that were affected by the earthquake. Sila yung aalam. At yung susupport lang.
15: Sa kasamtangan, adunay kinatibuk ang 107,343,956 nga kantidad sa assistance ang nahatag sa DSWD, samtang 10,192,415 pesos sa OCD alang sa tibuok Soccsksargen Region. Mga katropa, tabangi o proteksyoni ang imong lawas aron mahilayo sa sakit ug kanunay andam sa unsamang katalagman. Tumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, X-FM News.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, detalye karon sa Balita sa National.
2: Balitang National. Balita sa National.
3: Gipasalig nilang President Ferdinand Bongbong Marcos og German na President Frank Walter Steinmeier nga mas paligunon pa sa duha ka nasod ang ilang relasyon o kooperasyon sa mga mahinungdanong sektor, lakip na ang depensa, peace building, maritime cooperation, trade og investment. Gihimo sa duha ka leader ang maong pasalig atol ka na sa ilang malampusong bilateral meeting kagahapon dito na sa Palacios, Malacañang. Sa maong panagtigom, gisgutan nilang Marcos og Steinmeier ang mga kakongkretong lakang batok na sa climate change, ang pagpalambo sa renewable energy o ang pagpaligon sa people-to-people exchange. Gawa sa mong kasabutang bilateral, gilauman nga magbinayloay usab o pananaw ang duha ka leader kalabot na sa nag-unang issue sa rehiyon o sa tibuo kalibutan. Matod ni Presidente Marcos, makasaysayanon kaayo ang maong pagbisita tungod kay kini ang labing unang higayon nga dunay mianhi nga presidente sa Germany dinis Pilipinas human ang 63 ka tuig. Ang katapos ng pagbisita sa usa ka leader sa Germany na itabo pa ni atong 1963 sa panahon ni kani Presidente Heinrich Luge. Kauban na sa presidente ang mga miyembro sa iyang gabinete nga andam usab nga makigistorya sa delegasyon sa Germany nga gihilagway sa hepe sa nasod nga adunay susamang prinsipyo ug baruganan sa mga isyu sa tibuok kalibutan.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, detalye karon sa Balitas International.
2: Balita sa International. Balita sa International.
3: Walay nagalingkawas og patay ang tanang sakay sa dihang nahagsang usa ka US Air Force B-52 bomber pipila ka gutlo human kini milupad gikan sa Edwards Air Force Base sa habagatang California. Gikumpirma ni Colonel James Hayes, Deputy Commander sa 412 test wing sa Edward Air Force Base ang maong trahedya nga miresulta sa pagkamatay sa 8 ka mga Amerikano. Ang mga biktima gilangkuban sa mga military crew, government civilians o government contractors. Nahitabo ang insidente samtang anaa sa usa ka routine mission ang maong eroplanong militar. Isa-isay nga nagsuporta ang B-52 sa radar modernization program sa base. Sa diyang kalit lang kini nga nahagsa og miboto human sa pag-takeoff. Matod ni Hayes, gipahibalo na ang mga kabanay sa mga biktima o giandam na ang formal nga pag-ila sa ilang mga individual nga identity. Sa kasamtangan, hingpit nang na-contain o na-kontrolar ang dapit diin nahagsa ang aeroplano sulod sa runway sa Edwards Air Force Base. Temporaryo usab nga gipahunong ang tanang operasyon sa maong Air Force samtang nagpadayon ang serious investigasyon aron matino ang tinuod nga hinungdan sa pagkahagsa nga ginaumang mulungtad og hangtod 30 ka adlaw.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Mga tropa, detali karon sa balita sa sports. Gisurpresa na sad sa Cape Verde ang mga fans sa 2026 FIFA World Cup human nila nakuha ang usa ka makasaysayanon nga tabla. Batok sa ilang football powerhouse nga Spain ang ilang Group H match. Dako ang pagtuo sa publiko nga pildihon sa Spain ang Cape Verde tungod kana or tungod ana alamang sa ika-64 nga pwesto sa world ranking ug labing unang higayon pa ang naka-appeal sa World Cup. Apan kabaliktaran ang nahitabo sa aktual nga dula. Bisan og giduminar sa Spain ang paghupot sa bola, 74% ang posisyon og nakamugna og mas daghang higayon nga maka-goal lang nga dunay 2.29 expected goals. Napakya sila sa pagguba sa depensa sa Cape Verde. Nahimong naguna ang bida sa Mongdula ang 40 anyos nga veteranong goalkeeper sa Cape Verde nga si Voshina. Humaniya gihimo ang 7 ka saves aron mapanalipdan ang team. Lakip na ang pagharang sa mga sipa nilang Ferran Torres og Aymeric Laporte. Alang sa Cape Verde ang usa ka shoot ngon shot on target og disiplinado nga depensa. Igo na kayo aron makuha ang usa ka makasaysayanong puntos batok sa usa sa labing kusgan nga team sa tibuok Pilipinas or sa tibuok kalibutan.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, detali ko sa balita sa showbiz.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
3: Celeste Cortez, gihimakak ang hungihong nagbulag sila sa iyang boyfriend. Basta toka ng ilang umaabot nga anak. Showbiz chika ni katropang Melanie Duran.
2: XFM Report.
18: Gihimakak ni Miss Universe Philippines 2022 Celeste Cortez ang mga nagawas nga hungihong nga nagbulag ni sila sa iyang boyfriend nga si Jonathan Sterling, usa ka British tech entrepreneur. Taliwala sa mga chismis nga duna matod pailaing kanhing beauty queen nga nalambigit ni ini. Pinaagi sa usa ka Instagram story, mi paambit si Celeste o hulagway uban kan Jonathan aron klarohon nga ana sa maayong kahimtang ang ilang relasyon. Matod sa beauty queen, ang ilang atensyon karon na sentro sa ilang nagatubong pamilya ug pag-atiman sa umaabot nga anak nga lalaki nga si Serio nga gipangalan sa mipanaw niyang amahan. Dugang pa niya mas importante nga tagaan og importansya ang kayuhan sa pamilya ilabi na nga adunay bata nga nalimbigit sa isyu. Una ni ini nang gawas ang mga report matod pagibiyaan ni Jonathan si Celeste alang sa aktres ug kanhing beauty queen usab nga si Bianca Manalo. Apan dali usab kini nga gihimakak sa talent agency ni Manalo diin ilang giklaro nga walay kamatuoran ang maong balita. Nagpabiling single ang aktres o wala kini bisan unsang kalambigitan sa relasyon sa duha. Kahinumduman nga si Manalo na ilang usab nga kanhing karelasyon ni Senate President Pro Tempore Buin Gatchilian. Katropa kapi nga puno og benepisyo, maka-fresh sa aura, umurag artista. Mag-Santon Plus Gold Coffee Mix ka. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas, kini si Melanie Duran, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, mo itong mga nahipos nga mga balita gikan sa lokal, regional, national, international, balita sa sports, ingon man mga katropa, ito ang balita sa showbiz. Adlaw nga Miyerkules mga katropa, pit sa 17 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Good morning once again sa mga bag-o pang mata. Alright, og syempre good morning sa itong mga katropa nga nakatutok sa itong Facebook Live. Good morning, Didin Pataho. Dilas Reyes Lay, good morning. Watching from Santa Irene Prosperidad, Jaime Balili. Yan, good morning. Randy Artiaga Santisas, good morning. Niboy Pataho, good morning. Good morning, Osaba to Sir Ramil Rizaba. No? Diha sa may Alegria. O syempre, good morning kang Sir Rosalio Dumape. May buntag usab kang Sir Winnie Acampado. Ati Bibi Mahilom, good morning. Ati Aling Estrella, may buntag usab. Mr. and Mrs. Sincil sa Purok Otso Alegria, good morning. O syempre, kang Gilbert Estal, maayong buntag ninyo mga katrapa. O good morning usab kang Bulad Manlangit diha sa may Barangay Bourbon. Mayong buntag. Janeline Arsayo Amaro, good morning. Mar, datuin matignaw. Mayong buntag. Gloria Malala Apilo, good morning. Good morning, usab. Kang katropang Dai It Chavez. Benji Mahilong, good morning, Ma'am CJ. Shout out lang. Watching from Barubo. Jeremias Moralde, good morning, kagawad. Siyempre, congratulations di ay sa ito ang Bain Aliyagan 2026. No, wailain mga katropa. Grabe, maka-proud ang San Francisco Guild. Maka-proud mga katropa ang San Francisco kaya ito ang Bain Aliyagan 2026 is mga katropa ang Municipality of San Francisco na si Fiel Chesca Abarca. Nabi na ako mga katropa o kanibitaong kulbahinam na ito mga katropa kay ang nabilin, Bayugan City o San Francisco. Anak ko daog na ko o bisan kinsaan nilang doha. Right, so mo ito mga katropa ang nahimong bae subayakan o sabayukan o sana siya. Og wako masayop ang Bayugan City and then nahimong bae na Aliyagan 2026. San Francisco. Wala ka to si Harvey gabi eh, kay Kuan. Nagbantay og itoy. No, munyang ang kami pod nga ang sitawag ani kabisibisihan mga katropa. No, dito mi kagahapon mga katropa sa Talakogon alang sa no pag bisita sa Patayng Lawas ni Bobet Baterbonya mga katropa. Ma'am Ading Granaderos Dapa, good morning. Ate Grace Apolinario Vivero, good morning. Janeline Arceo Amaro, good morning. Alright, mga katropa, wala naman ko igong oras nga mo padayon pa sa unahan. Sa katong gusto mo bisita sa haya ni Bobet, no? Ayaw lang mo atuog gabi, mga katropa, kay, no, para dili kay siya ingon nga crowded, mas maayo maatom rin ito mga hapon. Bandang mga alas dos, alas tres, alas kwatro, mga katropa, no? Kay dili pa ingon ana ang bagang duot sa katawahan dito. No, kay maabitan mo rin mga alas cinco or alas say, sa ito na gabi, medyo taas-taas na ang pila, mga katropa, no, sa pagbisita. But, marig ingon, nga dako masad ang area, so dili kay ingon nga ingon ana siya ka kuot, mga katropa. Alright, sa nangutana, ang lubong ni Bobet is karong umaabot na June 24. So last vigil mga katropa is June 23. No, for munay information nga gikan sa iyahang pamilya. Alright mga katropa, musunod ang programang Bullseye. Inyong makauban na si katropang Ray Suravasquez o katropang Junji Lebria. Sa ngalan na lang sa kinatibukang puwersa sa XFM News, Agusan del Sur. Siyempre, sa pagbanguna na sa mo station manager, katropang Ray Suravasquez. Sa among news desk, sigan salamat, katropang Limwell Ukay. Sa itong mga anchors at reporters, sigan kaayang salamat. Siyempre, sa itong mga hookup stations, sigan salamat, Metro FM Trento. Madirisa Gutierrez, sigan kaayang salamat, Metro FM San Francisco. Jan Likiamot, sigan kaayang salamat, Metro FM Bayugan City, pinagin ni JJL. Metro FM Rosario, sigan salamat, Papa Franz, og Mami Rosel, sa pagkonektar. Sa akong sparring partner karon sa Technical Department, katropang Harvey Hiramez, daghan kaayong salamat. Mga katropa, alas sa nagkaiusang Pilipino sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan. Kininyong katropa, CJ Salvan Luy, kiniyang Express Balita.
2: Express Balita.

0: XFM. XFM.
1: Ora, Kapitan! Kung guwapo gani mo, Totok, unsay tawag?
2: Kiligon! Ah.
1: Kung pangit gani ang mo, Totok, unsay tawag?
2: Edi Manyakis! Exciting! Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa unba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco.
6: Si Melissa nga taga Bugo, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
7: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
8: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Vision Next, daghan ang natabangan.
10: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaptaro labi na og madugoyan kong tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, anyos at taga Jensen.
9: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
8: The Secret of Health.
7: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santong Plus Coffee Mix kamo.
12: Santong Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
4: Ita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santong Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santong Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santong Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Krap Gold bay.
2: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Krap Gold bay?
1: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
2: Maudi na ang Krap Gold bay?
1: Ubay.
2: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit kong Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
3: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Bullseye. Bullseye. Good morning.

0: Good morning, kanatong tanan mga katrupa, Luzon, Visayas, ug Mindanao.
1: Good morning!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Adlaw karon mga katrupa, nga Miyerkules. Petsa 17 kita mga katrupas, bulan mga katrupas sa Hunyo, Tuig 2026. Kumusta, kumusta mga katrupa? Inusara kita karon nga mag-uban-uban diha kaninyo. Bumikan kayo na importante nga itong kakauban mga katrupang lakaw. Siyempre, mag-uban-uban kita, duha ka oras. Alas 7 paingon, sa may alas 9, ang Taknas Kabuntagon. Nining katak na mga katrupa, Miyerkules, nining katak na sa Kabuntagon. Siyempre, dili dato kalimtan. Una sa tanan, atong pasalamatan ng atong supreme provider sa tanan. Walay lain na si Lord Jesus Christ. Sa lain na saad, gadlaw, laing lugwais, kinabuhi, ismatag-usa ka na to. O siyempre, ang iyang pag-amuma sa tua. Gikan sa mga daotan ng mga tao, ganagaplanos pagkutlo sa atong hinulaman ng kinabuhi. Iya kitang gigwardyahan mga katrupa nga nakaabot kita nining Miyerkules nga dakong buhi mga katrupa. Mauna ka na diligid ka bayran o salapi mga katrupa. Agihatags ginoos lugwais matag-usa ka nato nga nahimo kitang kondisyon layos balatian. Tumikan kay gipalayo kita sa mga sakit mga katrupa nga naa sa tuang palibot. Siyempre po, mga katrupa, dili mabuhi ang mga nagkadaiya ng mga programa sa XFM Network Philippines kung wala usab ang nagkadaiyang produkto, mga katrupa, ang IAS Y2H Incorporated. Onsa man kini ng mga produkto, mga katrupa, siyempre, ang produkto, mga katrupa, nga makapa-init sa kutokoto sa tuang tiyan. Ang Santon Coffee Mix nga lami timplahon buntag sayo, parisan dayon mga katrupa og malunggay pandisay. Nindot mga katrupa, ay parisan og malunggay pandisal. Ang kapi mga kaigsunan ng Santon Coffee Mix nga mao kini makapahilis pag inahinay sa mga hubag o naghubag na to ng mga prostate sa tuag kalawasan. O siyempre, ang mga hormonal imbalances sa itong kababainhan. O kini ang isa sa mga coffee, mga katrupa, na epektibo, mga katrupa, o daghanang nakasuway ni. Siyempre, kung kamulihat, taas po sa inyong dugo, taas inyong kolesterol, taas inyong acidic, mga katrupa. O niya, siyempre, doon na mo yung mga bukol-bukol sa kalamasan. Taas usab ang inyong sugar. Ayaw mo kabalaka. Kay kaabag po na ito, mga katrupa, ang Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix. Nakining tanan, available sa mga Mercury Drug, South Star Drug o TGP, Generica Nationwide.
1: Bullseye!
0: Sawa makaila ka na ito, mga katrupa. Agos katrupa, ang John Jelebrias. Mga tigpaminaw, karon nga mga orasa. O gamayong pag-tune-in, mga katrupa, sa 95.7 XFM Bayugan City. O XFM 91.3 San Francisco. Mga katrupa, mayong pag-tune-in. Niya live usab kita sa mga katrupa sa ato ng mga naisgutang frequency. Siyempre, walay lain atong hangyo diha kaninyo. Ala pag-follow, pag-share, pag-likes o pag-comment mga katrupa. Kaya atong tagaan o pagtagad ni nga Taknas Kabuntagon ang inyong mensahe mga katrupang atong mabasa. O diya siyempre katupong nagsilibrar sa adlaw na tawhan, mga katrupa, ayaw mo kabala kahala paabot sa mo din hi mga katrupa sa inyuhang mga

0: Mensahe. Ah, kaya ato nang taga ang pagtagad mabasa. O niya siyempre katong nagsilibra sa adlaw na tauhan. Ato po matugtugan mga katropa. Ah, o birthday song. Yan na lang na mga katropa. Basta kay follow, share lang yun ha. Bagatig pabida. Bullseye! Bullseye! Onya, siyempre po dato po, welcome mga katropa ang tanan ng mga naka-tune in karon. Ikan sa 43 ka mga barangay nga nasakop mga katropa or sakop sa siyudad sa Mayugan. Og 27 ka barangay usab nga sakop usab sa lungsod sa San Francisco. Sa mga kasikbit ka mga probinsya. Mga kasikbit mga tigpaminaw. Dato ka mga kalungsuran. Mayong pagpaminaw diha ninyong tanan og mayong pagsikay-sikay, mayong pagpamahaw mga katrupa, dinigtak na mga tigpaminaw sa kabuntagon. Sa ato gabaga, driver, sweet lover, good morning. Sa ato gabaga, kadakuan, gikan sa atuang mga mayor. Sa ato gabaga, kadakuan sa probinsyal nga panggamhanan, good morning diha ninyong tanan. Ayong pagsikay-sikay. Diha ninyo. Baga katropa, duha ka baga topiko ato ang tagaan o pagtagad sa tuag pag-uban-uban. Gumikan kay nagkaduol nga nagkaduol na nga nagkaduol baga katropa. Ang paglubong mga kaigsuonan ni Mr. MVP 2025 Rene Bobet Butterbunya. Nagkadaghan usab ang mga tao, mga katrupa na may bisita sa iyahang o sa gymnasium sa bahaya Talakugon, mga katrupa sa evacuation center na niduaw kaniya mga katrupa ang nibisita. O niya siyempre ang kaduha na itong topiko taga ang pagtagad. Kaya kagahapong adlawa mga katrupa na dayon ang hearing sa flood control issue mga katrupa sa malita-malita niyagi pangulohan ni Mike Defensor o nailain nga mga marines mga katrupa ang nagpakita kagahapong adlawa Bullseye! Klaro kayong balay ni Chis Escudero. O niya, siyempre, klaro po ang picture mga katrupas magtiayong Kiko Pangilinan. Maman to'y nakabutang to's picture mga katrupa. Pero si Sharon Cunita mga katrupa, nagpagawas mga kaigsunan niya, igura daw kuno siya dito nagpa-picture mga katrupa. Iya po na mga kaigsunan, no? Basta nga ito alang niini, gibasihan lang na to ang gipagawas mga katrupa sa bagong hawak nga ni Testify mga katrupa kanhi usab miembros marines na naimong tauhan ni kanhi Representative Zaldico mga katrupa nga maoy nag Testify gikan sa ICC mga katrupa ng mga personahe onya kang Chis Escudero kang Romualdez baga tigpaminaw baga katrupa so maoni kagahampong adlaw dito kini na tigayon sa may idsa wala sila ni Alan Peter Cayetano nakatambo sila ni Aimee Marcos sila Pia Cayetano nga maoy chairman sa Blue Ribbon Committee. Niya mga katrupa si Senator Dante Marcolita. So ang nahitabo niini ang nangulo lang kagahampong adlaw si Mike Defensor mga kaigsunan mga katrupa. Inoon kong imong lantaon mga katrupa ang mga statement sa maong mga Marines gawas sa istorya mga katrupa ang ilang giluwatan. Doon na po'y mga makita sa screen mga katrupa ng mga picture kundiin nagdalagid sila mga katrupa o kwarta malita-malita mga kaigsunan ngadtos balay ni Chis Escudero. Bantog rani ni Priwiling mga katrupa kay Naaday something mga katropa? Ha? O niya, isa pa yun mga katropa nga gikakurat mga kaigsunas, mga netizen, mga naglantaw sa maong hearing sa flood control mga katropa. Kay nabilong ang pangalan ni George Garcia mga katropa, ang chairman sa Cumilec. Nabilong mga kaigsuunan dito ang hisgutan mga katropa sa mga ex-marines nga nakadawat matod pa kini, ha? Subay kini sa marines mga katropa nga nag-testify kagapong adlawa na nakadawat usab kini matod pa mga katropa o stroller. Ay, ha? Still lang. Atong lahion. Kaya ang marines mayingon magmalita sa ato mga katropa para kanabang kuan kayo ba? Kanabang para mga katropa tawag ganin kalimot naman ni Noong pa. Para sosyal mga kaigsunan atong tawgon og stroller. Sige, standby. Oy, sa atong pagbalik mga katropa, imong kabalaka kini nag-comment ha, katagaan tabog pagtagad. Mabasa kini inyong mga mensahe. Sa atong pagbalik na ha, kay commercial naman mga katropa. Standby lamang kamo. Balik lamang kita human sa ato ang pahinomdom.
1: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, par, alipagod, par. Pakuratira ko na yung kong pare nga. Naasay mo ha yung asawa?
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambuto rin mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ahay, ambuto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Daghan akong tambal na testingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3, ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapano naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Late na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Lahigyod. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas, ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani aton akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain Regud. Bas-bas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
3: Mapalit
1: sa mga butika.

0: Bullseye. Balik tabag katropa sa toga bago manuban doon na tayo 29 minutos. Baga katropa na kalabay sa alas 7. Bullseye! Kinig bahina. Hatod ka na to baga katropa sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kining maong kapi baga katropa, mauni ito ang giingon diha kaninyo nga makapahamis, makapahayag sa tong kapanitan, makapabata sa tong panagway. Gumikan mga katropa kay naa ang Santon o ang glutathione o collagen. Collagen mga katropa. No? So, siyempre, ang glutathione mo ni ang mupahayag sa tong panit. Samtang ang collagen mga katropa, mao ni makapabata sa tong panagway, mawala ato ang mga kunot-kunot mga katropa. Ha? Mao nang siyempre, labi na rong buntag sa'yo, gamitin na ninyo ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Okay. Then yun na kita, mga katropa. Shoutout sa mga nag paabot, mga katropa, o mensahe. Then sa to ang istasyon, mga katropa. Mga tigpabinaw. Siyempre, ato una-una, mga katropa, mga naka-hook up ron sa ito ang tulumanon. Bullseye! Metro FM, mga katropa, sa may Bayugan City, pinagi ni katropang JJela Gomez. Good morning! Good morning! Onya sa may Prosperidad, pinagi ni katropang Karen Luzano Ogdong Rodel Tixon. Good morning! Good morning! Metro FM, San Francisco, pinagi ni katropang John Lee Kiamho. Good morning! Samtang sa may Metro FM, mga katropa, Rosario. Pinagi daw sab ni katropang Gachel Montanya sa si Papa Franz. Samtang sa may Rosario, sa may Trento. Pinagi ni katropang Tony Riz Agujeres. Good morning. Sa tanan nagpaminaw sa Metro FM Agusan. Mayong buntag diha ninyong tanan mga katropa. Mayong buntag pod kang Lina Sipataho. Good morning ni mo madam. Mayong pagpaminaw ni mo diha, mayong paglantaw sa ito ang ato ang live program. O niya kang Madam Rina Kiamko. Kiamko, baga katrupa. Mayong pagpaminaw ni mo. Shout out doha ka guwapo sa XFM. Ay, thank you kaayo ha. Sa pag-greet lang ko kay Roselyn Andy Abaw o kay Lia Romanelios kang Fabi o Harvey Badyang o kang Marini Irang o kang Alec Dawis. All na lang naminaw sa imuhang programa. Salamat kayo sa inyuhang pagpaminaw. Naka-share dan daw ko nung kayo. Naka-share dan na si Madam Marina. Kiem ko. Salamat kayo ha. O kang Gloria Malala Apilo, mayong morning. Katropag Junje ha. Yung pagpaminaw di may Bayugan City diha ninyong tanan. Ang Christopher Abrenica. Good morning katropa. Shout out me diri sa Barangay Teresita Puroxais. Oy. Barangay Teresita Puroxais sa may Bayugan City. Taga Santa Teresita. Good morning. Ayang pagpaminaw ninyong tanan diha. Taga GCA or taga Santa Teresita. Good morning. Anya siyempre kang Madam Ading Granaderos Dapar. Mayong buntag diha ni mong madam. Anya kang Christina Pepito Monton. Good morning. Salamat kayo ha, katropang Christina Pepito Monton. Naminaw po sila karon mga katropa. Anya siyempre kang Ading Liliba. Good morning sir, shout out nako ang men in uniform Battle of the Bond. Pastilan sila tao, sila man day tuod no. Ang back to back champion. Ang 4 of 4 offers brigade. baga katropa. Labi na si Fujiwara still hard. Oy, ato ning kaila baga katropa nilang bukalis mga katropa. Congrats po da. Naliagan, labi na sa bayi, naliagan usab sa mga San Francisco. Taga San Francisco tuod ang idaog mga katropa. Sa ato ang bayi naliagan sa San Francisco nga si Phil. Kriska Abarca, congrats. Congrats na ikang Ma'am Phil Kriska. Chiska Abarca, congrats. Siyang nidaog mga katropa sa ato ang bayi naliagan 2026. Magtigpaminaw. Mayong morning diha ninyong tanan ha. Good morning! Diyan, siyempre po, mga katropa kang Jai Chavez. Good morning, Nemo, sir. Shout out sa tanang tigpaminaw, ha? Nice blaze sa taran. Mga katropa, mayong pagpaminaw niha ninyo. Kang Tristan Yathgulay, good morning, diha nimo, voice. Good morning, boys. Good morning, boy, ha? Good morning. Tristan Yathgulay, mayong pagpaminaw. Kang Wilma Joaquin, good morning. Shout out sa taga-Pisaan, God bless, ha? Ay taga-Pisaan, God bless diha ninyo. Ayong pagpaminaw diha ninyo ha, taga-Pisaan. Nakang Mike Gilda, good morning katropang Chonche. Salamat kayo katropang Mike Gilda. O diagang Jeremias Moralde, ha? Have a blaze day, Sir Chonche. Salamat ka kagawad, Jeremias Moralde. Ayong pagpaminaw diha ninyong tanan ha. Good morning. Diagang Winson J. Pataho. Mayog buntag Sir Edol. Shout out sa tanan na minaw, labi na sa taga Barangay Dasagan. Taga Barangay Dasagan, good morning. Bullseye! Ini taga Barangay Dasagan mga katropa, kay mo ng lugar ng mga bulawanon. Basta naman na bulawan na to diha katropang Winson G. Pataho. Winson G. Pataho. Basta naman itong bulawan na to diha. Mahal rin ba kayong kilos bulawan diha karon mga katropa? Mayang pagpaminaw diha ninyo. Siyempre po, mga katropa, ang gantong mga kaigsuunan nato na muba, kanabang namurblimas mga finansyal. Na ay mga kayutaan pero ay ikapinans mga katrupas pag-augmad. Nagplano ba mo dihang gardina ninyo kamatis at sa loguban pa dihang mga produkto? Uban pa nga mahuna-hunaan ninyo, magbasak ba mo diha mga katrupa? Nya, nanginahanglan yun mo, dako-dako, gasalapi, gumikan kay naamoy ugmaron. Ay, welcome kamong tanan mga katrupa sa Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation, mga katropa, nagadawat yun sila. Doon na mo'y mga yuta diha nga doon ay titulo. Doon na mo'y mga sakyanan diha nga kompletos rehistro. Doon na ba mo'y mga balay diha, mga katropa, ang rehistrado sa doon ay mga titulo. Lang dali, aragin kayo na. Kung dali marilisan mga katropang mangutang ra ka mga kaigsunan para ipuhunan kung sa pagkaha kung doon na kay mga ikagarantor mga katropa. Duha kini ka pwesto mga katropa ang Bayugan City kung taga Bayugan ang dungo nakadungog garon niya mangutang mga katropa sa Agusan Lending Corporation. Di na mo pwede mo anhidri sa San Franz kaya naani diha mismo mga katropa sa may Purok Tres sa may Almasiga. Mayingon niya katropang Chunji wa mga katoda ng Almasiga. Ing na lang ng driver sikat or bao-bao imamasakyan diha nga sir diha ako sa bus terminal dapit kanang naigatbang gasoline station mao nay landmark mga katropang sureball gyud kayo ha honong ka diha sa may gasoline station nga nagatbangay onya aya lang pagdungo ha makabot nimo diha baga katropa ha ningha maghinawak sa ka. Niya, dayon li sa walag to. Ang atubangan, anak mga katropa, naaadihang dakong karatulang Agusan Lending Corporation. May ngayon ka nga, maunag yun itong gi-announce sa XFM. Ani argue day din niya. Ato dayon ka dito. Do all day kas guard. Good morning. Mangayo kong requirements guard kay doon ako yung dakong luna. Titulado niya, nagplano lagi kong mungutang kong puhunan para ako ang ibasak. Ako ang gardenon. Or uban pa diha ga pwede ni mong katamnan. Wana, automatic na tagaan na requirements sana. Basta ka ipasa lang ni mong tanan. Dali ra kayong proseso labi nag-imog yung matuman ang tanan requirements. Amang yun na, pwede mangutang ka mga katropag way requirements. Na amang yun. Kadalang daang mo ingon niya, ganos aman ni mo bayaran eh. Mangutang ka, ganos aman ni mo bayaran. Mayong ka o ka next month, ka na, requirements na. Dinipod sa may San Francisco, ha? Diri at bang sa may gymnasium sa may San Francisco. Pagtanaw ni mo diha, oy gym, pag adto ni ka sa tubangan, tanaw sa tubangan, ayay, mauna ni. Mauna ni ang Agusan Lending Corporation sa San Francisco. Barato ra kayo na sila, uga porosinto mga katrupa. Kaya flexible po kayo na. Hindi man yun galing ka magkabayan, medyo kadabang apiki yun. Doon ay mga mayong pamaagi usab ni Ana aron makuanan ka mga katropa. Marilisan ka mga kaigso na di po ka mabugatan mga katropas imuhang porsinto imong bayro nun. Ing ana lang na mga katropa kasimple. Simple mga katropa pasti na. Sayon ragyod kayo na mga tigpaminas. So, ing ana lang mga katropa itong himoon. Pag utang-utang yun, pinahanglan po di po ni mo kalimtan. Tingala rabatan ning uban mangutang mga katropa niya pag utang. Niya panahon ng mga katropa tigbayan, mag-anxiety na. Mga katropa, standby. Ay sa itong pagbalik, kaya baga tigbaminaw, proceed ta sa ito agahisgutanan. Mga katropa, human lamang sa ito ang pahinomdom.
1: XFM.
2: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
3: Ha? Christmas tree ug lansang?
2: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, na siya, minahinay siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nawala na yun. Mga yun ay pinakanidabis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin niyo, alanga, nindot yun.
4: Kamusat, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister the pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
7: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold. Na, basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gaso.
7: Oo,
6: kapalit yung. Nagi day, basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel. Na, bayo.
6: Para makasure yun, dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold.
7: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
6: Sukat, nakainom ka og Santon Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, galahe. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo.
6: Kapitid.
7: Muna akong gimintin karon.
6: Ay, Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
7: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagay energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlow. Sa pamahaw, panutong, panihapon. Para yung makuhan yung ang epekto ane. Sakiting, pika sa akong likod na niya mo, kuha rin ang gumuhi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inuman eh. Santo
7: okay
6: Plus
7: na.
6: Gold.
7: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kung tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Diba? Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santo Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santo Plus Gold o Santo Plus Coffee Mix. Kaya nako kaya na ikatabang

0: 49 minutos, magkakatropa na kalabay sa alas 7. Kining bahina mga katropa hatod yung sabi kanato sa Premium D3. Kining Premium D3 soft gel capsule. Magkatropa, kanibitang labi na ni karon nga sagunsun ang mga event. Nagkakulang-kulang kagtulog mga katropa. Pilar, gumikan kay dunay mga gitambong ang event. Baga katrupa o niya na kay trabahon, pagkaugma, lami unta kayo dili ibakod, kilami pa itulog. Aron matapos imong gitrabaho mga katrupa, abagi ka na og Premium D3 Soft Gel Capsule. Ining produkto, walay laing punterya ni ini mga katrupa. Muhatag kini siya mga katrupa o gitawag na instant nga energy. Sa mga nagluya-luya ni Mudiha, pag-inom ni mo mga katrupa, hinay-hinay o glagsik ang imo nga lawas. Siyempre, mga katrupa, available ning maong mga produkto ha. Sa baga nagkadaiyag, baga parmasya. Dinhi mga katropa sa atong probinsya. Good morning kang Diden Pataho ha. Ayong buntag diha nimo onya kang founder unsa man ni? Founder Ingong. Oy, good morning bros. Naman pud ni si founder Ingong ha. Thank you kayo ha. Naminaw din ni si founder Ingong karon. Sa kanis founder Ingong mga katropa. Okay mga katropa, dinita sa atuag hisgutanan mga tigpaminaw. Atong nakalabay gadlaw atong nasayuran mga katropa nga nadala na si Mr. MVP 2025 sa Palarong Pambansa sa may Ilocos Norte. O niya gumikan sa usa ka trahedya mga katropa nga matod pa nalunod sa gipahigayong team building mga katropa, mga tigpaminaw sa Ateneo Blue Eagles. Sa may Aurora Beach mga katropa. Mirisulta kinis kamatangayon niya o si Divine Adili mga katrupa o niya kini dayon mga katrupa si kini dayon mga katrupa si Rene Bobet Butterbunia. Baga tigpaminaw na to. So mauna mga katropa ang nahitabo. No, baga katropa ang nahitabo ni ini. Gikan sa Manila, gidala kini paingon sa may Davao. Kundiin din to siya baga katropa gibutang sa gymnasium sa may Ateneo di Davao. Baga katropa kundiin din to po siya mga katropa nag-insayo sa gitawag Davra team. So motog na kalabay gadlaw baga katropa gibiyahi ang maog atleta. Paingon din his may Agusan del Sur kundiin maog iyang hometown. O karon na pahilo na nagyod sa may evacuation center baga katrupa. Ha? Dito baga katrupa sa may Talagugon. Atong daang paglabay pa lang niya mga katrupa, grabe. Ang pag-welcome kaniya sa mga tao, mga kaigsunan, gikan pas Davao. Hangtod ni abot mga katrupag panakan. Ni abot mga katrupa sa Panabo, Carmen na Bunturan, Compostela. Mga katrupa, hanto di abot sa may Trento, Bunawan, Rosario, Onya, San Francisco, mga katrupa, og dinhi na. mga katropa sa ato ang probinsya. Ang ibong lantaon, grabe yun ang pag at kamingaos mga tao. Ganto kaniya mga katropa. Mga tigpaminaw. Makaingon ta mga katropa. First time in history.
1: Bullseye!
0: Makaingon ta mga katropa nga labaw pa sa mga dagko gabaga og inila nga mga tao.
1: Bullseye!
0: Ang ni simpatiyas iyang kamatayon mga katropa. Limang kaga alas dos na nakaabot dito mga katropa sa talakugon pero ang baga ang mga tao mga katropa wa panumbaling ang bilar.
1: Bullseye!
0: Anawar gud ninyo ni mga katropa murabag ang mga tao mga kaigsunan muraga nagrally.
1: Eh
0: makakita ta ni ini magung sama ni ini nga mga dagko gabaga tao daghang tao mga katropa kana lang dunay event mga katropa sa atong probinsya. Pero kog kamatayon sa tao mga katropa mga tigpaminaw kasagaran nato nga masud-ong mabantayan. Mga side lang yun, baga katropa sa hingtungdan, no? Baga pamilya, baga katropa sa mga hingtungdan. Mga friends, higala, or guban pa. Ha? Pero kini mga katropa si Mr. MVP 2024, Rene Bobet Baterbunya. Lahi ni ang iyang kamatayon, mga katropa, kay naingon mga katropa ang presidente. Nawaragod nagmakita ninyo nagmaga hulagway diha mga katropa. Ha? Nabunturan, Compostela mga katropa. Ha? Kana mga lugar. Ha? Grabe ang tao. Nagpakita mga katropa ang gisayangan. Sa iya ginabuhi. Mauna mga katropa. Gibakaingon tanga. Grabe gyud ang iyang kamatayon mga kaigsunan dili gyud kini malimtan sa kasaysayan mga katropa pulo sa Mindanao. Bisan sa Luzon ug Visayas. Dili malimtan ning iyang kamatayon mga katropa nga hilabihan gayud kadaghan sa mga tao. Na nakig simpatiya kaniya mga katropa naluoy gisayangan. Bisan kita mga katropa nga nasayod ta sa programa. Kita baga katropa na sangayod pinasikan sa balaang kasulatan nga dunagyoy utlanan ang ginabuhi sa tao. Pero sa atong pagkatawhanon mga katropa, makaingon yung tag hilabihan yung sayanga kilaliman ka di sinuibi anyo. Size 4 ang height. Bata pa kayo baga katropa kaya di sinuibi anyo sa liman ka na. Unya, size 4 na ang height.
1: Bullseye!
0: Unya ang iyang determinasyon mga katropa ang iyahang dula, iyahang dawi sa iyahang liho. Mura nagpang pangkulihiyo mga katropa ang iyahang liho. Mao na nga nakitaan mga katropa sa mga coach sa mga nagkadaiyang eskwelahan ang potensyal niya mga katropa sa iyahang pagkabasketbolista.
1: Bullseye!
0: Pero gisayangan mga katropa in town. Gisayangan mga katropa sa Ateneo de Manila. Labi na usab ni adto si Divine Adili. Kay perti putong taas sa mga katropa. Size 10 ang height. Gisayangan gyud mga katropa in town. Pagkasayang kayo gyud no na. Pero sa tinuod lang mga katropa, mutuo tag sa dili mga tigpaminaw. Diha ra gyud pud taman ang ilang kinabuhi. Kay ang tanang pro ang tanang kinabuhi sa tao mga katropa nakaprograma kini mga tigpaminaw og ang Ginoo lang nasayod nini kung asa kataman mga katropa ang imong kinabuhi nga mabuhi nining kalibutan nga atong gipuyan. Sayangan lang ta ba isip tawhanon mga katropa. So sa pagkakaroon mga kaigsunan sa update ni ini mas lisamot ang kadaghan sa mga tao, mga katropang ni Duaw. Dibisita sa iyahang patay na lawas nga kundiin dito na himutang sa evacuation center sa Maytalakogon. Gymnasium mga katropa, gipahilo na ang iyahang patay na lawas. Sama sa akong gikaigod mga katropa, kagahapong nga agadlaw, amo man ang gikahisgutan. Doon ay mga advisory, lantaw lang mo o i-search lang ninyo ang atuang LGU Talakogon, ang page niya. Anila, kay doon ay mga advisory dito, mga programang nakalatit para mas maoy sundo nato baga katropa. Ha? Maoy sundo nato baga ting paminaw. Anya. Siyempre pod baga katropa. Ha? Mga kaigsunan. Ha? May nang sulit-suliton lang gipod ninyo kay kung distansya mo, labi lang naapatong mga lagyo ng mga probinsya ang manhi. Sulit-sulitan na lang po ninyo mga katropa. Gumikan kay medyo distansya dyan mga katropa ang talakoba. Mauna nga na ang sitwasyon mga katropa. Mauna nga. Kinahanglan dyan nga mo. Lantaw dito mga katropa. Ala pagdalagin mo kwarta. Aron dili mo gutmon ha, magbalon mo daan sa binatong lagyo. Baga katropa, baga ting pamida. Standby mo, baga katropa. Ay sa itong pagbalik usap. Atong paminaon ang minsayis inahan mga katropa update ni ha. Ang minsayis inahan mga katropa kundiin gihulagway ni ha. Bangun sa bagayo pagkatao mga katropa. Ani Rini Butterbunya mga ting pamida. Standby! Balik lamang kita human sa itong pahinomdom.
2: FM.
3: Kapitan Ludi.
4: Oh, unsa man urak?
3: Labing kay kay Lula ba?
4: Mo?
3: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
4: Oh! Ayaw sa ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kung mangutan na ko.
3: Nge, exciting? Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ni